0: Di man tanan nga mga bukol-bukol dila, delikado. Pero ang iban madala pa man sa bulong. That's why pinaka-importante is early detection. Hindi magkakulba, no? Hindi pa man the end of life pag may amuna. Ang ginahambal namon ini sa inyo, bangod may ara kami sang igatugyan sa inyong isa ka food supplement. Ang DTX 500, manami gid ini, proven and tested para sa may mga problema sa ilang matres, problema sa cervix, problema sa ovaries, no? Mm-hmm. Iban pa nga, may ara nga hindi ka bata, gani doc, no? Bangod sang problema sa release ng egg cell, no?
1: May iban pa gani nga hormonal imbalance nga. Nga naman, mm-hmm, mag-abot ako menstruation, lima, ano ka bulan sa katuig. Mm-hmm. Ala sino maabtan menstruation kay imo hemoglobin niya jutay-jutay, hindi
0: pa ipagwa
1: sa
0: na
1: sa imo ano sa imo sa lawas mo kung jutay na lang imo hemoglobin. So bawal sige pulaw.
0: Ang main ingredient sa DTX 500 ining polycosanol kag ining DSE or the sugar cane amo ini ang number one gid sa market subong nga na-assess nila nga may pinakataas nga ORAC value sa ORAC scale. What's ORAC? It's oxygen radical absorbance capacity. Ginaabsorb yung mga tok-tok or taya si mo sini nga lawas, no? Si mo sini nga mga cellula. Alagaan ta nga tong reproductive organ. Laban sa mga babayi, problema na ton cervical cancer.
1: So, napakalagaan nila lang nga, ovary. Nila cervix.
0: Cervix.
1: Nila uterus. Mm. Wala sang iban para ma-maintain mo na healthy. Ang pagpa-maintain si ni Sir GP is mag-inom gid DTX 500. Inom gid sila Mighty C or Pure C. Kung gusto ka, ano, healthy imo nga ovary, healthy imo nga uterus, imo tanan nga reproductive organ, para healthy.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Hindi naman si Dr. Ramil Uy magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan magayagin sa madamo ninyo nga balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Mayad nga balita sa si balumnan. San Remyon Hon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
6: Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kagwaya-waya naman, pero wala gikogin kulbahan, kay may wadlak ako nga nabalaan. Ang wadlak nga insecticide, pag-spray ang tiyangaw patay, idugang pa ang waya-waya, sigurado obos ina sila. Gani karon ako nagayuhum, kay ang patubas pertigid kasugong, kay ang wadlak nga insecticide manami gamiton.
7: Ang Warlock nga insecticide ang ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
8: D3Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sang D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyos ang pag-ehersisyo.
2: D3Bio. Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, sumagbutik. DTX 500.
10: Ko si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ipadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal, sumagbutik. DTX 500.
11: Ako si Lichel Manuel ang barangay sa Bayon Capiz. Ay manatian ako ng acid sa suso. Pero sang pag-inom ko na sang DTX 500, may alibiyugin niya. Nadula ko ang bukol. Mayugit ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
12: Xtend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
12: Xtend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
15: Mamasaga butika. Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
16: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number 1.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa Bilog ng Pilipinas sa K5 News FM Philippines Center Time. 9 minutos man wala kaligan sa tak na alas 8 sa aga. Pabalik sa tuloy nga pag-pangalagad. We are now in our second and final stretch sa Best Commentary Program kang University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
20: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
19: Sa kinanda na ko si Arjan Del Coro.
20: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo. Sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
19: Last sa 8:10 ang takna sa aga. Ang jangabahin sa aton sa pagpangalagad, ginahatod kinaton kang Klinika DTX 500 Capsule, kag Mighty C ang alkaline-based vitamin C.
20: Foro de los Pueblos.
19: Sa aton mga suki nga mga tag para matindigin magkalipat ha sa matag-adlaw nga tanan, dapat nakainom kita sang food supplement nga makabuligin sa aton sini ikaayong lawas. Ang DTX 500 capsule himo dia sa herbal medicine nga Ampalaya leaves. Kag may isa naman ka mapuslanon nga ingredients kag very kinahanglanon gid sa aton sini nga ikaayong lawas ang antioxidant kag anti-inflammatory ingredients amo ang disugard sugar cane extract. Parang hindi na magsurupon ang mga higko toxins sa imo sini nga lawas. Dapat inom kagid sang DTX sa 500 capsule. No, especially kung hypertensive ikaw, di sa pagka hypertensive mo daan, that means basi nga may mga barado na nadanga mga kaugatan. That is why ang pressure sang imo sini nga dugo hindi na normal. Hindi na sa ka flow bla mayad sa bloodstream mo basi nga may mga toxins na da basi may mga nagbarado na nga mga kaugatan.
20: Foro de los Pueblos.
19: So that's the health, no, of DTX 500 capsule. At the same time, manami man siya for regulation sang aton siri nga sugar sa lawas ta. Yes, we need sugar sa aton siri nga lawas, but not the too much kid. No? Kaya kung ano tawag na, kung iwala ka man na ba man ang imong sugar, di malingin man ulo mo, malipong ka man da. That's why pag-abot mo na suspil, ginapakaon ka na chocolate or dulce na, ginapaugom ka bubot. Kalinang naba ng sugar mo, nagapang luya ka. The same time, amo mo na ang diabetes. Kung tamaan man kataas, at iway patay man lingin ulo mo, do ginatuyo ka, kada pili mo, doga paranakit, lawas mo, huwag ka man gani, nagpinang, ano na, mugat, huwag ka man nagpinang lukdo. Nagaliya taas ng sugar mo. So that's why, very important, kin, ladies and gentlemen, nga halungan, tagi ng lawas ta, especially, kung diabetic na kita, very vulnerable kita sa posible ginatawag nga ang tawag na ng complications, no? Mga multiple organ failure. May mga magabaka multiple organ failure apektado na ang halos kadamaan sa imo sini nga mga vital organs, and that causes man sa pag-collapse ng lawas mo, patay ka.
18: Foro de los Pueblos.
19: Muna ka importante nga dapat kadya pa lang nga daan food supplement kita, that is prevention, that is better than a pound of cure, ladies and gentlemen. No? Dapat DTX 500 capsule kita, parisanta kang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. By the way, may consultation kita with Doc Ramiro Nidroda dyan sa may San Jose Clinic, MWF, Monday, Wednesday, and Friday. While Tuesday and Thursday naman, si Doc Nidroda rugto sa may Kulasi Clinic naton for your guidance. What to do and what not to do, what to eat and what not to eat. Especially kung may mga certain problems ikaw, si mo sining ikaw yung lawas. So ang tuni, si Dr. Ramiro Nidro, datong sining a Doctor of Alternative Medicine. Agun to banwa, magiyahan ka mo sa inyo sini dapat himuon.
18: Foro de los Pueblos.
19: By the way, mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy, available rian sa mga butika marapit sa inyong mga lugar, kag of course sa aton sini nga klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Arjan del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
19: Ang Supreme Court kang Miyerkules has dismissed the three petitions nga nagatuyo banwa to invalidate, so ni pawalang bisa ang ruling kag desisyon sang Senate Impeachment Courts. Katong September 23rd sa desisyon banwa kang asang Senate Impeachment Court nga panabaon ang number of votes para ma-convict si Vice President Sara Duterte.
18: Foro de los Pueblos.
19: Ang High Court sitting embanked again basurang petition separately filed by the former Executive Secretary Victor Rodriguez, constitutional lawyer Ernesto Francisco Jr., and disbarred lawyer Bertini Causing on the procedural grounds including lack of standing and being premature.
18: Foro de los Pueblos.
19: Again, please take note ha, sa sining mga terminologies being mentioned as to why ginbasura sa Supreme Court ang dyan petition. The terminologies are lack of standing, no? Kag premature. So take note yun na kay i-define tani ko na naman tayo nabugad doon. Malam mo hindi mo, ang malantagay ka mo, hindi nyo ginma-underestimate ang pagiging broadcaster. No? Kay mga jack of all trades kami na di, master of none. So doon kung mga legal discussion and topics man ha, doon mga bugat, doon kung kami ha. Kung dapat nag-research, no? Dapat nag-research kag may legal opinion man from your friend nga abogado. Ako hindi ko na pag-interpret, ha? Ako lang ni-define talang kung ano magambar kang premature kag lack of standing. Oh, hindi nyo ko na ma-question nga ginpamangkot kung nga ako nga abogado nga friend. Iyan nyo ba? Ang definition lang ako niya, ha? Definition lang, hindi ko yung pag-interpret kung nanong mangin, ano sini? Kasayuran sini. Going back to the discussion, ladies and gentlemen, ang ruling was unanimously decided with the acting Chief Justice Marvick Leunen as the presiding and the Supreme Court sunog pa sa kay Supreme Court spokesperson Camille Ting. No kana ka kanami katahom lang ni sa kay ano idol ko sa attorney Ting, no? Nagupahan ko siya, blah, by the way. Wala lang mention ko man lang. The petition challenge on the September 23rd ruling which interpreted the constitutional requirement of a two-thirds vote of all of the Senate. Amo nang ginawa yan, banwagi na diskursuhan sa mga rugtos impeachment trial court ng mga senador naton, kagsang sining mga constitutional lawyers and of course mga legal experts outside, no? Of the Senate Impeachment Court.
0: Puro de los Pueblos.
19: Ang ginabatihan ining interpretation nga napagkit, no, sa dyang ano tong article gito man? Section na gito? Ang Article 11 Section 3 and 6 of the Constitution, no? Sa atun sini mga pinalangga nga mga tagpanawati without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate.
0: Puro de los Pueblos.
19: So, gininterpretar ya banwa sang mayoriya sang Senado, especially mga nag-approve to nga panabaan ang threshold ko ng majority to convict the impeachment that the Vice President is the instead of 16. No? Hindi iya kuno dabi banwa pa sa mga majority sang Senate na impeachment court na judges na ito. Sige, it doesn't mean man niya kung magabaka two-thirds of that. Aba yun mo to imo, iya ang mga wala nag-attend sa hearing. Ang mga wala nakitaan kag nagpakunukunong nagapanago. Mga nagkalapriso. Kag of course, ang mga on leave. Naka-medical leave, dami katulad ni Senator Inday Loren Ligarda, naka-medical leave siya.
0: Puro de los Pueblos.
19: Sa atun sa mga pinalangga, yung mga kaka-K5, no? So, the impeachment court's 13-1 vote effectively changed the denominator for determining the two-thirds threshold. So, if only 20 senator judge are eligible to participate when the judgment is rendered, 14 votes would be needed for conviction instead of 16. So, sa doon combined, tilang dami banwa ang mga matandos, religiously, faithfully, nag-a-attend sa tingon sang impeachment trial. No? 20 lang ba sila, no? O, ang number of votes sa kinanlan to convict ko no iya, ang two-thirds sa karang denominator niya kara is, of course, 14 instead of 16. Amo na interpretation sa majority sa mga senator judges na that time nga ginbuto-butuhan nila ni sa Senate Impeachment Court.
0: Puro de los Pueblos.
19: Tatlo ka mga senador have been unable to participate in the trial since it began on July 6. Namely, Ronald Bato de la Rosa. Kung sila nagpanago, banwa because may ginapangatubang nga warrant of arrest nga gin-issue kang International Criminal Court. Si Senator Dante Marculeta and Jenggoy Estrada are detained right now over a separate non-bailable plunder case. Si Senator Loren Ligardo is currently on extended medical leave, attended a few sessions before leaving the country katong August 2.
0: Puro de los Pueblos.
19: No, sa aton sini mga pinalangga yung mga tagpalamati. Anong kaiban pa nga mga senator judges of all the members of the minority did not participate in September 23rd voting. That's why mabarka nga daw ka 13-1 to ang ila sini iyang butuhay. Na di na tong minority, why to sila nagboto? Yeah? Why sila nagboto? No, literal, why gin sila nagboto? The September 23rd ruling came after the impeachment court on September 16 heard the views sang apat ka mga retired Supreme Court justices nga gin-invite as amicus curiae, no? Or friends of the court, agud magiyahan banwa ang mga senator judges sa kunbala na nung ila sini nga mga interpretations. sa nasambitan sini iyang diskusyon.
3: Foro de los Pueblos.
19: Tatlo sa apat ka mga retired justices, namely Justices Hilario Davide Jr., the former Chief Justice, Artemio Panganiban, and Renato Puno, ang mga former justices naton, nagambalya banwa nag-interpreter that two-thirds requirement should not necessarily fix at 16 votes. Samtang si retired Associate Justice naman, Adolfo Ascuna, nagapanindugan kay nagamintinar sa iya sining opinion that the Constitution really requires the full membership of the Senate to be used in computing the threshold.
3: Foro de los Pueblos.
19: Kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna yan, nagapanindugan siya kasi hindi magambal kaya nga all, that means full membership. Kung ano man niya ang mga rasones sila, pwede niya kagamugin na dapat ang basihan sang majority or two-thirds of the impeachment conviction. The Article 11, Section 3-6 of the Constitution provides that no person may be convicted in an impeachment case without the concurrence of two-thirds of all the members in the Senate. Sa itong kadya mga pinalangga yung mga taga paramati, si Rodriguez nag-argue that the Senate Court had effectively rewritten the Constitution. Gin-argue to yan ni Rodriguez yan, ginsulat nila, gin-rewrite nila, gin-revise nila yung Constitution. Ngati ang ambal na sa Constitution sila yan, without the concurrence of two-thirds of all, no? Of all! Amo na yung interpretation niya, lain man niya mo. Ambal ni Attorney Rodriguez. So because of that decision sa Senado, sila yung gin-rewrite niya sa Senate ang Constitution. While causing, nagambal yung banwa that the senator should still be counted even if they are detained, no? Siya bisan pa yung mga nagkalapriso to, dapat siya pabayon man to gyapon niya sang of all the senators. Gagmangin basihan man sila gyapon sa pagbuol kang denominator sa kumpila dapat ang number of threshold or votes nga dapat i-convict sa Vice President Sara Duterte.
3: Arjan del Coro para sa Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
19: Well, aside from detained, of course, in hiding or medically unable to attend, no? Amo nang ginargyo man niya ni Kausing sa Supreme Court sa iya siling petition, sa iya nga petition. Kasi niya, pwede gijagapon na. Of all ganiti, sinador man na sila gapon. Sa bilang bisan sila paya priso, sinador man na sila gapon. Bisan pa nagapanago to siya, sinador man na sa gapon. Bisan naka-extended medical leave to siya, sinador man na gapon. Amo na yabanwa ang panindugan ni Attorney Kausing. For Attorney Francisco, the Constitution provides for a 24-member Senate. Hence, conviction requires at least 16 senator judges. So, ambal niya magambal kayo of all. All gani, magambal ka all. 24 ka mga senador. All mo. Amo na yung interpretation ni Attorney Francisco. Sa tikong 24 na ng senador, paano kaya kahimo sang 14 karon nga threshold to convict the impeachable official? Now, anong clarifications? Anong punto sa Supreme Court? Hari na, i-define ta na magambal ka nga premature kag lack of legal standing, no? Ang Supreme Court teruhon talang, ladies and gentlemen, did not rule on the substance of those arguments, no? Why yagin basihan? Why niya to gin tandog ang merits sa kung balano gin man dapat tao ang threshold or ang denominator or ang majority of votes para ma-convict si Sara Duterte? Ito siya nagtandog. Ang ginhambal sa Supreme Court, no? Gina-dismiss ang petition because the petitioners lacked legal standing and the issue raised was premature. Ari na ta, ginagambal ko. Siyempre, take note nyo ang magambal kang lack of legal standing kag ang premature case. Actually, sa gin-research ko di, pare-prehas kami ni attorney interpretation. Ngayon yung ginambal ka, magambal ka nga sa layin naton, lack of legal standing. This means that a court has determined that the party bringing a lawsuit does not have the legal right or personal stake to initiate or participate in that specific case. Shouldn't ikaw, Rodriguez, ikaw, Francisco, ikaw, Kausing, wala kamu labot sa sining kaso? Amo ni nga bal sa Supreme Court? Sa sino kamu? Hindi man labo na, no? For those sort of saying, lang, sino kamu yan? Magamba ka nga lack of legal standing. Ngamba sa Supreme Court, lack of legal standing, mamo nang iyagin pamatbat sa sining petition nga gin-junk yan eh, gin-dismiss yan eh. Ngamba sa Supreme Court, sa lack of legal standing, magamba ka lack of legal standing, that means that a court, the Supreme Court has determined that the party bringing a lawsuit, sino nang nagpasaka kaso, nagpasaka petition, does not have the legal right or personal stake to initiate or participate in that specific case. Shouldn't it's one way of saying nga Attorney Rodriguez, Attorney Francisco, Attorney Kausing, sino kamo? Ano tabida-bida kamo niya? Ngaway kamo niya labot sa buding kaso? So if there is a person to file this kind of lawsuit, siling niya, it's not you, the three of you. Hindi kamo da, no? Ay, doon na nung sino man din ginantamin na kung pwede nga mambagin natin nga. Tawag din nga, may legal standing din laban-laban ko na si Madam Inday Sarata eh, no? Ang Vice President. Amo na guro yung kampiyon, guro nga mag-file sang petition. Igaling kiniya si Rodriguez, si Francisco, kag si Kausing, why ni sila ginakilala kung baga sang Kausing, sang Supreme Court, nga mag-petition over the matter because the lack of legal standing, so doon you are not the right person nga mag-appeal na di or mag-apadangat na di sa Korte Suprema, hindi ka muna yung mga taho nga rian. Diba? So kung sa salitang kolokyal pa, kung kita-kita pa, napamangkot, sino ka muya? Mga way ka muna yung kalabot-labot sa sinigaysyo. Now, amo nang definition. Magambal ka nga lack of legal standing. Magambal ka kung ni attorney, pa di yun, hindi ko pag-coach siya. Lack of legal standing, shudon, wala kaya labot sa kaso, no? Shudon, hindi ikaw pwede makaparticipate, no? Sa aton, sila mga pinalangga, yung mga tag para mati. Magambal ka naman yung premature, of course, from the premature. That means, kung sa bata man, premature. Kung sa sex man, may ginatawag man kita nga premature ejaculation. Munang mambal ka nga, iway kumantugin pasulod, pero ti, may mga ginatawag ang mga medical expert na nga premature ejaculation. So doon, nagwaan ka iya prior to your guaan gid. Kung may nagkalagwa na nangadaan ng mga pre-mature chucho. Ang kung sa sex niya nga discussion. Sa salayin naman niya, magabag ka premature, it's the same thing. Premature means, no? A situation where a lawsuit, claim, or application is too early. Shunon, timprano, kapay sa kasanagon. Kung ang call time niya, last 6 pa, last 3 pa lang, imari ka na di mo, tulog na danay. Damo na dabi ang botsilingon. Oy, ginalangas-langas. This commentary is just humorous lang. But it makes sense, ha? Hindi nyo git pag hindi nyo git pag i-disregard ang punto, tadi. Magambal ka nga premature, ladies and gentlemen. Too early ang basang Supreme Court. It's too early. No? Para nga may katulad sining nga mga petition, dabi. We do not know kung ano magamba ka nga too early, no? Sa aton sila mga pinalangga ng mga tag para mati. Pero magamba ka nga too early, ang definition niya di sa premature bio, ladies and gentlemen, too early before the necessary facts have fully developed or the required time periods have expired. So magamba ka nga too early, masiway pa na plastar it mayan ang mga facts to kung ano magkaratabo to sa Senado, ano tong mga desisyon nila to? So why pa niya merits ang imo sining petisyon? Kung na-expire naman da B, o kung sample B, na desisyonan na, dason why pa man sang legal standing man kung ano'y convict nila or hindi. So, premature si Gyapon ang kaso. Do something amo nang yangakon nga pagkabig o interpretasyon kung sa sining magabaka premature naging tumod sa Supreme Court sa pag-dismiss o kung pagbasura sa petisyon sa tatlo sining ka mga legal experts.
1: Puro de los pueblos.
19: But again and again, why ya nag-interpret di ang Supreme Court sa kung bala legal o kung illegal, konstitusyonal o kung unconstitutional ang nanging desisyon sang Senado, sitting as the impeachment court? Why na di sila banwa ng design ngayon? Sala na? No? Ay, unconstitutional na? Ay, okay, insakto na? Why, amo na? Gindismiss lang again ang petition because of lack of standing. So doon, the person nga nag-brought up ni sa Supreme Court are not the live person nga dapat ni magpetition or dapat mag-discuss ni sa ano ni sa may Supreme Court. And of course, premature, so doon, too early pa to discuss the facts and the matter before the Supreme Court. Amo nang hambal ni sa Supreme Court with its unanimous decision sa pag-preside ni Acting Chief Justice Marvick Leunen, no, sa aton sila mga pinalangga ng mga tagparamating. No? So, the show must go on. No? So doon magambal ka nga ginjunk ang Supreme Court ang petition, the show must go on. So kung ano na diya banwa karon niya ang mga indesisyon sang Senado sitting as the impeachment court, pati uno na nila eh. Until nga may mag-challenge na. No? May mag-challenge na galing kami ara naman term nga Moose and Academics. Sa Moose and Academics naman na siya doon, why na may mahimo ang korte, kinatabo na na, kag hindi na kami pwede ka-intra sa amo na nga diskusyon. Duway na lang kami ni, ano ni? Duway na lang ni option. Kung tamaan ka man ka, advance too early, premature ang case. Karon kung na sa desisyon na, kag amo na nang natabo, mambal naman ng Supreme Court nga, Moose and Academics, hindi kami magpasilabot na kay tungod nga, amo na yung desisyon, natabo nang dapat matabo. May kung din ta sinima lugar. Amo nang excited, mga kuya, mangin law student. No, law student lang. Kaya taguro ha, kakayanin eh, no? Kung hindi kaya, di kaya. So, muna friends, ang decision sa Korte Suprema with regards to the petition being filed by the three legal experts naton, no? So, the show must go on. Again, ang bagay na sa mga retired justices to eh. Siya, you know, gabi ka ang poder sang Senado. Oh, ang retired justice si former Chief Justice ng Puno, Renato Puno. Amo nang ambal gid. You know there are powers na ginapossess ang Senate alone, especially sa impeachment because they can always rule to whatever kung anong ila siniyang interpretasyon without the prejudice of the any courts or any without the tawag ni ng dakilabtanan bla sa mga korte daw. No, as long as nabase sa konstitusyon. So why ni may masaway sa inyo? That's why interpretation niya ni former Chief Justice Renato Puno sa sining pagboto o pagligwat o kung pag-amend sa diyang threshold o kung majority of votes to convict the Vice President. So niya, solely you possess that power and no one can really interrupt you. No one really can stop you. Amo ginaambal ni former Chief Justice Renato Puno, bay. So amo man tungod gina pangayaptan man sa mga senator judges ta eh. No? As to why ginligwak nanda o ginligwat ha, ginligwat so nung revise, ginlain ang interpretation to eh. Sang of all the members. But this, again, this doesn't mean nga perdi na ang petisyon sang Vice President over the matter, over that threshold nga ginapanindugan subong sang mga senador. Why di yan nag-judge? Why di yan nag-tandog, nagtingkaw ang Supreme Court sa amunang argumento? They are still in observance, kumbaga. No? They are still monitoring and looking into the matters sa kunano da ang mga nagkakartabo sa Senado. Why sila nagtandog, nagtingkaw na sa konstitusyonal or unconstitutional na ang two-thirds nga riyan nga gin-interpretar sa mga senador ta sitting as the senator judges. Why niya muna ang Supreme Court? Subong gapanilag-nilag lang sila, Danay. But whatever decision of the Supreme Court, no, it's going to be historical. And it's going to be magluwas sa historical, controversial man at the same time. Controversial siya, that is why nangin historical siya. Nangin historical siya tungod nangin controversial siya. Again, this is do or die. No? This is do or die of the political career of Sara Duterte and the do or die of nanuman ang mangin kaimtangan ni Marcos Jr. kung matapos ang iya sininga termino. Kag may Duterte nga mag-ulhot as president. So, muna na, no? These and that's na, these and those. Sa atong sini mga pinilangga ng mga tagparamati. Kung maperdi si Sara Duterte, makonvict siya, she cannot hold office. Damo ng ila sining ano eh, nga pamatbat sa kaso eh. So, why not? End of political career nila. Pero kung magdaog man di siya, amo nang ginapamangkot sang tanan. Kung nanong mangin kapalaran ni Marcos Jr. kon magpadlagan kag dumaog ang isa na ka Sara Duterte sa 2028. Kag nanong matabo siya sining mga pamilya nga mga political persons man sa tagsananda ka mga lokalidad, no? Sa pamilya niya in general. This is something dogi na kahawat-hawatan man sang tanan. No, ang amuning nga sahi sa mga topiko. That is why ngang iban si do excited di man ko ma-convict. Ako yaran ako sa punto ya K5 Simon. Kung ma-convict si Sara, so be it. Convict eh. Kung hindi man siya ma-convict, okay gid, okay man eh. So be it man eh. Okay man eh, why man niya problema da, no? Ang importante ya sa akon subong nga mag-usad ang Pilipinas. Duro-duro kita sa mga na-compromise na nga mga discussions, programs, and projects. Our economy is already struggling right now. The peso is making its history to be weak lang gid as the weakest or weaker pa gani, no? Hindi magid weakest, no? Oh. Pero tugaplak na gid yung peso. Hina-hina na ganyang piso, ladies and gentlemen. So, ito something to do with our economy. No? Nga mo nang nakaligtaan ta. Ang focus niya tulad dyan sa impeachment ngayon, ano? No? Ara na niya. Ang impeachment. Ah, bilog ngadlaw. Impeachment. Invitations of guests. Invitations sa pina of witnesses. Etc. etc. Well, it's bad to say, but you know, it's reality. No? Sa aton kadya mga pinalangga, yung mga tagparamati. Ang administrasyon niya subong, focus sa kung paano pagid nila maplastar ni ang mga political plan nanda. Kag mga options nanda, if worst comes to worst. Amo niyang focus subong sa administrasyon, hindi man nila pagyambal, of course, no? They will go silent about it naman, but you know, kung observant ka, very critical ka, mabatsagan mo na kag mamanaan mo sa mga hulag nila. Ang mga power tripping, oh, that is already a very loud nga sahi sang move nga ginhimo tulad sang administrasyon. Ang hambal ganin sang iban nga mga political observers, kanya-kanyang panahon lang na. Panapanahon at pagkakataon lang na
4: maarap
20: nga pagtadlakay sa mga issue. Komentaryo nga nagadulot sa tagsa ka mga antikenyo. Arjan Villasor del Coro para sa Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
19: Las 8:42 ang takna sa kabulontang report sa news center ning pagkabungguan na ibnasang motorhaw. No, sa may hamtik.
4: Foro de los Pueblos.
19: Ang detalye ka dyan, in a while, sa aton siring nga pagpangalagad, ang nga bahin sa aton ka dyan nga presentation, ginahatod ka naton kang DTX or D3 Bio. No, klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka ron, may virgin coconut oil ka pa. Ang mo dyan, kampiyon nga food supplement para sa mga masami, ginatrangkaso si Pun Kagubo, klinika D3 Bio. Kaya nga man, ang D3 Bio, may virgin coconut oil ni siya. No, bastante ni siya sa pagpabakod sa aton sini nga mga monolaurin, no, nga nagabato sa dyang mga pathogens, bla, mga bakterya naman nga nagakos kang disease sa aton sini nga lawas. So mag-inom gid kang klinika D3 Bio, may vitamin D3 kauron, may virgin coconut oil kau pa. Available yan sa mga pharmacy kag sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Foro de los Pueblos.
19: Las 8:43 ang taknang sa aga. Bulontang report alin sa News Center Banwaka ay Darwaka Motor nagbunggo anay sa Banwakang Hamtik. Sa kampiyon ng detalye kang balita ka K5 Family Palanog.
20: K5 News FM Kampiyon Report.
5: Menor nga mga pila sa lawas ang naangkon ka mga sakay kang Darwaka Motor ka K5 Orjan matapos nga nagbunggo anay ibantalas sa 9:20 kang gabi Setyembre 29 regyan sa National Highway kang Barangay Caridad Hamtik. Sa pagpakigangat natin sa Hamtik Municipal Police Station halin sa Barangay EBJ kagpaato kundaad sa poblasyon, no, Hamtik ang Pinoy 125 nga motor nga may tatlo ka mga sakay lakip panganak ka dyang driver, samtang hali naman sa may poblasyon kagpaato sa Barangay Gintas ang Rusi 125 naman nga motor. Base sa handa ka dyang investigasyon, naglapaw sa piyak nga linya ang Pinoy 125 nga motorsiklo kag aksidente nga nabungguan ang kasugalaw ka dyang Rusi 125 sa diin na lunsay mga nakainam kuno ang dyang mga driver kag madasig ang andang pagpamaneho. Sinupa sa Hamtik MPS, posible nga nalipatan kang dyang driver kang Pinoy 125 nga sarado ang darwa kalin kang dalan sa Barangay Caridad banget ginapakidaan kuno jenera ka K5 Arjana kag darwa lamang kalinya ang nabilin nga amura ang ginagamit kang mga nagaagi upon mga biyahero natin. Nakangkon dyan ka mga pilas sa lawas ang mga sakay kag nangin outpatient ren mano matapos nga gindapatan kang nagakaigo nga pagbulong sa talad. Nagsettle ren man ang magtimbang nga grupo kag wara man ti plano nga magpasaka kang kaso ka K5 Arjana.
19: Sumayad man sa kintanga nila di na nga porsyon pem sang namin mo nga naggulpi kitid ang dalan da sa din nga barangay ganina
5: sa may Barangay Caridad ka K5 Arjana.
19: Caridad entering bridge or dito pa yon sa may tamburong na da sa una na restaurant or resort?
5: Regyan, ka K5R dyan sa pagpamangkot natin, no, daw after bridge ka K5R dyan ang dyang aksidente kung sa diin may ginakidaan nga linya kang karsada kag daw medyo dalam-dalaman kung abi ka K5R dyan ang dyang area kag syempre nakainam posible nga wara na rin makitaan o kung nalipatan na gani nga may ginakidaan nga aragyan dyan ka K5R dyan.
19: So nahan sang tulay pa halin ka sa paper sa Hamtik o kung pakadto ka sa proper sa Hamtik?
5: Wala gid mas specify kang Hamtik MPS ka K5 Arjan na pero regyan ko no sa may after kang bridge ka K5 Arjan.
19: Si Fem ni Dabi, kani balay no ni si Fem. Sa sanu ka nakapalas ka nakapailo Fem?
5: Daw buhay rin man daw ka K5R dyan. Daw mga last year siguro. Okay, o kung last month.
19: Oh, tamugin man siya nakakanto da sa area. Last week dito ako, no? So ang natumod na da nga after sang tulay na da sa tamburong na da blafe mao. Ang unay din mga kaong kada sa tamburong nga daw restaurant na daan. Diyan na ayun, no, ang daw ginakidaan nga dalan as of Saturday na last week, no? Pero I don't know kung kadya di ina basi nga mamu from time to time nag-change man ang ilang nga ginapang backhoe da ginapang tiltig nila da mo. So accident prone area gid man in a way nga ti

0: Pirmaran mo to sa south ka dyan, amo man to sa norte, duro man ginakidaan ng mga dalan. Ba mo gina-feed ko ni si K5 Fem, palangga ko ni mo. No? Ba mo, ang balay nun, kita mo subong NBSB. NBSB kapagid man subong Fem?
1: Secret lang.
0: Yeah, di na ba love life. na-justify ko andot nga why ikaw kabalo sa mga nagkakatabo lad sa norte kag sa sur kay nga man ang balong bata ni Dabi do ka balay no ni siya when siya Dabi galago-lagaw kung weekend di bla dyan ka lang balay no Fem
1: yes ka K5 or dyan kag sarap ang mahal manabi ang pamasahe kung maglagaw kita pati ang gasolina so makonserve kita
0: kag si Fem bi kung magkanto kami sa norte sample magbisita ko sa Bugasong Station. Kuan si Fembi nang hindi ni siya gaupod sa akon no kay diri na iyang may mga beat ni siya nga gina ano ni that's why nga why gina siya na update kung anong nagkakanabo to sa norte kag sa sur. Anyways, with this information very much appreciated K5 Fem. Salamat.
1: Sa K5 Arja na mudya ang balita mahatad natin sa programa Foro de los Pueblos sa Balita Halina sa News Center ka K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ni istasyon na K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Halong gida sa mga kasimanwa nato, hindi na kuya magugtas pa, hindi na ko na magpalam-alam sa kuminto ko diyan. Basta mo na lang permi, bisan pa magpalamalam ko rin, dinadiscuss ko rin science behind sa mga aksidente. Ani, what causes ang pagka mental blackout, sang focus blackout, sa isa na kamotorista ko, nakainom siya. No, ay, mag-iapon pulos niya, no? Bala na kamuda. Joke lang niya. Pero actually, wala ko, I'm running out of time na. Naway na Kuya Chimpo. Pata mo na panugyan na permi halong gid sa mga pinalangga naton ng mga tagparamati. Duro to dad ang ginakidaan nga dalan, tikong dasig ka da, kibot ka lang, no? Kwan gid, mabulasot ka, masulod ka to, mabungguan ka. No? Okay, why man yung kita mo sa picture, oh? Why man kapin ka kulang ang contractor, dami mga early warning device madao. Oh, tapos ang technique, pagid bala, mo niyo, kung dasig ka mo, especially kung gabi, nga wala man lang ka mo, wala man lang kasugalaw, bala, no? Wala kasugalaw, especially kung wala gid sang ano na bulb or lights or street lights dabi, no? You use your high beam nga lighting, no? High beam should on highlight ka bla. I-highlight mo, i-high beam mong imo nga sulo para makita mo ahead, no? Makita mo sa kung anong sa unahan mo, may mabulasot ka, may mga early warning device. Kaya kung ma-low beam ka lang yapon, yun din ato mo, hindi mo papaktan gani kaya balta. Rako tulad sa mga ina-construct na dalan. Ako na usually, yung technique ko na, no? Kung high beam, ako ba naman nga haras-haras kuya padlaganon sang salakyan? Especially kung may ginadalian ako. No? Sa karas-haras lang si Tito ni Arjan number one na da. Hindi ko na ipag-exempt nga kung sila ko gulingon. Haras-haras lang nga driving. Ah, ang balanti mo nga pwede, guro kuya maka-drive sa ambulansya. So what I am doing, kun especially kung long distance kid no, example pa Iloilo ko, gabi. Kung ay malakos ang kasugalaw, gina-highbeam ko nang akon nga ano? Akon nga salakyan. Sudon gina-highlight ko bla. Way man ang kasugalaw mo, di man sakit sa mata, way man may masakit ang mata da kay amo way man motorista ng kasugalaw. So gina-highbeam ko na, sudon gina-highlight ko nga man para makita ko ang unahan. Kung nabulasot na ko, mahulog na ko, or mga lihid pa ko. Etcetera, etcetera. So, kung gabi, high beam ka mo, kun, wala lamang kasugalaw, ha? Pero kung may kasugalaw ka mo, of course, siyempre, dapat pasunaid man, tawag. No? Low beam ka mo, kung normal lights lang. Wala lang ganyan kasugalaw, especially kung dulo, wala sang street lights, nan. That's the time, high beam ka muna, no? Sa atong kadya mga pinalangga, ng mga tagparamati. Kaya ang nami, sa high beam, kung naka-high beam ka, example, kung kurbadahon, pagkanto ka igbukagay na something, nami mag-high beam sa mga kurbadahon, kay parang mag-hinay ng mga pulok-pulok ng mga salakyan o kung motor man. Narabi nga do feeling niya kay Gabi na, why na motorista, lado abi aga racing siya, na may pa-banking-banking na siya, alam, liko-liko, wala na mga Jason na sapa, mga abilidad niya. Mag-banking-banking lang na puro pang chicks dating lang. No, nga, why ka kasimplang kung mag-banking? Yabi niya guru, yara siya sa The Pre.

The Grand Prix, no? The Grand Prix, ano? The Grand Prix na siya mag-pronounce. I-abin lang, guro yun, nag-race sila. Tapos sa ibuka, ganyan, minami, medyo ng mga liko-liko, nakagi, i-banking-banking ka na. Chris, matabuan mo si Arjan Del Coro, kaso gala mo, naka-highlight sa Kurbadahon. Ah, gagulpi, hinay. Ay, sus. May naka-highlight, so doon may salakyan, gali. May motor. Bala mo sa ginatawag na driving, paalam-alam na da, no? Pa-waste-wise, kag paalam-alam, ti pigado ka kung hindi ka kabalo maggamit sang utok mo. Gabi ba? Hindi ka kabalo maggamit sang utok mo, manging wais ka, no? Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpermit sa pag-drive, no? So, dapat talungan, tagid niya labaw sa tanan ng aton sini nga lawas kay hindi na gusto nga ang kantahon nyo, Ikaw Lamang by Martin Rivera, no? Nablang nasaan ka nung kailangan kita. Para sa mga bigo dyan, sa kamanyo.

0: ko do kuya kadunlan mo. Ay, Diyos ko nga mga kanta ngayon sa muna. Sisiyo na niya sa muna. Subong kita nang ginahimo. Sisiyo siya mapiyok na. Ha? Sa aton mga suki ng mga tagparamating. Sisiyo na niya sa muna. Kinakontest piece ko pa na sa muna. Kadyaya, why na? Kita na niyong ginaduminar sa kanta nga dyan. Ang muna yung kanta, Team Song, sa muna sa ABS-CBN lang ha. Starring Matt Evans and Melissa Ricks sa teleseryeng magpapaalam ng gabi mo. Nasaan ka? Butang ay bilang reverb ang pagkambako sa title mo. Damo ni siya. Nasaan ka nung kailangan kita? Kampiyon. Pwede na ni mangin ano si Simon. Dalon tagid kay mon. Iwatal ni liwat kong voice over mo na. Oh, iwaton ko. Ito ang kilisyeryeng magpapaalam ng gabi mo. ABS-CBN. Nasaan ka nung kailangan kita? Kampiyon, no? Imagine mo. Diyan Simon Lutero, ladies and gentlemen. Believe, believe. Bilib ko. Dalon tagin ka mon. Mabanyo. Gayum yuhum. Bilib ka na, Nel. No, bilib ka na. Aga bilib si Junel si mo. Mon. Amo na sa unang teleseri. Liwato naman tap. Uptick ka muna. Idalon tagin ka ganit mon. Kailan may sasabing pagmamahal ay nagkakamali? At kailan nagkakamali ang pagmamahal? Ngayong taon, inihahandog ng Dreamscape Corporation at ng ABS-CBN ang teleseryeng Magpapaalab ng Gabi Mo, starring Jason Sapa and John Simon Luterio, directed by Arjan Del Coro. Nasaan ka nung kailangan kita? Gabi-gabi sa ating prime time bida. Buhay ko. Kampiyon na muna mon. Bukam dalon tagit kayo. Ay mag si Jojen kanto kanto. Ay mga lagi to. Alas 9:00 te. Wait ko chimpo. I'll see you tomorrow. Same time, same station, Kulasi Station. Bugasong Station Tech. Thank you so much. I'll see you tomorrow, guys. Enjoy your day. Have a great day. Doc Ramil Uy, our CEO, the men and women of K5 News FM and TK Philippines. Ako naman, si Arjan Villasor del Coro. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagalingawan, ang kampiyon ng istasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sa pulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano ba yung engineer man?
1: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sa tanan natin mga suki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
0: Pre-Bio.
9: Pre-Bio.
0: Champion.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
8: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tubtob nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
4: Paano dok nagasugod ining build up sang fatty deposit sa wall sang arteries?
8: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kun damo nga bad cholesterol nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol ang naga-circulate sang aton dugo kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kagainom DTX 500, adlaw-adlaw kagainom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, way kagainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya Sir JP. No? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pa kadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
4: Ano na dok kung mag-foam cells na?
8: Ang foam cells or GP amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kag bangod sang sagay nila kaon sining LDL, nagafumi ang ilatsura kon lantawon sa powerful microscope. Now ang foam cells ang nagapromote sang pagdamo sang smooth muscle cells kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nagastimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-an na ang gitawag atherosclerotic plaque.
4: So anong matabo, Dok, sa foam cells?
8: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Mm-hmm. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque. Kag saulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ang aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or maga kinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
4: Mugali nagapurma ang blood clot.
8: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
4: Abaw.
8: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituwag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituwag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500! Kina problema mo ba ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay din La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
1: DTX 500.
4: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton super duo or power duo, ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
8: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation. Makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage ang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa ito ang peligro.
10: How does free radicals causes osteoarthritis no? Sa sulod sa lawas
8: tapos ubuson niya kwan, ubuson niya imo cartilage.
10: Ibuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kun wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? So, ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kag DTX 500, kung wala kag Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amuning kasugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500 kag mag Mighty C para bakod ang tulad kaglayo kasi natawag nga arthritis.
8: Dantawa ba ang first 10 generations ang Bible from Adam to Noah. No? Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to yung antioxidant kaya ang pagkaon, prutas kagulay lang.
0: Correct.
8: Subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon. Importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diyan ka pa makakita sa food supplement nga kaangay sa DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Sir JP, sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang, gani dugay ka magtigulang gid, ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty Singa combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
9: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Kira tong score ganit?
12: 470.
11: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako galing sa Abigail Loser, isang estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kag subong kanami sa akong paminsara.
9: Mighty C, mabalit sa mga
15: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Rojas City, atubang sa PLD McKinley Street,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
9: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Kanami isang puntridok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
0: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
0: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor.
17: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
0: Uy, swipe, no? Swipe.
17: Nagpahamot kag nakapaputi sa aton nga kilik-kilik.
0: Pero kung aga namin git pangapidok sa mga. Yes. Do hindi ko gin mapunggan.
8: Pwede ka makapili sa tatlo namon kakapi. Pwede kang mag-inom DTX
17: Coffee Mix. Pwede.
8: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Ti, pwede man ka kainom sa amon nga Pre-Bio Coffee. Pili ka lang. Welcome, ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-prebio coffee ka, amuning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuhan, ang good bacteria sa init.
0: Oo, patay.
8: Baskog ni amon nga baskog ni ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Di na yan patay sa init.
0: Naka-armor niya.
8: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore for base. Meaning pa, base kan ano ka init?
0: Puslan gyapon sang lawas.
8: Puslan gyapon mo sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
0: Grabe nga technology, no?
8: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
0: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
8: Wow.
0: Amo na ko nang pinaka-campion nga antioxidant.
8: The herb of immortality. Namigali ang kuan ni DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuan.
0: DTX,
8: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian din lang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang kamo din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa discussan na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Gene Rabaw, panago-nago lang na siya. Once na panago si Gene Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasaj ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahin ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
0: Extend.
8: Good soak sa gan.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So, let's talk now about D3 Bio. Kung paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
18: Talk ni Doc!
10: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Doc Ramil?
8: Tinabala na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides, especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria na kinahanglan nun gid sa imo nga lawas. Tini nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas. Kay nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakanami pagid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitwag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
0: Wow.
8: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitwag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga nagapuyo biskan diin sa imulawas. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuana, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
0: Flowers.
8: Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria ara sa imo tinai, no?
10: Ara gid kay tanan-tanan, Doc, ara da tanan-tanan nga mga bacteria gatinir, no, sa anin sa mga pagkaunta,
8: ang absorption ra.
10: That absorption dira
8: kay ginahimo ang mga hormones.
10: Da man tanan-tanan ginahimo, no?
8: Mga B vitamins, kag other vitamins dira ginahimo. Amo nang ara sila daga tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir Boy. So ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Spore Biotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitwag gut derived vitamin B's like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins. Sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
0: Wow,
8: kung gainom ka D3 Bio kag Spore Biotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imong brain.
0: Uy,
8: nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema, Sir Boy. Kung kumpleto ka sa D3 Bio kag Klinika Spore Biotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka D3 Bio kag Klinika Spore Biotics.
10: Kung may tandem for life, amo ni nga tawag na mo niya nga ProBio Tandem, no? Klinika D3 Bio with Klinika Spore Biotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no, sang imo health, no. That's why it's really important na ano pa gyud sam ang mabulig sang kombinasyon sang Klinika D3 Bio with Klinika Spore Biotics.
17: Nga mga Sir Boy, nga ipares ang Klinika Spore Biotics kag Klinika D3 Bio kasi siyempre gina-nourish ang MCT, no, nga ra sa Klinika Ditribayo, ang aton nga good bacteria, pero kaining ang mga good bacteria nga ra sa aton nga tinai, Sir Boy, ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no? Ang aton nga mucous lining, blood, Sir Boy, nga sa diin, ginapadamo niya, no? Muna nag-trap sa mga kagaw, eh, no?
0: Correct.
17: So, ang Klinika Ditribayo nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, Sir Boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Klinika Ditribayo ang obra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas, but silang ginabutangan niya sang kudal, Sir Boy, para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
4: ginaprevent organ
17: para mapresulatos lang. So ang Klinika Ditribayo o kon probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sang Klinika Ditribayo, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
4: Wow.
17: No? So 50% Sir Boy sang serotonin, Sir
18: so,
17: Boy.
18: So kumbay, kung i-combine mo ang Ditribayo kag ining gitawag
0: Klinika probiotics,
18: ang synthesis kag metabolism gapurma, Sir Boy, ang mga neurotransmitters.
0: Correct.
18: Kag neurohormone.
0: Correct. Ang unang kampiyon sa tanan.
18: So, kung pala inom ka sila, Sir Boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa
17: hindi ka tulog,
18: sa depression,
0: sa emosyon.
18: Nami tulog.
0: Nami tulog. Ano pagid mabulig sa ginatawag sa Klinika Ditribayo sa aton mga probiotics? Ang Klinika Ditribayo may specific medium chain triglycerides called lauric acid. This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
18: The resident bacteria.
0: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Klinika's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imos probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Klinika Ditribayo. Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science it is called the enteric brain, nga agatawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ahala man na sa imo gut, no? In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amunigin na usa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy mo gut, most likely healthy man ang imo brain.
18: Tama.
0: That's why kung ikaw ga Klinika Ditribayo, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
18: Pati utang mo, madumduman mo.
0: Mga utang,
18: kung may mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
4: Nami gili, Sir Boy, sa mga estudyante, ga review, no?
0: Nami gid gani kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-probio tandem na kamo. Klinika Ditribayo plus Klinika Sporbiotics.
4: Kung si DTX 500 may TC, Ditribayo plus kuwaniya, plus
0: Sporbiotics.
18: Ang pinaka-the-best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
0: None.
18: Sabi the combination na of Ditribayo and Klinika Sporbiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
0: Ah, kayang-kaya.
18: Kaya, wala sa ibang makapatay. It's your gut bacteria.
0: That's why mga researcher ka mga doctor sa Amerika, they are, no, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga, because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sang Klinika Sporbiotics together with Klinika Ditribayo.
18: Sa mga Dilikana, nami ni siya, no? Ang combination sa Klinika Ditribayo kag Klinika Sporbiotics, especially kung may amoy ba naga-LBM ang kabataan, sir boy?
4: Dako gid may outbreak lately sang kolera bla dok, damo na nagkalamatay bla. Kita mo iban ang water source, sila lang ininom, pero iban niya gakaigo kolera, iban niya wala. Bakod yung ilay nga
18: mga gut bacteria.
4: Gut bacteria.
9: D3, bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay isang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio. Adlaw-adlaw. D3 bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
9: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mag-abot ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
9: MyTC,
20: efektibo.
9: MyTC!
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
9: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem.
18: Kanto ta sa mga dugang pa nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
0: Kagapon no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX500 sa isa ka tawo sa nakalota no nga nagbukol ang likod, nagna and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX500.
18: Siya ang nag-combine DTX500
0: with D3 Bio.
18: Clinica D3 Bio.
0: Uy,
18: amat. Gininom niya ka ginpahin sa iya bukol sa likod na daw mga kung ano?
0: Abuswang.
4: Kadako-dako sa bukol. Nung bilog niya likod, nung bukol na tapos may mata. Maging amat-amat niya, amat-amat siya inom sa DTX500 kag Clinica D3 Bio. Adlaw-adlaw kita yang improvement ay sa kaluoy sa Diyos, subukan nga ikod ka okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para contra-infection, may D3 Bio ka. Contra free radicals caused by inflammation, may DTX500 ka. That's why, ang ininga produkto sa Clinica D Alternativo, makabuligid sa inyo, no? Makabuligid siya para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So, kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3 Bio na kamo, mag-DTX500 ka. Of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
18: Ang ibang sir boy na ano, trangkaso na, ako daw matrangkaso na, Galing kay damo ko di tribayo mo. Mm-hmm. Damo ko spore biotics.
17: Uy, nakadayon na
18: kaso. Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa klinika. Probiotics, spore biotics, kag klinika di tribayo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
22: What?
21: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng Istas

0: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!
1: ¡Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Ninano ka man niya. Pwede na tayo kapabugnaw. Bisan wala tayo kwarta.
3: Ni? Amo na?
2: Oo. Iban na gani. Gagadto na sila sa mabugnaw ng lugar. Wala man gani sila kwarta.
3: Ay, ano na yung klase bugnaw ng lugar man?
2: Sa muli.
3: No!
2: Ara ya, bisan wala ka tayo kwarta. Pwede tayo kapabugnaw. Kagka-hangaw-hangaw.
3: Nyeh! Sabi ko gani, anay, kung lain ang mabugnaw ng lugar.
2: Nyeh! Amo niya galing gusto mo? Siya desadya, no?

0: Yogs, kadugay man kay mamburak tayo.
1: Natakan ka magula, toto na ka?
0: Uy!
1: Tiyo na natupuli. Lakat na to kung natakan ka. Kaya kuya, mulat lang ko diya.
0: Bao, ikaw balaya ka, Earl. Tanggo ba, gidya bala sang trip ang imo?
1: Hindi ah. Mayo na yung suggestion. Kung natakan ka na laman lang, una ka na lang puli.
0: Gambalang kuya, sangakon ang feelings siya.
1: Ti, feelings ko man ang ginambal ko sa imo.
0: Bao ka, laba. Wala kagit balaya nag-support sa akon.
1: Support ko gani. Amo gani nga gin suggestion ta kay.
0: Suggestion? Nga daw pang sutab?
1: Pamatsyagan mo lang na iya. Para hindi ka matakan? Istorya na lang ito balatinikal? Para malingaw ka?
0: Ano nga tinikal man? Tuod na iya nga kung iya nga gina-istorya si Muya.
1: Ah, ati sige. Tuod man kung tuod ah. Sige na. Sugirin ako sa istorya mo.
0: Oo ah. Kabalo ka bala nga. Mayara ko bala tiyo nga nagabaligya balot.
1: Tenong labot ko?
0: Bao, pangbaragid yang imo dayon niya Eljan laba, no?
1: Tisakto man. Wala man gid ko labot sa tiyo mo. Kay ti, negosyo man na imong. Mayo tani kung magdako ang ginansyaya, kagaan niya ko. Kay,
0: oo, gani ah. Wala ka labot. Pero ang namin kuya, high-tech tuya, ang tiyo ko.
1: Paano nga nangin high-tech siya?
0: Kay maglibod siya balabalot. Wala na to siya bali nag-singgit. Wakag wala na siya nagkakapaos.
1: Kagaman totoo na ko?
0: Kay kabalo-kabala, nagagamit na pala siya sa speaker. Kagin-record yun na pala ang iyang tingog. Nga nagasinggit nga balot. Pero record na iya kinasulit-sulit na iya patukar iya.
1: Yogs, ako amo man lang na amo man lang nagali. Abi ko kung ano git.
0: Sadya-sadya ino.

0: ya, sundan mo ya si Boy Bitsin ya.
1: Sino na si Boy Bitsin man?
0: Sino pa be? Si Tantan i.
1: Ano? Nga ang nga Boy Bitsin, tawag mo siya, ha?
0: Kaiti, palakaon na siya sa pansit kantan.
1: Ay, galing ka?
0: Hilig na yan ni Yaya sa mga paratya.
1: Amayo pa siya galing.
0: Amo na yan iya sikrito ko, no? Nga wala siya ginagutom kay bastante siya sa bitsin.
1: Wala na siya sa kunya.
0: Nga manaw?
1: Nga kunya? Black pepper? Ginasamo ko na sa kanon kung wala sudan.
0: Hala!
1: Oo! Inigani, ang pamintang durog, ginamix ko na iya sa kanon. Sampat na yun tayo niya.
0: Hala! Hala! Sobra ka pagigaliya kay Boy Bitsin ba?
1: Bahaw na iya si Boy Bitsin niya. Kulang pa na siya sa akon niya.
0: Pero, damo na balabalon niya. May lunchbox na siya na balon.
1: Pau, tuod ka? Ikay gutom na ko. Siya lang alay akong intuon eh para makakaon ko.
0: Oo, intuwa siya anay nga. Ikaw lang makaon sa ngaya pansit kanton nga laban bitsin.
1: Di pihogit eh. Intuon ko sa kay man. Intuon niya siya nga taan.
0: Ala, tsa-tsa-tsa-tsay na.

0: ng Mr. President? Ay, ng folder.
1: Apta, ano na yung unod sini, Chiki?
0: Ay, hindi, Mr. President. Pilirmahan siya.
1: Agoy! Ang sus, eh. Abi ko ganit, Chiki na naman.
0: Pero kung pirmahan mo ni Mr. President,
1: oo,
0: base pa lang makacheket, ha?
1: Ay, agay! Ay, tulog, ha?
0: Oh, Mr. President.
1: Ano ni siya?
0: Bill, ah.
1: Huh? Animal! Ano ni nga Bill? Bill sa kurinte o sa tubig?
0: Hindi, Mr. President, ah.
1: Ha?
0: Bill ni siya. Halin sa sinago kag kongresong.
1: Aba, dumaayo ni gali eh. Dumakwartahan gali ni.
0: Amo ini ang bill nga nagapalawig sa termino sa barangay official.
1: Ati, maayugin! Pila na sila katuig mapungko?
0: 5 katuig taga termino, Mr. President.
1: Ah, kung mainit pa ko, ahimuon kung napulo sila katuig sa isa ka termino.
0: Ano?
1: Oo. Kagod hindi gani, ah. Wala na lang ulo eleksyon, ah. Pungko na sila hanggat gusto nila, ah.
0: Hala, magamusin na gali. Sadya-sadya agad sila, ino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Anay. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Salvador Estanina. Tagadao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
4: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mahal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabaka sa mga butika.

0: capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye. Eye Care Gold Capsule. Eye allergy. Eye Care Gold Capsule. Cataracts. Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mga mangunguma! Kamu bala nagaproblema sang peste sa inyo humayan? Ilabinagid sa tiyangaw kag black bug? Ballistic ang solusyon! Systemic na highly contact pa! Diin ka pa! Magballistic na! Magtimpla sa 3-5 kakutsara sa kada sprayer!
7: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
8: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
9: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
9: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
10: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
11: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika!
12: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup.
13: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

0: Budat, palapit ni Bladanay. Budat, bawal lagi siya nagasabat, oh. Budat! Hoy! Nano ka? Palapit di. Sadiin ka maghalin man.
1: Pasensya kita, bugok. Nagalupad ako, kung paminsaron.
0: Ay, nano nga. Ding kaling.
1: Dito ko alin sa unasan.
0: Ay, te, nagano ka dito?
1: Ay, ginpanilagan ko naman sinuli kung gaano siya.
0: Uti gaano siya?
1: Ginputos siya ang iya.
0: Ano yung ginputos?
1: Ang ginputos yung sagsakong tilya. Kag nagpakuno-kuno nga daw kataw.
0: Agoy! Ayaw, ayaw!

0: Oo, tapos ang balya siya kunong Reyna sa mga Serena.
1: Ay, Ala, grabe na gini ang trip ni Yaya.
0: Tabugong. Damo pa to balasako sa likod, balay.
1: Ti ano kung damo to sako?
0: Putsa man ang tiil mo kag sunda, balasinuli. Oo, sige na. Up dito siya para duwa ka mo.
1: Kung ikaw na lang, be. Bisan hindi ka na magputos ka sa sako sa tiil mo, kahit masalaan ka naman to nga pawikan kung magkulob kang.
0: Ay, tiduwa ta eh. Kay makadto ko to.
1: Ati, kung gusto mo yabudat, ikaw lang to ya. Suluha, kaya ko dire lang kuya. Magpakalinong ko diya.
0: Pero hindi, kagidya malawgan, tabugo ka. Kasupla, dugid sa imo. Hindi ka man gani, gwapo, bro. Nugay ka sinupla, dubala. Kay galaw, ay, katanawon.
1: Law ay, pero basi kung mangagad ka naman ka, takliray.
0: Ina, yeah. I like it.
1: Ay, tiyay, no.
0: Yeah.

0: Bao mads, hindi lang ko anay bala pagsukta bala mads.
1: Ah, wala niya paayon ay mads ya. Kadugay na nisang utang mo, lima na niya katuig, wala bayad-bayad.
0: Kaya wala man ko inubayad mo.
1: At idayahan mo da eh, nga makabayad ka eh. Agod nga paid ka na ah.
0: Para ma-paid na lang ko. Pag yun to na lang ni Bisa Dumugay.
2: Ano?
1: Ano?
2: Hindi ka man kayong chinde. Papaiputon mo gid ko nga bisan gaprangkan ako gani nga wala ko inugbayad. Dumugay ta! Sige na! Para
1: gali, na. Ha? Agyon mo lang kuya sa paisog-isog, ne? Para maimpas na?
2: Maperde ta ka sa Dumugay. Mano na ta, ha? Kung magdaog ka, dublihon mong utang ko.
1: Ay, hindi ka gani kabayad nga gamay pa lang. Ay, hanpagid nga dublihon ko?
2: Aho na! Amo na! Dumugay na lang ta para quits na tarayon sa utang ko.
1: Ah! Hindi ko yung magbato sa imo, ya? Hindi ko yung magbato sa imo, Dumugay. Bayre na lang, kuya. Kay kun hindi, pasumon tagid kaya kagsindihan sang itong makandila.
2: Hala! Sadya-sadya, ino!
3: Big Boy.

0: BBM. Anybody hear that? Anybody hear that? Anybody hear that?
1: Oh, yeah, man.
2: Patian mo.
1: Ala, kalain siyang damgo ni Kapitan ba?
2: Damgo yan na. Na ginasugoy si BBM nga magpirma.
1: Pirmahin na BBM. Aha, ara na.
0: Pirmahin na. Kay Marinyo na ko sang loan ko.
1: Hoya! Ala, Marinyo siya kuno sang loan niya. Madam Magdalena.
2: Ala, kung matabo nga magpirma, mapirmahan matuod mo ni BBM. Ala, Brug, Marinyo man ko!
1: Kaya ba? Paldo ka man gali, Madam Secretary, ano?
2: Pabor man gani sa akon kung mapospon pang eleksyon kay ti, makaluna naman ko.
1: Ati, wastikan mo lang ko, ha?
2: Wow, kung matabo, duwa ka tuig ang pwede ko i-renew, kag, be? Ba, mga lapit man 200,000!
1: Kaya ba? Bawo, Paldo, kagali magdali na.
2: Oo, Hawi na lang sa sweldo ko kada bulan. Bala niya wala bilin, basta makarinyo lang.
1: Di, gaan mo ko na akong makarinyo ka?
2: Oo, gaan ta ka 50.
1: Why? 50 mil o kung 50 pesos? 50 pesos?
2: 50 pesos.
1: Ano, lapit 20 mil ang malun mo, tapos 50 pesos ang ihatag mo sa akon?
2: Tanawon talang na akong ara na. Sa subong, buligi lang kami bala pang amuyo ni Kap nga mas mapospon para kami makaloan.
1: Ala, sadya-sadya, no?

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: Mga abyaan, sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kan sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
2: Musical score, Michael Tabaki Jr.
1: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: K-5 News FM. News FM.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio TTX 500.
4: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka? TTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigay ka namin isang TTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. TTX 500 nag-inom.
1: TTX 500. TTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test. Ilan itong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan nalang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
1: TTX 500.
7: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
8: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
18: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman bala ka.
19: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga pungkot,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Gala o magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol,
24: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
25: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butik. Butika. I Care Gold. I Care Gold.
0: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: May ginamansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa klinika at alternative medicine and wellness center, Poblacion Kulasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo. Kang Klinika, Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Ang kakampyon ng estasyon, K5 News FM.
4: K5 Galingawan Time!
5: Sa din tapakad to?
14: Himaw sa

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginibatsya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsya.
3: TTX 500. TTX 500.
9: Si Erin Grace, paglumutan. Ako may sakit nga diabetes.
8: Pila ang imo nga gininom na kapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow. Subo.
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 namigid ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500 Extend Food Superman for Men.
10: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala nang buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin niyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gid.
3: Extend Food Superman for Men. Abiyan mangunguma. Kamu bala aga problema sa mga hilamon sa inyo uma? Ari na ang solusyon sa inyo nga problema. Rub Out 480SL. Sa Rub Out 480SL, tanan nga hilamon kaya niya tapuson. Ano pang ginahulat nyo? Gamit na sang Rub Out 480SL. Sa timpla nga 15 kakutsara kada tangke, tanan nga hilamon iyagid patsyon.
11: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
3: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
14: Mayad nga balita si Balumnan, San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Dyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
16: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea!
17: Max 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sa gaga ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
18: Nagaburon nga mga mata, nagamuta,
19: nagapula kag nagakatol.
18: Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butik.
7: mabuti ka. I Care Gold. I Care Gold.
8: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya nga akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
22: DTX Beauty Soap.
24: Mabakal sa mga butika.
22: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: So na,
25: problema, gid ako sa akong body odor.
26: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
25: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
26: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
25: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap.
24: Mabakal sa mga butika.
27: Lagi bang matamlay
28: o mahina ang memorya ng anak mo?
29: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advance Serum. Araw-araw,
30: mabibili sa mga butika.
29: Memory Advance Serum.
31: Ang kakampiyon ng estasyon
32: K5 News FM.
33: Hey, Five! Galingawan time!
34: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
35: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
36: Okay lang ah, ano to?
35: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
36: Ay, wala, git bala.
35: Ah, tiwala, tadabahin mo.
33: Hey, ma!

0: Champion, Champion.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3.

0: Auspicio.
1: Auspicio.
0: Nga may D3.
2: TTX 500.
3: Ako si Herminia Tito.
4: Pilang ni mo blood sugar sa
3: 300.
4: Din ka nakabati nga may DTX 500.
3: Radyo.
4: Paano mo iniginay mo?
3: Aga 2. Sa gabi 2.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta?
3: Sobra na lang 100.
2: TTX 500.
5: Katalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw.
5: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
6: Na namin nagit sa akong nga mata.
2: TTX 500. Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gin ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo, ang DTX Coffee Mix, kay gin testingan. Wala gin ko nagbatsyag asin. Salamat, gin DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapamaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
14: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang iCare capsule kag iCare drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa. Basa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang mapanit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
20: Sa Montalam nanda mo bisita. Langaw-langaw ulod siyang ngao kag iban pa. Gasakit ang ulo ko sang ugtas, ganigin sogo ko si tatay nga. Maspray na tatatay, sige haspray tatay, kingpin kagis mo talamnan protektado. Sige haspray tatay, sang kingpin kagis mo, sa kingpin kagis mo, ang patubas sigurado.
0: Ang kingpin kagis mo ang eksklusibo nga ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tiri lang

0: Free Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Checklista, sir boy.
3: Okay. Checklista. Uh-huh.
2: Engineer. Nga D3 Bio ka kaysa vitamin D3.
3: Kinanglanggid. Parang makwanggid. Madouble. Double the kwan, the effectiveness.
2: Sa ito pa, ang imorason nga D3 Bio ka para mas doble ang epekto. Point number one, double ang effectiveness naka D3 Bio kaysa plain D3.
3: Oh, correct.
2: Check.
3: Check.
4: You know what? Naga D3 Bio ko, kag wala na ko ga plain D3 lamang. Kay bangod sining maghamot ang akon nga hininga. Ang Streptococcus mutans, isa ini ka klase bakterya nga nagakos ang gum disease, plaque sa unto, ang iban pa. Kon nagainom ka D3 Bio, hindi bangod sa D3 bangod sa VCO. Iya VCO. Ini ang makabulig sa imo gum health. Mahamot ang ginhawa mo, hindi ka baho baba, especially kung may extra nga oil.
2: Oil pulling
4: ka.
2: Oil pulling, dako gid sa oral health.
4: Wala na yan sa D3 nga plain. Ara yan sa D3
2: tungod kay may BCO ang D3 Bio. Ang plain nga D3 wala siya BCO. Point number two, sir boy.
5: Gusto ko ang D3 Bio over ordinary
2: gusto
5: vitamin.
2: Gusto ko maging happy ka.
5: Gusto ko maging happy ka, no? Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kilayo ko sa ginatawag nga fatty liver. Nga, mag-inom ka sang D3 Bio, ang iyan ni medium chain triglycerides, instant energy dayon. Pataaso niya dayon ang imo nga tawag nga core temperature. Once mataas ang imo core temperature,
0: D3 Bio.
5: Mataas ang imo metabolism. Usaron tanan nga tambok sa imo lawas, pero unahon gid usar ang tambok nga stored sa imo liver. So makaiwas ka sang fatty liver kung mag D3 Bio ka, hindi mo na mahimo kung ordinary nga vitamin D.
0: D3 Bio!
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakal,
2: sumagmuti ka. May dugang ko na, sir boy. Hindi lang fatty liver. Ang tanan nga mga HIPAA virus nga ara sa imo atay, kaya himoson, kaya patyon ni VCO. Nga ra sa D3 Bio. So HIPAA B man na, HIPAA C, kag iban pa nga litras ang HIPAA.
0: D3 Bio.
2: So at least ya, kung may HIPAA B ka, HIPAA C ka, matamat nubo ang mga viral load, sir boy.
5: Correct.
2: Kung gainom ka D3 Bio, perdi da ang kuana, plain nga D3.
5: No.
2: Ako nga ang mapili ko D3 Bio over plain D3. Tungod ang lauric acid sang D3 Bio,
5: which is a medium
2: test. Wala na sa no sa plain nga D3 Bio. Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio. Pag abot niya sa cancer cells, i-promote niya ang stress fibers. Ang stress fibers daw siminto na. Siminto ho niya sa engineer ang ano?
5: Ang selula,
2: cancer cells. Pag siminto, hindi na siya kapagawa sang toksin. Hindi naman kasulod
5: ang magkaon. Hayla ka namin!
3: Correct. So hindi siya magdako, hindi siya magdamo.
0: D3 Bio!
2: Matay na lang siya. Kaya siyempre wala pagkaon mo sulod kay gisiminto niya mo.
3: Correct.
2: Nagtawab lang, simintohon kayo mo bala, ito kasulod.
3: Ati uwi.
2: Patay ka. Di ba? Ang muna matabo sa cancer cells, simintohon niya. So matabo, matambay lang to. Madamo, masiminto. Hindi na siya kapagawa toksin.
5: Hindi naman siya kapadamo.
2: Hindi man kasulod ang glucose.
5: Hindi man
2: kasulod. So matabo, mapatay siya.
5: Dead siya.
2: That's why nga ang D3 Bio ko kaysa plain D3. Kaya nga man, kung D3 ka lang, makadto ang D3 sa imong immune system, siya to ma-fight sa imong cancer cells. Diriya, wala fight ya. Simintuhon ta kaya?
5: Correct.
2: Amo na siling D3 Bio, simintuhon ta ka? Ang lauric acid nga dala-dala ko, siling ni D3 Bio, amo nang masiminto sa imo, hindi na ka makapadamo, kag hindi kaya makapanghalit.
5: Doging quarantine, gali dok?
2: Correct. So, saan o ka mainom sa ano, sa D3 Bio? Damo-damo na cancer cells mo.
5: Correct.
2: Milyon na, bilyon na ang cancer cells mo. Di pa gulata, subong pa lang, wala pa cancer cells.
5: Maintenance.
2: Inom ka na daan. Para nga kung may makita si lauric acid niya aras D3 Bio, simintuhon na niya daan. Dapat niya be wise sa pag-inom sa D3. Ang D3 nga may BCO gid. Kaya ang D3 nga may VCO, siling ni engineer, grabe ang epekto. Sobra pa 10 times.
0: D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Papawa.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City, 95.7 K5 News FM Antique. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Kulasi Antique, 95.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 9 minutos makaligad sa takna alas 11 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
4: Reynard Apostol, 11 Mbps.

0: Op, isara na naman ka ma Dino Agon kag manayanaya nga aga sa aton nga mga tagparamati. Welcome na banwa sa pagpangalagad naton sang inyo paborito nga programa sa tiun kang tingirigma ang 11 Mbps. Mga balita kag public service nga imo mabatian sa tiun kang lunchtime. It's a Thursday, October 1, 2026. Nakabugtaw ron bala ang tanan-tanan? No, kay Hambal sa kanta ka K5 Almay. Wake me up when September ends. Magbarangon ron ka mo liwat kag mag-trabaho. Tama na nga pagpangasubo kay tapos na ang September. Bugtaw ron ka mo. Wake me up when September ends. October 1, 2026, mga KK5. And sa kadya nga bulan, ti special ning bulan para sa mga manunudlo na. Especially kay sa maabot nga October 5, hiwaton ang ining celebration kang Teacher's Day. So sa mga estudyante na, no, nagay ka mo pinasaway sa mga maestra nyo kung kaysa kung mga elementary, kung kaysa minchindihan, tari ah. Na medyo sarawayan ginman kay wipat mga buot ang mga bata. Pero sa mga high school ni bala nga halos tanan nga bulbul sa lawas mo kumplito na. Sige kagyapon niya ka pinasaway kay mamo. Na, so kabay pa sa kadya nga maabot nga Teacher's Day sa October 5. Inyong tauan sang gamay nga appreciation ng inyo kadya mga manunudlo. Na, sa mga pinalangga naton nga mga tag para matin kay si masamita. Permita lang gina-take advantage ang kaayo sa mga maestra nga nagatudlo sa inyo. No, especially sa mga medyo sarawayan bla sa eskwilahan. Learn to appreciate sang inyo mga maestra. Kay balaan mo ka K5 Almay, luwa sa ginikanan, ginatawag nga second parent ang mga manunudlo mo kay most of the time. Sang chimpo sa mga kabataan, especially sa tiyon kang adlaw, dyan sanda sa eskwilahan. No? So dyan na mga maestra nga hindi lamang nagatudlo kaninyo kang mga manami, no? Yung mga lessons. Agad mag-aram kamu sa kung ano man nga subject ang ginatudloan sang maestra. Kundi ginatudloan man kamu mga kaka-K5 sa kung paano mangin isra ka upright nga person o kung tao nga tadlong. Sa atin nga mga tag para mati. So kadyang Oktobre, celebrate nato ng Teachers Month para sa aton mga manunudlo. Kamusta, kamusta, mayad nga ga good morning sa atin nga mga tag para mati. Sa 590 ka mga kabarangayan sa Jasi Otso ka mga kabanwahanan nga nagabugo sa aton probinsya. Ang probinsya kang Antique, mayad nga ga good morning. How are you people? Kamusta kamo? Nagawaragwag na ang 11 Mbps sa bilog na probinsya, pinagi sa tatlo natin kama broadcast stations. Sa 95.9 K5 News FM Culasi, 95.7 K5 News FM San Jose, kag sa 97.3 sa K5 News FM Bugasong. Sa mga Facebook Live viewers, kay sa mga Antikenyo, sa luwas ka atin ka dyan nga probinsya, mga FW sa hindi malabutan sang puwersa kang atin niya pagwaragwag sa radyo. Isa sa benepisyo sang sining Digital Times mga KK5 is bisan malayo kaw easy ang communication kag easy lang ang pagsagap mo sa mga balita. Bisitaha kag lantawa ang aton program sa K5 News FM Northern Antique Facebook page para magduro man ang aton viewer sa Facebook, duro na kita listener sa radyo pero lantaw ka mo sa K5 News FM Northern Antique. Pero dapat kasing get. Hindi pwede kahayo bumaluoy. Mga kabulantawa nyo atin program ito sa K5 News FM Northern Antique bla. Tapos kung hindi nyo gani nabudlayan kamu mangita, lantawa nyo yung K5 Antique News kayo na-share dyan ang atin nga program. Liyog lang ko ah. Eh kung mainit-init ko gani, pero kung di ni Clubout 20 ang akon nga viewer sa Facebook, waon ko na lang ang major prize sa fanranta. Sige, sa aton nga mga tagpalamati, imaw nimo kada tigirigma ang imo kubos nga abyan. Si ka K5, Reynard Barcelona Apostol.
1: Apostol, ilaban MVPS.
0: Sa darwa natin, kauras nga pagpangalagad, hasta launa sa kadya nga po natin talakaya ng mga balita lokal, nasyonal, internasyonal. Kagiban pa nga may impormasyon nga matipon ta sa atin nga pagpangalagad. Mangin kay mo taba ng aton team of reporters sa tagsa nila ka mga area of assignment para baka hatod kita sa mga balita sa atin nga mga ka-K5. Stay tuned, stay put. Si Kaki 5 Reynard ang bahala kaninyo mga Kaki 5. Balatin nyo dyan. Mga balita ng atin pagatutukan kag atin istoryahan sa atin kadya nga pagpangalagad sa programa 11 Mbps. Atin karon labuton si Kaki 5 Christine May Antonio kay ang solusyon sa kakulangan kang tubig sa Sibaste ginapreparahan ron para sa ginapaabot nga Super El Nino suno sa Mido, Sibaste. Manadumduman mga Kaki 5 sang 2024 kundi ko magsalatin pirmi mo gini gina-report nga may na-experyensyahan tang El Nino sa Sibaste daw halos hindi makalabot ang tubig sa mga ngahalin sa banwa sa mga barangay nga ti medyo mataas-taas kag medyo maray-rayo. Tsunami dya nga babatian naton pirmita ginabalita ang preparasyon ta sa El Nino kay hambal sa Climate Change Commission. Isa inisya sa pinakamalala ng El Nino nga ma-record sa Pilipinas. Grabe niyo, grabe ang threat niya. Now sa atin nga mga tagparamati, in fact, hambal sa aton sininga Climate Change Commission, posible nga magdangat sa 50 degrees Celsius ang heat index. Now kung mag-abot ang ining Super El Nino sa mga urban area, inibla mga area nga ti tama kagamay ang mga tanom nga kahoy or treeless. Istoryahan tadya karon sa atin nga pagpangalagad. Now sa mga pinalangga naton nga mga taga paramati. You know, it is very important to really anticipate sa kadyang problema nga prabuton. Kay kon hindi naton masolusyonan sang temprano ang mga visible kag posible impact sang Super El Nino, may posibilidad maka K5 nga orihina ang tanan para sa aton. Kay kon magdururungan ang problema, no, hindi gani taton masolbar ang isa ka problema, maduro pagid. No, ti medyo mabudlayan ang aton sinitagsa ka mga LGU and provincial government sa pag-address sini no sa problema naton sa paraabuton nga El Super El Nino. May darwa pa kabang extension projects ang University of Antique Tarjuli Memorial Campus. Kining project kabuhayan with a partnership sa Barbasa Multipurpose Cooperative no sa mga pumuluyo mga ka-K5 kung paano maka-generate sang income. Yan is initiative sang University of Antique Tarjuli Memorial Tarjuli Memorial Campus kagang ining UACCIS or College of Computer College of Computer and Information System. Now Tech Boost mga ka-K5 ini pagtudlo sang Tarjuli Memorial Campus sang UA sa mga alternative learning system students na mga AL student natin for digital literacy na or pag-aram sa computer. Kaya halos tanan mga ka-K5 nga ginaubra natin tlad is more on computers. So hindi pwede nga maurihi kita na bisan ang mga ALS nga ti medyo gindalukan sang chimpo kag panahon nga makaiskwela sang formal education, hindi taman sanda pwede nga pabayan. So talakayon tadya karon no ang mga proyekto or extension projects kang University of Antique Tarjuli Memorial Campus sa tagsa nila ka mga colleges and courses nga gina-offer sa nasambit nga universidad. Kag sa iban pa nga mga balita no, pira ka mga estudyante sa probinsya kang Antique ang nag-umpisa ron sa paggamit no kang transparent bag. So for transparency daw no, amon purpose nga to prevent mga K5 ang ining possible nga pagluntad sang kinagamo sa eskwelahan, not just ang ginapunggan naton nga matabo nga patas ni may mga shooting incident sa eskwelahan and several others nga mga posible mga cause sang danger sa atin mga estudyante kag sa aton mga manunudlo pungganta. That is why ka nagligad may isara ka memorandum nga ginpapanaog ang Division of Antique para sa voluntaryo nga paggamit sang transparent bag. So mayada ang iban nga mga estudyante nagmatumato na lang no, you know, ambal sang iban manuano taten kang transparent nga bag daw si Buki taten kato kung naka-transparent bag ta eh. You know, kung nagsunod ka sa sining obligasyon o sa sining volunteerism, kaghingyo, no, sang aton Department of Education, Division of Antique, kung nga nagsuksok, ikaw kang transparent bag. In fact, nagdugang pa ang pagka-cool mo, Sir Jobs Kalubiran mo. No, nagdugang pa ang pagka-cool sang isa ka bata, kahiti. Nagsunod saya sa patakaran, not just patakaran, kundi sa hingyo, for safety sa mga kabataan sa atin nga mga tagpramati. No, kung naka-transparent bag ang isra ka estudyante, patas ka na, kanalibaw, kung ako bito ang isra ka estudyante sa high school, tapos may mga danger ni nga sa palibot atin, may nabalitaan kita nga daw mga indim nami. Patas nila tiniruhay sa tagsa o sa nagkakalain-lain nga may eskwilahan. E, bilang estudyante, kang nagahingyo ang akon sining eskwilahan nga ti let us help one another to prevent this kind of situation and incident nga magtabo mga ka-K5 sa atin nga lugar. So, cooperate kita kag kung ako man ginikanan ang balang kubata ko, yung isok-suka to transparent bag mo. Ano ginatago mo hao? May damang ka dyan sa sulod? 11 Mbps. Why kaya ti klase, tila ka na estudyante dyan kay nasa NABS ka K5 Alme? Kaya aga pa ni sila kung ano nila, may intran ni sila sa ano tawag ni sa fan ranta. Do ka duro ka may estudyante sa guwa kay stasyon ta kay nasa aga. Galiti mo, why sila ginpasulod? No, kaya do may mga ano ni may mga protocol ang eskwelahan nga like uniform ha ka K5 girls eskwela bala mo pinagusto kis ama kabataan. Abi kun ginambalan kita sang eskwelahan nga magsunod kita sa mga protocol kag patakaran. Abi pagsurunod kita sa maginikanan ng taulantawan nyo kabataan nyo. Duro na gid ni bala sa mga kabataan nga imbis nga magslack sang ito man purba nila kita nyo ning mga gingging nga mga pormada. Ano ba pirinti kalapad ang dalom sang iya sinibla to nga no? Nga pantalon, no, shout out ka K5 Melmar. 11 Mbps. Kaso nakita daw na kung ano man wai kamo klase, sila may klase. Ah, basi wai gin makamutod klase kay ti wai kamo sa sulod mo. Paano kamo ka pangalase kay dia kamo sa gwa? So, kabay pang magsunod kita sa otoridad. No, bilang kabataan, ginatudloan kita nga magsunod mga ka-K5 sa insakto nga paghinawi kag sa insakto nga mga patakaran, hindi lamang sa eskwelahan kundi sa tanan-tanan because kung temprano pa kita nagasunod mga ka-K5 sa kung anong guidelines, ano ang mga rules sa certain nga mga bagay kag mga event, madara natin ina sa atin nga pangabuhi sa pirakadlaw. That is why gina-impose kay gina-implement ang mga policies. Kay kunwais ang pulisiya maka K5 sa aton nga susyudad, ah, pwerte gro kagalong kag pwerte kagamo. 11 Mbps. Now sa aton nga mga pinalangga nga mga taga para matitutukan taman jakaron why tani matlakay kay ang kakulangan nga mga classrooms nga palpak ang Department of Education kag ang DPWH no sa pagtukod sang sining mga classrooms halin 2021 to 2025 no hambal sang COA nagduro lang kuno ang pagpatindog sang classrooms sang 2025. Paano nagduro nga na report to ka nagligad sang October 2025 dun man yun to nga daw 22 lang bilog ka mga out of several thousands nga mga classrooms ang ipatindugon sa Department of Education with partnership sang or implementation sang DPWH daw 22 lang sa linibo. Paano nagduro? Maestrihan tani sa aton nga pagpangalagad sa mga pinalangga natin nga mga tagparamati. 11 Mbps. No, kag ang Department of the Interior and Local Government ang naghambal nga andaron ka dyan tila ginaimbestigaran kag tuyo nanda nga papason ang ining isara kagang nga ginasudlan sa mga kabataan ining TBS noy no suno sa kay Interior and Secretary Rimulya John Vic Rimulya bago naga-recruit ini sa mga kabataan nga nagaedad sang early 20s no kag mga late teenager nga mga kabataan nga mag-intra sa grupo ang ining TBS or True Brown Style. Ang balsang aton sini Department of the Interior and Local Government and one of those initiation antes ka makasulod Ang Balneary Mulia sa sining grupo, dapat ko no mag-ubra ka usang mga pagpanakaw. Sulod ka mo sa mga amo ka dyan nga mga establishment. Mag kun ano dai may mga armas ka mo nga dara para maging kabahin ka sang sining grupo. Sa mga ginikanan ba o ibantayin nyo kabataan yung hindi mag-intra-intra sa mga grupo-grupo. Ngayon kayo waigig ka munit kwaon. No, imbis nga mga buhay kamuting tadlong, mas nami bala ko isa ka kapamatanon maka K5 duro friends mo sa karaydan. Nabrang friends mo, grupo mo bala sa eskwilahan. Ang inyo sininga bisyo kag ang inyo sininga ginaubra is toon. No, may gamay man nga kadungulan pero focus sa pag-eskwila sa atin nga mga pinalangga nga mga tagparamati.
1: Reynard Apostol 11 Mbps.
0: Ang mga headlines ang ginatod ka naton kang DTX 500 maka K5 ikaw bala ang may sis, no? Dapat mag DTX 500 ikaw ah. Kag Mighty C the Alkaline Base Vitamin C ang sis ang may duro nga klase, no? Ang sis amo ang bukol nga mayara sang unod nga fluids kag nagatubo sa bisan diin nga parte kang aton nga lawasa. Sa aton nga matagparamati, hindi lang sa aton nga panit, kundi pisgan sa internal organs, nagatubo ang sista o kung iblang abnormalities nga nagabukol-bukol, lawa, may tubo sa bukol lawas ta. No, kalabanan sa mga sis, ang benign o kunan cancerous, no? So kalabanan nga mga bukol, hindi kuno cancerous apang may pira ka classic ang cancer nga nagapurma halin sang sista or may cancer nga nagatubo halin sa pagbukol or sisa. Galayon nga magpakonsulta sa doktor kung may nadiskubrihan nga bukol sa imo nga lawasa. Pero luwas lang sa mga natural nga bukol ha. Kaya may mga bukol abi nga gusto sang iban bahol. Pero ini mga abnormalities mga cyst ini ha. No, ang usually nga ginatunaan sang cyst o kon CYSTS ta. Amo ang infection, no, kung may infection ka, posible matubuan ka cyst. Amo man ang tumor, impact injury, kag parasites, no, mga parasites ni nga nagatubo sa lawas ta. Apang may mga studies nga nagapakita nga oxidative imbalance, kag ang pagduro ka mga inflammatory mediators, ang posible may angot sa pathogenesis kang cyst o kung pag-umpisa sang cyst, kag iban pa nga bukol-bukol sa lawas. Mga ka-K5 ba o pabakuron, tagad ang aton antioxidant defense, agod malikawa na pagtubo kang cyst sa aton nga lawas. Amo man, hindi lang cyst, tumor, pati cancer. Mag DTX 500 adlaw-adlaw parisan kang Mighty C. No, the most potent alkaline base vitamin C. Agod malikawa ng infeksyon nga isara sa pwede tunaan kang cyst, no, sa aton nga lawas. Dapat manigurado mag-inom kang DTX 500 kag Mighty C, the alkaline base vitamin C para always protektado. DTX 500 kag Mighty C ang solusyon sa mga bukol-bukol, cancer, cyst o kon tumor.
1: 11 Mbps.
0: Na mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center sa ground floor kang Kabasan Building sa San Jose de Buenavista Antique sa atin nga mga pinalangga nga matag paramati kag sa Kulasi along National Road Centro Poblacion Kulasi.
1: 11 Mbps.
0: Ay mga ka-K5 basi, may nagapangita da gusto nyo magnegosyo sa San Jose, way ka mo sang plastaran na may ginaparkilahan regan or pwede rentahan nga 4-story building dyan na pahamtang sa National Highway sa Barangay Atabay, San Jose de Buenavista Antique, walking distance lang mga ka-K5 no, sa ASMGH o kon Angel Salazar Memorial General Hospital, no? Ang anak ka dyan nga first to third floor for commercial rent, meaning pwede rentahan sa atin nga mga kasimanwa. And ang fourth floor, isara ka residential area, may darwa ka mga bedrooms or darwa ka mga rooms, no? Darwa ka bathroom, living room, kag kitchen. Mga ka-K5, no? Ini sa Barangay Atabay sa National Highway. Along lang, walking distance, rapit lang din sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Ang luyag nga mag-avail sang sining 4-story building, gusto mo magnegosyo sa first floor, second floor, o third floor. Kagway ka bala sang subong kapangita ka sang temporaryong restaurant, no? Dyan sa fourth floor, sang sining nasambit nga 4-story building. Para sa imo sining ihibalo for sa durang pangapamangkot, pwede gid ka mo mga ka-K5 magkakontakt sa 09-212-5134, no, sa numero ni Mamonet Juanitas o kon sa numero nga numero ni Attorney Quincy Somsyo sa 09-6239-42-659 mga ka-K5. No, bisitahan nyo dyan along lang da sa Barangay Atabay sa National Highway, rapit lang gid sa Angel Sarasal Memorial General Hospital, or mag-contact ka mo sa mga numero nga aton gin panglawag mga kakaypad.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:31 sa Tega Erigma.
1: Reynard Apostol, 11 Mbps.
0: Naliwat nga gin-tukso sang Commission on Audit o Konkowa ang Department of Education matapos kadya matalupangdan nga napaslawan ang DepEd, no, nga magpatukod kang 66% ka mga classroom funded kan Department of Education halin 2021 to 2025 under sa Basic Education Facilities Fund o kon BEFF. No, sa annual report sunog sa COA, no? May samtang nga nagapangita sang solusyon ng Department of Education nga ma-address maka K5 ang problema sa classroom shortage. Kapirata na talakayon with a partnership maka K5 sang DPWH. Pero kag mayara sang pag-implement sang BEFF fund projects, pero napaslawan ini sa atin nga mga taga-paramati. No, suno rogya sa datos nga natukso sang sang COA or Commission on Audit, napaslawan ang Department of Education nga mag-construct mga ka K5 sang 9,450 ka mga classrooms sa atin nga mga tagpramati o kon 66% kang target nga 14,267 classrooms nga gin-fund sang BEFF. No, or BEFF, no? Halin 2021 to 2025 kag gin-transfer ini kag implement, no, ang pondo pagi sa DPWH. Way manigugtas ang Department of Education sa DPWH. No? Pira sa mga rason kung andot nga wara matukod ang ining 9,450 ka mga classrooms o kon 66% kang target. Base sa anda kadyang Basic Education Facility Fund, no, ginambal rin nga mo ang pira sa mga rason primarily is ang site-related issues, project modification, magambal ka ugli nga site-related issues, di klaro bala ang nga dapat tindugan ang ina nga site, ang ana mga titles ang lupa, no, tinlo bala, no? Amo man ang project modification, ti project modification duro pati itchi-burchi eh. Hindi lang amo kadya nga design kundi may duro pasugpon-sugpon. Ti amo ra mga modification nagapa-delay kuno. Amo man ang approval delays, untitled school sites, no, meaning hindi alang-alang patindagan kang structure da ang sulod sang eskwelahan kun waay maka K5 sang titulo. Kag iban pa nga mga deficiencies sa program components kang BEFF, no, sa atin nga mga tagparamati suno sa COA. Ang ining mga issue ambal kang COA ang very obvious eh, no, nga gina-undermine kadya ang objective or tinutuyo sang Department of Education nga ma-improvear ang classroom ratio. Magambal ikaw classroom ratio, pira ka ba mga kabataan ang sulod lang kang classrooms, no? Kay titulad from the previous news and information kag mga data nga ato natipon, nagadangat sa ginatos sobra 160,000 yata kung di ko magsala ka mga classrooms ang kinahanglan lagson or backlogs kang Department of Education para malabot nila ang ideal nga ratio sa mga estudyante sa sulod ka classroom. Kasi kung pertik duro, halimbawa isa ka section pertik duro, tapos gamay lang ang classrooms, no? Hindi makatuon kamayad ang estudyante, kag hindi man makatudlo kamayad ang maestra. Kasi kung duro-duro ang tao sa isa ka section, halimbawa karon ikaw lang maestra, guwakal da bisan may lapel ka pa. Tapos ang imo estudyante sa isa ka section buta mo 50 bitok bilog.
1: Okay,
0: paano karon maka ma-attain ang ining ginahandom naton mga K5 nga mag-aram ang estudyante, ta although duro man ti factor kung paano mag-aram estudyante, pero tamagid kabahol ang classroom conditions. Tapos di pa objective pakita wayas ang presyo ralin sa sining implementing bodies because nga why nila matumod kamayad no kon clear na bala ang ila sining mga dapat ipatindog nga mga classrooms so ma-defeat ang purpose kag ang objektibo mga ka-K5 nga ma-improve ang classroom ratios kag ma-ensure ang adequate school furniture no upgrading sang electrification kag improve sang health facility magambal kita ensure adequate school furniture di meaning kunduro classroom so ma-improve natin ang aton sining itsura sang classroom mismo kun waay nakita ga problema sa classroom kay problema tala dabi ano bi ang panamion mo nga classroom kun waay ti classroom ang pag-upgrade sang electrification very important ni no sa aton sining mga kasimanwa kay ang mga classrooms natin kun durudo hindi man taya ramig abi nga pungsod kag waay man ting aircon ang classrooms so kun ang aton sining classroom sa isa ka room abi 50 ka estudyante or 40 butang mo lang tapos isa ka maestra 30 ka ginot na no, kulang-kulang pakita sa mga kagamitan amo man ang pag-improve sa mga health facilities sa atin nga mga pinalangga nga mga taga paramati no so amo ra lang ginano natin tani ginaididan ini sang gobyerno ta if ang natumod naton nga mga rason is ang pag-clear sang site sang eskwelahan kag pag-sure nga may titulo ang isra kay eskwel ang lupa sang eskwelahan nga ginatindugan and then mahapos lang sa ato na pagpatindog sang classroom so dapat gina-resolve ina sang gobyerno ta mismo sang Department of Education kag DPWH nga mo ni sila mga ka-K5 ang mga ahensya nga ti maga-implement sini partnership sang dalawa ka department naton ti ang approval delays no so ti it is more on administrative na ang modification no kun amo di ang project duro pati si Burichi dapat baguhon na ni amo to oh amo na nagakos ang delay mga ka-K5 sa atin sini nga mga eskwelahan so kun amo lang ra pirmi kag hindi na ma-address ang gobyerno ta so every now and then mga ka-K5 nagasupot nga nagasupot ang numbers ang added numbers kang classroom backlog sa aton sining mga eskwelahan. Di karon balaan taman kung ano ang resulta sina poor quality of for education quality. Kay ti pata sa ginambal ta kaina, kung duro classroom alibaw eskwelahan ta ni, duro classroom na kag nakabasi abi ang number of classrooms is ideal sa number of students nga nag-eskwela dira. Meaning maduro ang sectioning. Pagduro ang sectioning, meaning sa isa ka section nagagamay ang numero sang estudyante. So kun gamay ang numero sang estudyante, kapag sulod nila sa classroom kapag tudlo sa mga istra, maka-focus sila kamayad because mahapos na lang hindi tama kabudlay sa wayon. Hindi tama kabudlay nga magklase para sa mga maestra. No kay gamay lang ang student sa sulod. Wherein or unlike sa kung duro-duro ang estudyante because ginakumpol ka mo sa limited nga sectioning tapos luwas kararagyan sa limited nga sectioning gabay pa ang number of classroom duro ka mo sa section yawan may straktudlo panukaktuon by kay hindi man tanan-tanan nga may estudyante patas ang eagerness kag interes sa pag-eskwela ang iba nagagto sa eskwelahan para lang imbis nga mag-eskwela magdinungol da imaw sa classmate niya nagadiriwal ang dila ka maestra sa pagtudlo sa ila kay Pertex Rawayon. So, isa ini sa dapat, no? Nga ma-address kang aton nga gobyerno. Karuluoy lang niya mga maestra, kaga mga estudyante mismo, may budget man ang gobyerno ta, kag na-recognize na naman ang problema. Dulang balga ni sa isa ka movie, sa isa ka daw setcom, ambal niya the number one or the first move para ma-solve natin ang problema is to recognize one. Meaning, kung mamanani mo, kag mamalani mo nga may problema, dira mag-aumpisa ang pag-ubra kang solusyon. Ti ambal sa Department of Education sa Nagligad, 1,000, 165,000 classroom, ang backlog sa aton Department of Education para mabuel natin ang ideal number sa or ideal ratio kang estudyante kag sa mga manunudlo. No, tina-recognize to naman ang problema. And then, may mga funded sang DepEd through implementation sang Department of Public Works and Highways. There comes ang bago na naman nga problema para nagaupang o nagahinder sa pagpatukod natin sang classrooms just like inasang in-mention ta. Number one, ang clearance kang site sang eskulahan. Ang approval delays, which is more on administrative aspect. Ang untitled schools, or I'm sorry, untitled land, no, nga ginatukuran sang eskulahan, project modification. Kag iban pa, so natumod naman ina, di ano karon ang ubrahon sang aton mga departamento para mas mapadali ria. Lang tuwabla from 2021, ang target nga classroom building, nga construction sang classroom is 14,000. 9,400 gid ang waay na construct sa idalom kang basic education facility fund sa Department of Education.
1: 11 Mbps.
0: No, sa kaduro blas ang problema sa aton nga pungsod, no. Ano ni man? Kung kay sabla bilang isa ka broadcaster, no, natak-an ako yato magsulit-sulit. Naga pamati galida mga amigo ta sa Nabs Kulasi Antique Canteen. Shout out sa Tananya Kulasinyo sa kay Ma'am Maravilla Benny. Happy happy listening kaninyo dyan, no, sa atin nga mga kasimanwa dyan kag mga oy, kamusta mga teachers na sa Nabs? Na sa mga amiga natin kag mga amigo dira. So kabay pa, no, ginalauman natin gat someday there will be change nga matabo or changes nga matabo sa pangulo sa atin nga kag pag-govern mismo sa atin nga pungsod. Because kung amo lang ni permima ka K5 balda kita, no? Ang solusyon permisang gobyerno ta sa problema is band-aid solusyon. Ayuda lang siya, no, sa mga problema bla.
1: 11 Mbps.
0: Kag ang tawa bla, no, dapat kadya ang aton sining Department of Education, hindi lang DepEd kundi gobyerno nato no sa whole. Tuod-tuuron ang pagpatindog kag pagtukod sa mga classrooms. No, kay may mga class, may mga eskwelahan nga duro estudyante gamay ang classrooms. Gamay pagid ang maestra, no, kung kaysa garalaon na si Mama Kakifab hindi nakapangmana. Kay sobra ka stress kag kasako sa eskwelahan kay kaduro sang load niya. Ay, by the way, dugang ko na lang luwas sa classrooms ni. Nagabalay naman kuno ang Department of Education talan. Kang lipat ko kun daw memorandum ato or isara ka order nga ginahimo nila subong bangod sa sining problema nga naga-exist blatlad sa aton nga maeskwelahan, may kinagamo, may mga insidente sang mismo ay tiniruhay sa pagtaniro da sa eskwelahan. Nagaplano ang Department of Education ka nagadraft na sang isa ka plano nga buhinan ang teaching load sa mga maestra. No, kay ti kaduro-duro isipan la 6 hours ang imo teaching load mga ka K5 sa isa ka adlaw. Dito ano blara ka pati al ka maestra ka klase. Para kuno noy kun limit kun po na manabaan ta ang teaching load sa mga kabataan sa mga maestra, maka-focus sila sa medyo psychological side ba, no, na sa well-being sa mga kabataan. No, sa atin nga mga tagparamati. So kabay pa nga matigayon ina sa Department of Education. Kay may diyan nga kabahal gid nga abulig ina sa mga maestra kun buhinan tang teaching load nila si Pablo. No, sa mga tagparamati natin, alas 11:45, balika na ita, sa hindi lamang magbuhay sa atin nga pagpangalagad. Palayog standby!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.

0: Wala na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
2: Pabakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gum. Mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang bakin ako.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kaya wala na ni preno-preno ha?
4: Sige ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.

ating girigma pabalik sa 11 Mbps. By the way, sa atin nga mga tagparamati, nagdangat Renoy sa 19.61 trillion pesos ang utang or debt kang Pilipinas as of the month of August. No? Ini mas mataas kang 1.2%. I'm sorry, 1.12%. No? Ukon 217.62 billion pesos. Kung ikumpara sa 19.39 trillion pesos nga utang kang bulan kang July. No? Kung ikumpara naton ang utang sang Pilipinas tulad nga August, kang August sa December 2025, halos 10.72% na ang gindugang sini. Kaysa sa pag-isip kang aton sini nga gobyerno sa utang ta sang December 2025, regyan lamang sa 17.71 trillion pesos ang utang kang Pilipinas. Pero pag abot tulad ni Agosto, 19.61 trillion pesos na ang utang. May pagsaka for the span of January, December, January, February, March, April, May, June, July, August of 8 months. Ang utang sang Pilipinas nagsaka sang 10.72% antique fishing adventure. No, sa atin nga mga tagparamati, happy watching sa atin nga Facebook Live. Naglabot sa 13.24 trillion o kon 67.53% sang sining kabukusan nga Philippine debt. Amo ang domestic debt o kon utang dia sa atin sa Pilipinas mismo. Nag-utang sa mga bangko di ang aton gobyerno para mapunan ang kakulangan sang pundo naton. No, sa atin nga mga tagparamati. And 6.37 trillion ang external obligations. So, kung ginutang natin sa mga bangko, mga ka-K5, sa guwa sang pungso ta, or 32.47%. No? Sa atin nga mga tagparamati. Dibla, I do not know kung paano ini nagakatabo nga nagapinang utang ang Pilipinas. Pero natural naman ni nga mga utang kita mo because may mga kinanglan kita ubrahan sa pungso ta. Pero dibla may gaa kita sa kada tuig. Now, ginaubra na to ang General Appropriations Act nga rin nakasulod rin kung ano ang mga projects na to and programs kang gobyerno ta sa tanan-tanan nga departamento kag branches kang government na sulod rin sa gaa, no, nga amurang projected nga expenses and amura ang dapat natin nga budgetan, no? Pero garanti naga-overspend kis no? Pero garanti sa mga kalamidad ngani may calamity fund man kita. No, kag iban pa hindi to ni maintindihan gid sang sobra-sobra. Because kinanglan ni mga economists na gid ya maka K5 magistorya sini mo. Pero intindihan taman nga ti sometimes ang projected naton nga grastusan ti hindi natin mamanaan nga ti may mga grastusan pagid kita, no, ahead or in the future sa atin nga mga tagparamati. Pero samtang nga nagadugang ang utang sang Pilipinas, supposed to be ang gobyerno naton nagaamat-amat man sa bawi sa ekonomiya ta mo. Pero do puro lang taning utang way bayad-bayad, no, tapos duay man sang pag-asinso ang ekonomiya sa Pilipinas. Daw lugmok gidya maka K5, no, ang aton sininga pang gobyerno tulad sa akin nga paglantaw. Oh, hamakan mo ay kita sang pandemic or bisanta may crisis kita sa oil. Sa sulod lang sang 6 ka or 7 ka bulan o 8 ka bulan, ang utang natin nga 17 trillion, 10% gid ang gindugang niya for the span of 8 months. Ang pamangkot diin ato ano ang programa nga gingamitan sang gobyerno? Ano ang expenditure sang gobyerno sini nga listahan nila? Nga naglabot kita sa amo nga punto. Although ti may mga indi kita naintindihan karjan mga ka K5 because kinanglan ni mga economist na gidya nga istorya. Pero garing lang tawabla. No, duwa ay

0: sang pag doon nakita sa nakita nga something new and something to celebrate sa pungsod ta. Pero nahautan nga ang utang tatilad kada isa sa aton kung sumakon ining trilyon nga ni 19 trilyon 173,000 pesos kada isa sa aton. May utang kita kung tunga-tungaon tabaydan. Ay huo sa aton nga mga tagparamati. Bisan ang bata mo nga sang kabulan pa lang edad pagbunag ka na may 173,000 pesos na siya nga utang. Kung tunga-tungaon tabi bayad man bal gobyerno tayo tunga-tungaan nyo anay mga Pilipino 115 million kamo bilog. Tungain nyo anay o baydin nyo isa-isa. Now sa atin nga mga tag paramati alas 11:55 balikan na itaiban mga balita. Tutukan kag istoryanta sa pagpanumbalik kang 11 Mbps. Paliog standby.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Nainom nyo na ba ang inyong DTX para mangin healthy ang tanan nyo nga organ, inyong nga lawas, especially ang inyong nga immune system? Kag nainom nyo na ba ang inyong nga Mighty C or Pure C para mangin maalam kag mabakod o baskog ang inyong nga mga immune system? Tani, nainom nyo na before pa maulihin ang tanan.
1: GTX 500 Health Alert.
3: Istoryanta ang hypertension. When you say hypertension, amo ini ang pagtaas ang pressure sa imo ugat. Nga ara sa imo, sang dugo sa imo kaugatan, ano?
2: Pag madiskubrehan nila Sir JP nga may hypertension sa dapat hindi gid pabayan.
3: Oo. Ang ining pressure makuha ina paagi sa paggamit sang sphygmomanometer para ma-check kon ano kat kusog ang daloy sang dugo sa imo kaugatan. Nga anaga hypertension. Sa imo nga pagkatawo, pag silent sa bata ka, tinlo ang alagyan sang ugat. Wa gid problema. Wa ay gid sang nano nga mga fat.
2: Wala traffic.
3: Oh, wala traffic. As you grow, kaon ka na to mantikaon, baboy.
2: May mga gabara na.
3: May mga gabara na.
2: May mga checkpoint na.
3: Inom. Kay kung gabara na, ang tubig sa gripo, kung wala supon, hindi taas ang presyor, tawhay. Oh. Pero supni, balas ang kamot mo ang gripo, pagamaya ang buho, kay gatasig, gabaskog. Amo man na, kung gasupon na ang imuugat, meaning may hypertension ka na. Yes. Kung pabayaan ang hypertension, madelikado. May mga stages. Stage 1 is 140, ang imong systole or systolic pressure. Ang stage 2, ara na iting sa 160 and up. Ang stage 3, mga nasa 180, galambot at nag 200. Pinakadelikado, Dok Sam, Dok Ramil, kung ang imong diastole or diastolic pressure. Iblang over, gasubrasin. But silingon sa over or diastolic pressure, resting phase ang heart, ga-relax ng heart mo, taas pag yung pressure mo. No? So, delikado. Ano ang delikado sa hypertension? Dok Ramil, ang imo kidney maigo. Mabulag ang imo mata. No? Maguba si kidney. Ma-stroke ka. Sa stroke, damo klase. May aneurysm. May thrombosis. So, damo problema, Dok Ramil. Ang lain pa, dalawang ka to sa ICU, makumatos ka, operahan ka, 1 million sobra, mapatay ka man gyapon. Oh. So Dok Ramil, anong nami imuon para sa hypertension kung may high blood ka na?
2: If ang imong pressure is more than 140, kaya ang diastolic mo is more than 100, hindi ni basta-basta madala lang sa herbal.
3: Okay.
2: So you need maintenance. Katugi ka sa imong doktor, Dok, ngayon ko na may maintenance. Pero hindi magsalig sa maintenance lang.
3: Kaya may arakis, Dok, nga lain ang hindi kahiyang sa dugo, di ba? Ay sa bulong?
2: Siyempre, dapat yan, madiskubrihan yun na sa imong doktor kung anong kabangdanan sa imong
3: hypertension.
2: Hypertension naman na nga makuha siya sa tanan nga mga
3: laboratory test.
2: Laboratory test.
3: Is either it hyperlipidemia?
2: Check ko ni mo cholesterol.
3: Oo.
2: Imo asin.
3: Or basi diabetic ka, that's why nagka-high blood
2: tapos
3: ka.
2: Tapos check ko ni mo creatinine, basin guba kidney mo.
3: Oh, isa man na.
2: Pwede man guba kidney mo, amo nang rason nga ng taso. Dapat ya as much as possible makontrol siya kay kung hindi siya makontrol, gubon niya ang imong mga different parts sa imong lawas or mga organ mo. So pinakatapos ini is if more than 140, more than 100 sa diastolic, you need maintenance para at least makontrol lang siya paano. After nga gainom kasi na,
3: na-stabilize na,
2: amatawaton mo.
3: Ang cost dito mo targeton.
2: Amatawaton mo. No, kung anong kabangnanan. Like, supplementation. Isa sa makabulig ang supplementation, DTX 500. Nga, may inom gika adlaw-adlaw sang alkaline nga vitamin C. Hindi lang nga para ang alkaline nga vitamin C o kining pure C, mighty C, para nga magbakod ang immune system. Pero pabakod
3: ugat.
2: Imagine ha, hindi lang immune system ang buligan, paalamon niya, kundi ang imong ugat.
3: Pabakod doon. Host of blood doon, ang inambal nila nga ang ugat mo galupok. Aneurysm sa utok, galupok. Ano pa? Varicose veins.
2: Correct.
3: Oh, kay huyang
2: kung may varicose ka, kung na-stroke ka, nag-prove lang na nga kulang sang alkaline nga vitamin C ang imong
3: lawas.
2: Imong mga kaugatan. So, biskan ano pa kaalam da imong immune system, biskan ano pa kakusog da imong immune system, anong labot na immune system sa imong ugat?
3: Oo.
2: May kung masiling immune system nga, ato ni pandayon ugat niya, ato ni butangan halo black.
4: Pwede. Iba ilang ako
3: niya. Ibang days na ilaya.
4: Oo, ibang ilang ano na.
3: Kagaw ng ilaya.
4: Oo, kagaw ng ilang function.
3: Gusto. Gusto.
4: So, ang purpose ang ano, aside nga ginapaalam niya imo immune system, ang nami gid sa pag-inom sa alkaline nga vitamin C para nga ang imo ugat pag-on. Hindi dali maglupok. Nga nga mainom ka DTX 500 para healthy ang imo ugat.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41.
6: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw pinatong score gani.
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali 2 times at
6: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. At affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News.
8: Sa ulo naman, pangunahing balita ngayong tanghali. Flammable cargo na karga ng MV June Aster, posibleng dahilan ng biglaang pagkasunog ng barko. 180 kilo ng sirang frozen meat kumpiskado ng CVO Cagayan City. At miyembro ng CAFGO Active Auxiliary patay sa engkwentro sa Negros Occidental, 2 sundalo sugatan.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali. Flammable cargo na karga ng MV June Aster, posibleng dahilan ng biglaang pagkasunog ng barko ayon sa Marina. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
9: Maling pagkakaayos ng mga nakamamatay ng flammable cargo na isinama sa pampasaherong vessel ang itinuturong posibleng sanhi ng mabilis na pagkalat ng apoy sa MV June Aster, kung saan 77 katao ang nasawi at 8 pa ang nawawala wala sa karagatan ng Coron, Palawan noong September 9. Ayon sa paunang investigasyon ng Maritime Industry Authority o Marina Enforcement Service, hayagang nilabag ang mga itinakdang protocol sa ligtas na pag-iimbak ng mga mapanganib na kargamento nang ihalo ang mga ito sa pwesto ng mga biktima na nagdulot ng malagim na trahedya. Bunsod ng matinding pinsala, gumagalaw na ang Marina Insurance Commission at Atienza Inter-Island Ferries para sa settlement assistance, kung saan makakasunod katanggap ng tig 250,000 pesos ang mga naulilang pamilya, habang tig 50,000 pesos naman para sa 43 na nakaligtas at sugatang pasahero. Sa kabila ng paunang resultang ito, patuloy ang hiwalay at mas malalim na investigasyon ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police upang matukoy ang kabuoang pananagutan at hustisya para sa mga biktima. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: Samantala, 180 kilo ng sirang frozen meat kumpiskado ng CVO Cagayan City. Balitang hatid sa atin ni K5 John Chavez.
10: Kinumpiska ng City Veterinary Office ang aabot sa 180.83 kilos ng hinihinalang sirang frozen meat sa isinagawang regular na inspeksyon sa Barangay Minante 1, Cagayan City. Binubuo ang mga nasabat na produkto ng siyam na kahon ng karne na natuklasang hindi na angkop para sa konsumo ng tao matapos mawala ng sapat na lamig. Ayon kay Dr. Ronald Dalawidaw, Veterinary Officer ng Cagayan City, mahigpit nilang ipinatutupad ang cold chain standards upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kasunod ng operasyon, tiniyak ng CVO na magpapatuloy ang kanilang pag-iikot at pagsuyod sa iba't ibang pamilihan at tindahan ng frozen products sa lungsod upang matiyak ang pagsunod sa food safety standards. Pinapayuhan din ng ahensya ang mga mamimili na maging mapagmatsyag at suriing mabuti ang anyo, kalidad at amoy ng mga binibiling karne bago ito iwi at lutuin. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
8: Apat miyembro ng CAFGO Active Auxiliary patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Dalawang sundalo sugatan. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Pirmado na isang miyembro ng CAFGO ang binawian ng buhay sa nangyaring engkwentro Martes ng hapon Setyembre 29 sa lungsod ng Escalante sa probinsya ng Negros Occidental. Pinangalanan ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army ang namatay bilang si Christian Pahayahay na 21 anyos pa lamang, residente ng Sagay City at kumpirmadong miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary. Tumagal ng halos 10 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo ng Philippine Army at pinaniniwala ang mga rebelde sa Barangay Malasibog, Escalante City kung saan tinamaan ng bala sa likod si Pahayahay. Ayon sa Escalante PNP, nagsasagawa ng security patrol ang mga tropa ng gobyerno sa lugar noong makasalubong ng mga sundalo ang mga armadong miyembro umano ng New People's Army o NPA. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang CAFGO na si Pahayahay habang patuloy namang ginagamot sa ospital ang dalawang sundalo na natamaan din ng bala sa engkwentro. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kay K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspek sa pananaksak at pagpatay sa kapwa e-trike driver sa isla ng Boracay, idinala na sa BJMP Aklana. Bullying tinitig ng motibo. Detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Sandro Salazar.
11: Naipasok na sa Bureau of Jail and Management Penology ang suspek sa nangyaring pananaksak sa Barangay Manok-Manok, Boracay, Malay, Aklan. Ayon kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer ng Aklan PPO, nangyari ang insidente nitong linggo ng gabi kung saan nitong hapon lamang ng Miyerkules ay sinampahan na ng kasong murder ang suspect. Kapwa e-trike driver ang suspect at biktima kung saan lumalabas sa investigasyon na mayroon umanong dati ng alitan ang dalawa na may kinalaman sa bullying na sinasabing naging motibo sa krimen. Nasa impluensya rin umano ng alak ang suspect nang mangyari ang insidente. Matatandaan na dead on arrival sa ospital ang 39 anyos na biktima dahil sa mga tinamo nitong fatal injuries. Binigyang diin naman ni Police Major Ayon ang kahalagahan ng koordinasyon ng komunidad, partikular sa agarang pagbibigay alam sa pulisya tungkol sa mga ganitong uri ng insidente. Samantala, itinuturing naman ng pulisya na isolated case ang insidente at hindi umano ito inaasahang makakaapekto sa kabuuang sitwasyon pagdating sa peace and order sa isla ng Boracay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Sandro Salazar para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
8: Gayun din balita mula Kapi, suspek sa pagpatay sa opisyal ng pulisya na huli na. Balitang hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
12: Nahuli na ng mga otoridad ang pangunahing suspek sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa pinagtataguan nito sa Barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. Inarestong suspek na si Lionel Diocampo sa visa ng warrant of arrest para sa kasong murder. Si Diocampo ang itinuturong trigger man sa pagpaslang kay Police Captain Rian Ampuyos noong nakarang Hulyo 20 sa loob ng isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra. Naaktuhan ang suspect sa loob ng bahay ng isang Jovi Bagares na siya namang subject sa isinagawang search warrant ng mga polis. Ayon sa Capiz Police Provincial Office, bago ang operasyon ay namonitor nilang nagtatago sa lugar si Diocampo na nalaman ding tauhan ni Bagares. Sa pagpapatupad ng search warrant sa naturang bahay, nasamsam ng mga otoridad ang mga sumusunod: isang M16 rifle, isang caliber 45 pistol, caliber 38 revolver, isang granada at iba't ibang uri ng mga bala. Kasalukuyan ang nakapiit si Diocampo sa Pontevedra Municipal Police Station. Samantala, nananatiling at large at pinaghahanap pa rin si Bagares na nahaharap naman sa karagdagang kaso dahil sa pagkupkup at pagtatago ng isang wanted na kriminal. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: Samantala, lalaki sugatan matapos hampasin ng bote sa ulo ng kanyang kaibigan sa isang inuman sa Patnongon Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
13: Nakalabas na sa ospital ang isang lalaki matapos hampasin ng bote sa ulo ng kanyang kaibigan habang nag-iinuman bandang alas 11:40 ng gabi, Setyembre 29, 2026 sa Sitio Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnongon Antique. Kinalalang biktima kay alias Ricardo, 42 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Agosto, 48 anyos, parehong residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM sa Patuol Municipal Police Station, sinabi nitong tatlo silang nag-iinuman sa bahay ng kanilang kaibigan nang magkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng biktima at suspect. Bigla umanong hinampas ng suspect sa ulo gamit ang long neck na bote ang biktima dahilan upang matumba ito at maligo sa sariling dugo. Agad na dinala ang biktima sa Ramon Maza Senior Memorial District Hospital sa bayan ng Sibalem para sa kaukulang pagpapagamot. Samantala, nakalaya na rin sa kustorya ng patungong MPS sa suspect matapos magsagawa ang biktima ng affidavit of non-interest kung saan ipinahayag nitong hindi na siya magsasampa ng kaso laban sa suspect. Para sa MyTC Network News, K5, Jonel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: Outdoor po, pinagtibay ang kanilang pagtutulungan sa pamamagitan ng Foreign National Keepers Network. Ang Kampiyon na Balitang Yan, hatid sa atin ni kay K5, Shara Humilio.
14: Pinagtibay ng Negros Central Police Provincial Office kung Norpo ang pagkipagtulungan nito sa mga dayuhang estudyante sa nalawigan sa pamagitan ng pag-aral ng mga opisyal para sa Foreign National Keepers Network kung FNKN noong September 28, 2026. Pinangunahan ni Police Colonel Jonathan Abella, ang Acting Provincial Director ng Norpo, ang aktibidad na ginanap sa Norpo Chapel sa Captain Lieutenant Colonel Francisco C. Fernandez Jr., Barangay Aganan, Cibulan. Dumalo rin sa nasabing okasyon ng mga opisyal ng Norpo at mga dayuhang residente mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Oriental. Ayon pa sa Norpo, layon ng FNKN na paigtingin ng koordinasyon at komunikasyon sa pagitan ng pulisya at ng komunidad ng mga dayuhan, particular na sa mga usaping may kinalaman sa pag-iwas sa krimen, kapayapaan at kayusan at kaligtasan sa publiko. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilo. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Balita mula naman sa lalawigan ng Iloilo, driver arestado sa ikinasang drug by bus operation. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
15: Arestado ang isang driver sa ikinasang drug by bus operation ng Sara Municipal Police Station sa Barangay Anoring, Sara, Iloilo, pasado las 8 ng gabi, Setyembre 30. Kinilala ang suspect kay alias Albert, 41 taong gulang na residente ng Barangay Anoring, Sara, Iloilo. Nasabat sa operasyon ang tinatayang 21 grams ng suspected shabu na may standard drug price na 142,800 pesos. Nabilhan ng suspect ng isang sachet ng pinaniniwalaang shabu sa halaga na 1,000 piso, kung saan nakuha pa sa operasyon ang ilan pang sachet ng illegal na droga. Sa ngayon, nahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Gayun din, lalaking kalalabas lamang sa kulungan, timbog muli sa Vibus. Tinatayang 900,000 pesos na shabu na kumpiska. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
16: Muling nasakote ng mga otoridad ang 25 anyos na lalaki sa Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte, matapos itong maaktuhan na sa ikinasang Vibus operation madaling araw ngayong Oktubre 1. Batay sa investigasyon, nalaman ng mga otoridad na ang suspect na residente ng isang pabahay sa Barangay San Jose sa bayan ng Paluleite ay kalalaya pa lamang mula sa silda, kaugnay pa rin ng nauna nitong kaso sa illegal na droga. Nakumpiska mula sa drug suspect ang aabot sa 132 kagramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang aabot sa 897,000 pesos, kasama sa na-recover ang kalibre 45 na baril at mga bala, 14,500 na bottle money, kabilang ang ginamit na Vibust mark money at isang motorsiklo. Nahaharap ngayon ang suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 na may kinalaman sa illegal na droga at Republic Act 10591 na may kinalaman naman sa nakumpiskang baril mula sa suspect. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang Kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas, K5 News FM.
8: At 1,000,000 piso nga na naiwan na isang pasahero sa sasakyan na ibinalik ng driver sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
17: Isinauli ng isang driver sa Cagayan de Oro ang 1,000,000 piso na naiwan ng pasahero sa kanyang sasakyan. Taos pusong kinilala ng LTFRB Region 10 ang kabutihang nagawa ng hindi pinangalan ng driver na ang operator ay JK Liner. Ang kanyang ginawa ay nagsilbing ehemplo ng katapatan at responsableng serbisyo na nakakatulong upang higit pang pagtibayin ang tiwala ng publiko sa sektor ng pampublikong transportasyon. Sa ilalim ng pamumuno ni LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendejo, tiniyak ng ahensya na patuloy nilang kikilalanin ang mga transport operator at driver na nagpapakita ng integridad at pagiging responsable. Samantala, nagpasalamat ang may-ari ng pera sa naturang chuper.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
8: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nais ng South Korea military na dapat humingi ng paumanhin ng North Korea dahil sa pagsabog ng landmine sa buffer zone separating ng dalawang Korea. Ayon mismo sa South Korea military na ang ginawa na ito ng North Korea ay isang malinaw na paglabag sa dekadang tigil putukan. Pari naman itong itinanggi ng North Korea. Sinabi rin ng North Korea na walang basihan ang naturang alegasyon ng South Korea.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Mga K5, sumainyo ang kabuha ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa matagasubaybay ng K5 News of AM Tacloma at K5 News of AM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Susana at K5 Ray Almudala sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampi Yon ay istasyon, K5 News of AM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko gainom kape kay gibatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gi ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Urig improve sang ila pangunauna.
2: Nag-increase sang serotonin.
1: Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan.
2: E-memory.
1: At bansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakan sa mga butika.
3: Ang kakampiyon ng estasyon K5.
4: News FM.
5: News FM. Oras sa Pilipinas, alas 12:20.
6: 11 Mbps.
5: Pabalik sa 11 Mbps with ka K5 Reynard Barcelona Apostol.
6: Reynard Apostol, 11 Mbps.
5: We are now in the second portion, Banwaka. Atin ka dyan nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Happy watching and listening sa kay Ma'am Ophelia Sungkog dyan sa Talisay, Bugasong. Thank you, good mama. Si Sir Ariston Filaro Aliseng, good noon si Reynard, watching from Paningayan Housing. Nice topic regarding sa classroom sa public schools. Sakto gid sir kay kinanglanta ni maintindihan nga daan. Ma'am Imelda Montales, may dayon nga pagpamati. Oy, sa Bagakay, happy happy listening and watching dyan sa Bagakay, Kulase. Ah. Si Ma'am Sally Alintahan, watching from Bisito, Kulase Antique Canteen. Shout out sa tanan nga Kulasinyo. Oy. Ma'am Sally Alintahan, bo kamusta ikaw dyan sa Singapore? Si Ma'am Nepas Cheka, happy listening. Ma'am Vilma Pasakian Agustin, si Sir Sean David. Morning, si Reynard, watching live sa programa mo. Shout out lang sa taga Agila. Thank you again, sir. Kag medayad nga pagpamati. Antique Fishing Adventure, Ma'am Nora Antonio. Kag si Ma'am Karin J. Cheka, happy, happy listening.
6: Reynard Apostol, 11 Mbps.
5: Darwa ka mga extension projects kag University of Antique Tarjuli Memorial Campus. Ang dyang Project Kabuhayan, no, which partnership sa Barbasa Multipurpose Cooperative, no, kag mga members sini amang inbinipisaryo. Abo man ang CCIS Tech Boost, no, ini isa ka proyekto kang College of Computing and Information Sciences, no, kang University of Antique TLMC, and para ini siya sa mga benepisaryo nga alternative learning system learners naton sa distrito kang Tibiyao, no, or sa banwa kang Tibiyao sa atin nga mga kasimanwa.
6: 11 Mbps.
5: ALS nga ni, no, is programa kang Bachelor of Science or ang ining Tech Boost, programa kang Bachelor of Science in Information Technology o kung IT, kang College of Computing and Information Sciences, no, sa UA. Jaman ang iga-implementar sa Tibiyao sa ALS, no, or Alternative Learning System. Yari ang pira ka mga katuyuan sa sining programa is matudluan sa nagakaigo nga knowledge and training ang mga kabataan nga naga-eskwela sa ALS, no, sa atin nga mga tagpramati sa computer literacy, no, itriningon ang 38 ka mga alternative learning system students on proper netiquette and digital citizenship within 3 months. Meaning netiquette kung ano kau mag-astada sa internet, sa especially sa social media, kag sa digital citizenship nimo, how do you put up your identity, no, sa sining digital world naton. Dudluan man ang ining mga ALS, no, student kang develop or MS productivity skills pata sa Microsoft Word, Microsoft Excel and PowerPoint, no, sa atin nga mga tagpramati sa sulod sang apat ka bulan daw sa naolba. Tudluan sa dama ka K5 sa kung paano mag usar kang MS Office, Word, Excel and PowerPoint. Akin bla, naman an kunoy ang PowerPoint lang kag Word, pero ang Excel daw gi kunyak balo bla. So tudluan ka mo, no, ang mga students sa alternative learning system, no, kang mga IT student from University of Antique TLMC nga makamaan sina. So 4 months ang training, i-provide man sa 38 ka mga all students ang computer hardware basic certification sa sulod sang or sa pulo ka oras sa sulod kang 2 months balan mo. Hindi tani masiasi abi matipon ang mga ALS nga ni, because sa tiing iban may mga ubra, so ginapalawig ang span sang ila siniya mga ka K5 nga learnings. Ano man ang pag-equip sa mga sa 38 ka mga all students sa operating system basic knowledge no, sa computer. Ano man ang pag-certify sa 38 ka mga all students sa IT essentials, 8 ka kurso sa sulod kang 100 hours within 6 months.
6: 11 Mbps.
5: So, nami nga classic extension project no sa University of Antique ang ining tech boost no sa mga alternative learning students naton sa aton nga mga taga paramati.
6: 11 Mbps.
5: Ano man ang isa sa ongoing extension projects amo ni ang kabuhayan no project kabuhayan no sa pag-empower sa mga cooperative members pagi sa science-based fish processing. Guwapo. No, ginpreparar ini sa College of Fisheries no sa Bachelor of Science in Fisheries program no kay mao sa implementation is ang UATLMC kag ang kag ang College of Fisheries no sa atin nga makasimno kay mao ang cooperating agency which is ang Department of Science and Technology or DOST Region 6 Antique Office no kag ang Barbasa Multipurpose Cooperative sa Banwakang Barbasa. No, sa aton nga mga pinalangga nga makasimo na tudloan ni sila ang objective sini is capacity building, food safety compliance, amo man ang enterprise development kag community empowerment maka kay 5 ining tudloan ni silang objective nga ang mga miyembro sa multi-purpose cooperative sang Barbasa is or Barbasa multi-purpose cooperative matudloan sila sang livelihood kag parangitan-an which is beyond sa basic naton nga naman an especially ang Barbasa abi mapumuluyo tada kalabanan mga mangingisda no sa atin nga mga pinalangga nga mga kasimanwa ari ang expected outcomes niya no sa atin nga mga tagparamati or output 40 to 50 trained cooperative members capable of producing processed fishery products bo kampiyon gid. Now, tudluan ka mo hasta nga magkamaan ron ang ining 40 tubtub 50 ka mga miyembro sang kooperatiba nga kung paano mag-produce kang processed fishery products. Di isa da, mga ugai, dablang dried fish, no? Kag iban pa nga mga produkto, himo sa isda, adoption of GMP standard and cooperative fish processing activities. Production of initial batches of processed fishery products for market testing. So tudloan ka muna. So amo ni ang output, ang expected output no, amo man development of a replicable training module for other cooperatives in Antique. No, so magambal ka replicable meaning ma-relate ang iban kag magamit sa iban. No, ang amo ni nga mga sahi sang mga buluhaton sa atin nga mga pinalangga nga mga tagparamati. So, balaan nyo na about sa fish products. Tudluan ka mo kung paano mapalawig ang shelf life sa isa ka process fish product. Tudluan ka mo sa insakto nga labeling. Tudluan ka mo sa insakto nga packaging. No, para mas mangin produktibo no ang ining extension projects no kang University of Antique ang project kabuhayan mga ka-K5. So, these are the extension project kang University of Antique Taryoli Memorial Campus. Sarumaan mga ka-K5, mangin kay Mauta ang resource person halin sa UA, extension unit mga ka-K5, to give us more of the details kung ano ang extension projects, ano ang mga naubra so far sang extension office, no, for the past several years no nga nakabenepisyo ang mga pumuluyo no sa atin nga mga kasimanwa kag mga estudyante mismo and ano bala pagid ang mga future nga plano kag mga future nga mga projects nga ginalantaw no nga mahimo sang extension unit sang University of Antique. So, abangan tras rumana, no? Diyas sa 11 Mbps, mga ka-K5.
6: Reynard Apostol, 11 Mbps.
5: Oras sa Pilipinas, alas 12.29 sa Tigirigma.
6: 11 Mbps.
5: Hindi pagkalipati kung ikaw natuyo, no? Ang saburuso nga kapi, DTX Coffee Mix. Dimo sa Marguso, di sugar sugarcane extract plus chia seeds. Makadetoxify sa lawas ta, kay may di sugar sugarcane extract, kag makapanami pa sang panunaw natin. No, kay manggranan sa fiber bangod sa sining chia seeds. Amo ni ang perfect coffee para sa mga naga-diet. No, bala mo kung naka-detect coffee mix ka, hindi dali hindi kadali dali gutuman mga kaki. Fine. No, hindi kadali dali gutuman, no, kay naka-detect coffee mix ka kay dia ang may chia seeds nga manggaranan sa fiber. Di balaan mo man batasan ta kapin pakita nga nag-ubra sa opisina. Kasamita, especially kung maghapon-hapon na, hala, bakal to ka mga pagkaon, especially mga matamis. Hindi mo na kinanglana, kapihi lang ka Ditex Coffee Mix para solve na busog ka na mo. No, because of the fiber sa chia seeds ng ingredient kang Ditex Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa ang kapi na walang halong etchos, DTX Coffee Mix.
6: 11 MBPS.
5: Alas 12:30 sa Tigrigma, sa atin nga mga tag para mati. Check na ton si KK5 Christy May Antonio. Ano bala ang mga himuon nga preparasyon kang LGU si Baste? No, sa sining gina-anticipate nga Super El Nino. No, balantaman ang si Baste ka nagligad nga 2024 kung matandaan ko. Daw nag-experience man ta sang 2023 yata no kang tuman nga kainit la hindi ganito Super El Nino kundi El Nino lang to mo. So ang iban nga mga lugar hindi malabutan sang tubig mismo halin sa banwa no bangod sa limitado nga supply maubos na sa mga malapit dira. So paano inisolusyonan sang Mido no sabayin sang LGU Sibaste for their anticipation and preparation mga ka-K5 because whether we like it or not may experiensyahan tani. So better prepare as early as possible si ka-K5 Christine May Antonio.
6: K5 News FM Kampyon Report.
7: Bangad sa ginalauman nga pagtuhaw kag Super El Nino kag Kifaiba Rinarda kag para manginhanda sa epekto kadya isara sa mga ginapreparahan kag gobyerno lokal kang banwag kang Sibaste ang solusyon sa kakulangan kang tubig sa lugar sa diin sa atin nga pakig-anget kay Mr. Ricky Junela ang head kang Municipal Economic Enterprise Development Office o CONAMEDO Sibaste kag Kifaiba Rinarda ginapahayag kadya nga nagahimo roman dyan sandak ang mga tikang para masolusyonan na ang dyan problema ng tubig sa tiona kang among fenomenon o kontig irinit kakifay Brinard. So nahambal nga tulad nag-install dyan sandak ang ginatawag ng submersible pump bala sa sityo Igpasungawa regyon sa may barangay poblasyon isara sa mga water sources no sa banwa kakifay Brinard sa diin sa among pamaagi makabulig bala no sa supply kang dyan kakulangan kang tubig sa walo ka mga barangay. So walo ka mga barangay kay ang dyang darwa ka remote areas o remote barangay sa banwa may andaman tanakrian nga source of water balag ka Kifay Brinard. That's why nga ginalauman no sa pagbutang kang dyang serviceable pump ka Kifay Brinard ang makabulig gid sa supply kang tubig. So wala na hambal kung ano gid ang proseso ka dya pero I believe ka Kifay Brinard mangina epektibo dya bala kay bangad gani no kumbaga design ja for heavy duty applications bala ka Kifay Brinard compared sa ordinary nga surface water pump lang bala ka Kifay Brinard. Kaga sarapa ang dyang municipal water works kang banwa padayo ng andang operation ang andang repair activities bala sa mga nagalik nga tubo or sa mga damage nga ginagyan kang tubig or distribution line ka Kifay Brinard. Kag kun may mga nagareklamo no andaman jag na prioritize kag ginakaiad lagi ka Kifay Brinard samtang no banget gani Super El Nino ka Kifay Brinard kag kun na magalawid ang jang init ginalauman or posible sa gihapon nga maapektuhan ang darwa ja pagidanda ka mga water sources regyan sa Usigan Falls kag sa Kipot Spring ka Kifay Brinard. That's why nga kadya pa lang no ginapahanda da ang mga tawo gina no dabala ginapamaan da ka Kifay Brinard nga tulad kung pwede mag-sapot-sapot kang tubig kagbaga ano lang bala magtipid lang anay kay in case kung may water interruption na may gamitin sanda ka Kifay Brinard.
5: Ano ang mga sa mga previous bala ka Kifay Christine nga nagka El Nino or tamaan gid ka init and that affects ang water supply sa bilog nga banwa ano ang mga problema gid mismo nga nakita sang aton sininga LGU kag ano ang anda sa nagligad nga mga solusyon kad sadto.
7: Oo. Kang 2023 kun matandaan ta mo gidya ang sugunson nga lawid ang init ka K5 Barinard kag nahambal man nga kang 2024 amo dyan no sanda nagumpisa kang rotational schedule bala kang pagbukas kang gate valve para gani no sa iban nga barangay makalabot ang dyang tubig ka K5 Barinard kag as well as no ang mga katapo man kang BFP nagabulig man sanda sa pagarasyon kang tubig ka K5 Barinard kay kang una abin mo nga para nga makasupot kang tubig daw ginasarado bala nanda andang nga gate valve ka K5 Barinard mga pira ka oras para ibuksan dia abin no sa norte din sarduhon liwan para makatablog liwan or makasustener kang tubig sa sur naman nga bahin ka K5 Barinard kag kang una no na napamangkot naman ang about bala sa ocular inspection dang ginpatigayon dokto sa maya kun indi ko magsala no sa dyang sa baba o bala kang igpasunga false ka K5 Barinard kaya regyan kang una ginapatagyunan taka inspection nga basi bala kon pwede no isarari ana nga mangin na source nanda kang tubig ka K5 Barinard pero kinanglan pa bala ka mga waterized permit kaya of course no protected area ang dyang lugar ka K5 Barinard pero talad no ginpamangkot ta dawawara pagid na push bala ka mayad ka K5 Barinard kay may nahambal no nga may problema man sa budget ka K5 Barinard pero kadya no nakabakal sanda kang pira kadyang mga submersible pump ka K5 Barinard.
5: Isa to sa nakita naton nga problema last time is kung magbukas sanda bala kang linya alibawa kung taga Sur tapos taga Norte naman ang buksan di bala doon mamusad to hindi kalabot ka K5 Christine sa mga barangay nga sa Marayo kay sa mga barangay pala nga marapit sa poblasyon sa Sibaste, ubos na, di ba?
7: Yes, exactly. Ka K5 Barinard, ang mga bumba nag-asungaw pa ka K5 Barinard, buhay mag-saka ang tubig. That's why duro man gani nag-reklamo katokang una ka K5 Barinard. Pero talagang ginasigurado, kaya ginatawan manandakang atensyon ang dyang problema ka K5 Barinard. Diyan o ato mamatian ang interview natin kay Mr. Ricky Jonella, ang head kang Medo Sibaste, ang sa dyang preparasyon para sa ginapaabot nga Super El Nino.
8: Kadya ma'am, para sa preparasyon sa parabuton nga Super El Nino, ang municipal government paagi sa aton municipal mayor, Honorable January Sipadpad, nagahimo kang mga solusyon para mapreparahan ang mag-aabot nga El Nino. Sa kadya ang opisina naga-install kang submersible pump sa sityo Ipatuyaw. Iya nga paagi makabulig sa kakulangan kang supply kang tubig sa walo ka barangays. Ang team kang Municipal Waterworks nag-repair kang mga leak. Kag ginapaabot ko sa mga tanan nga konsumidor nga magpreparar kang mga pwedeng nga masuktan kang tubig. Kag ginapaabot ko man sa tanan nga magtipid sa tubig. Kung nagigad nga April May, nag-pump kami, kang pump lang to ang ginagamit naman, ay sa kadya, nagpa-purchase kami kang submersible pump para nga madugangan ang kakulangan kang tubig sa amin na munisipyo. Lawigid ang init, siguro mapiktuhan kita ang amin nga mga source sa usigan kag sa may kipot. Siguro sa amin nga pamagi nga nagpa-install kami kang submersible, siguro makabulig dya niya nga paagi.
7: Okay, ang dyang pump sir, kadya lang na na-install this year sir?
8: Kanagigad na-install naman dahil pero panang kamay lang ang pump. Sa kadya naka-purchase kami kang 5.5 horsepower na submersible kit. Nakahistoryahan na yung kami ni Mayor kag ni Municipal Engineer ang sa imoyang mga Super El Nino. Sa kadya, imo ganera gina-priority naman nga matapos rin ang amon na pag-install kang submersible pack.
7: Nahabatian ka K5 Barinard si Mr. Ricky Jonella, ang head kang Medo Sibaste angat no sa anda ka dya nga padayon ka K5 Barinard nga solusyon para sa kakulangan nga tubig no kang banwa kang Sibaste sa maabot nga Super El Nino.
5: So kabay pa nga as early as possible nag-aaksyon ang aton sining mga LGUs, especially ang Banwa. Kasi Basti, kay actually hindi laman ni si Basti may problema, halos tanan Banwa ka kay 5 Christine, ka problema mo, especially kung mag-abot ang chimpo nga mahubsa na mga water source, di ba?
7: Oo, insakto ka kay 5 Renard, kay ang tubig, kinangla na tanadlaw-adlaw no, sa pagparigos, kag of course, sa mainom na tan ka kay 5 Renard.
5: Salamat, good kay 5 Christine.
7: Balita halin sa Banwa kang si Basti para sa programang 11 Mbps sa Jessica K5, Christine Antonio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya kang antike ang kampiyon nga esasyon na K5 News FM.
6: 11 Mbps!
5: Thank you so much sa kay ka K5 Christine May Antonio. So, ang mga white akmaan kung daw ano ka severe ang manginipekto sa sining Super El Nino, which is mag-umpisa ni subong October. Kaya magatapos na ang rainy season or ang dyang indikasyon kang rainy season ay kamatapos na nga bagat mo very early sa atin nga mga taga-paramati. So, tungod nga hindi naton anticipate kung daw ano ni ka-severe and gina-expect naton nga mas severe ini kumpara sa mga nagliligad. So as much as possible or as early as possible rather, dapat mapangitaan naton sa nagkakaigo ini nga atensyon kag nagkakaigo nga mga pagtugro sang solusyon by way takmaan mo kay base blackron ang mga water source naton magkrahubsan blano yao kag hindi na magtubod ang tubig. Balaan taman ko daw ano ka importanteng tubig sa kabuhi sang tawo. Amura ginagamit natin pang laba, no? Patas na way kabidan ting tubig. Paano mo labahan bayo mo bay alang suksokon mo na dladlaw nga lago? No, ang parigos importante sa daily hygiene naton. Ginagamit sa pagluto, ginagamit sa pagpamunyag sang tanom. Ang iban gani ginainom pa ang tubig mga ka-K5, may dyan bay mga pumuluyo tayo hindi saho no sa mineral. No, sa atin nga mga kasimanwa. So, very important gid ang role sang tubig sa aton. No, sa daily life sa mga kulasi, sa mga antikenyo kay sa mga pumuluyo mismo. So, amo ni ang mga ginaubra nila may submersible water pumps dalon ni lupa nga ti nagasuyop no sang tubig. So, kabay pa nga hindi ma ang malabutan bla sang pagsuyop ka tubig. Hindi sa noy magbas. No, kaya mo ni ang masami nga problema natin sa atin nga mga tagparamati. Doon duman ko mo si Basti, doon schedule sila sa the rotation plus schedule no, sa during those days sang buksan anay para sa mga taga-amudya nga direksyon kang tubig sa mga taga-norte, taga-sur. Ginabuksan ang ining tubo no, para mag-ilig ang tubig pagtos kabalayan. Sometimes kung mga jackaron sa Agila, no, kay ting Agila muning pinakaunang banwa halin di sa kulasay mo. Kaga muning pinakapunta mga K5 sa source ang si Basti. Di hindi naklabot ang tubig, no? Hindi naklabot kay naubos na to sa mga maagyan niya nga mga panimalay. Very big nga problema ini, no? So ang anticipation ta abal sa isang pag-asa mas malala pa ni kumpara sa managliligan. Alas 12:43, balikan na itas hindi gila magbuhay sa atin nga pagpangalagad. Standby.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magkaniwang. Eh, wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, bugang mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Gamay VCO. Ang VCO. Gamay D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.

0: 100.
1: Ako si Arlene Villaruel.
2: Sang Banika,
1: Roa City.
2: May high blood ako.
1: Fermi lang galingin ulo ko.
2: Sang Paginong ko sang DTX 500.
1: Nagnami na ang pamatyag.
2: Salamat sa DTX 500.
1: Nag-ayo gid ako.
0: DTX 500. Abangan sa mga butika.
3: Fat liver. DTX 500. DTX 500 has a compound gold momordica sarantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: Kung ang kay Fernando Poe Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga! Ah! Sa pulmo, baby!
0: Extend!

0: panahon na sang aton kabataan. Nagkaburig kayo sang neurological disorder. Nagkaburig improve sang ila panahon na. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM.
2: Oras alas 12:47.
1: Mga balita kag public service 11 Mbps.
2: Last portion kang 11 Mbps. Ma'am Imelda Montales sa Barangay Bagakay, Apilisining. Sa kay Ma'am Risa Estoperes Mulanida sa Apilisining kuno sa SAC. Salamat gid. O sige. Thank you gid ka beda ed nga pagpamati.
1: 11 Mbps.
2: Ma'am Sally Alintahan, miad kuno nga tagrigma sa tanan nga listeners kag viewers kang K5 News FM. Oy, sa mga kasimanuan at na sa mga especially taga Kulasi, no, regyare nag-umpisa rin kadyang Oktubre, no, mga ka-K5, nag-celebrate kita kang atong 10-year anniversary or 10th anniversary kang K5 News FM, ang kampiyon ng istasyon sa Banwa kang Kulasi, kang sa bilog ng Northern Antique. No? Sa atong mga kasimanwa, the K5 News FM Kulasi celebrates a decade of stories, service, music, and memories with an exciting day of fun, fitness, and prizes October 17. Run the color, live the story. Mayara kita sang colored fun run, 5 kilometers. Colored fun run sa October 17, sumba kag big raffle draw. No, inihiwaton sa, again, sa October 17, that is Saturday. Ang assembly time, alas 4 sa aga, regyan sa Kulasi Confederation Freedom Park. No, ari ang mga premyo sa atin kadya nga fun run sa atin nga mga tagparamati. Bao tumataging ping sa kada kategory, no, male and female, darwa kategory ta may winner sa male, may winner man sa female, open ini. Bisan anong edad mo, no? Ang first placer makabaton kang 1,000 pesos plus medal and certificate. Sa second placer is 700 pesos plus medal and certificate. Sa third placer is 500 pesos and medal plus certificate.
1: 11 Mbps.
2: No, mayroon man kita sang after sang fun run, no, sa mga medyo trutigulang pero nami pa magkiki ay sa saot, pwede ka mo sa kaintra sa atin tigayunon maka K5 nga Zumba Fitness. May ginabuol kita nga Zumba instructor para magalid sa aton sa saot-saot. May intra ko niya to sa Zumba kay hindi man ko dancer. No, ikon Zumba laman kayang kaya ko nito. After sang Zumba, may pamahal.

to kamo sa K5 News FM Kulasi Station sa likod kang Kulasi District Hospital, no? Kag ang registration ongoing kita hasta October 16 sa atin nga mga tagparamati. So ang atin outfit sa October 17 sa atin nga event is white t-shirt, no? Naga-shirt ka na, naga-leggings, naga-jogging ka mo, no? So white t-shirt ang atin kay colored fan running, meaning mamansahan ni ang aton nga itsura pero mansa ni ano nga mabuol sa tubig. Kay gamitan tatihuli powder para nami ang aton laganaya. Salamatan tara nga daan ang aton nga mga cooperating agencies patas kang kapulisan natin, Kulasi MPS, BFP, ang aton mga traffic personnel, ang aton nga MDRRMO, ang aton Kulasi RHU, Oronal Health Unit, mga partners nato ni para sa sininga event. Mga ka-K5, come, run the color, live the story. K5 News FM, 10 strong years! Sana all! Na, sa atin nga mga tagparamati. Agto ka mo, pa-register ka mo dyan sa Kulasa, K5 News FM Kulasi, sa likod lamang kang Kulasi District Hospital. Sa ma-update naman nga Domingo, October 4, irimaw kita rin sa Robinson's Place Antique. Kaya mayara sa Grand Finals, no, Provincial Finals, kang live reporting competition, no, ining event ang gininitiate sa K5 News FM San Jose, no, mairimaw kita rin magpasundayag ang tira ka mga finalist, pulo ka mga finalist mga K5 sa sa high school kag mga finalist man sa college category or tertiary category sa live reporting competition. Kita na kita sigurado dyan gig ko kra kaya ko to isa kangkor. So lagaw-lagaw ka mo sa Robinson, suportahin nyo ang inyo sininga mga pambato sa tagsa kamay eskwilahan, no, sa mga pinalangga natin nga mga taga paramati. Yes, K5 Renardo, dyan kita katlad sa... no, sa Robinson's Place Antique sa maabot nga Domingo. Kiririmaw kita, kiritaay kita.

0: Alright, sa aton nga mga tagpamati, salamat gid sa inyo nga pagpamati sa 11 Mbps kag padayon nga pagsuporta sa mga programa kang K5 News FM Antique. Kita na kita sa Roman Biyernes, same time, same station sa atin nga pagpangalagad. Ako na gid lamang ang imo kubos nga alagad, si K5 Reynard Barcelona Apostol. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ng kampiyon nga istasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa komentaryo, Reynard Apostol, 11 Mbps. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Silawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
3: Checklista. Gusto ko gid nga D3 Bio, Sir Boy, compare sa plain D3. Amo ni. Kung palakaon ka gulay, didamo ka vitamin K. Once nga damo ka vitamin K, makontrol ang imo.

0: nga blood calcium.
1: Mm-hmm.
0: Once nga kontrol mo blood calcium, hindi ka ma high blood.
1: Mm-hmm.
0: Imagine lang, hindi ka ma high blood, ang pilas dasig ma ano.
2: Ayo.
0: Oh.
1: Mm-hmm.
0: Imagine, kung hindi ditribayo imo imnon, because ang good fats ara sa ditribayo because of the BCO, hindi na mapusla ng imo nga vitamin K. That's why nga, mad ditribayo na lang ko kaysa plain D3. Kaya plain D3, wala good fats. Wala BCO, sir boy.
2: Wala siya BCO.
0: That's the reason. Tingala ka nga ang kadamo, palakaon, gulay, high blood yapon, ang kulang good fats.
2: Good fats.
0: Inom ka na ditribayo.
1: Nga, ga-ditribayo na si Sir Eljan. Ano hambal sa parlor, sir boy?
0: Mm-hmm.
1: Kung dry ang buhok mo,
0: mm-hmm,
1: i-hot oil ka.
0: Mm-hmm.
1: Hindi niya, ang hot oil is lubi. Mm. Ginapuga, ginahot oil.
0: Mm.
1: Anong ara sa hot oil sang lubi nga ganami buhok mo?
0: Mm.
1: Ang aton nga medium chain triglycerides nga ara sa aton nga lubi, kapanami sang buhok.
0: Mm.
1: How much more kung imnon mo na, Duksam? Dito na sa marita sa mga selula sang imo nga panit sang buhok nga ginatubuan sang buhok. Wala na iya sa D3.
0: For healthy hair,
1: healthy
0: skin, healthy nails, the good fats in ditribayo, the medium chain triglycerides in ditribayo, dako gid mabulig. Wala na sa ditribayo.
1: Wala na sa ditribayo.
0: Sa plain, aral na sa ditribayo.
3: Ditribayo with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema, kagid ang akon irregular nga regla. Kisa, galapot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang ditribayo, ba okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Pagkatas,
2: mga butika.
0: Mm-hmm. Oh, sir boy.
5: Nga, gusto ko ang ditribayo over ordinary vitamin D3.
0: Mm-hmm. Yeah.
5: Ako, kung ga-practice ko sang akon intermittent fasting, kag medyo kabos na gid ko, I could always take D3 bio to extend my intermittent fasting.
0: Wow.
5: Why?
0: The more nga taas ang intermittent fasting, sir boy, the more nga
2: advantageous.
0: The
2: more nga damo ka makuha ng benefit.
0: 16 hours.
2: 16 hours, kung wala kaon taon.
0: 18 hours.
2: 18 hours, no?
5: Nga, kung magtumar ko D3 bio, ang medium chain triglycerides na gyapon ang mahatag sa akong energy, hindi lang energy, instant energy. Pag inom ko na
0: iya, hindi lang simple-simple nga energy, wala latak na energy. Meaning pa, wala tuktok, wala biro.
2: Wala biro.
5: Wala sa free radicals nga byproducts. Meaning to say, kung nag D3 bio ko, maka-extend ko sa akong intermittent fasting, biskan 2 hours to 3 hours more, dako na nga
0: ito sa mga kwan. Travel?
5: Nami ni.
0: Halimbawa, nalang-alang ka. Imnan mo lang di tribayo.
2: Hindi ka na pagutom.
1: Hindi ka na pagutom mo.
0: Masurprise niya ang imo nga appetite.
2: Oh.
3: Correct. Di tribayo.
0: Si Duksambe.
6: Sa mga hindi mahilig magkaon sang brown rice.
0: Mm-hmm.
6: Why ka mo sang B-complex?
0: Correct.
1: Aha!
2: Kampiyon.
0: Ang mga rason nga pagkaon ka brown rice, black rice, red rice, ang source na is the B-complex.
6: So, ang MCT sa D3 bio, ginapadamo ang aton nga good bacteria nga nag-produce ang B-complex.
2: Ay, wow!
0: Kung nagainom ka D3 bio, may paama na ka B-complex.
1: B-complex.
0: Wala na sa point D3, ha?
6: May vitamin D3.
5: Why not sa ordinary? So, 4 points for today, no?
0: 4 points for today.
5: Yon. Da mo makita.
0: Buta nga na to sang dako nga points pagid, sir boy. Na plus 10 points.
5: Plus 10 pagid.
0: Mm. Kabalo ka nga mas damo ang kakapatay sang flu kaysa
1: sa gusto.
0: Sa kaysa coronavirus.
1: Gusto.
0: Ginapadako lang niya. Biskan ano pa nga may mga flu vaccine, matrangkaso man ka Japon.
6: Gabalik Japon.
0: Ang wala magpabakuna, matrangkaso man Japon. Kabalo ka anong sikreto sa likod sina? Kinahanglan strong man lang imo immune system.
1: Correct.
2: Matimbang.
0: Damo monolaurin imong selula. Kay once damo monolaurin imong selula, hindi basta-basta maka-replicate ang virus sa imong nga selula. And that monolaurin, kamo research sa monolaurin, hindi mo na makita sa plain D3. Makita mo lang na sa D3 bio. Tungod kay ang D3 bio may ara virgin coconut oil.
3: D3

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio. Yung
0: may D3.
1: Matatak sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Health News.
3: Mga amyan ko nga mangunguma. Kung kamo nagaproblema sa inyo pagpanguma, ari na ang solusyon. Akon ginapakilala, Crossfire Plus. Para sa pamatay liso, hindi na paghulata nga magtubo pa. Sa timpla nga pulo ka kutsara kada tangke, tanan nga klase sang liso iya ba ugon. Gani Crossfire Plus na sugod-subong ang aton gamiton.
4: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-105.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. D3
1: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Pumakal

0: 100.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Firme lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sana kainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Madal sa mga butika.
2: Bungod tag rashes,
3: mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Brad Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Superman for Men.

0: Umaga.
1: PTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: PTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. PTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. PTX Coffee Mix na kamo. PTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: PTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: PTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon mong pangapi. Apang naganyat ako sa hapon butol. Na mag-inom sa PTX Coffee Mix. Manamit yung man pag-hilty sa lawas. Mga dapat tiyagan kung anak pa ang akong panulukan.
2: PTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
7: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-klinika Spore Biotics.
8: Ga, gabasa na naman balang ino.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always na gabasa.
8: Tag, nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dayo Fresh. Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: I Care Gold.
11: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panlulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isang kabulan, ako natalupangdan na wala na ko nagasoksok antipara. Nagmasanag, nagbigla ang akong panlulukan. Ako lang mismo nagahambal. Epektibo, gigla.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patulo ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
12: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muplat ka na magbuktaw. Bangodin ni siguro sa ako.

0: tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikot. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka ang model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansaya, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: May ginabatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: K-Fi Kalingawan Time!
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
2: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
2: Ano?
1: Lechon manok!
3: Hey!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Ngayon ang panisis ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo po, nagbubuo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka-radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pa. Matyag, isa na nakabulog sa akong kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Babakal

0: 500.
1: Tapos si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata. Permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang DTX 500.
0: DTX 500! Abakal sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sa nga batian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500!
3: Abakal sa mga butika.
4: Kung mag-joy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina kung
6: hindi makaari ba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, mag-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sige ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
7: Extend Supplement for Men!

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang GTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: GTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permilang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. GTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Butod-butod ang tiyan ang hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Kabalubalaka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adla para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga akon ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakaambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Babakal sa Shopee kag mga butika.
3: Gabasa na naman balang ino.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Daily Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Daily Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Daily Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imiskreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
0: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes naman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabuklang kang anay Pride Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This is K5 News FM, your official news and music station.
6: K5 Kalingawan Time!
7: Hindi magulag!
8: Ay! Hold up! Ay, dali lang! Do kilala taman ka! Ikaw man pirmiga hold up di sa akin, katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
7: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan tabalo ka magbalik-balik sa customer mo?
6: Hey! Five! Kalingawan!

0: tayo.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ala akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Diprebio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Ang nagamaya na akong nabuyon.
2: Diprebio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Diprebio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, bugan mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, DTX 500.
4: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, pero may langgalingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
2: DTX 500, mabakal sa mga butika.
5: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
6: Extend! Superman for Men.
7: Isang kapsula.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako, si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig id ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: Sorbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sorbiotics, ginamintain ang pH level sa feminine area. Sorbiotics, tinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sorbiotics.
0: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: All Natural, Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Imo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calvibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nagkaupod ka.
5: Imagine we were.

sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinalangga.

0: Ma'am, anong siling muga?
1: Patsyabalaan na yung sound.
0: Ate, sige, sige. Ito.
1: Siling ko, base inulsulan mo nga paobrahon mo ako. Kaya siyempre ko nag-aobra na ako, wala na ako sang time nga mag-atipan sa imo.
0: Amugan eh. Pero sige lang bala. Sige lang ga. Baka adjust naman ta sina sa dalayon ha.
1: Ate, sige ha.
0: Ang batuod, hindi man ko tani gusto nga mag-ubra ka eh. Pero wala ako sa mahimo. Kamahal na gin sa mga balak yun, subong. May motor patangadaan nga utang kaga mga appliances. Ah, sige ka. Suportado ko ang pagtrabaho mo.

baloy man ang asawa ko. Inkapoy gid siya. Grabe ka buksang pagkulog ya, ho? Oh. Ang cellphone ni Myla? May nag-chat? Pasahon ko, be. Oh. May password ang cellphone niya? Ito wala man niya kinabutangan? Ano? May kinatago siya sa akong?

0: ga?
1: Oh, ga.
0: May ihambal ko bala tani sa imo?
1: Ano balay na ga?
0: Kung ga, may seminar kami duhagit ka adlaw. Kay amo nang gusto ni Madam B. Para kung may certificate, kami balaga haw. Ang kabalo ka naman, may ara. Gadya nga daan customer nga gapanita. Balas ang inang certificate holder, gadya.
1: Amo bala? Ati wala man sang problema ga. Sanong seminar niyo haw?
0: Basta ga. Duha ka adlaw ba si malipat ka?
1: Ati, sige ah. Wala sang problema. Timing gid kay wala man ko di sa balay. Kay dako nga daan ang ulubraho namon nga taraposon gid. Oo. Nagadali na nga daan ang kliyente.

0: Pre.
1: Nagata?
0: Pwede ka na.
2: Alas 12 naman eh. Medyo gutom na gid.
0: Wala ko man nagabutang long span nga scene nga inugtakod ta eh.
1: Gani man. Bati ko ba si ko na alas 2 pag gani guro eh. Gadali ganing tag-iya, pre. Nga itakod ang atopya pero yawan patay ulat.
0: Gani man. Sige, ako na lang mabakal sang sudan sa guwa, pre.
1: Ay, puta lang ta.
0: Hindi ako na lang ah. Hulak ta lang ko di ah.
1: Ah, di sige. Mainit ko tubig mga pita.
0: Okay. Ta.
1: Ano na?
0: Okay.
2: Dito lang ko mabakal sa may unhan. Grabe kadalag ko sa mga balay, di ba? Puros big time ang nag-ilistar eh. Kamusta na iyan ang asawa ko man? Wala gid siya katawag. Siguro sako gid siya katama.
0: Ay, ginagtaliba ko. Ay, ginagtaliba kang pinalangga akong asawa ba? Hello? Ga?
3: Ga? Kumusta ka, da? Tapos na kami yung seminar.
0: Ay, tuod ka, ga? Ate, mayo man ah.
3: Ay, oo, ga. Kapoy gani eh. Mapuli na lang ko subong sa balay ah. Pero ba si mga gulugabihan ko, ga ha?
0: Ate, sige, ga. Okay lang, maghalong ka ha. Kay ako, basi magabihan man, kay ayawan kami hulat sang atop ngayon nagtakod namon.
3: Ay, okay lang ga. Ikaw halong ka man. Sige na, babay na. Kaya pala na kitlawas ko ga.
0: Sige ga, bye. Okay. Halong ha.
3: Ikaw man halong man. Babay.
0: Ginpatay niya ng cellphone. Nagbukas gulpi ang gate sa balay ngayon na. Ginagyan ko ha.
4: Han, idalong na lang ko subong.
5: Nagalisinsya ka naman siguro sa bana mo. Sakay na sa salakyan, malakata kita.
4: Sige.
0: Si Myla, ina. Si Myla, gid.

0: Champion!
1: D3 Bio!
0: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! D3 Bio with Vizio!
2: Ako si Anay! Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Pagkats, mga buti ka! GGX 500!
3: Special condition sa mayon, kapis. Ang wala pa ko katumar sa DTX 500. Sa may ako ginatakwi sa asma. Pero sa pagtumar ko sa DTX 500, kanami sa pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
1: GGX 500! Mabakal sa mga buti ka! GGX 500!
4: Ako si Salvador Estanin, Tagadao, kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
5: sa ayawid ako sa akong balatian nga TV.
4: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga buti ka! Extend Food Supplement for Men!
6: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men! DTX Coffee Mix!
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix! Pabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix! Himo sa natural na sangka, pariyo sa nga Marcuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix! Nagkakape ka na! Nakadetox ka pa! DTX Coffee Mix! Mabahal sa mga butika!
8: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyo humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa mabigong na presyo. Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng ako

0: Loka Oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics! Ginapatamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinikas for Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagtamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics! Ang probiotics na kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Diofresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
4: Clinica Diofresh. Available now.
3: Girl! Buligi ko be edit picture! Dapat beauty forget ka da, ha? Weh, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imiskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
2: BTX Beauty Soap! Imo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup! Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup.
7: Kampiyon!

0: Maya. Anong buwag silingon sini?
1: Ay!
0: Naari kini!
1: Kuan!
0: Tagano kinabuhat mo sa balay ngayon eh?
1: Gamati bala, anay! Kuan, nag-home service massage ako!
0: Abi ko si men narangin katuhan mo! Gagawa!
2: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Ano?
1: Kuhanin lang.
0: Ako pang tayaan mo sang armas mo nga asawa ko niyang upod mo. Halin sa balay mo!
2: Wala ko sang labot kung ano mo! Ha? Oh. Estrayay lang ina! Hindi mag-skandalo, ha? Kaya talahon ako sa subdivision ngayon eh!
0: Oh. Ano? Mayla.
1: Kuhan ka.
0: Sa balay, tapusay kita nga duwa. Dali ka! Mabuli kita! Dali ka!
1: At yung buhigi ako! Ula ka to! Masalag to! Nabatian mo na ngambay niya?
2: Da.
1: Hindi ka mag-iskandalo, dere!

na sutsun na siyang gabi. Lagi po nagbuli si Myla. Hembal niya, masunod siya sa akon. Kibayaan ko rin ito. Kobra ako tungod na hindi ako makafocus tungod sa ginimo niya sa akon. Tawagan kong cellphone niya. Ito. Hannibal. Patay ang cellphone niya. Myla kagagid sa imo. Kanay mo mwini sa akon. Gintunto mo na ako. Gininto mo pa ako. Ginpapati mo ako nga masunod ka sa akon. Myla, mapapay ko ikaw. Mapapay ko ikaw kung magpakita ka lang sa akon.

0: Pre.
1: Pre.
0: Grabe pangiwang mo ba?
1: Sa konsumisyon, pre.
0: Ay na ano? Hindi bang patama paminsar? Babae lang, ha?
1: Pre. Saksikrid bala sa pagtuntos ako ni Myla.
0: Ay.
1: Isipan na. Dakpan ko siya sa subdivision nga ginobrahan ta. Tapos ang siling niya sa akon. Masunod lang siya sa akon sa balay kay istorya na mo nang natabo. Pero tubtub subong. Wala siya pulupakita sa akon.
0: Grabe man si Myla, pre, no? Pertigid. Pero kung amo pre siya, din subong si Myla, pre?
1: Hambot! Wala ko sang ideya. Ginkantuan ko man ang massage center nga ginaobrahan niya. Wala na siya kaobra dito. Ginasiay ko siya sa balay kung diin na madakpan ko siya. Madakpan ko siya kagang tigulang ato nga nakita ko. Nadlok man ako ng angkot, pre. Pasibla. Itiro pa ako sang tigulang ako.
0: Ay nano. Adlok ako. Prisom na sa Gyapon kung trihon niya ka?
1: Oo, gani. Pero makagwa man na siya dayon. Big time na iya, primo. Pwede na nila yung mabulubaliso ang hostisya eh. Di ba? Kita yung kapigado. Paano? Bayran lang tayo kung madido, tapre.
0: Ay, sa bagay. Gusto ka, pre. Abogin yung subo basta pigado ya.
1: Oh.
0: Uti, ano na lang naman?
1: Wala, pre. Hindi lang ko maributay sa kinihimo sa asawa ko, pre.
0: Ay. Sige lang, pre. Wala man ko abi mahimo mo.
1: Oh.
0: Pangamuyo lang iguro, pre, mabulig ko sa imo mo.

0: Akalain agad sang upo ko. Na naman, mapacheck up na lang ko guru ay... May nagahapanugtok. Sulod lang! Abre na!
1: Antulo. Manghud ko.
0: Nang Rosita. Ikaw gali. Dali lang kay... Timblahan ta kasang kapi.
1: Ay, hindi na magbangon. Okay na ko. Pero ikaw, ano ka? Nga adugin pabayan mo ng kaugalingon mo? Kabaho pa sa imo? Ay, wala ka paligo-ligo? O talawa, ang bungot mo kalaba na. Ay, pati ang buhok mo amuman. Tapos gayupok pa ang guya mo? Ay, Diyos ko, manghud ko. Nga agin ang problema mo gidyang asawa mo yung wala man to sa pulos man? Ay.
0: Nang... Di ko gibi mabatong gilimo niya sa hakon. Kinlibot ko na ang lugar nga sarang ko libutan. Ipamangkot ko na ang mga kilala niya. Pati pangyayang na wala kit sila sa isang bato sa ako. Walang wala sila kapalong.
1: Antulo, hindi na pagpangita ang tao nga hindi sa imo. Kag nakasala sa imo. Pangita. Ay, Diyos ko, Antulo, maluoy ka man sa kagalingon mo ay. Maluoy ka man. Ay, tamaayo pa. Himusa ang gamit mo. Dito ka tinir sa balay.
0: Pabayin na lang ko niya. Pabayin na lang ko niya sa papatay ko. Wala naman eh. Pulos ang kabuhi ko eh.
1: Wala pulos ang kagawa eh. Ay, ano? Taugan ko subong si Manu mo. Pwede gani, matawag ako sa ambulansya. Please, ipa-ospital ta ka.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinamid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginatulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3

0: Wala nang kagnadula na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500!
2: Patakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500! Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500! Bakal na sa mga butika.
4: Gung! Mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang bakin ako.
1: Hindi makaarima! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Lenis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix,
4: mabakal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnami kita ng akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyo humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Masakit ang tiyan, masamin na butlayan sa pag-ariya.
0: Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong na digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.

0: ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas ang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakaambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akong panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Gabasa na naman ba lang, Ina?
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Daily Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Daily Fresh.
4: Nagabasa na naman ba lang?
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Daily Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, pag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Gamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika.
8: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kagamiga sa Women and Children Protection Desk ng Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alayi nagakahulugan kang sexual na pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang saraka krimen kontra sa tao sa masulod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pang-apat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima, ukon ang pagpanglugas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa saraka tao nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis ka magmeter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
9: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance.
6: and syrup. Bumakan sa mga butika.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Miss si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darin de Lavion.
13: Ni si Kirby John Panes Agravan.
14: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
15: Five Galingan Time!
16: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
17: Kabayo!
16: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
17: Alam ko na! Kabayo!
16: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
17: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
16: Ano?
17: Demonyo! Nakabayo!
15: Hey! Five! Galingan Time!
17: Kampiyon!
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pagkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ng virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako, irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
3: Aton perme mabatian ang klinika D3 Bio nga nami gid sa ubo, trangkaso, hilanat, kagsipon, kag sa anuman nga infection, na iya. No? Tested na ina. Kaga diin ka man makadto, bukam bibig nila ang D3 Bio basta pag-abot sa amo nga klase sa balatian.
4: Sa ginaubo ka, ginasipon, pag hindi kaya sa isa ka soft gel, himuan nyo pulo, himuan nyo 20. Akon ngayon, gapanigurado ko na Sir Kevin, ginahimo ko 30. Pero ano, dasig yung matap na ang ubo kagsipon.
3: Ang ibang dok gambal 30, yeah, wala man nila laing epekto sa aton. No, wala siya laing nga epekto. Kaya nga, ang D3 Bio is all natural. Though nagkaon ka lang sang imo pagkaon in the purest form para ma-rip mo.
4: Nagkaon ka lang lubi ah.
3: Makuha mo ang mga health benefits, no, in a therapeutic approach. Kasi syempre, no, ang klinika D3 Bio isa ini ka superfood supplement nga may abilidad pagid magpabakod sang aton nga mga katul-anan. Nga ang tul-an nato na muning nagaserbe nga nagahatag sang shape, no, kag structure sa aton nga lawas. Pero kabalo-bala ka mo nga ang aton tul-an kinanglanon man ini naton para kita maggiho kag ginaproteksyonan sini ang aton mga vital organs, kaangay na lang sang aton brain, sang aton heart. Amo nang ginaobra sang aton nga mga tul-an. So in addition, ang aton nga mga tul-an naga store ini sang mga minerals kag fats, no, nagaserbi man ini nga bodega sang minerals kag fats para sa proper body functioning. Ang D3 Bio nagasuporta sa aton nga bone health paagi sa pagpasanyog sang bone marrow health, nga which is vital, no, kay ang vital sa aton immunity. Kay ang bone marrow amuning nagaserbe nga nesting ground sang aton nga mga blood cells, no, labi na gid ang aton nga mga white blood cells, ang aton red blood cells, no. Kaso ang aton nga bone marrow nagaproduce ini sang 20 billion nga mga bag-o nga red blood cells every day. So kaupod ang mga white blood cells, ang platelets, kag syempre ang white blood cells naton ang pinakaimportante. Kaya muning nagaprotekta sa aton batok sa mga masakit nga wala pa sang bulong, no, or sa mga wala pa na diskubrehan. Ang aton lawas ya may depensa na in the form of our white blood cells.
1: D3 Bio.
5: Ako si Luto, isa ka mason na diagnose kung may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Matakas mga butika.
3: Dr. Ramil?
4: Yes, so amo na nga permi na mo na ginabalik-balik namon nga kung mag-inom ka D3 Bio, permi na mo na balik-balik na mayara siya medium chain triglycerides. Masulingan ni ka medium chain triglyceride nga makita mo sa extra virgin coconut oil. Ti nami ang absorption sang mga vitamin A, vitamin D, vitamin E and K, no. Ano ni sila? Now sa mapagtuon kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, kaya maabsorb ang syempre vitamin D3, no. Kay may D3 na nga daan mo.
3: May D3 na, may
4: kung gusto ka nga strong ang imo nga mga katul-anan, ti da D3 and D3 Bio dakoy na mabulig. Now aside sina ang aton nga anong aton nga D3 Bio, pag mag-inom ka na siya, dako nga bagay nga kaya idulong ang calcium. Siyempre dasig maabsorb ang calcium, kaya idulong ang calcium pagadto sa imo nga katul-anan para ini may ara sang gituag nami nga mga tul-an o ara sa bone health. At the same time, nakanami ni tungod kay nga man makabulig, dali maabsorb ang vitamin K, nga mo nang in charge para iya i-deliver ang mga calcium sa imo nga lawas ngadto sa iyang receptor para nga magbakod gid ang imo nga mga tul-an. Ang nakanami lang gid sa D3 Bio kay siyempre amo ang excellent source ang ito ang healthy fats, hapos maabsorb ang magnesium, ang phosphorus, ang fluoride nga kinahanglan para nga maghealthy ang imong nga mga tulaan. So, amo ni nakadami kung adlaw-adlaw nakainom ka D3 Bio. Kaya ang D3 Bio kumpleto na, may D3 na, may healthy fats ka, may extra virgin coconut oil. Lain niya kung adlaw-adlaw ginom ka D3 Bio kay nga man, adlaw-adlaw ginapatay mo ang mga kagaw nga among kabangdanan nga agabalatian ka.
0: D3 Bio Health News.
6: K5, manan mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kagpagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa naman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kagpamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay, kaglatan ang evacuation plan, imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. D3 Bio.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Kisa, galapot, gitatlo, kabulan, blah. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mga butka.

0: 500.
1: Special mong di siya sang maayong kapi. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginatakwi sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko. Wala na ko ginahapo.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanil. Tagadao kapi. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Balatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
3: nang ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman
4: for Men. O si Juni Tagabakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.

0: Maga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na napunta at pangapin mangod sa acid reflux. Asang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural na sangka. Pariyo sa nga Marcuso. TLCs. The Sugared Sugared Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyo humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Hats!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay at bad breath. Clinicas Spore Biotics! Ang probiotics na kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da ha! We! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imiskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula na may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo nang ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisita taha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes naman, last 9 sa aga, alas 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Inis si Alana Pacardan Marapa.
12: Ko, si Joshua Darin de Lavion.
13: Inis si Kirby John Panes Agraban.
10: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
14: Five Kalingawan Time!
15: Ang love, parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
14: Hey! Five Kalingawan Time!
15: Champion, champion, champion, champion!
10: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong lupo, naibaluan kong nataas ng galing akong blood pressure. Bayan ang panisis ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isang adlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Patakas mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pa. Matya, isa na nakabulag sa akong kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nagabula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Patak

0: 500.
1: Tapos si Nelson Herrera sa presidente ng ASCAP, isniara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw kitang DTX 500.
0: DTX 500! Abakal sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Abakal sa mga butika.
3: Kung mature ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaarima! Mag-extend ka!
6: Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko yan!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend, supplement for men.
7: Mayad nga balita sa balumnan. San Remi Yonhon, kag Suking Antiqueño. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Kang Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa Kamais Kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-31

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tingin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Bumaka sa magabuti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina Permilanga. Hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gitsang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gitsang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Bumaka sa magabuti.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Butod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics, gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
2: Ga, gabasa na naman balang ino.
3: Ay, ga, gabasa na naman.
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani.
4: Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
4: Tag, nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Daily Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Daily Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Daily Fresh. Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
0: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adla para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
6: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Pangodin ni siguro sa akon.

0: Tuman nga kapilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilingkang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin de Lavion.
4: Ini si Kirby John Panes Agravante.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: K5 Galingawan Time!
6: Isasadto ka eleksyon sa voting center.
7: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
8: Abitay, dali lang gid tanawon to sa listahan, be.
9: Ay, ari tayo ho. Mga isa na kuras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
7: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko di tani itadto, nag-abtan na ipa kami nga duwa ba?
9: Ahay, nga atay haw. Way na kamag-uupon nga duwa ni nanay?
7: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
5: Hey, my Galingawan Time!
6: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata, kasubang sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapitulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen na amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ginto bala anta kuno liwat ni mama sang kwarta para ipa makalbayo namo ni Manang Rima.
1: Wow.
2: Oh, ti nakapadala naman siya. Ang bayagani ginubos siya padala sa ato ng kwarta ya. Di siya nagkuha?
1: Hala ti, basi mo naghataguro sa iya pa eh.
0: Oo, man. Ano?
2: Abi po mako di cellphone kay tawagan ko si mama ninyo.
1: Pa. Adri lang gid pahay ko ang ko sa kwarto na mun kay ka charge pa tong cellphone.
2: Kay kakasaring charger. Kay gusto ko istorya si mama ninyo.
1: Akig ka pa?
0: Oo man pa.
2: Ako kon. Hindi. Hindi Rima. Hindi ko akig.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. D3 Bio.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio with Visio.
3: Kasi anay, before problema ko gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.

0: DTX 500.
1: Special hindi siya sa mayong copy, sang wala pa ko katumar sa DTX 500. Sa may ako ginatake sa asma, pero sa pagtumar ko sa DTX 500 kanami sa pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Papi. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Balatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
3: nang ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.

0: Umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pang api mahod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat na balik po yun ko sa pagkape. Mahod na dulang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka para yung sanga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyo humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
3: Ew, yucky.
2: Mag-Spore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Kinapanamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be edit picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imiskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
9: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alagi nagakahulugan kang sexual na pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tao sa masulod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo, kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima, ukon ang pagpanglugas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsara antes ka magmeter kay may rehas nga nagahulat kanimo.
0: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum.
3: Ang Memory Advance Syrup. Ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sa panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakaambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Miss si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darin de Leon.
13: Ni si Kirby John Panes Agravan.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM 5 Reporting Competition Year 2.
14: Champion!

0: Gag, hindi ko ipapanyagi yan, Gag. Malangkat naging kapalayakan mo. Hindi ko yung gusto ka may ibang magkapagilabot si Ibu. Magluwas sa akong Gag.
1: Ay, Gag, naano maingay istorya ang imo man. Ari ko di, para mag-ubra, hindi para magbiniga. Ay, Gag, tanibala, amo nang isulod mo sa huna-huna mo.
0: Tingabi nga, taga ka dyan sa kwarta. Kay pari ko pala kabutuhan ka na gobra di rati bla. Kay may layan siya katuyo sa imo kang. Kay gusto niya ka. Tingin ko yung gagawin.
1: Ay hala hala. Ay na ano man ang imo yagang man. Abi dulaan na sa kuminsaron mo. Dulaan na.
0: Mabuhang na lagi ko siya niya kang. So kung sa pangalan mo na hindi na ko yung katulungin mo siyang panumdaw siya. Na basi islan mo kumulaw.
1: Ay na ano man yaman.
0: Basi blasutan siya patuloy ang ulo ko kang. Ano may imo ko malaki hao? Muli na lang pala, muli na lang pala.
1: Eh, paginugay ka ganiong, ha? Ang mga wala pulos ang among imo, ya. Nagapatay-patay ako di sa pangabudlay diri sa Saudi para may ipadala-dala sa inyo? Nasun paminsanan mo ko sa malain? Lapit na lang gigumatakan, ha? Lapit na lang gidong!

0: Papa Ong! Taka, ano ta pa?
1: Kamulang, Daya. Busog pa ako.
2: Papa! Nagniwang ka na bala? Wala ka man pa yung migakaon? Nano ka pa man?
1: Pabayin nyo lang ako. May nagatublog lang sa paminsaron ko eh.
0: Papa Ong! Hindi pala siling naman kung may problema ka. Ari lang kami kung wala si Mama. Kung ano man ang kinaproblemahan mo pa, pwede mo kita pala masugit sa amon.
2: Oo, Manta.
1: Eskwila lang ka mo, Mayo, mga anak. Kung daw hindi ko ginagit masarangan ang nagatublag sa paminsaron ko, mga igit ako sa buling sa inyo.
0: Sige, Papa, ha? Ah, pa, malakad na kami sa eskwilahan, pa. Pamakaon kakit pa, ha? Bailang pa, Akay. Hambalo na mo si Mama nga. Ma-video call ka rin si Gabi para makita natin siya, pa.
1: Maigit na nga yung idea, mga anak. Sige. Kaya mailis ako sang bapo nga bayo. Mangusay ako sang buhok kag magbutang sang pumada. Agad na magwapuhan man si Mama ninyo sa ako, di pala?
0: Inaya pa. Nabi pa.
2: Tapos man ito pa.
0: Nakagid naman ito pa, Ong.
2: Man.
0: Mas palangga ka pa sa tuod-tuod namon nga amay nga wala man lang gani nagulikhid sa amon pa.
2: Para sa amon ka pa, Ong. Ikaw, gadyan the best niya, Papa, sa bilog na kalibutan.
1: Salamat, Gidaya. Salamat kasi sumaganda ko.
2: Papa!
1: Salamat.

0: Bao salamat gin sa pasalubong mga bon kag mga dens Rosana ha. Ay mapuli na kami ah.
1: Ay wala sang kaso ah, para gid na sa inyo.
0: Ala oh sige.
1: Ba. Na ano ka ungkong? Daw kay na pang pangasubo mo haw.
2: May dapat bala kita istoryan. Rosana. Dang. Ano naman? Ginaano mo ko man? Ginaano mo ko?
1: Ong-ong. Ano bala ang buot mo, Silingon? Ha? Ano ang buot mo, Silingon, Ong?

0: Mga Byang, sunod pag ininyubo sa pagbabati ang katapusan na bahin sa atong drama sa kahinan. Ngayon din makuhaan sa pagtunaan na ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, pili ka mo! Ginsulat kasi direksyon ni Linilia Santiago Miranda, musical director Michael Tamaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Potenya, kagini ang inyong alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: umaga.
1: BTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calvibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Roja City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa Pilipinas, K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:32 sa hapon.

0: ang sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
1: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
1: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at nagpagbantay sa katiwalian.
1: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
1: El Castigador.

0: sarak ka malipayon may rayad gid nga hapon kang Webes sa mga suki na doka dyan nga mga tagparamati sa kanginan sa bilog ka dyan nga probinsya kang Antique. Kamusta ka morigan? Kamusta ka dyan ang buhay-buhay? Kamusta ang pagpaningkay singkay tarigan? Kamusta ka dyan ang inyong kaimtangan? Kamusta ang inyo ka dyan adlaw kang Webes? Kamusta ka dyan ang imbukada kang bulan kang Oktubre sa mga suki na doka dyan nga mga tagparamati? Ako nagpangamuyo kay Kibay Fresh nga daad mangin mayad lang ang bulan kang Oktubre kanaton tanan sa mga suki na doka dyan nga mga tagparamati. Sa mga buktuan tarigan, I do hope and pray nga dapat tarigan kamo sa mayad ka dyan nga lawas, mayad ka dyan nga pangunahuna kag syempre mayad man nga kahimtangan ang pagpanamyaw gid ka mayad nga po nga sa bilog ka dyan nga probinsya kang Antique halin sa Norte paturigin sa Sur mga K5 mayad gid nga hapon. Sa mga kabugtuan tarigan mga K5 nga mga mangunguma sa mga kaumahan tarigan mga manugpangista sa tanga kakalawran mga K5 mga ginikanan sa mga puluyan nga nagahimo sa kadyang mga tinion mga K5 mayad gid nga hapon kaninyo tanan. Sa mga kabugtuan tamandigan nga mga manugbaligya manugbakal sa mga merkado publiko sa bilog kadyang nga probinsya kang Antique lakip dyang karian ang business park sa Rose medgit nga pon sa Trade Town Public Market mayad man nga hapon kaninyo rigan kagsabay bagin mga kasibalang public market mayad gid nga hapon kaninyo tanan. Kamusta ka dyan ang bintahanay ka dyan adlaw mga K5 kang Webes? Kabay sa giyapon nga buga na agad may pang pian-pian ka mo sa inyo ka dyan adlaw-adlaw ka dyan agarastuson. Mayad man nga hapon mga K5 sa mga bugduan ta nga mga drivers sweet lovers. Ano man ka dyan ang mga sarakyan ang inyong ginamaneho pampubliko man o kung pampribado ka dyan ang mga sarakyan. Ang aking ka dyan adlaw-adlaw gigapagpahanamdam ka ninyo. Tandaan tagid mga K5 nga ang disgrasya unay sa daka dyan kalawasan mariit ang dalan mga K5 gani kondisyon ang imo ka dyan kaugalingan kondisyon ang imong sarakyan agad ang kabugi mo ang kabugi kang imong pasahero hindi mabutang sa alang-alang sa mga suki na to ka dyan ang mga tagparamati. Ang panugyan taman bala permi ka ninyo kung mag-drive ko ni kamurigan mga K5 agad malikaw ka mo sa disgrasya dapat kung mag-drive ka mo ang mata mga K5 ito on sa dalan bakat sa daghan o kunita rigan ka makapabainhan nga nagapanaw o kung nakajaging sa binet kang dalan. Kay kung sake lang buro balikit ninyo sa mga tagparamati tarigan tilaban-laban no base pa lang no madisgrasya ka morigan no kapin ba ko pares ka mo to kaging sundan ko kanarig adlaw nga sige sunod naman sa nagapuro hangin-hangin tarigan bow no halong-halong ka mo gid sa mga tagparamati tarigan. Sa bilog ka dyan nga probinsya kang Antique, babatian kita mga K5 loud and clear. Pinaagi man sa 95.7 K5 News FM San Jose naka-broadcast. Rige sa sur nga bahin kang probinsya. Babatian man kita pinaagi sa 97.3 K5 News FM Bugasong. Nga nakapalay naman sa central part kang Antique. Kag syempre 95.9 K5 News FM Kulasi. Nga naka-broadcast naman sa norte nga bahin kang atan ka dyan nga probinsya. Diin ka maka dyan nga bahin kang kalibutan. Sana magkita makita babatian pinaagi sa mga Facebook live presentation. Saka pa lang sa inyo mga Facebook account ang K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates. Ang 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique kag K5 News FM Northern Antique. Hindi kayo makalipat nga mag-like, mag-follow, kag mag-share. Agad duro pa ang malabutan ka at ang balita kabangin updated ka man sa bago ka dyan nga balita kag impormasyon sa bilog ka dyan nga kalibutan. Sa kinaandan mga K5, kaimaw ninyo sa kanginan, K5 Jason Grafana Sapa para sa dyang kampiyon nga estasyon Radyo Bandera noon, K5 News FM na ngayon.
1: Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
0: Sa gihapon mga K5, ako nakapahanamdam kaninyo. Always start your work with a prayer mga K5. Baga daw nakapati, a prayer creates a miracle. Galing sa kadya nga mga tinion mga K5, ano man ang inyong ginaubra rin, aking ginahingyo kamanin nyo kadya nga oras. Let us pause for a while mga pangamuyo kita mga K5, let us pray. Amay na mga balaan, salamat gyud sa dyang adlaw kang Webes kay ibog intugro kanam, salamat gyud sa dugang nga adlaw kang amen ka dyang kabuhi. Kabay pa rin ka baka tugro kanam kasi kakabakad. Ilikaw kami sa balatian, sa Barsalawas, diskrasya kag kamatayan. Kabay tanang kadyang pagtiraw, pagpanghangkat mga problema nag-abo sa mga buhi, amon gyud malampuasan. Bangid kami nagapati o Dios sa kon kami lamang ora kami sarang mahimo apang pinaagi kini mo tanang kadyang abutang, amon gyud malampuasan. Salamat gyud sa bugay kag grasya nga amon nabaton. Ilabi na gyud ang dugang nga adlaw kang amen ka dyang kabuhi. Kabay kagid makabindisyon amon kabugtuan, nga nang kabiyahe ka dyang mga tinion, kagid makalimpyo. Kag andaranon makalabot safe and sound sa nang paratunan. Magdalang tugyan namon sa pangaral sa personal nga manluluwas. Amen.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kadyang nga po nga K5 kang Webes, ano kadya ang mga balita nga tan pag istorihan sa nang kadya nga pagpangalag headlines. Nagpanguna kadya nga balita mga K5 ang pagsuksok noy kang dyang transparent bag no. Raga sa may probinsya kang Antique kay Barfres kadungan man sa dyang paghingyo no, or pag-inganyo mga K5 kang atan ka dyang schools division superintendent no Sir Sir Villon mga K5 kati dapat ka nung magsuksok kang plastic bag kang transparent bag mga K5. May piranoy ka mga estudyante nag-amat-amat ron suksok kang transparent bag bilang pagsunod man no sa dyang hingyo kada ka dyang tagpamunuan kada ka dyang SDO Antique. Isang kamanami man dyan kay Fritz nga impormasyon bangad man ang atang kadyang mga ginikanan at the same time atang kadyang kabataan no? They are willing kadyang nga magsunod sa dyang pagsunundan nga di dapat mag-transparent bag para lang for their safety man dabirian para nga makita kang mga ginikanan sa sunod palang kang balay before magpanaw ang andang kabataan nga di ang sunod ka na kadyang nga bag mga K5 is mga notebook dagid man rigan mga ballpen big kagurat ibang nga tarong kadyang nga bagay balang. Kag para mapakanagan man mga K5 no ang tuban niya kaduro blak ang kabataan nga di nakapila rigan sa my gate mga K5 bangit man ti sara-sara gina check ang bag dari transparent bag mo kay Fetch pidala dere dere so lang kami ko ah. Total makita niyo man sa talikod kang bag ko makita niyo man yan nga di rakot dara nga mga hingani ban rigan kita di Andrian Borbay mga K5 siya pag pangalagat dugang ka dyan balita mga K5 sa pagpangalagad no? May isang kabalay to no? Sa may banwa kang sibalam ang ginkaon kang kalayo kay my friends kadyalang kung kamaan kang dyan balita migo nga ang dyan nasunog kaling abalay rugto pa dyan kalik naman no? Sa sityo pro sa kap kang barangay district 3 banwa kang sibalom ambal ko sino balay ay hanya nasunog nga dyan ano nga dyan nga aplastada, hawkam nga din nasunog ang anak ka dyan nga balay. Kasi kung kilala ko ba dyan kay Bev Fritz mong ang dyan nasunogan nga dyan, eh detalihan na dyan Borbay. Sa dyan ka pag pangalaga. Saan orang tanag istoryahan na ino nga parte sa sunog nga dyan. Dapat mangin alerto ka mugit nga dapat likaw ka mugit nga masunogan ka mubla. Pero hawkam nga dyan nga nasunogan pa ka mo sa mga tag para mati. Tari ka maan mo, hindi ba nabi mapakta ang sunog kay Bev Fritz. Kaya ang sunog nagatuhaw lang man yan sa mga unexpected ka dyan nga mga tion na sa mga tag para mati. Tari ka. Kag speaking of sunog mga K5 no, labuton taman Borbay ang atang kadyang BFP Antique Office of the Provincial Fire Marshal manging kaimaw ta Borbay kay Fire Fritz si Senior Senior Fire Officer 3 no or FO3 I mean SF ra or Fire FO3 pa lang kay FO2 kay Fire Fritz. Nalipat ko kang designation ni Migo ta kay Fire Fritz. Mauta karon si Pogi no ang James Band noy kang BFP Antique si Sir Jefferson Cordero para nga matugruan kita kang information no kamusta ang probinsya kang Antique pag abot sa sunog no kag ano ka diyang andang preparasyon sa diyang posible epekto mga K5 kang diyang super El Nino sa mga tag para mati tarigan. Pwede ko man antanoy ang Super El Nino mamatsaganda ang peak na kadya sa last quarter or kadya nga last quarter kang 2026 up to the first quarter kang 2027. Imambalta basta El Nino grabe ka init noy kag amo dyan karo ang pinaka worst El Nino nga ma-experiencehan ta tibo at abalan mga K5 posible or bahal kadyang chances kang dyang pagtuhaw man kang sunog tuga kang dyang tuman ka init kadyang nga panahon. Isa ra dyang karian noy nga ginabantayan ang dyang mga grass fire bala nga dyan no? Sa mga tag para mati. Ano ang mga tips? Ano kaya mga pagpahanamdom? Nga atang ka dyang BFP para ka dyan malikaw kita sa dyang sunog sa mga tag para mati. Samtang dugang man ka dyang balita mga K5 no? may apat man ka mga municipal police station na sa Antique, may bagunoy nga mga chief of police. Kumbaga may reshuffling naman ngayon nga ginahimo sa mga tagpuramati Tarigan ang dyang mga chief of police to'y nagbinailuharan naman sa nakadyak ang mga police station lang ang gina-assign na Tarigan. Tarigan nga from other station to other station, no? May regen man ganti halin siguro sa Cambodia or halin sa ibang lugar tapos kinsahilo mga daton digya sa probinsya kang Antique. Sinusinoyang ka dyan nga mga police station ang ginpang island or ginpang transport Tarigan. E ditalihan tarabur ba sa dyang pagpangalagad. Dugang man ka dyan nga balita mga K5 regya sa may regional office 6 or police regional office 6 mga K5, no? Saan da ka dyan dato sa regya karon sa Antique may 8 ka mga wanted persons ang nadakpan sa dyang ginpatigayon ka dyan nga birada si Mana. Ang dyang nga birada si Mana mga K5 amo dyan ang activities, no? Kada or lihok kada ka dyan kapulisan ngati nagatap na or nakadakap rigan kaya dyan mga wanted persons kumbaga may mga standing warrant of arrest ka rigan, no? Bago ka lagi mamanaugan ka warrant of arrest rigan tapos may mga ano bila, may mga kaso kaya nga naging palagyuhan ni mo may giniimo ka krimen rigan nga ura mo ginatubang ang imo kanyang mga konsekwensya tapos nangin wanted person ikaw di ginasigurado gitno ipagalagsod ikaw kang adnak kadyang otoridad kay Pai Fritz tirigya sa may Antique na may 8 sa 1 week operation 8 kadyang nadakpan sa mga tag paramati tarigat di rehan kadyang nga lugar na kalit adyang 8 nga dya nitalihan na dya burbay mga K5 siya pag pangalagat. And speaking of police reports mga K5, no, may ang mga ano bla mga aksidentes dalan mga K5 tama kaduruman ang na-record regya sa may probinsya kang Antique kulan tawon natin mga K5, no? Sa bulan kang Setyembre may regyan kang 73 noy ka mga disgrasya kay my friends from the month of September lamang raha. Di tama kaduro amor nagapahanamdam ta mga K5 adlaw-adlaw nga dapat mangin mahinalungon kita gitsa at nga pagbiyake para likaw kita nga madisgrasya kita likaw kita nga makadisgrasya kita sa mga suki na tong kadyang nga mga tagparamati. Talihan naman dyan burbay ang dyan out of 73 diin dyan nga mga banwa ano nga banwa ang may pinakamaduro ka dyan nga na disgrasya noy, no? Diin nga banwa ang may pinakamaduro nga reckless driver sa mga tagparamati trig. Italihan naman na burbay sa dyan pagpangalagad samtang ang dyan mga headlines mga K5 ang ginatag-ginatan sa kaluan kang DTX Cofamex ang kape nga manamit ang kape ka dyan nga healthy. Ang kape may manami ka dyan epekto sa inyo ka dyan ikaayong lawas. Bangad man, ginadetoxify ka mo. Tandaan ta, no, mga health experts na ton. The key to a good health condition is through detoxification. Sarang rian, mabuli ka na ton mga K5 kang DTX Cofamex. Ginapatawhay ang pag-agwasa kang higka sa imo ka dyan lawas. Himo sa chia seeds, ang palay extract, kagali sugar sugarcane extract mga K5. May mataas ka dyan ang antioxidant properties. Nga sarang makapatay ka mga free radicals, tuga kang oxidative stress. Sa DTX Cofamex mga K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available rian sa mga parmasya kag butika, malapit sa inyo tag sa kajaka mga lugar. Meron nga po nga mga K5 kay kay kagawa dadong aktividad kung District 1 si Balam may adgid nga po kanimok gawad kay Ma'am Jean Fernando Bayubay may adgid nga po kanimok Ma'am Jean kay Ma'am Ophelia Songkog may adgid nga po kay Ma'am Vilma Pasakay Agustin may adgid nga po sa banda nakasulong si Balam rigay may adgid nga po kay Ma'am Bibi Lorna Blanco mayad nga po sa tanan sir kapamati sa K-Fabs FM. Shout out lang sa taga-barangay Fabrica Hamtik kag sa family Blanco kag Serrano family mayad gid nga hapon kanina happy streaming live gid ma'am kay ma'am Karen Havison check ka happy streaming live gid mayad gid nga pagpamati man kanina Morgan ha kay ma'am Karen check ka dyan sa may bahin kang banwa kang Hamtik. Dugan ka dyan nga balita mga K-5, no, sa mga tagparamati tarigan, no? May ginpagwa na yung statement si Governor Paulo Javier angat sa dyang fake, ano dyan, fake information bala. Ngati nga nakarapta tulad ngati subject solicitation for support of financial assistance for 5D cancer patients and PWD children, mga K5, no? May nakarapta kalitulad nga ginagamit, no? Yadang ka dyang gobyerno probinsyal, no? Or adang kadyang nga pangaran kang gobernador nga nagapang ano no yun, nagapang solicit, no, sa mga tag paramati tarigan. Jayo, ibasahan ko lang statement of the governor sa mga tagparamati Tarigan regarding sa dyang matter. I categorically deny having written, signed, or authorized or instructed the preparation and distribution of a letter currently circulating among medical suppliers and other establishments allegedly bearing my name and soliciting six-figure financial assistance for medical patients and children with disabilities or PWD. The letter states that the funds collected will be used for essential medical expenses, maintenance medication, and the diagnostic test of alleged beneficiaries. No? Amo dyan statement, kadang-kadang pinalangga, kadang gobernador. The unauthorized use of my name and signature is in this manner is unacceptable. It also misrepresents how the provincial government of Antique addresses the healthcare needs of its constituents. The provincial government has established programs and services for patients in its province-owned government hospitals, and these are administered through proper government channels. Amo dyan kaundan pa kang statement nga ng kadyang gobernador. No individual or office has the authority to solicit funds in my name without my express authorization sa mga tagparamati Tarigan. To all medical suppliers, establishments, and businesses that have been received this letter, please disregard it. Do not provide any financial assistance or contribution based on the letter. Do not entertain calls or requests related to the alleged solicitation. No? Particularly those made from cell phone number. No? Kung magtawag ka ninyo, mga K5, mga cell phone number, nga 0949-164-5116, no? Iscam rian mga K5, no? Bakit rian noy ti mandato kakatang kadyang pinalangga, kadyang gobernador? Mas nami, dadyan ka ni Migo, ang dyang number nga dyan, ipatrace mula noy sa may, no? Sa aton kadyang, DICT, Ramagi, no? Sa mga tagparamati, narigan? Para kadyang manubla, para nga mamanan kung sino naka-register dyang number nga dyan. Para nga ti, mabuol na kalamay na, no? Ipatrace ang dyang number, bla? Sa mga tagparamati, narigan? I also urge those who receive similar communications in the future to verify them with my office before taking any action. No? The office of the governor will continue to ensure that official communications involving government programs, patient assistance, or financial requests are properly authorized and issued through legitimate channels. No? Amo sa ang kaundan, no, kanya statement kadang kadyang gobernador, no? Angot sa dyan nagarapta mga K5, no? Nga post, no, or mga letter nga nagapang solicit ligyan mga K5, bo nga may ngaran kagperma kang atang kadyang pinalangga kadyang gobernador K5 Fritz. Tama lang iguro ka pura at pag mga buhi na migo, no? Nga di, amura nga pagpang-scam na lang na kadyang ubrano yun sa mga tagparamati. Talagyan, mga kandimokra, or nakabutang sa dyang fake nga solicitation letter mga K5, no? Amal na, I am writing to you in behalf of the Capitol of Antique, para bigo ha? Amal na, an initiative dedicated to improving the quality of life, health, and development of patients in our community. Makatimura, nagahingyo migo kang grabe yo, 12,500 amigo, pero ang anang 0, 4 kabilog o 500 na amigo mo, makan di mo ka. Sagat man magimo kang letter na noy. Kaya mayroon gyan man nga target fund ko no is 625,000. Grabe, bahal man nga fund ang bahal ko utang ng kakiba friends. Ang mura ka nga bahal man nga plano ng kadyang iskam mo noy sa mga tagparamati tadi gyan no. Kama, ang magimo kang letter yo, ti fake dyan oy. Kabay pa nga orin na biktima ang mga K5. Kung sino man ang nag-ubra ka dyan, ka nag-parapta ka dyan information sa mga tag para mati. Tarigan, kamura di hamba ito mga K5 before ka magpati-pati, tarigan, i-verify nyo anay. Kapinpak kung mga kwarta ka dyan involved mga K5, hindi ka magit mag-lagi-lagi nga magpati, bala? No? I-verify nyo anay. Pares na ito kauna ito, gingamit man ito nga ni Gov kani nga nakambal ito nga ito gruan ka pang kabuhayan kay by Fritz pero mapa-register ka rin. May pinato ito, 350 pesos to ang anda ka dyan inapangayot man sa mga tao kay by Fritz. So, ipagpang-scam man ni

0: hindi ka mo matuntuhan man. So, dahil kita nga mga platforms nga pwede magamit to verify a certain information, mangkol kita sa mga kilalata, kung mga connection na tunigan sa capital nga, anong dyan ka matukod man, nandiyang mga information nga nakalibot nga dyan. Para ka dyan nga mangin aware ka mo. No? Badalay matuntuhan ka, tama ka pura at mga buhi ka dyan, nakapin nga pong tao nga mga bintaw. So, kay Bob Fritzo. Miyadgid nga po na kay Ma'am Nepa Sheka, miyadgid nga po kay Mary Lou Huera, miyadgid nga po kay Niburigan Ma'am, kay Jay Marie Perez, miyadgid nga po, pa-shout out naman dyan sa may barangay Pasong, si Balam, sa Milyundaga family, Valdivia family, Junsay family, kag sa may San Remeo family, o kung sa Remeo family, I mean, miyadgid nga po kay Niburigan. Sa atan ka dyan nga pagpanumbalik mga K5, dugang ka dyan nga balita ka impormasyon, detalihan naman, ano ka dyan ang ginaimot talaga preparasyon kang BFP antike sa posible epekto mga K5 kang dyan super El Nino, no? Kundi posible magtuhaw man ang dyan mga sunog. Ano ka dyan mga pagpanganda? No, ano ka dyan ang mga tips na dapat ato himuon or maman an para ka dyan malikaw kita sa sunog? Detalihan rin mga K5 sa pagpanumbalik. Gani, standby.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: 27 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood gid ko.
3: Ano sa una ang imo?
4: Blood pressure.
2: 180 over 100.
3: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers kay sa hambalidok, especially sa mga babayi. Dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto daw sa mga babayi. Attention ha, mga babayi. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
6: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, naman 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed.
1: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Kaya namin nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500!
6: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw, gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
9: Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, Diyos ko. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ambal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas, kung gatumar ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga, ah. Vitamin C, health

0: the migration of your immune cells, lalo na in your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kuy kasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
1: DTX 500!
2: Ito masyad sa barangay
3: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
2: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: 3 times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Kak K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang trap, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalim kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon naguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kag una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatad ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. I care gold.
4: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong edad. 55

0: ng tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Okay ka! May kape ka sa K5!

0: FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Tiri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 5:05 sa hapon, mga ka-K5. Ang dyan nga programa ni Muanjak ang The Power Duo, ang DDX 700 kag Mighty C, mga K5. Ang mga food supplement, mga bulik na tagad dyan nga mangin healthy kita, likaw sa balatian, parehas kang hypertension, diabetes, stroke, kag cancer. Tandaan takon kita breadwinner at ang pamilya amligan tagid lawas ta nga indi kita mangin balatianan. Rugyan ang direct sa bandrad kag Mighty C agad buligan kita. Tandaan ta prevention is better than amount of cure mga K5. Ang DDX 500 sang ka-superior antioxidant dyan nga may rigyan dyan kang disuga sugarcane extract nga bastante sa flavonoids kag polyphenols nga nagapagang sa pagdevelop kang cancer cells at kanyang kalawasan. Ginapanggan man ang pagrapta ka mga bacteria causing diseases nga manghalit sa takadyang lawas. Partneran na dyan ang vitamin C. Hindi basta-basta nga vitamin C, kundi the most potent alkaline-based vitamin C ang Mighty C mga K5 sa ka-immune system mediator nga nagpapabaskag ka immune system capabilities. Agad patsyon ang gaba nga cellula nga rugyan sa tanlawas pinaagi sa apoptosis antis pa dyan nga mag-mutate kag mangin cancerous. Tandaan ta mga K5 amligan tagid lawas. Tambal kanik ang mga health experts. Ang magandang kalusugan ay ang susi para sa magandang kinabukasan. Ako dapat halungan tagid. Available rian sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa Ground 4 Kabasan Building, Barangay 7 San Jose Antique. Likod lang ang EBJ Freedom Park. Pasalod sa may Barangay 3 Comon. May branch mo sa Poblacion Culasi, tabok lang Kanay Building kang BDO Bank o kung sa tabok lang kang balay ni former Mayor Jose Jeffrey Jojie Lumugdang. Mayad nga po na narigyan kay Ma'am Rochelle Imon Antonio, may gid nga po. Kay Ma'am Marisa de los Santos, may gid nga po. Kay Lucita Alcosaba, Maribel Barteungsod, kag Lilian de los Santos, kag Marisa de los Santos, may gid nga po. Kay Ma'am John Gatila, may gid nga po. Happy streaming live ka ninyo rigan sa mga suki na itong kadyang mga tagparamati. Sa kadyang mga tinion, mga K5, may isang kagwapo kita nga maging ka-email, no? Halin sa opisina kanya BFP Antique, Office of the Fire Marshal, no? Kung gwapo ang Fire Marshal, no? Sigunda lang sa Fire Marshal, ang kagwapo ko na, kumbaga, sa Sibalam, kay by first kasal, andiyan nga si, ano mong, sino nga nga, Ding Dong Dantes, no? Sabi ka pakilala ka, no? Maging kayo mo ang BFP Antique, no? Through SF, sir, no? SF. SFO2, Jefferson Cordero, no? Ang pinakagwapo sa BFP Fire Marshal Office. Sunod lang sa Fire Marshal. No, matugro ka natin dyan ang mga information. Kasi mananta ka dyan nga tiyon, mga K5, ang ginapaabot natin is ang Super El Nino, tuman niya kainit, ma-experensyahan natin. So, bahal man ang posibilidad, mga K5, nga magtuhaw man ang dyan mga sunog, no, ilabirin ka dyan karian, mga grass fire nga dyan, no, mga wildfire, wala. So, dapat, mangin full or equipped magkita kang information para paano natin dyan malikawan, no? Sir, may agid niya hapon. Salamat kayo sa kaigayunan. Naging tugro mo sa K5. Bagit kaya nga makapangayot na magkita ka mga information. Ang imo ni pagpanamyo sa matag para matita ka dyan hapon.
4: Yes, sir, no? Good afternoon sa tanan nga nagasubaybay, nagapamati, kag nagatutok ka dyan no, sa ato yung programa, no? Good afternoon sa tanan mo sa nagapamati sa Office of the Provincial Fire Marshal. Ginapangunahan kang amon nga gwapuhon man nga Provincial Fire Marshal si Fire Superintendent Vency Jojo Pildiger nga naga actually no di diyan gi ka diyan no nga nagatutok sa ating programa kadiyang hapon.
3: Mm. Sir, una tanong ka pamangkot, ano talad ang mga ginahimo nga mga lihok dabi kang BFP Antique bilang preparasyon man no sa diyan ginapaabot natang kadiyang Super El Nino nga di suno man sa atong PDRMO nga possible by last quarter of this year or sa kadiyang matiningon may eksperyensyahan tagid ang diyang tuman nga kainit sir.
4: Yes sir no, actually no ang BFP no wala diyan nag focus lang no sa kadyalang mga chimpo sa pagpreparar no kang El Nino nga ginatawag natin Super El Nino no. So ang atin nga preparation is way back 2023 pa no. Sige-sige ang atin nga pag-implement ka diyan no kang mga programa kang BFP which is a long term ang anang impact sa environment no. So ang BFP kato pa lang ka 2023 pa lang do na anticipate na lagi kato lagi kang ating government nga may ginapaabot kita nga tagirinit El Nino no kun sa atin pa amura nga ang BFP may program nga tree planting which is ang anang impact sa environment is long term that is being made once a week no every fire station gina-encourage ka mag tree planting once a week kag may mga after activity report kami karangang na pasa kag may diyan nga gina-encourage nga ang amo ba diyan natawag nato mga pagpanglimpyo sa atin nga mga palibot may diyan nga coastal clean up kag mga clean up drive nga ginahimo ang BFP nga wherein nga ang impact na gin sa environment is very crucial no ka long term ang ana nga epekto no kag another is wara abi nagauntat kang umpisa ka to pag implement kang BFP ang amon nga programa kundi gin reactivate pay ka diyan no. Sige ra no so last June 17 2026 ginhulog ra ang aton nga memorandum no ang implementation of BFP action plan on El Nino preparedness, mitigation, response, and recovery, and declaration of heightened alert status code blue for developing extreme El Nino phenomenon. No? So sa amo diyang memorandum, gimpreparar no ang atin nga opisina ang tanan nga mga fire station throughout the province, not only throughout the province, bilog nga Pilipinas, para nga magpreparar sa halit nga darakang El Nino. No? Actually, no, ang BFP is nakahimo ko mga proactive measures no nga wherein pangunahan yun no kang ginatawag nga close monitoring no kang weather kag climate natin kadya sa atin nga pungsod no so ginamonitor from day to day para nga at least mamanan natin kung ano ang pwede natin nga himuon ano ang atin nga mangin aksyon kung amo diyang mga tagirinit nga chimpo no another is medyan kita nga gakandak kang identification of hazard areas na diyan sa ating lugar no ti karon kun tagirinit naman anaten kun din ng posibilidad nga bagal nga impact kang El Nino nga kun iguon may kalayo amurang na focusan natin kadya kang mga fire safety lectures seminars drills through the upland ligtas na pamayanan no OLP no nga kun sa diin ginatudluan karang ating kabarangayan nga kung paano i-address ang mga kalamidad nga which is ang kalayo nga diyan nga dara kang init nga chimpo no so ginatudluan natin tanda kung paano mag halong abi no sa ginatawag nga paggamit ka mga kurinti nga diyan kay kung tagirinit abi ang masami natin ngayon ka diyan amigo magamit kang duro nga electric fan pandar lang kang pagusto lang ka electric fan diyan imo kasaksakan nga duro-duro pagusto lang kasaksak ka mga appliances para lang ma-elevate ang nabatyagan natin nga kainit yung kachimpo no so medyan nga ginatudluan natin tanda nga kung paano makalikaw nga maka-create kang natawag nga overloading o kung sobra nga paggamit kang kurinti no.
3: Sir, nambal na kina nga dapat sala sa mga name natin is pag-identify ka mga high risk hazards sa diyang mga areas kati mambal natin mambal nga posible nga magtuwa ang sunog sa tumang kainit may identify kita sa Antique sir ka mga areas may nga barantayan nga kung mag-igo ang El Nino mambal na daw high risk na sa sunog.
4: Yes sir no. Ang kalabanan karang nga ma-identify kang every municipality is ang mga na highly urbanized areas rin, no? So, which is ang poblasyon area gida, most likely, no? Kay ang poblasyon area di dyan naka-concentrate na, kundi ng durong establishments di dyan magkaroon concentration ka mga residential, ka mga pumuluyo, kag di dyan gida ang durong impact kang ano blacha impact kang kalamidad in case nga may magtabo gid man, no? So kundi ng business establishments dyan karan nagasunod ang mga pamalay residential nagarikit-ikit na dyan karan, no? So ang every municipality is nag-identify kara kang mga barangay nga wherein nga naga-cluster ang mga pamalay, mga establishment kag gina-train nandara, no, gina-integrate nanda kara ang ginatawag nga disaster preparedness, not only for safety, no, tanan-tanan diyan kara gina-integrate kinang tudloan tanda kung paano mag-address ka mga kalamidad nga gina-prepare tanda kag para nga maging resilient ng atin mga pumuluyo, no.
3: In terms of preparation, Dabi, sir, kiti sa kadya grabe ang init, no, sa mga concern man gabi is tubig, no.
4: Yes,
3: kiti mamalatan, mambalta, kadang irinit at tubig, supply na tubig do naga kulang man kung ka isa.
4: Yes,
3: in terms of preparation, kadang kadyang mga personal, kamusta, sir?
4: Yes, sir, no. Ang amo marang ginapreparahan natin kadya, no, kay knowing ang ginagamit natin sa pagpatay kang tubig, kakalayo is tubig, no. Majority kang atin nga ano kaya is tubig ang kinanglan, no. So ana na identify man natin ang mga lugar nga wherein nga pwede nga magkulang ang tubig, pero ay as of this moment nagapasiguro man ang atin mga local water districts nga masarangan kag sufficient enough ang atin nga tubig, provided nga ang atin nga tubig is for fighting. Hindi lang anay magsagi ka gamit ka tubig nga unnecessary, no, nga hindi pwede nga gamitin lang anay sa pang flushing anay, no, bukod paggamit sa pagpanglimpyo kung sa dindiin, basta nga ang ginagamitan lang ka tubig is, which is naka-proper lang anay, no, pwede kita kagamit ka tubig, no, kag ang atin nga mga partners local water district is di dyan gid, no, para mag-support kang kausa kang BFP, no, kag sarama na, sir, sa gina-identify kang BFP nga ang atin nga mga strength and weaknesses. For example, karon kun may mga kalamidad nga natabuan nabi sa mga lugar nga more distance sa atin nga fire hydrants, ang every municipality, every municipal fire station is naka-identify na kang mga areas nga wherein pwede nanda mabulaan kang source of water, like mga creeks, mga rivers, na which is ano limpyo ta na nga pwede natin nga bulaan kang tubig in case nga may mga conflagration nga pwede magtuhaw sa amura nga klase ka lugar. So sarara sa mga activities nga kinahimo natin kag luwas yang karami di diyan man, no, nang natawag ba natin nga magkanda kita kang fire safety lecture and seminar, ino-orient natin ng tao nga dapat nga kadya nga chimpo nga tagirinit, kinanglan man nga hindi ko nga pagusto lang kita kamagamit katubig. No? Di dyan gid for me ang paghalong kag paggamit katubig ay once karon nga kulangan natin tubig, dyan man nga mapiding mabatang sa peligro ang ating kabuhi.
3: Sir, in terms of, kati mo, kalagliga, dabi may mga report kita na baton, may pipira ka mga fire trucks natin ang daw unserviceable. Kamusta, sir, mga fire trucks sa Antique? Ang tanan rin dyan ng fire trucks aton magamit in case of emergency, Dabi?
4: Yes, sir, no. Actually, no, may di dyan kita ng mga fire trucks nga kumabatian ninyo, makita nyo Facebook nga unserviceable. Pero ura rin nagabuhay. Most likely, ang pinakalawid na crisis. 2 to 3 days, may dyan nga, depende sa gravity kang anang severity kang anang diferensya. Pero urara galawid tana kay kinanglan diyan agapasalamat kami, no, sa effort kang LGU, no, nga di diyan kin mag-support sa kinanglanan kang BFP, no. Actually, no, kadya may mga unserviceable kita kanya nga mga fire truck, pero mga minor lang kay may mga ga-declare nga unserviceable, pero after a day nagabalik mo na yung tanan. So tanan yung mga fire trucks natin kay is almost serviceable, pwede magamit.
3: Oh, timayad man nga balita kay kisa daan mga ambasan da nga kun serviceable daad to ang fire truck, hindi naka-respond di daad, ura daad maglala pa ang diyang sunog. Malati may mga amo kang mga instances, Dabi, which is naman ikaw man kati ko isa mechanical problem la ti mambata no hindi maexpectaran, no, gulpiada nga mga pagtira o kaabot. So makonsiderar naman niyan. Sir, in terms na bisa sunog kasi sa kadya nga El Nino ang pag-istoryahan, ano gi sir ang nagapanguna ay mga rason nga di nagatuga kang diyang sunog, sir, sa mga balay man or sa mga lugar?
4: Actually, sir, no, ang kadya nga atin nga fire incident from January to September 2026, may di diyan kita nga around 128 no kang fire incidents no. Compared last year nga sa bilog ra nga tuig nga 116. So medyo nagtaas-taas kaw gamay no. Nintindihan natin na kay kadya eligible ra ang tanang nga tao nga dapat kun may mga fire calls, may mga sunog, dapat i-report kid. Kauna ta na, ura na damay intindihan mo nga, kung may sunog gali, kinanglan nga i-report kid. So, kadya ta na, even though nga late reported, gina-report kid na nga, sir, may nasunog gali ka naman to, raman tayo minasamadan, pero pa, ano lang naman nga, gina-report na naman nga, may nasunog. So, even though nga late reported, gina-cater naman, nakagina-take note naman na, para at least, matuguruan naman kang action kung what are the possibilities nga ano imuon para nga ma-avoid ang mga ambod yung mga bagay nga parang ma-report as early as possible. So may di dyan kita nga 128 no nga fire incidents no sa kagsakad dyan lang nga September may siyam kita nga fire incidents nga may anum ka residential darwa ka vehicular kag sangka merkantil no amutob lang sa tindahan ba to? Amo to ang ano na. Pero ang atin ng mga fire incidents kaya is kung totalan natin ang total amount of damage from 2025 may 23,777,912 pesos. Kadyata na may 5,785,064 pesos lang. So bahal ang diprensya kang amount of damage kay amog niya ang ambal ko mga gagmay kag ano gina-report gid nanda nga kun ano nga kartabo sanda bisang kamalig lang gina-report gid nanda nga may fire calls sanda nga lugar
3: kun di ko magsala ang pinaka ay hindi mambal group pinaka pero kadya nga October sir may na-report kita nga sunog sa unang adlaw dabi imbukada kanjang bulan nga October
4: kadya nga bulan nga October do buinas kita kaya may sambilog kita nga na take note no amo to ang kasanagan ang dito sa pagto sa sisbalom no do nagyan guro ni daddy kina nakatawag kanaken na to may sunog di diyan na respondiya man so amo to siguro no ti hindi natin malikawan na kay kun lantaw natin ang statistics sabi di diyan sa atin nga kinakaptan. Ang most common causes abi kang kalayo kadya is ignition of materials from flying embers uralipato
3: bulay yan na no? Permigid do bisa ka una do alipato gid pinakamaduo no
4: okay manotis nimo sir hindi lang ko nga init kadya gadupoy-dupoy gid man mo nga hangin ti kun pabay-an natin ang atin ng mga drapugan atin nga mga hinaraan diyan kun kaso amo gid ra kalabanan nga alinan. Ginasundan niya kang open flame from cooking, LPG, or gas stove, or firewood. Tapos, ginapangatlo kang electrical ignition caused by arcing. Amo yung mga ginalinan sa kurinti natin. Na, amurang ang most likely nga ginalinan. So, kung makita natin, malikawan din natin ang amo niya mga bagay. Kung di dyan kita ang paghalong natin, hugot ang paghalong natin. No? Mas mayadad nga kung antis kita magalin sa atin nga ginaraan. Sugbuhan ta na kay hindi natin na pagpabayan nga may kalayo pa o kung may mga baga pa sa atin nga darapugan.
3: Sir, kung nang tawon ta kadya ti El Nino tapos ang ginahambal sa report nga ti amo dyan ka daw ang pinaka worst kumbaga tutuman gi kadya ka init ang pagpanghanda ta dabi sir sa dyan ginapaabot nga El Nino kamusta 100% prepared ang git ang BFP antike?
4: Yes sir no actually sir no ang atin nga BFP antike is gearing towards ano kita technological advancement rin kita kadya mong ti tama kataas ang kadya ang technology nga nagakratabo sa atin nga palibot ti ang atin nga provincial fire marshal no headed by fire superintendent Vince Jojo Peldiger actually kadya sigi-sigi ang training nanda kadya sa firefighting no tama to kabag-o nga mga techniques nga gina-employ nanda nga which is ang atin nga mga lecturers is fresh from abroad halin sa abroad pa nag-training kung paano actually no mga ano to modern firefighting so makita ninyo ra every fire station has its own representative there may dyan man anak ko PFM, kag dito ikadanga tuto kang ating provincial farm marshal para nga makita kag matudluan no kang mga moderno nga pag-away sa kalayo no. So sarara sa mga programa kang Office of the Provincial Farm Marshal kag mismo no sa atin no ang gin-host siya kang atin nga San Jose Fire Station no ni Sir Montanya nga itugruan kang sakto nga mga training sa atin nga mga kabumbirohan para nga mangin-equip tanda no kung paano paano mag mag-excel no sa amo dyan mga technological advancement nga nagkakartabo kaya sa atin nga palibot.
3: Sir, speaking of modern enhancement, nabi, if you have the information or may knowledge, ikaw, ano mamalatan nga bag-o nga mga klase kang pagpagigbato sa kalayo ang ginatudlo sa mga personal natin tulad?
4: Yes, sir, no. Sarayang kara ang pag-away natin no sa mga electric vehicle fires. Kung makita ninyo sir kun mag masunog abi sir ang mga EV nga dya, mga hybrid nga dya, nga mga
3: sarakyan.
4: Ano ra mo may mga batteries tanda kara nga which is hindi ra sir mapatay ka tubig actually. So kinanglan natin kara ang specific nga techniques kag diskarte kung paano natin ni-employ ang firefighting diyan para nga hindi magrapta kag hindi mag-dust magbahalang kalayo. Actually no ang ura para didya sa Pilipinas pro gina kadidya gina palibot lagi sa bilog Western Visayas ang naka-training sa abroad no sa South Korea nga kung paano natin batuan ang mga amo diyan mga klase ka kalayo kay kun magkalayo gali ang battery nga diyan kasangka sarakyan nga diyan hindi gali diyan mapunggan bisan lublob mar sa tubig sige ka pong klayo na kra.
3: So anong so kun amo ra sir matabo nga di madara sa tubig ra, ano ba ang makaptap na karian dabi?
4: So actually no medyo diyan kara nga may mga ano ra kadiyang gina-develop ang NFPA National Fire Administration nga ang fire extinguisher nga gamitin para sa mga lithium ion nga mga battery mga diyan paano paano makapatay diyan kada gina-develop na dagari ngayon the process pa kang mga certification kay amurang kintudlo ko naman na last time during our training ang sa in the part of the BFP kinatudloan tanda kung paano maprotektahan ang andang ako galingan in the conduct of firefighting sa mga amo diyan nga klase ka mga bagay kag amo diyan nga klase ka kalayo kadya hindi ko pa pwede ma-divulge si ura pa matapos abi ang daga training
3: bagay no ako abi na bilag kita
4: naman basikon ano basikon may chimpo kamo sige-sige kadya training nda sa Kampulyon no dito kadya sa Kampulyon naga kaya na may mga sets of ano tandaan may mga sets of attendees groups tandaan nga gintistingan may mga confined space tanan-tanan nga ano may mga testingan tanda sa mga vehicular fires nga amuray patyan nanda dyan nga kalayo
3: daw ano ko daw na-excite ko K5 Fritz na-excite ko sir banged man kahit mambal naton daw mas mangin na mahalas sa mga tapok ang BFP natin bago ka dyan nga knowledge mga techniques anda ka dyan ma-acquire no mambal ta mas mapatawai ang pagtap na kang kalayo kung may dyan kang tion kang dyan sunog pero sa kadya sir nga ti kunan tawon natin sa inyo kadyang data dabi kang BFP sa mga ano kay di manatail ninyo sa mga establishment tulad mga rakke kadya mga urbanized areas ang natutukan naton naga patigay man gyapon kamo sir inspection dabi sa mga establishment nga dapat may mga fire extinguisher kay kini sa kadya matinion grabe ang init nga ma-experience hantay.
4: Yes sir no sara sa programa kang atin nga implant nga dya sa in addressing El Nino is pagkandak kang fire safety inspection no. Gina-integrate diyan no kay every time nga may mga ambal kokaina no identification of hazard areas diyan kita nagatutok kang pagkandak kang inspection kag hindi lang ra concern nga inspection lang inahimo natin no. Part of the program pagkandak inspection is ang information dissemination information drive no they are taught how to use the fire extinguisher They are taught how to handle the fire extinguisher and kung paano yung magwa sa the building just in case nga may mga emergencies kananda, no? Gina-identify kung what are the hazards sa ng establishment kag kung paano nanda malikawan ang mga aksidente nga kalayo nga pwede halinan sa amura nga type ka mga establishments, no? So ang atin nga mga fire safety inspectors are equipped with body-worn cameras nga kada makanda kang inspection nanda is it is being monitored and recorded kag na-inform makarang mga anda nga mga owners di dyan nga ang anda nga pagkandak ng inspection is being monitored through a body-worn camera.
3: Sir, sa inyo kasi ang pag-monitor dabi kati tama at saka importante nga dapat may fire extinguisher. May mga violators na sir o may mga establishment ka mo nga nabisitahan being nga ti ora ti mga fire extinguishers?
4: Actually sir, no, ang requirement kang fire extinguisher is stipulated under RA 9514 nga dyan, no, sa atin nga Fire Code of the Philippines, no. So dapat every establishment may dyan gidapat nga fire extinguisher, no. Kay that is one way of protecting your own property, your business nga in case of emergency karon may didyan ka dakpen kag may didyan ka gid nga gamiten nga papiswit yang karon patay sa kalayo palong sa kalayo kun may didyan nga nagtuhaw nga kalayo sa imong establishment, no. So nagavary larang atin nga mga fire extinguishers nga kun ano kalapaden ano ka, anong type of hazards. So ang hambal mo kay nang mga violators actually, no, good thing lang gid kay didya abi sa atin didya sa Antique is tama ka observant kalayi ang aton didya ang mga tao, no. Kamaan nanda nga antes nanda mag secure kang mga necessary permits, business permits, didya lagi ra equip lagi ra nga mag secure tanda kanda nga mga fire extinguishers, no. Actually kapamangkutan ay tanda kun kinanglan gid nga may fire extinguisher, so kinanglan gid basta nga may establishment mo regardless man kung what type of establishment ang imo, no, dapat may diyan yung mga fire extinguishers.
3: Well, ti kampyon gid kiti mga law abiding citizen nga datong kasi nga mga kabugtuan nga mga antike niyo sir. Mga tips naton ko sir or mensahe naton sa mga pumuluyo, ano kadyang dapat imuon nga kadyang ati malikaw sa sunog especially kadyang ati kung kang ninyo nga ti tuman gid kainit ang maexperyensahan naton nga ti sang kabagay man nga makakos kang dyang sunog.
4: Yes sir, no, sa tanan nga nagapamati, no. Hindi natin diyan malikawan o kundi kita kalikaw kadya sa El Nino kay di diyan kikita sa aragyan kadya kang dakpya kang El Nino, no. So the government is making its own programs para nga malikawan natin ang halit nga dara na kadya, no. Actually may madara kadya garing nga ang ma-alleviate lang gid, no, kag mitigate lang gid ang epekto kang El Nino kanaten, no. So una kang imuo natin is number one, conserve energy, no. Ang pinaka ano diyan kra kun hindi laman necessary nga magamit kita kang tuod nga init maginot mapaang kaning iti once nga sige-sige ang gamit atin kang kuryente nga ra ang tendency na kra sige man kra ang sige man ang produce kang kay gahimo kita kang natawag natin nga build up man kang init sa atin nga palibot, no. Ti ang next kara is dapat halong kita sa paggamit natin kang mga electrical appliances natin kay kun tuman ka init meaning may tendency nga mag-overheat ang atin nga mga appliances kay basikon war agon tatuntat ang ating electric fan kaandar kag kun may mga appliances kita basikon gamitan natin ka mga extension cords nga which is nga sobra sa kapasidad kang atin nga extension cords. Another is ang natawag natin nga pag-conserve dad sa tubig, no. Kay kun ga-conserve kita kang tubig in our own little way nabuligan natin ang mga water district nga ang supply kang tubig kun bastante kag kun ginagamit lang natin sa sakto lang nga ura ti uyang, kun in case of emergency may di dyan kita nga gamiten may pressure pang atin nga mga tubo kang atin nga water district kay manotis naman basta nga tagirinit El Nino nga dya may tubig man tuod ang atin nga, no, nga water district karing hindi sufficient enough ang anang pressure para nga dasig nga mapabuta ang atin nga fire truck kag para makarespondi liwat sa atin nga mga fire incidents, no. Kag kun ano dad, no, kadya nga tagirinit kina abi-abi dad naman kamo nga hindi lanay sagik panutod ang kun pwede lang man ang mga di madunot yung mga tanom dyan nga ginpang hagbas ninyo, mga dahon, ibutang na sa buho kag padunoton lang, hindi lang natin pagtutdan kay most likely kung El Nino dyan. Ang tanan nga palibot natin is dried rin, no? Ang mga tanom withered rin. Nga once nga anuan kang kalayo, dasig ang pagrapta, no? Mura kisa ang halinan kang natawag natin nga mga grass fire nga dyan. Kag another is mga indisponsibly kita nga mga smokers, no? Ako, rakong panigarilyo, no? Gina-encourage ko tanda, no? Nga daad kung kita nagapanigarilyo, pagkatapos natin nga magpanigarilyo, ipatsin gidang upos kang atin nga sigarilyo, no? Nga ura tibilin kay karon ura kita ti kamaan pagtablog natin, dito rin matapa sa mga dried leaves rin. Ti kamaan natin naglayo, ura rin ti bang danan ka, kundi sinuor lang di dyan, karon para panigarilyo dyan. So, amurang mga sarak sa ang mga tips nga ginaano naman. Kag ang ano gini, pinaka-importante sa tanan, dapat may di dyan ka mga hotline number ng ating municipal fire station or pinakadasig dial 911.
3: May dial 911. May mga prompts ko nga mga agencies ang imo ka dyan.
4: Yes, you will be directed by the operator kung ano nga type of emergency ang imo nga tawagan.
3: Sige. What is information, sir? Senior Fire Officer 2 Jefferson Cordero. Salamat gid na puno gid ako ka mga information kung paano ilikawan ang diyang mga sunog nga diyan, ang hope and pray nga mga listeners naton nagka-adapt man ka diyang mga information, sir.
4: Thank you, sir, kag saliwat salamat gid.
3: Nabadian mga K5 si Fire Officer or Senior Fire Officer 2 Jefferson Cordero. Amo diyan ang bawo kani pinakagwapo ka grupo tagi diyan diyan sa may BFP Fire Office of the Fire Marshal rega sa may BFP Antique man mo gamay mo lang nga quick na diyan masulod lagi ra ka magtugro ka mga impormasyon pero i-enlighten ta bay ka mo karon mga K5 sa dala nga pagpanumbalik ka gani standby
2: K5 News FM D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagmuti. DTX 500.
6: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sa nga batian ko, ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: Gah, ma-joy ride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
2: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
7: Sige kakidiya!
8: Siyempre, naka-extend kuya!
7: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men!
9: Mayad nga balita si Balumnon. San Remyon Hon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kamais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Dawn Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausa. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butiga.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C, alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Pagkalabas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
7: Leron, leron sinta, nomad ang gintira, kool naganganga, kay puwerte goya. Barato pa kayo, mag-anpa sa bulsa, nomad na o saron, sa talamnan naton. Kaya ayapapat yun, isa kamitrong dalom, nomad na ang gamiton, para okay aton production!
8: Magtimpla kang isa ka sa shake ang nomad sa kada spray load, ang nomad mabakal sa inyo suking atindahan, sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advanced Syrup. Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
12: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
13: Ini si Alana Pacardon Marapa.
14: Ko si Joshua Darin Villavion.
15: Ini si Kirby John Panes Agravante.
12: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
16: K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa Pilipinas, K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 5.44 sa hapon or kasi sidman sa mga sukit at doon ka dyan nga mga tag para mati. Nagpanumbalik na babalakay ka dyan nga si Rum kang well, best mga K5. Ang dyan nga programa na may one dyan mga K5 kang Klinika D3 Bio. Pangontra sa ubo, sip o nila na trangkaso mga K5. Inam kamo Klinika D3 Bio. sa Clinica D3 Bio, mga K5, may extra virgin coconut oil ka, may vitamin D3 ka pa. Sa Clinica D3 Bio, mga K5, ikaw, ako, kinataran, mga K5, protektado. Tandaan ta, ang simple nga ubo, sipon, ilanatrang kaso, sintomasalian kang dengue, leptospirosis, kagiban pa, kadyan nga mga balatian. Tugruan ta protection lawas ta, inam kita, Clinica D3 Bio. Available rian sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center na Hamtang sa ground floor Kabasan Building, Barangay 7 sa Dabara Vista, Antique. Likod lang ang EBJ Freedom Park, pasalod sa may barangay 3, Kumon. May branch man sa Poblasyon Kulasi, Tabuklan, Kaanay Building, Kang BDO Bank. Available man rian sa mga parmasya, kag butika, marapit sa inyo, tag sa kadyag ka mga lugar. Pwede nga po nagan mga K5 kay Ma'am Joanne Gatina, medgit nga po kay Ma'am Bibing Sulina Santiago, medgit nga po Sir Jason, happy Wednesday. About Thursday, rung ka dyan, Ma'am. Happy Thursday, ah. Shout out lang sa mga sisters ko dyan sa barangay Budbudan. Okay lang ako, ah. Oy, medgit nga po, Ma'am. And hope nga di you're doing well there, no, sa may bahin kang Singapore. Happy streaming live, gika ni Morigan. Kay Ma'am Riza Esto Perez Mulanida, medgid nga pon sa all the way from Saudi Arabia, medgid nga pon sa mga OFWs na tonrigan. Kay Ma'am Lucy Gante Pinario, medgid nga pon kanin ma'am, medgid nga gabi sa mga suki na tong kadyang mga tag para mati happy streaming live kaninyo rigan mga ka-K5. Dugan kadyang balita mga K5, may isang kabalay dito noy sa may banwa kang Sibalom, ang ginkaan kang kalayo, no? Ti kon naman antaman kay nasunod sa tadyang BFP mga K5 nga nagduro talagang cases kang mga fire related incident, no, regas sa Antique, no, from 116 kadang ligad tuig kadya do 178 or 128 sa mga tag para mati na ligad noy ti daw kaduro nga kaso kang sunog, pero bisan pa nga duro ang sunog tula ambalda mga magagmay ng lanoy nga mga areas ang nasunog ligan kadi ko lang tawon mo ang diferensya na sa total cost of damage mga K5 kadang ligad tuig 2025, no, regan sa 23 million sa kadyan ng mga 2026 from January to the month of September, regan lang sa 5 million mga ka-K5. Banggit man nagaamat-amat mga pumuluyo kamaan man kung paano mga K5 makibagbato sa may dyan kalayo kamaan nun ka mga kumbaga mga first aid solution bala sa dyan nga pagduntat or pagtuhaw kang dyan sunog. Nagapahanamdam kayo ng BFP na ton nga dapat kamaan kita magpatay kang kalayo kag dapat, no, mangin mahinalungon kita sa paggamit kadang kadyang mga appliances ng atang kadyang mga sininad rigyan, no, di kay rigyan sa iba naman kasi balom mga K5 ang ginalantaw kano rason na bilin kadyang nga baga sa dapog mga K5 ang ginhalinan kadyang kalayo na tupok gid kang kalayo, no, ang balay yung ginapanagiyahan ni Ariel Francisco, no, alas 12:55 kainak ang aga October 1, 2026 sa Sityo Puro, Barangay District 3, Sibalom. Kahit ko lang tawagan mo kay my friends, ang puro ra, taga-puro ra ng daan ko. Ang pamangkot ko sa kagalingan ko, diin ayon sa puro jaman, ang dyang balay ni Ariel Francisco nga dya. Kahit ko lang tawagan ko dabi kay my friends, ang anak ka dyang sitwasyon, or anak ka dyang lugar kang anang balay, damamba ko sa punta-punta, kaya ayun noy, no? Sa pagpamangkot na ton mga K5, sadang ka dyan katapo kanya BFP Sibalom. Pinaagi man sanda ka dyan acting municipal fire marshal si Mr. Senior Fire Officer 4 Gerardo Clarito mga K5 nga base sa anda ka dyan investigasyon nabilin ka nga baga sa dapog ang ginhalinan ka dyan nga kalayo kay di suno ka na nga himo sa light materials ang dyang nasambitan ka dyang abalay kaya di kong light materials kay 5-5 laman-laman dasing lang na ikan ang dyang kalayo nun ang mo mga paawod birigan or example lang ha, I'm not referring to the structure of the house itself, no, kung light materials ang himo ka dyang abalay, no, for example himo sa mga tapi kahoy, no, ang kawayan tapos mga paawod, no, gamay mo lang nga sala mga K5, gamay lang nga pag ano kang kalayo dyan karon, pag i-grab kang kalayo in a snap of a finger basi koronoy ang imong balay nga pinakabudayan for how many years na berigan mahimo lang turn out into a book sa mga tag para mati tarigan ti ginalantaw mga K5, no, nga naglabot sa 9,000 pesos ang ginbilin nga danyos base man sa anda kadyang BFP manual sa mga tagparamati. Kani sa anda kadyang pagpalawsa o pagpangusisa ang BFP si Balo mga K-5 ginalantaw nga wara kano kang taho ang dyang balay kang natabo ang dyang sunog kagbangod nagpanaw man si Ariel no nagginapayag nagatus patay kano no samtang nagbanabad naman kano sa birthday ang anak kadyang asawa kaimaw ang tatlo ng dyang kadyang kamakabataan. Kung amo ka dyan abagay, kung magpanaw ka mo, kung may atunan, galit dapat ka mo, no? Dapat wala ka mo nakasinadla. O kung may sininadman ka mo rigyan, ipat yun yung anay. No? For example, kung hindi nyo pinabayaan ang inyong sininadla, nga hindi mo pwede pagpat yun, bikay ay kaparang arang ko dabi katinig ang ko. O? So kung kaparang arang ka rigyan, halataan ay matapos tinig ang ni mo, nga raha rin kita na, totally raha rin kita na, before ikaw magpanaw, no? Balaan mo to ang nabilin nga baga o kung kalayo rigyan dabi, kag isubuan mo rian, buuan mo kang tubig, no? Kag i-make sure ni mo nga before mo bayaan, wara rin nag-aaso K5FM. Kahit kung nag-aaso mga K5 pa ang imo kadyang baga o kung ang imo kadyang kahoy, may posibilidad o kung nagpamaan rin mga K5 nga wara pa maubos kapatay ang anak kadyang baga o kung kalayo. Paano ko nasabi? Banged man, man mo halin man ta sa bigado, kapag minas na kada bigado man tagiapon, gagamit man tagiapon uring kagkahoy, no? Amor nga man, an kurian sa mga tagparamati, tarigan. Amor dapat, before ka mo mag, ano, magpano, kaya di masamay tabi kung mga uring ang atong sininad o kung kahoy, rin kita nakasinad, kung magparang arang, tabi kang kanunta, kang tinigang, tarigan, ang masamig na ubrata, i-oksan mo lang tong kahoy, bilin mong baga, rigan, tapos biyaan din, o kung uring man, rigan, papayaan mo lang nga mapugnaw ang uring mo, rigan, no? Kaya akin kung sa uring, kung magtigang mga K5, no? Frankly, and to tell you honestly, sa mga tagparamati, tarigan, magbutang ko na kang uring, tansador na, no? Pagbutang ko dyan ka uring, hastar na maraha tinig ang kurat buhin bukid na mapugnaw na lang uring ko maraha tanar na sa mga tagparamati tarigan. Amura ko tingis na nabiyaan ko lang pero wala ko kita kita lipatan nga i-check ko git from time to time. No. Bisan pang nga calculated kuran kumbaga nalantaw ko ba nagyapon kay budlay rin mga K5 kay base man sa data kagatong BFP ang nakapanguna nga rason kan dyang sunog ang dyang alipato. No? Ang dyang mga fire ember lang dyan, nakalupad-lupad lang, bisik-bisik lang ang mga bagara. Especially ka dyan nga tag-irinit, bawi na, hugit, barabantay, tagit. No? Kung pwede pala nga tutukan mo, isinad mo, tutukan mo, git. No? Bagay naman, natuman nga kainit talaga ng eksperyensya, ha, natin, tukan mo nga super ill ninyo, mga K5. Ang atin balibot, no? Makita na mga dry run niyan, no? Kagamay lang riyan, karoon nga batsyag kainit, or baga niyan, mga K5, magulpi lang riyan, daba-daba, kag magtuhaw ang sunog. Kamara ni Hambal, kadang kadyang nga mga katapo at ang BFP kay na ni Senior Fire Officer 2 Jefferson Cordero nga dapat no mangin mahinalungon dagit kasi nga bagay pa no kun sa kadyang panahon nga tag-init nagagamay ang supply kang tubig mga K5 no grabe ang paggamit ng tubig dapat amligan naman o gamitan ta kay insakto ang atong tubig kay nabutang kani request anak ka Nature Spring mamigo tutas sponsor man na Nature Spring i-advertise kun sa Nature Spring nakabutang na noy ang tubig aton tipigan kay mabudlay kun kita ang mawad-an. That is the reality sa mga tagparamati na rin. Kaya sa kadyang nga tuman na kainit ka panahon mga K5, hindi kita git mag, magsaksak kang maduro, especially kung extension ang atin saksakan, no? Kaya kung mag-overload na ang mga K5, posible rin nga mag-short circuit, magtugaman kang dyang kalayo.

0: K5 Junel ng Gantives. Kayo Ma'am Alma no, may gignya po. Yes po, Ma'am Bibing. Thursday na po, ang bilis-bilis lang po. October na rin po tayo ngayon. Sa technical side, kay muna tanya K5 Garrett Fritz Palermo sa Bugasong, ka K5 Jerson Nustan sa Kula, si Emmanuel Cumla and Almi Joy Sanchez Martina. Sa andang station manager, ka K5 John Reynard Barcelona Apostol. Sa Amon station manager, ka K5 Arjan Villasor del Coro. Sa Amon CEO, Dr. Ramel Itangoy. Mga K5, 85 days na lang, Pasko na. Ako naman ang inyo kadyang kaimo sa kahanginan, K5 Jason Grafanesap, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
5: DGX 500. Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend food supplement for men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-aria.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Pinapakilala, Covert 200 OD. Mapaskag na pamatay hinamon sa atin parayan. Sangka Selective Systemic kag Post-Emergent Herbicide. 100-120 ml kada sprayer. 12-40 dias. Covert 200 OD. Exclusively distributed by Jensen's Philippines. Bakal na! Covert 200 OD.
7: Sa lugang paramangkutar, magtawag kay Mark Jun Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
8: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramirez.

0: Pero Nedroda, bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga, hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
1: Ini si Alana Pacardon Marapa.
2: Ko si Joshua Darren Villavion.
3: Ini si Kirby John Panes Agravan.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
4: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kun ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calvibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa Pilipinas, alas 6:04 sa gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan. pangilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mga balita sa Kadyang Gabi sa mga headlines. Sa balitang lokal, 97 million pesos nga medical equipment sa ASMGH kag mga district hospital ginalauman nga maabot kadyang tuig.
1: Mga district hospital sa Antique, plano nga butangan kang x-ray kag or sa masunod nga tuig.
0: Pira ka mga estudyante sa probinsya kag Antique nag-umpisa ron sa paggamit kang transparent bag.
1: Sang kabalay sa Sibalem gintupok kang kalayo, nabilin nga baga sa Dapoga ginhalinana kang kalayo.
0: Solusyon sa kakulangan kang tubig sa Sebaste ginapreparahan para sa ginapabot nga Super El Nino suno sa Medo, Sebaste.
1: Walo ka mga wanted persons sa Antique dakop sa Berada Simana kang PRO 6.
0: Apat ka municipal police station sa Antique may bagong chief of police. Sa balitang nasyonal, panic buying kag hoarding bangod sa Super El Nino hindi pa kinahanglan suno sa palasyo.
1: Sa balitang international, co-pilot ginpahayag na ginbuno ang piloto sa Dubai Tel Aviv flight.
0: Sa balitang sports, Pinay Archer daog kang silver medal sa 20th Asian Games.
1: Sa balitang entertainment, Patrick Garcia nagsabat rin angat sa hindi pagtugro kang sustento sa anang bata kay Janeline.
0: Maayad-ayad nga gabi Pilipinas, good evening probinsya kang Antique. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang D3 Bayo Evening Newscast sa kadyang adlaw kang Webes, Oktubre 1 kita sa tuig 2026. Mga ka-K5, sarang kami mabatian sa tatlo naman ka mga broadcast station sa probinsya kang Antique. Sa 95.7 K5 News FM San Jose nga nag-broadcast sa Sur, 95.9 K5 News FM Kulasi nga nag-broadcast sa Norte, kag 97.3 K5 News FM Bugaso nga nag-broadcast naman sa Central Antique.
1: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, sarang kami makitaan kag babatian pinagi sa tatlo naman ka mga Facebook pages via FB Live presentation. Gani sa kapala sa tagsa ninyo ka mga account ang 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique Updates kag K5 Antique. Live man kami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Mag-follow, mag-like, kag mag-share, kag mag-subscribe. Agad nga mo updated sa mga latest news and happenings.
0: Sa kadyang gabi, kami ang inyong tagbalita.
1: Ka-K5, Junelle Nanggan Tives.
0: Ako naman na si Ka-K5, Family Palano. Kag para sa detalye kang aton mga balita, una kita sa balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Ginalauman nga maabot sa kadyang tuig ang 97 million pesos nga mga medical equipment para sa Angel Salazar Memorial General Hospital kon ASMGH kag mga district hospital sa probinsya nga nabaton halin sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o kon LGSF FALGU. Sa interview kang K5 News FM kay Governor Paulo Javier, naging pahayag nga na-download rin ang kwarta kag gina-target nga mabota sa Nobyembre 2026. Dugang na pa nga na-procure man ang mga kagamitan kag magabisita man ang supplier kang CT scan sa ASMGH agad nga o sisaan ang lugar kung sa diin dyan ay gabotang. Sinupa ka na, ginamat-amat rin kang gobyerno probinsyal ang mga kakulangan sa mga ospital bagat prioridad ang ikaayong lawas ka mga pumuluyo. Mamanaan nga sa nasambit nga balor, masobra 70 million pesos ang mabaton kang ASMGH, 5 million pesos sa Justice Calixto Oza Divar Memorial Hospital kag ang nabilin nga mga district hospital sa probinsya ang makabaton kang 3 million pesos.
2: Balitang lokal.
1: Sa kaanget pagid nga balitang lokal, plano kang gobyerno probinsyal nga betangan kang X-ray machine sa masunod nga tuig ang mga district hospital sa Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Governor Paolo Javier, aragin payag nga ginapangitaan na sa talad kang pondo ang nasambit nga medical equipment, bangad ang kada X-ray machine ang nagabalor kang 15 million pesos. Sunod sa gobernador, kun makatugro liwat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kang pondo sa idalam kang local government support fund o kon LGSF bahul dyang bulig para sa probinsya. Mamanaan nga sa pagdumara ni Governor Javier, prioridad ang ikayong lawas sa kang mga Antikenyo. Sa diin, hindi rin kinanglan kang mga pasyente nga maggastos pa para sa pagpa-CT scan kag X-ray amuman ang pagbakal kang mga bulong.
0: Para sa iban pa nga detalye kang balitang lokal, nag-umpisa ron sa paggamit kang transparent bag ang pira ka mga estudyante sa nagkalain-lain nga eskwelahan sa probinsya kang Antique. Kasunod dyan kang Division Memorandum No. 447 Series of 2026, naging pagwag ang Schools Division Office sa SDO Antique, may kang tanan sa Deped Order No. 006 Series of 2026 ukon ang Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Tinutuyo ka dyan nga mangin mahapos sa pag-checkar kang selod kang mga bag sa entry points ka mga eskwelahan. Ginpayag man ni Dr. Ernesto Servillon Jr., Schools Division Superintendent, nga voluntaryo kag hindi mandatory ang paggamit kang transparent bags.
1: Sa piyak nga bahin kang atang balitang lokal, gintupok kang kalayo ang balay nga ginapanag-iyahan ni Ariel Francisco alas 12:55 kaina kang kasanagon Oktubre 1, 2026 sa sityo Puro, Barangay District 3, Cebalo, Mantique. Sa interview kang K5 News FM sa San Jose, Senior Fire Officer 4, Gerardo Clarito, ang acting Municipal Fire Marshal kang BFP Sibalam, aragin payag nga base sa andang investigasyon na nabilin nga baga sa dapog ang ginhalinan kang sunog. Dugang pa ni Senior Fire Officer 4, Clarito, nga himo sa light materials ang balay, rason nga badasig dyan nga nagraptang kalayo sa diin, nagdangat sa 9,000 pesos ang ginbilin nga danyos. Ginapayag nga wara titaho sa salid kang balay kag or kang natabo ang sunog abangad nagpanaw or nagpanaraw sa patay si Ariel samtang nagpanabada naman sa birthday ang anak kadyang asawa kaibang andang tatlo ka mga kabataan. Gen deklarar naman nga fire out ang sunog alas 1:25 sa kagahon sa diin wara man timay na record nga nasamadan.
0: Para sa dugang pa nga detalye kang balitang lokal, ginapreparahan sa talaad kang gobyerno lokal kang Banwa kang Sebaste ang mga epekto kang ginapabot nga Super El Nino ilabiran sa kahimtangan kang supply kang tubig sa Banwa. Sa interview kang K5 News FM kay Mr. Ricky Jonella, head kang Municipal Economic Enterprise Development Office sa Konmido kang Sebaste, anagin payag nga nagahimo sanda kang mga tikang para masolusyonan ang kakulangan sa tubig sa tion kang among phenomenon. Ginapakigbahin ni Jonella nga sa talad, naga-install ang anda opisina kang submersible pump sa sityo Igpatuyaw sa barangay Poblasyon, isa ra nga water source nga Banwa kunsiliin sa mga pamaagi makabulig sa kakulangan kang supply kang tubig sa walo ka mga barangay. Nagpatigayon man kang repair activities ang municipal waterworks sa mga naranga nga distribution line. Samtang ginalantaw sa gihapon nga posible maapektuhan ang Usigan Spring kag Kipot Spring water sources kang Banwa kun magalawid ang mabatsyagan nga pagtaas kang temperatura. Ginaabisuhan naman ang mga pumuluyo nga magsepot kag magtipid kang tubig agad may gamitan na in kaso maeksperyensyahan na ang water interruption.
1: Sa piyak pagid kagdugang nga detalye kang balitang lokal, nakadakop kang 8 ka mga wanted persons sa Antique ang Police Regional Office 6 sa sangka semana nga manhunt operation sa idalam kang birada semana humalin September 21, 2026 base sa datos kang PRO 6 nga nasambit or nga sa nasambit nga numero 7 ang other wanted persons kag isa ra ka most wanted persons. Philippines. Samtang nagapanguna naman sa may maduro nga nadakop ang Iloilocos Police Provincial Office nga may 39 ka wanted persons, 29 ka OWP kag pulo ka mga most wanted person. Sa bilog nga Western Visayas, regyan sa 81 ka mga wanted person ang nadakop kang PRO6. Padayon naman ang hugot ng pagkampanya kang kapulisan sa pagdakop kang mga wanted person para sa katawhayan kag kalinungan kang komunidad.
0: Para sa katapusan ng balitang lokal, apat ka mga municipal police station sa probinsya kang Antique ang may bagong chief of police. Diyan ang ginalakipan na Nanday Police Captain Jomel Salarda kang Aninii Municipal Police Station, Police Lieutenant Sirlan Mabakyao kang Barbaza Municipal Police Station, Police Captain Alan Alagos kang Lawaan Municipal Police Station, kag Police Lieutenant Vince Jason Defensor kang Tobias Fournier Municipal Police Station, kaimaw kay Police Colonel Ryan De Varas, Provincial Director kang Antique Police Provincial Office, ang nasambit nga mga opisyal ang nakikita rin sa tagsa kang mga municipal mayor kang Banua nga andang pag-aserbihan agad ma-establishar ang koordinasyon kag mapabaskag ang partnership sa tanga kang local government unit kag police station sa pagpabilin kang kahiluwayan kag kaluwasan kang komunidad. Ang mga balitang lokal nga inyo nabatian ang ginatod kaninyo kang DTX 500. Ang DTX 500 may superior antioxidant properties nga sarang makapatay kang mga free radicals, nga sarang makapatay kang oxidative stress, kaangay kang pagpanigarilyo, paginom ka makahurubog nga rimno na pagkaon ka mga matamis kang mantikaon nga pagkaon kagiban pa. Ang DTX 500 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, silo naman kita sa balitang nasyonal. Wara kang rason para magpanic buying o kung mag-hoard kang bottled water sa tanga kang ginalauman nga Super El Nino. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wara man ti impormasyon ang gobyerno nga makaangkan kang kakulangan sa supply kang rimnan nga tubig sa mga tindahan ka grocery. Ginhingyo naman kang palasyo ang publiko nga magpreparara kang bastante pero hindi magbakal kang masobra sa kinahanglanan. Eksplanasyon ni Castro, mahimo nga magresulta kang pagtaas kang presyo kang bottled water ang tumaan nga pagstock bangod mabuhinan ang supply sa merkado. Mahimo man sino ka na nga magresulta diyan kang pagkabalaka sa publiko. Ginpayag man ni Castro nga kun nalampuwasan kang pungsod ang El Nino kang 2025, masarangan man diyan nga atubangan paagi kang insakto nga pagpreparar kag koordinasyon kang gobyerno. Ang balitang nasyonal nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, imo sa chia seeds, ang palaya extract kag di sugared sugarcane extract, may mataas nga antioxidant properties nga sarang makapatay ka mga free radicals tuga kang oxidative stress. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka rin, nakadetox ka pa. Para sa kampiyon nga kape, healthy nga kape kag kape nga makapadetox kanimo kag hindi makapaasid mga ka-K5, mag DTX sa Coffee Mix run.
2: Balita International.
1: Sa aton balitang international mga ka-K5, nagbinuligay ang mga pasahero kag crew nga mapunggan ang ginapahayag plano nga pag-crash kang co-pilot sa flight halin sa Dubai paagto sa Tel Aviv nga FZ-1073. Suno sa report kang Israel officials, ginbuno kang nasambit nga co-pilot ang piloto. Kasunod dya kang or nag-divert or kasunod ka dya, nag-divert kag nag-landing ang aircraft sa Tabuk, Saudi Arabia, kag makaligad ang masobra pulo ka oras, nag-abot sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv ang mga pasahero sakay kang Fly Dubai replacement aircraft. Padayon naman ang investigasyon sa motibo kang insidente.
2: Balita International. International.
1: Ang detalye kang balitang international nga inyo nabatian na ginatid kaninyo kang D3 Bio. Ang D3 Bio ang may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga nagatugro puwersa sa atin lawas, pambato sa hilanat, sipon, trangkaso, kag ubo. Magbakal rin kang magamit kang D3 Bio mga ka-K5.
2: Balita Sports.
0: Sa ilo naman kita sa Balitang Sports, sa madinalagan nga nabael ni Amaya Amparo Cuhuangco ang silver medal para sa Pilipinas sa Women's Compound Individual Event sa nagapadayon nga 20th Asian Games. Namanaan nga nakabos si Cuhuangco kang darwa ka puntos kontra kay Ashrifa sa Sipala para sa gold medal match. Naka-record ang Pinay Archer kang 27 points samtang darwa ka puntos ang nangin abanse kang anang nga kontra. Ang silver medal ni Cuhuangco ang pinakauna nga pagtambong kang Pilipinas sa Asian Games Archery Final sa diin. Ang orihi nga Asian medal kang pungsod sa nasambit nga sport ang nabuol kang 2014 kang nagdaaga si Paula Marton de la Cruz kang bronze medal. Ang balitang sports nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang MyTC. Ang vitamin C nga regyan sa MyTC ang nagatap na sa mga free radicals nga manghalit sa imong lawas. Gani magtumaran kang MyTC nga alkaline vitamin C para sa dugang nga immune system, dugang nga energy kag dugang nga proteksyon na maga MyTC mga ka-K5.
2: Balitang Entertainment.
1: Sa detalye naman mga ka-K5 kang ating balitang entertainment, nagsabat rin ang aktor nga si Patrick Garcia angat sa isyu nga ginapayag, ginabandon na ang anay, nobya nga si Jeneline Mercado kang nagabusong ang aktres. Ginpayag kang aktor nga sa lima na ka mga bata, si Jazz ang magurang nga bata na sa aktres samtang apat bata na sa anang asawa nga si Nika Martinez. Dugang na pangarangin bahal ang pagtiraw nga pagtiraw para kana ang pag-atipan kay Jazz Banged, wara dyan nagtiner sa anang poder. Ginpayag nga humaling kang 2021, pira ka beses nga nagparapit si Garcia sa aktres, apang wara dyan timay nabuel nga anuman nga sabat. Na manana nga nagumpisa nga nagdistansya si Garcia kang nagtuhaw ang isyu nga hindi tana ang tatay kang ginabusong kang aktres. Banged dyan, nakaangkan kang hindi pagintindihanay, kaga nautod ang komunikasyon kang darwa, mangin na sustento kang aktor na utod mana banged wara nagida nakaimaw ang anak kadyang bata.
2: Balitang Entertainment.
1: Ang detalye mga ka-K5 kang ating balitang entertainment ang ginatid kaninyo kang Freshness Duo, ang Klinika Deo Fresh kang DTX Beauty Soap. Mabaho kag may itim nga irak, may solusyon dyan. Mag-Klinika Deo Fresh. Ang Klinika Deo Fresh ang may virgin coconut oil nga nagapatay sa mga mikrobyo nga nagapabaho kang irak. Kag manggaranan sa vitamin E nga nagapaputi sa may itim nga irak. Sa Klinika Deo Fresh, kilikili mas maputi, mas mabango. Samtang pimples ba lang imo problema, hindi rin magkabala ka. Maggamit kang DTX sa Beauty Soap. May Beauty Soap ka na? May antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay ang mga germs nga nagatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients nga makabuligid sa pagkakas ka mainagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple-free, DTX Beauty Soap ang baklan kag gamitan.
0: Mga ka-K5, ang DTX 500, ang MyTC, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, kag Beauty Soap, kag iban pang mga produkto ni Dr. Amel Itang Uya, ang available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ground floor kang Kabasan Building, gawing to Barangay Kumona, San Jose de Buenavista, Antique, kag available man dyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kulasi Branch. Available man sa mga trusted nga mga butika marapit sa inyong mga lugar. Ang oras, 6:24 ron sa gabi. Inyong nabatian ang pangkabugusan ng pagpalayag kang D3 Bio Evening Newscast. Sa kadya nga adlaw kang Webes, uy, una nga adlaw kang Oktubre sa tuig 2026. Sa Taliwad, maayad nga aga o kung gabi mga ka-K5 sa aton mga listeners regyano, pasensyahan lang natin kay daw ka lutang si K5FM ka dyan. Pero maayad nga gabi ka natin nga tanahan. Maayad nga una nga adlaw kang Oktubre 2026. Pirar lang ka adlaw antes mag-Christmas ka K5 Junel.
1: Na lang, Pasko na!
0: Yes, sa 85 days rin lang magka-K5, nakapa-ipon rin bala ka mo, nakatawag ka dyan, nakapain kang inyong kwarta, bakal kang regalo, kag panghanda mga K5. Kaya man-anman natin nga masaka-saka ang kadyang mga Bermans, kapin pa ang mga barakla, nagaginakulang rin kung mag-bakal ka pa mag-December ka K5 Junel, kay Raka rin ang out of stock, kay Duro na nagpamakal nga November pa lang, ibang October, nag-amat-amat rin, yes. Kagabay pa mga K5, sa liwat no, sa kadyang adlaw kang ukon, kadyang bulan kang Oktubre, makatugro dyan kang dugang nga blessings, kasadya pagpalangga, kagproteksyon ka natin sa adlaw-adlaw mga ka-K5. Sa atin nga Facebook Live viewers regyan, kay Ma'am Raquel Abelion Talan, good evening, kag sa iban pa nga mga K5 natin nga nag-watch live, and nagapamati isang dangat transistor radio, good evening, kag salamat sa pagsuporta sa K5 News FM Philippines. Ginakulabos rin kita sa oras sa pangaral na lamang kang amon mga technical partner sa 95.7 K5 News FM San Jose ka K5, Garrett Fritz Palermo, 97.3 K5 News FM Bugasong ka K5, Gerson Lloydostan, 95.9 K5 News FM Kulasi ka K5, Emmanuel Cumla kag sanang station manager ka K5, John Reynard Apostol. Sa pangaral naman kang amon nga station manager ka K5, Arjan Villasor del Coro kag sa amon CEO Dr. Ramela Itang Uya. Sa kadyang gabi, kami ang inyong tagbalita.
1: Ka-K5 Junel Nanggan Tives.
0: Ako naman na si ka-K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabakas. Mga butika.
2: DGX 500.
6: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500. DTX 500 has tarentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: Excel food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Excel food supplement for men.
9: Mayad nga balita si Balumnon, San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod ka ninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito Ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
8: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
8: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

kapamilya, sa tanan nga mga suki na itong matang panabati, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta ka mo? Sa tanan man nga tagpalamati isang K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga mga ka-K5, sa gihapon, dalayon gid ang Diyos nga nagawapon sa aton, naghatag sa aton sa mayong nga timpo nga sa gihapon, magapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kamusta ka mo tanan? Kamusta ang aton kakamtangan? Sa piyak sa mga krisis nga aton ginatubang, aton gid nga dapat hatagan sang igtalupangod basi nga hindi naton o napabayaan naton ang krisis nga natabo sa aton kabuhi nga ang espiritual nga mga bagay ang aton kang tanan sa Dios hindi naton pirmi ginapinsar kay bangon sa krisis sa kwarta, krisis sa pangabuhi, krisis man kung ano mga krisis, pero ang krisis nga espiritual hindi tagini siya natulpangdan, delikado gid siya. Manang ay makuturan ang aton nga palatuntunan, pirmi kini nagapangabay, wala untat nga pangamuyo nga tani kita mga kabungtaw samtang hindi pa uli ang tanan. Manang kamusta ka mo tanan? Sige hapon, pasalamatan tagi ng Ginoo. Padayon pa kita nga makahimo sa pagwaragwag sa sining waragwagan, kag padayon pa kita nga makatuon sa pulong sa Dios kay maglabot ang tiyon nga wala na, hindi na natong mabatian ang mga pulong sa Dios kag aton na pangitaon, pero wala na ang tanan, tapos na. Amo na nga sa subong pa lang dapat aton gid siya nga tandaan nga aton sa kinanglanon, kay ang Biblia nagasiling nga ang Ginoo mismo nagasiling nga ibubo niya diri sa aton nga kalibutan. Iyang mag-abot diri sa aton kalibutan ang isa ka tigultong. Tigultong na hindi na naton mabatian ang iya mga pulong. Amo na susubong, ari pa man. So dapat din naton siya nga ano, aton siya nga pamalandungan, aton siya nga hatagan ing tarapangong. Amo na nga sa aton nga pagtuon subong, padayon kita. Pero sa hindi pa sa tanan, sa gihapon mga muyo anay kita. Takilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito lumulog muli sa inyong banal na lukmukan. At pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pinagkaloob na panahon. At maraming salamat sa pagkataon na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mong ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang siyo, pamilya at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming hinihiling sa inyo, ang physical, mental, spiritual, financial protection, at ngayon din sa mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Epinesus. Amen. Mga kabiyanan, mga kautoran, pirmin natin diri ginaliwat sa aton nga palatuntunan nga minapanasig kita na magtuon gid sa pulong sang Dios. Magtuon kita sa Biblia, ang libro sa tanan ng mga libro, ang masubo-subo nga ni kay nga aman bangod nga separado ang church kag ang state, ang simbahan kag ang aton nga gobyerno, ang aton nga estado. Well, hindi man state ang Pilipinas, dito man lang sa guwa, sa US ara dito na mga state, United States muna nga ang United Nations gani, pati kadamo nga ang miyembro sa Brazil. Karon bangod kay ang aton subong mga eskwelahan sa gobyerno man, biskan mga private nga eskwelahan, talagsa lang mga Christian nga mga school, Christian school, sumuna lang ang mayara Biblia nga subject, pero sa aton eskwelahan wala, private eskwelahan wala. Amo na nga kalabanan sa aton subong, ang masubo-subo, wala kita interes magtuon sa pulong sang Dios. Pero ano ayhan kung matabo nga ang pulong sang Dios, madula na. Madula balay ni siya. Ambot ang balon, hindi na batian sa radyo, hindi na batian sa telebisyon, wala na sa simbahan. Kay isa ni siya kadako nga krisis nga pirmi naton ginaliwat-liwat diri. Ginabalik na balik naton nga mayara krisis nga palaboton. Ginpropesya na siya. Ano ayhan kung matabo ni siya nga matabo, ay di wala na. Pwede ka delikado nga man
kay sunod sa ato na basa dili kung basahon naton ang Amos 8 versikulo 11 kag versikulo 12 amo ni ang aton mabasa. Nagsiling ang Dios pagi sa kapropita nga si Amos mag-aabot ang mga adlaw siling sang Ginoong Jehova na padalaan ko sing tigulutom ang duta, hindi tigulutom sa tinapay o kung kauhaw sa tubig kundi sa pagpamati sa mga pulong sang Dios. Na magasala-sala ang mga tao halin sa dagat pagato sa dagat kag halin sa amihan aminhan pagato sa silangan. Magaminalagan sila sa pagpangita sang pulong ni Jehova kag hindi nila ini makita. Amo na nga masugot kita sa hindi, magpatiman kita sa hindi, pero sa paglamot sa tiyon sa sininga propesya matuman ang mga tao magpangita pagato pakari ngaman bangun kay wala nato hatagi sang interpangud, wala nato hatagi sang importansya ang pulong sang Dios samtang sumong patanidaan. Ara na dapat na naton siya hatagan sang pagtuon gid nga inabalang hindi lang basta nga nagbasa na daw kwan lang kay kung kisa ang matabo nagbasa gani pero wala lang sa ano kay grabe sa subong ang nahatagan sang pertigid nga mga pang-atipan ang cellphone bisan diin ka grabe mga estudyante mga may edad na magbiyahe man na arang cellphone kung diin man na sila nagpagkanto eskulahan cellphone kay gamit ko ng referensya pero kamusta man ayhan ang pulong sang Dios wala. Ang nga kung matabo ni siya nga propesya, basta nga damugid ang maghilibi. Nga man maghilibi, bangod kay ang Ginoo, nagbuo na siya nga kaakig, may kaakig na nga matabo sa kalimutan. Ang nga nga, ang matabo, magapangita ng mga tao sa pulong sang Dios, pero hindi na makitaan. Nga man, bangod kay wala gani interes, di ba la? Diba permanente ginaliwat dire na bisan ka mo mismo nagapamati ang pulong sang Dios boring pamatian boring siya naman nga boring hindi ka makaguanta hindi ka makaguanta sa isa ka oras mong pamati sa simbahan magreklamo ka dayon naman kaya mga siling kang grabe naman na ka ano naman na kalaba na makalawig naman ang pagtuuna basta siya na maghambal dra muna nga mga kuturan ang mga tao nga wala mga hatag balor sang pulong sang Dios amo na silang nagadali-dali pagkato pagkari nga naglagaw gikan sa dagat pagkato sa piyak na dagat gikan sa minhan pagkato dito sa silangan sa pagpangita sa pulong sa Ginoo pero ano nga sila isang propesya nagsiling ang Biblia hindi nila ini makita wala na may tigulutom sa duta hindi tigulutom sa tinapay o kung kauhaw sa tubig kundi pagpamati sa mga pulong sang Ginoo na ano ang hindi nila ihatag para sa isa ka pulong sa pag-uyon gikan sa Dios apang hindi dapat sila gutom kaguhaon hindi na hindi na makita wala naman magwali wala naman tanan ang muna nga amuni ang dako nga krisis nga ginasiling na tunri palabuton nga mga tao mga pangita pero waay na adlaw-adlaw ginatamay nila ang kaluwasan nagapabalor sang lutanon nga mga manggad kag lutanon nga mga kalipayan sing mas mataas sang sabisan ano ng mga langit noon nga bahandi o kun paghaylo. Ginsikoy nila si Sos kagintamay ang iabalaan nga mga pulong. Ang mahigko dapat magpabilin nga mahigko tubtub sa walay katapusan. Amo na nga masubo-subo ni siya nga propesya. Kaya nga man, sa subong ang inhatagan sang maaya labaw gina maing talopangod ang kaalam sa kalibutan. Nga man, kay kung may makagraduate na gani, bisan graduate pa lang sa elementary, proud na kaayo nga mag-post sa Facebook
kay nakatuga dayon ara ang ilang certificate. Bisan papel pa lang na hindi pa gintuod. Oh, basta ang diploma ko no. Ah, lipay na. Proud kayo. Dayon damo kayo mag-appreciate. Dayon thank you. Pasalamat man. Pero may nagapost bala nga bangod kay ila bata, grabe ka dasig, grabe ka pisan nga nagasimba, nagapisan nga nagatuon sa pulong sang Dios. Why pa ko kakita ang nagpost ay? O, sino-sino nakakita? Kamu na nga, sa Biblia, siling ni Apostol Pablo, pinagi sa pulong sang Dios. Dutaon ko, ha? Nadulaon ko ang kaalam sang mga maalam. Taglaon ko ang pag-intindi sang mga malamon. Lain naman nga, daw propesya ni Apostol Pablo. Nga man, kaysa atong ginbasa, paglabuot sa tigulutong sa pulong, madula na ang ilang handom sa kung ano ang kaalam nga man, bangod kay ang kalatan ara, nagtupa na sa kalibutan, hadlok ang mga tao. Manang habal ni Pablo, diin ba lang maalam, diin ang iskriba, diin ang mga manong baisay, sini nga kalibutan. Wala ba lang ginhimo sang Dios nga kabuangan ang kaalam, sini nga kalibutan? Amo ni ang bugat nga daw indi na tunobaton kay nga aman ginkabig gani gali nga kabuangan lamang sa atong bangsang Dios ang kaalam des kalibutan basta kay indi man siya nagkahinay santo sa Dios. Anong butang balon mas nami tani gani nga ang kaalam sang Ginoo kag ang kaalam nga aris kalibutan updon sila. Anong ang butang balon? Nga tani man, gamiton siya para sa Ginoo. Nga man, kay hapos lang tani, intindihon ang mga pulong sa Dios kung alam ka, kung laudi ka, abaw, grabe na. Ano man nilang maglambot ang tihon na yun, ginhambal na rin sa versikulo 21, kaya ang kaalam sa Dios, tungod sa kaalam sa Dios, ang kalibutan wala makilala sa Dios, paagi sa iya kaalam. Nga man, kay ang kalibutan wala makakilala sa Dios sa mutambalon, wala nila o hindi nila natsindihan ang pamatasan sa Dios. Ang mga kabuhi nga tani, mangin kabuhi man nga namutaan sa Dios. Lantan niyo koron. Bisan magkanto ka sa bilibid, magkanto ka sa halimbawa sa prisuhan, BJMP, halimbawa na lang. Pamangkutan mo na mga adik dira, Christian, Sir Christian ka sir, Christian ka madam, o Christian, nag-aakon niya ang kuugyapon Christian. Pero, ato sa prisuhan nga aman kay Dan Puser. O, di ba? Mga kriminal, nanggutan mo. Sir Christian ka man, o Christian, o tinga nga yung patay mo ang imo nga isang katawo, isang kapareho. Mga makawat, nakawatan, tulisan, mga korup sa gobyerno. Pamangkutan mo sila. Christian na sila. Na Christian, ang isa lang di Christian ang mga tao nga kontra sa Dios. Mambalta nga di Christian, pero kalabanan sa aton sa Pilipinas, Christian kita, nag-aako kita Christian. Adi ko luya. Pero sa sinangat yun, amo nang para sa Dios din kabig nga kabuangan lang ang kaalam sa kalibutan kung hindi ni siya nay santo sa kabuton sa Dios. Pero may nami nga mga pulong ang balaan ng kasulatan. Hambal sang Dios paagi kay Jeremias. Siling diri sa nga, babasa ta sa Jeremias 9, versikulo 23-24. Amo ini ang ginasiling ni Jehovah. Ang maalam nga tao, hindi magpabugal sang iya kaalam. Hindi maghimaya sa iya kaalam. Pero ang version sa Biblia ni ang glory, kay glory ni siya sa English, ang magpabugal diri. Sabagay kung self-glorification, daw ka na pagpabugal mong Japones kagulingon. Kay, ang sa English tani, let not the wise man glory in his wisdom. Na? Muna, then the mighty man glory in his strength, and the rich man glory in his riches. So, mutambalon nga, ang maalam tani, hindi man magpabugal sa iya nga, or hindi man maghimaya sa iya nga kaalam. Kag ang gamhanan nga tao hindi magpabugal sa iyang kusog kangay subong laban sa mga may ara lagko nga posisyon general ka man sa mga sundalo isa ka man ka gobernador mayor o congressman
o senador o labi na presidente sa nasod, sa nasyon, kung ara na sa poder, may mga tao nga grabe. Yung kadlukan nga aman, kaya gamiton ang ilang power. Gamiton la power, dahil pwede na kabugalon. Amun ang hindi malipay ang Ginoo, amun nga daw wala sila makakilala. Paagi sa ilang kaalam, paagi sa ilang bugal, ano, paagi sa ilang gahong, paagi sa ilang manggad, wala na sila kakilala. Nga nga subong nangin rampant, nag-viral, ang AJK. Ha? Ano nang AJK? Extrajudicial killing. Ano nang nakasuhan ang dating presidente? Bangod sina, kag may mga nadamay nga mga tao, bangod na sila gahong. Bangod na sila manggad. Bangod na sila alam. Di ano natabo subong? Di ba? Amo na nga, grabe, makita mo na sa mga post sa Facebook, katuka sa YouTube, mga videos, makita mo na lain-lain. Balusanay lang sila sa ilang mga isyo, pihak ang pihak. Mayo na lang ang Presidente Subong, medyo maka-appreciate kita kay nga. Nga ma-appreciate na ito? Ano ma-appreciate na ito dito? Why gid siya nagkasapak lang sa kung anong mga pagyaguta? Wala. Hindi ka ang isang iban nga grabe. Pahugon ka na yun. Amo na nga. Dari na ito makita. Dari makuturan. Panghambal nga ang pagi sila mabunga, makilala niyo sila. Dari na ito makita ang matuntuod nga mong kahoy, kung anong klase nga kahoy. Amo na nga dari, balikan na ito ng bersikulo dari sa Jeremias. Kapitulo 9, 23-24. Pasahon ta na lang ni tanan. Amo ini ang ginasiling ni Jehovah, ang maalam nga tao hindi magpabugal sa iya kaalam. Kag ang gamhanan nga tao hindi magpabugal siya nga kusog, ang manggaran nga tao hindi magpabugal sa iya manggad. 24. Apang ang nagapabugal magpabugal sa sini, uy pwede gali, magahimaya sa sini, kay glory man ni tani. Nga may paghangop siya, kag nakakilala sa akon, nga ako amo si Jehovah, nga nagapakita sing mahigugmaon nga kaayo, katarungan kag pagkamatarong sa duta. Kay sa sini, nga mga butang nalipay ako, siling ni Jehovah. Diri nalipay ang Ginoo. Amo na ang akon kita nakilala sa Ginoo, pagi sa aton nga kaalam, pagi sa aton nga manggad, pagi sa aton nga kusog. Kung nakilala nato ang Ginoo, malipay siya. Dakong din siya kalipay nga aman. Amo niya ang matuod gali nga pagkilala naton sa Dios. Kung kita nakakilala sa Dios, wala ang madula ang bugal. Na, madula ang bugal. Mangin mapinubuson, mangin maluluyon, nag-exercise ang pagkamahigugmaon, katarungan o hostisya, pagkamatarong, kaya mo gini ang ginkalipay sa Diyos. Naman na nga, ang Diyos hindi magaluwas sa mga tao nga ara sila sa ilanga, kahimtangan, sang pagpabugal lang sa kagulingon. Amo na nga, sa aton nga pagtuon makuturan sa Biblia, ang Biblia, kung aton tunan maayo, gamiton naton ang kaalam nga aton nabaton halin sa Ginoo. Amo na nga, madula ang bugal kag mangin mapinubuson, kag ang kabuhi ni Kristo nga iyang ginbilin bilang halimbawa, amo na ang makit-an sa isa katuod-tuod nga Kristiyano. Amo na nga, kita ng mga tao na may katapusan. Wala kita makakilala sa Diyos. Dapat aton intindihon maayo nga, aton gali makilala ng Diyos, kung aton tunan maayo ang Biblia. Mahimo kita nga magtinguha sa

sa espiritu kag sa intelekto o sa utok agud nga makapakig-away siya para sa kamatuoran kag pagkamatarong. Kay siyempre ang kaaway ara na pirmi. Nga bala nga aton mga pamatanon kag bisan niya itong mga hamtong na madali nga madala sa pagsulay kag sala. Ini bangod nga ang pulong sang Dios wala ginatun-an kag ginapamalandungan subong sang dapat. Kun ini ginapresyar mayara sang isa ka nasulod nga pagkatadlong isa ka kabakod sang espiritu nga magabato sa mga pagsulay na istanas sa paghimo sang malaot. Ang isa ka maligon napatuod nga gahong sang kaumbuton wala ginadala sa kabuhi kag kinaiya. Bangod ang sagradong instruksyon sa Diyos, wala ginahimo nga pagtuon kag ang tupiko sang pagkamatarong. Agon nga pamalandungan. Wala siyang panikasog, ginahimo nga dapat mayara sa pag-angot sa unahuna, sa putli, balaan nga mga pangunahuna, kag sa paglikaw sinihingikan sa kung ano ang hindi matindo kag hindi matuod. Wala siyang pagpili sa maayo nga bahin. Ang pagpungko sa tiilan ni Jesus, subong sang ginahimo ni Maria sa pagtuon sang labing balaan ng mga leksyon sang Diyos nun nga manudlo. Agod nga ini, mabutang sa ibusoon, kag mabuhat adlaw nga pagkabuhi. Amo na nga importante katama, amo ni ang pinaka-importante nga ma-aplikar sa aton kabuhi ang mga pulong sang Diyos nga atong iatunan, mangin guide sa aton kabuhi, kag kita mangin kaangay sa mga una nga mga bayani sa mga pagtuo. Amo na nga ang pagpamalandong sa balaan nga mga butang, magapataas kag magapaputli sang unahuna kag magapauswag sang Kristiyano nga babae kag lalaki nga mga nagalagad sa iya. Huwag naman ito siyang timpo ang mga padayon pa sa gihapon sa aton nga patutunan sa gihapon tapos ang tanisumbong nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinulipong ito kami po ay dumulog sa inyong banalang luklukan at pinasasalamatan namin ang inyong dakilang pag-ibig patawait nga bay. Maraming salamat po sa pagkataon aming nagamit pinagdalo mo sa amin. At maraming salamat sinong banal na mga salita. Lang yung nagpalaala kung paano namin pag-aaralan at isa sa kabuhayan ang inyong kalooban. Pagpalaim mong ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ang siyuro kami looy at pamilya. Patuloy nawa ang mga upala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection at ngayon din sa mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis ang pangalan ng Mipinesus. Amen.

0: www.clinicadthreebio.com.
1: Clinica D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluyan ako matyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog itang
0: DTX
1: 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako, ng diabetes. Sa nabatian ko, ang DTX 500, nag-try gid ako, nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
3: Gah, ma-joy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sige ka, kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permilang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag, nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos

0: ang tuman niya kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavion.
4: Ini si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: K-5 Kalingawan Time!
6: Hello, Tay?
7: Ano to, Anat?
6: Honeymoon na namon sang asawa ko subong, Tay, pero hindi ko kabalo ko na nung ubrahon ko.
7: Ay, abaw nga bata, di. Amo di ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo, isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya?
6: Oo, Tay! Ari na, Tay! Nahimo ko na!
7: Okay na?
6: Oo, Tay! Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya!
5: Yeah! Hey! Kalingawan Time!
8: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
1: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: You may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: You may D3.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!

0: X500.
1: Kasyal, hindi siya sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX500. Mabakal sa mga butika. DTX500.
2: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX500. Nagtumar ako.
3: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX500.
0: DTX500. Mabakal sa mga butika. X10 Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
0: X10 Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangabi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da ha! Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
7: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na nga ako nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Rabo. Barbero, Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid Gang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darren Villavion.
12: Ini si Kirby John Panes Agravan.
9: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
13: Five Kalingawan Time!
14: Sa Guasang Balay, may nakabutang nga ice for sale!
15: Mabagal!
16: Ano baklon?
15: May dulce ka mo?
16: Wala!
15: May soft drink?
16: Wala!
15: May tinapay?
16: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo oh! Ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
15: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano baklon ko!
13: Hey! Hi! Kalingawan Time!
16: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
9: K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Mga butika. Ang story ata sa mong is vitamin K. Amo ni gabulig sang palapuyot sa katundugo kung mapilasan ka, no? Dasig magmalangin mo pilas, kigalapuyot na yun ang imutugo. Tungod, okay ang absorption ni vitamin K. So kung nubuo ang imo vitamin K, wala ka K nga mapilas kiba si mapatay ka sa bleeding, no? Biskan pila pa kasako nga ikaunon mo nga vitamin K kung wala ka sang precursor, sir boy.
3: May precursor dapat.
2: Ang rason nga ang ma-absorb siya, wala kaya gainom di tribayo, useless dia po ang vitamin
3: Correct.
2: K. Oh. Amo na nga kung mag-chins oil ka, pili aman ang oil nga.
3: Ang good nga oil.
2: Hindi nga puro trans fatty acid. Mga mantika lang ang makita mo sa price, mantika makita mo sa lechon, mantika makita mo sa mga mantikaon yung pagkaon. Wala na yung pulos. Wala, ang pinaka the best kung mag-chins oil ka sa imulawas, it's the BCO, sir boy.
4: Correct. It's the BCO.
2: Ang BCO, isa sa mga precursor para ang mga vitamin K sa imong ang ginakaon mo magamit.
4: Correct.
2: That's why, ilis ka na sa imong nga vitamin D3. Mm-hmm. Ang vitamin D3 nga may upod sa manami nga mantika. It's the BCO.
0: D3 Bio.
2: So let's go back to vitamin K. Ano pala si vitamin K? Ano pala ka-importante ini? Vitamin K is important for blood coagulation. Mapilas ka. Siya ni sang taga-recruit sa mga plate. Let's mo. Mapilas ka, sir boy. Gulpi lang na yun mga kipotent siya.
5: Ang kipot siya dahil.
2: Meaning pa, bastante na D3 Bio yung mulawas.
4: Correct.
2: Ang vitamin K, isa ni sa ka-precursor man nga manami ang imo bone.
4: Bone formation.
2: For bone formation. Ang iya partner, si D3 Bio. Gapon. Nga ha. Si D3 Bio may vitamin D3 nga paaman. Ang vitamin D3 ni, pag mix ka ni sa vitamin K, nami ang absorption of calcium and phosphorus sa imo brain, sa imo bones.
4: Ang bone formation, ang bone metabolism, mayo sir mo.
0: D3 Bio!
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mabakal, sumang buti ka.
7: Yes, Doc Sam. Kung naman sir, pigaw ko na ordinaryo nga vitamin D3 lang.
2: Okay,
7: wala isa sang upod eh.
2: Kung ako may papiliyon, Dok Sam, D3 Bio, tapos plain lang ang D3. Nga ma-plain D3 ko man, kuya sa D3 Bio.
8: Okay, ang D3 Bio, may alak ginatawag na medium chain triglyceride, lalo na si lauric acid, no? May himo ni si lauric acid monolaurin. But before ni siya may himo monolaurin, putiktahan niya ni ang akong good bacteria sa aton chan, nga ga-synthesize sang vitamin K without probiotics. Hindi ka maka-form vitamin K. Ano ang ebidensya sini? Ang infant, bago pa lang nagwa siya mother, hindi pa ni siya ka-form sa vitamin K niya. Nga, that's why the reason kina-injection ng vitamin K magwagin. Kay wala pa siya good bacteria siya chan. He needs to eat solid food para maka-form probiotics sa chan. So, amuna ka-importante siyang probiotics. Yung probiotics nga ini, ginapadamo ni D3 Bio. Ginapadamo ni D3 Bio nami ang formation sang vitamin K sa imo chan.
2: Ang vitamin K, siya ni ang ga-regulate sa imo blood calcium levels.
4: Correct.
2: So meaning pa, anong buti pahangop nga i-regulate niya? Kisa kung sobrang calcium sa imo, ano, imo dugo, gataas imo blood pressure. That's why, ang tao nga nami ang absorption sa vitamin K, kay gainom D3 Bio, sir boy, malayo
4: sa
2: hypertension.
4: Hypertension, correct, no?
2: Isa sa mga ginarecommend sa mga naturopath doktor, resitahan lang vitamin K. Kaya ang purpose gali, para ma-regulate ang blood calcium. Di ba kung di mo na ma-regulate ang blood calcium, makakuha ng imo ano?
4: Makonstrict.
2: Amo na hatagan ka sa doktor sa ano? Calcium channel blocker.
4: Yung vitamin K, natural calcium.
2: Pero kung gusto ka nga natural nga pagi para makontrol ang ano blood calcium, ma-regulate ang blood calcium, vitamin K.
4: Ah, natural.
2: Pero, dapat may sakto ka nga precursor. It's D3 Bio. This is good news also sa mga babae nga may ara heavy menstrual periods.
4: Correct.
2: May no mo juices like green leafy vegetables plus D3 Bio, makontrol niya ang sobra ka ano damo nga gaguluwa. Amo nimo, isa na sa mga simptoma nga kulang ka vitamin K or ang vitamin K nga maginakaon mo wala maabsorb kay wala ka gainom D3 Bio. Amo galing na himuon sa mga babae nga may ara heavy menstrual periods.
0: D3 Bio with physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio, D3 Bio, health, News.
5: Kak K5, manan mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga wala kang pagpamaan. Gani, natuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag lat-an ang evacuation plan imaw nga imong pamilya. Samtang

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal

0: ATX 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata. Permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gitang TTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Baturo Has City. May sakit ako ng diabetes. Sa nabatian ko ang DTX 500, nagtry gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
4: Gaw, mag-joy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
7: Extend, supplement for men.
6: Gawa sa maca,
7: isang herb na nagpapataas ng ating energy
6: at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
7: Extend, supplement for men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permilang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adla para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
7: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos

0: ang tuman niya kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavion.
4: Ini si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: K-5 Kalingawan Time!
6: Hold up, day! Ihatag siya akong tanan yung kwarta mo!
7: Ako? Hold upon mo? Wala ka bala kakilala sa akon? Congressman ako!
6: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
5: K-5 Kalingawan Time!
6: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
1: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isaag. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabagat, sumagabot ka!

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Salvador Estanina. Taga Davao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
4: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da ha! We! Matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Rab. Barbero, Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Inis si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
12: Inis si Kirby John Panes Agravan.
10: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
13: K-5 Kalingawan Time!
14: Salawahan ka! May kabit kagalinga 18 years old!
15: Oh, hindi na yung matuod!
14: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
15: Hindi gani ina matuod!
14: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
15: 19 years old to siya, hindi 18.
13: K-5 Kalingawan Time!
14: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhanta ka ron. Ano

0: pala ining mga interesting facts, no, sa aton utok, no, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan, no. You listen, kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton hibaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok, and paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina nga discussion karon si Doc Ramil Oy, amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil,
1: sa tanan natin yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikayong lawas. Magandulong sa inyo sa mga mapuslanon nga informasyon. Kaya siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, Kags for Biotic.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay Lay De La Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar?
3: Pagpigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
0: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig, isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
1: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty C.
0: Dapat
1: ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ang aton utok yang pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
0: Husto.
1: Imagine ba, 20% sang oxygen nga atong ginahawa nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto, no? Kabalo ka ma, kabalo naman kita nga kun diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nagaproduce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals, no?
0: Higo.
1: Kag mga lata ka, higo. Harmful oxygen molecules nga kun hindi makontrol ini ang magaguba sa imong selula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan, ang imo nga brain neurons o ining selula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani perme na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
0: Husto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
1: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
0: Tagalik.
1: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection. Gani ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the rate sa ilang nga gituag teens.
0: Gusto mo galing na, no?
1: Lainyang, ano,
0: ang adult.
1: Ang adult, kag ang ano, bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang vitamina sa brain. Muna gani, permanent madumduman mga kaluluhan na ito, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas. No? Kaya isa na sa mga importante, ang antioxidant.
0: Food for the brain.
1: Food for the brain, no? Ti, muna nga, kung ako bi, mga bakabataan ko, Sir G, pinapainom ko, ginaditin, sa 500 na laudlaw, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang gituwag interconnectivity sa brain.
0: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour, ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galing Dr. Ramil.
1: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or maano, maano bang namin ngayon?
0: Gulpibi nga mapunggan.
1: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
0: Ginakuyap ang likal.
1: Diba, may mga kilala ka mong amuna. Siyempre, gabi nung guanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. gani gatiskog na ang mga muscles mo. Kinahanglan, Sir GP, ang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain din dyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo, maayo pagtrabaho sa utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imo nga mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
0: Ano niya, Dok, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang akon gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
1: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptor sa imo alingagnag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na, bugnaw katawa?
0: Oo, oh, sakit mo.
1: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
0: Sakit ulo.
1: Mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka dayon sa hindi cold nga tubig. Agad nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
0: Bangod nag-generate kala isang electrical.
1: May connection.
0: Gani. Bangod nga nag-generate kala isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
1: Actually, around 23 watts, Sir GP.
0: Ay, no? Bigali, no?
1: No, as in, mapasiga sinang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
0: Uy!
1: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
0: Nice!
1: Paborito kagid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulses, Sir GP, amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nag-post. Mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganali imong brain kung sobra sa 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na persa, hindi ka maayo makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permi ha pag-inom.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
5: Gina Cano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
4: Sa kadlo, kapila ka mag-inom?
5: Sa DTX 500. Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
4: Subong, kamusta?
5: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
2: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
6: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong gawas
0: sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Sa mga mahilig na mag-exercise, hackwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa da? ini ang mga physical activity ang nagapromote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
1: Lain gyud man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidant sa okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag vitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP.
0: Amo
1: na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar siniti ang banya takpan na mo tungod sa busy. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500 kag Mighty C kay paari hasta subong pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni kung magmahalan ni sa market mahal man eh. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C may kay kumpleto ini sang gitawag nutrients nga kinanglan sang imo lawas labi na kun aktibo ka sa sports o kun exercise.
8: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
0: Gusto.
1: So, kaon ka mga ano, processed food, ti maubis ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council at World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gid nagkaon sini. So by religiously taking sang DTX 500 Mighty C or Pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya Sir Kevin sang baho nga odor sa imo nga kalawasan kag ilok.
8: Syempre Sir JP, no, para ma-prevent ang body odor kag ang indi manami nga relasyon sa imo nga isig katawo, no, kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo gamit ang aton kampiyon nga sabon, ang sabon nga may ara sang antioxidant nga naga maintain sang nutrients kag moisture sang imo nga panit, at the same time nagapahamis, nagatinlo sang imo nga lawas, no. Ang DTX Beauty Soap, ang DTX Beauty Soap may antioxidant halin sa DSE, may ara sang dahon sang bayabas kag VCO nga nagapatay sang kagaw sa imo lawas nga nagatugas ang body odor. Kag syempre may ara inisang dahon sang Madrid di Cacao nga may antifungal properties nga specialize sa pag-prevent sang mga skin diseases kaangay sang eczema, apok, lanag, athlete's foot, bun-i nga tuga ina sang fungal infection. Kag may ara ini sang papaya extract nga bugana sa papain nga nagapahamis kag naga pakinis sang imong kutis.
1: Tapos ligo Sir Kevin, hindi pa naglipatan na.
8: Dapat kumpleto.
1: Sa mga gapangita klinika Diopress sa Bilabola sa mga kuana, sa mga butika, butika. Sa mga aton nga ano, aton nga
8: clinic
1: stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no. Pwede ka mo kanto da kag check up subong adlaw, no. Kag sa Kabangkalan, no, schedule nato sa check up naton. The same time kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
10: Kape nga healthy.
1: naka-detox ka. Kami na, may antioxidant ka pa. Iwala sa ibang Sir Kevin.
10: DTX
1: Clinica, DTX Coffee Mix. Yung DTX Coffee Mix, ya, pwede damo ka, pwede damahin mo. No? Pwede mo nga dugangan sa ang kapsula sa ang DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
8: Or ang kay engineer nga formula, no?
0: Extend.
10: Ibobod.
0: Cocktail.
1: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, we recommend iningituag DTX Premium.
8: DTX Coffee Mix Premium.
1: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga, pang namigin niya pang cancer. Pero, may ibang tanga kape, Sir Kevin.
8: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee. Ang prebio coffee, ang kape, nga may probiotics fortified with prebiotics. Nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
1: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
8: namit sabor.
1: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, nila paglipatan. No? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada simana.
8: So, nami ang DTX Herbal Oil, no? Kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles
1: makakas
8: mapagwa kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas
0: kag may choices sila
8: may choices sila Sir JP duha ka variant lemon scent kag lavender scent ang lemon scent nami ni siya pampanami sang inyong mood gapahappy sa inyo pero kung gusto niyo medyo relax ka mo nami inyo tulog ang lavender scent no.
11: DTX 500! Kulang sa pagkaon sang utang kang prutas? Hindi ka magkabalaka! Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Pangontra sa makahalit niya free radicals! Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
12: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow! DTX 500.
0: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
11: Talk ni Doc.
8: Thank you Sir JP. So aton subong pag-iistoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang Klinika D3Bio kag Klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood. So no, sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem ang Klinika D3Bio kag Klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
1: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now high blood, pag may high blood ka katunga sa lawas mo pakadto na sa kuan mo
0: syempre
1: lulubngan
0: delikado na yan.
1: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check on mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo
0: ng high blood. Kibot ka lang kung ba ng kidney mo.
8: Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
1: Especially kung may white coat, white coat hypertension blind, palapit pala sa doktor, kita lang sila sa
0: taas BP,
1: na high blood na dahil. So, delikado. So, paano ang sporbiotics kag ining ditribayo makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan kag nami ang ano ang flu. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si sporbiotics kag wala ining gitawag ditribayo. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka ditribayo kag palainom ka sporbiotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag sporbiotics ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kwan.
10: Dasig lang ginapalapan.
8: Relax ang imo.
1: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka sporbiotics kag i-combine mo sa gitawag ditribayo. Ti kung ini nga mga ano, ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano, ang trabaho sa imo nga kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So, in short, ibagin niya kung palainom ang ka sporbiotics, palainom ang ka sang ditribayo, kaya nga, malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre, itong mga bad cholesterol, matama itong to, kakas sang good cholesterol nga makita sa ditribayo.
14: T3, bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang T3 Bio kana ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
14: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3 mga butga D3 alkaline nga vitamin C.
16: Ko si Ricky, isa ko ka guard sige kog pulang kog buntag gabi imo nang lands akon nga kubra alerto gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check up bisita halan
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
18: Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City,
19: atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Galibo Ventor Building, Osmeña Avenue,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique,
18: Wankyong Building,
19: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall,
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
19: Kulasi,
18: National Highway,
19: kilid sang LBC,
18: Clinica de Alternativo Medicina,
19: Kabangkalan Branch,
18: located at ACM Building,
19: Texas Street,
18: Corner Bread Box,
19: Kabangkalan Public Market,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
19: likod sang Pag-ibig Office
18: and
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City,
19: Ernai Street,
18: fronting Paglaum Sports Complex.
8: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle induced hypertension? But silingon nagka high blood ka, bangod sa imong lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Sporbiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang sporbiotics nga ara sa Clinica Sporbiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka. Agud indi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amo ning ginatawag naton nga cytomegalovirus, isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sini nga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinicas Probiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no, kung may gwardiya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinicas Probiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinicas Probiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP istoryahan.
1: Sir Kibin, ya, ano, wala pa ko ya high blood ya, ginom na ko probiotics kag D3 Bio. Mahi blood ka pa? Mahi blood ko guro, hindi na ko kainom eh.
0: Nang manila nga an ounce of prevention. She's worried about the cure.
1: Ano mo mas, ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
0: Correct.
8: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
1: Ang Kamil? D3 Bio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay, kagaw. Sporbiotics na.
0: Gusto?
1: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
8: Sporbiotics man, sa H. pylori.
1: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics.
8: Sporbiotics man.
1: So, kung i-combine mo si D3 Bio kag Sporbiotics, no, kaya niya nga patyo ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3 Bio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm,
8: way ka la parasite,
1: mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi gini kanan ti mostly ka bataan sila gini biktima sini mo mga hindi proper ang hygiene.
10: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no, hindi magabog tapos hindi istarambla sa nga kagaw, no, mag oil pulling kita, no, sa nga klinika D3 Bio, no, kung isa Dr. Mel gina pares ko na ginausap wala niya ang Sporbiotics, no,
1: kaya ako nagsam wala ko ginausap itakaan ko gisa sa kapsula ginakakaskos kapsula daw nagkaon lang ko kuha na
0: ipatesting ko ni Dr. Mel sang powder form yung lang ginkaka sa kapsul dito ko nami laman
1: tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mo
8: fructo-oligosaccharides.
1: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kwan, probiotics.
10: Tingin na patay niya na Sir Kevin ang ginatawag Streptococcus mutans, yung mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika D3 Bio kakag Sporbiotics, malikawang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, nga ra sa D3 Bio Sir Kevin nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
0: Tingala ka kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kisa cancer sore nablang mga
8: init-init.
0: Abi mo tud sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabuli?
1: Siyempre ang probiotics sila na tagahimo sang kuan mo B vitamins.
0: Exactly.
1: Kinanglan ka pa mga suplemento na sang B vitamins.
0: Oh.
1: Got derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins kay gamiton gid sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka D3 Bio kag Sporbiotics.
0: Exactly. Especially Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na pati good bacterias mo.
8: May ginapasin.
0: Repopulate mo D3 Bio plus Sporbiotics, kampyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi type. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: K5 News FM. News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, permela nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Abakal sa mga butika.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Norma Vista, taga Baturo Ha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Abakal sa mga butika.
4: Gah! Mag-joy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang bakin ako.
6: Hindi makarima! Mag-extend ka!
7: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend, supplement for men. Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Probiotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka. Kasakit ang tiyan, Probiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Probiotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Probiotics.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha?
8: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
11: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako.

0: tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavion.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: K-5 Galingawan Time!
6: Day, alam ka sa mat?
7: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
6: Bawa, abisigit, tisningan ta?
7: 4 plus 2.
6: Ay, kahapos?
7: 6E?
6: Bawa, alam, gid man. Tisningan ta pagid, be?
7: 2 plus 4.
6: Ay, 9E?
7: Ha? Nga, nag-9? Do, ginsuli ko malangang pamangkot?
6: Bauti, siyempre, ginsuli ko manang sabat, eh? Bis in mat, gani mo?
5: Hey, bye! Galingawan
8: Time! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
1: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
8: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
9: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gito ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
10: May mga barikada pa na.
9: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
6: D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagod ka.
9: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
10: Oh.
9: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
10: Daw import gali ni Doc.
9: Oh, import siya.
10: Yeah. Pa-import kaya.
9: Your second immune system.
12: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ning ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
9: nga ginakompos. Ang mga train, gipang train.
12: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
9: Ang rin, D3 Bio, import immune system.
12: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
9: siya nang import mo, pasulog mo nga iban nga immune system.
12: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga rasa D3 Bio.

0: nag-assure immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 bio nag-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
1: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
0: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
2: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
0: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
2: paborito gid sa kagaw.
0: Oh, paborito
2: dapat na kung plakaw ang katamis.
0: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
2: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compound yan ang panubo sang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo aramis wow. DDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabalik si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Deo Fresh, ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggot,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kakulkatol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: May ko bala ang imut.

0: 88.7 K5 News FM. Well, sa mga K5 naton, pinis na pasudlo ni Guru Sera para matiyak man nila dito. Naman, matiyak nila tingaw. Gimam, kiwa. Well, K5 Oras Pilipinas is 10:18. And this time check is brought to us by DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Sa mga K5 naton, nalilang ginawa may panawagan. Lagi na importante ni panawagan. Pagwa taguro tsura ni Ma'am Kim. Ano naman? Pwede, Han? Pwede, siguro K5, Jessa.
1: Isan bedroom, ano na siya? Bedroom face.
0: Bedroom face. K5, panawagan. Kita ka na. Kita importante ni nga panawagan. Nagsaka ni si Sasson na to, no? Nagpangabay nga may panawagan. Na K5, Kim?
1: By the way, K5 John, no, ginapanawagan sa konsiluman na nakakita o kung nakapulot no, sa cellphone. Ngati may actually may picture K5 John. Actually, ang ining brand, Poco, K5 John. Pova.
0: Machokolet, oo.
1: Pova. K5 John, ano na pro Poco na siya ang alam niya. May picture na K5 Jesse.
0: K5 Kim, machokolet yung istorya ni si K5 John.
1: Ay, sorry. Dapat yun ako mga mitsura.
0: Oh, sige.
1: Sorry, ha. Pero sige. Tawag na K5 John. And we get in siya mga around 9 p.m. no? So, buong gabi, October 1, sa Tabuksang Barangay Hall, possibly, no? Sa Along Fatima Haro, pakadto sa MH Del Pilar, kag La Paz, kaya tinagabiyahe, no? K5 John, ang ining tagiyasang self.
0: K5 Man! In love na giguro kay K5 John mo?
1: Tag-isa dan ka oras report ko siya.
0: Sabihanay ka mo doon.
1: Sa tugang diri ka K5 Matt, kung may nakakita o kung nakapulot, paliyog lang no, nga mag-contact kay Susane Gregorios sa numero 0912-930-7543 o kung pwede man niya mag-message diri sa to no, sa K5 News FM Iloilo Facebook page. Kagti magahatag no, ang tag-iyas ang reward kung sino man ang makabalik sinitungod nga may damo sa mga importante nga files kag contact numbers ka K5 John. O gali, kaya ito yung try nila tawagan. Actually, ano na bala, cannot be reached ka K5 John. So, possibly, basi balagin ko aya SIM.
0: O kung hindi pwede man yung airplane mode. Kim,
1: cannot, cannot be reached na siya.
0: Hindi, cannot be poor.
1: Oo.
0: Cannot be reached na.
1: Cannot be reached na siya.
0: Tingin na panawagan nato na, Arili Subong ang nagapanawagan sa aton. Color, ano ato ang...
1: Green. Green. Oh, may picture na K5 Jess para ma-visualize sa 88.7. Again, post ni K5 Kisha bago lang.
0: Alright.
1: Oh, so, kaya siyempre mga dapat na honest kita ka K5 Matt. Diba lang? Ang hindi aton,
0: ibalikid. Correct. Kaya hindi man ang Japan ninyo mapustlan. Tiko ni baligyan yun, ipostlan yun po kaluluoy isang tao nga naghimakas man makabakas ang cellphone.
1: Yeah, kaya ang importante, ito yung mga files, kag contact numbers, kaya ginagamit siya sa work, bala ka K5 Matt. So, amo na, kung may makakita, pwede gid reach out no, sa mga gin pang mention natin yung number, or pwede man, ara ka K5
0: Matt. Naabon na sa gali.
1: Ka K5 Matt, yes.
0: Ay, kanami, gali isang, ano nga brand man,
1: Poco.
0: Poco. Poco.
1: Poco Melon.
0: Na nahulog ni Ma'am sa jeep or ano man?
1: Kaya nag-biyahe si Sir sa tricycle. Nag-biyahe siya. Tapos, ti amo na ka K5 Matt. Wala lang matalapang dan. Kung diin ganyan nga porosyon, yan na hulog. Abi. Panugo, pero, no? Ti amo na no, ka K5 Matt. Gano pa man at least ga-hope pa man nga may makabalik. O kung matandog sang guardian angel. Okay. Ang tagipusoon sang nakapulot.
0: So, sa bulubanta sang aton nga nagpanawagan ni ka K5 Kim na hulog sa tricycle while nag-travel siya.
1: Oh, posible from area sang dara sa may... MH Del Pilar going sa may La Paz area ka K5 Matt.
0: Di na niya na ano ka K5 Kim na batsyagan nga wala niya cellphone sa La Paz.
1: Ulihiya na ka K5 Matt na batsyagan ng mga around La Paz area na. Ulihiya na bala na talupang dan kahit pauli na siya man siya tani no. So amo na it's a matter of being honest lang man. Kumpigado ka mo ti kinahanglan man nagyapon sang tawo.
0: Oh, importante bala may ihatag man si Ma'am kahit papaano, importante na acknowledge niya.
1: Nagpasalamat. Hindi man kamo pag ano, hindi man kamo pag sukmaan.
0: Kag hindi man ni mo hindi man iya kawat kiti nahulog niya.
1: Oh,
0: di ba? K5 game,
1: ibalik lang. Pero ibalik mo lang.
0: Ibalik lang. Nagtabay pa nga. Pero according sa nagpadawagan kay K5, yung full charge atong cellphone nga to?
1: May battery pa man.
0: May battery ko, no? Or ba siya nalubat lang siya, hindi man?
1: Hindi man.
0: Ay, hindi gisa siya. Ginpatay gisa guro, no?
1: Oo, ginpatay.
0: O, sige, kaluluoy.
1: Cannot be rich na siya.
0: Good lemon kung cannot be poor. Thank you, K5 Kim. Salamat, Gid.
1: Thank you so much.
0: Ang gusto ko pag-interviewin mo tani si Ma'am, galito nahuya sa guro.
1: Nahuya sila.
0: Nahuya sila magpa-interview.
1: Sige lang.
0: Alright, salamat, K5 Kim. Saliwat, K5 Kim, no? Kasi ma-reiterate, ba? I-reiterate, Gid. Ma-inculcate na itong liwat ng panawagan, no?
1: By the way, sa liwat, no? Ginapanawagan sa kung sino man ang nakakita ako nakapulot sang cellphone nga brand niya is Poco and Doa Green. Kaga na wiget ng mga around alas 9 sang gabi, October 1. Possible, no? Along siya sa tabok sang barangay hall sang Fatima Haro, pakado sa MH Del Pilar, kag La Paz area. Kung may nakakita ako nakapulot, please contact, no? Kay Ma'am Susane Gregorios sa numero nga 0912-930-7543 o kung mag-message yun lamang sa Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7 kay K5 News FM Iloilo. Maghahatag ang tag-iasang reward sa kung sino man ang makabalik sa ni. Thank you so much.
0: Salamat ngayon kay K5 Kimberly Caluyo. Yun. Grabe. Happy birthday kay Christine Ostaga sa Santa Barbara, Iloilo. Happy birthday man sa kay Ma'am Bukay Abangan. Madamo ka ba pa sir nga i-touch kis ang Ginoo nga makabalik gid ang inyong phone. Salamat gid sa pagsaka kapag salig sa K5 News FM. Grabe gid mga K5 naton sa Jahon tani. It's 10:24 on the clock. Grabe no. Na best in ano si Ma Chocolate best in Platinum Award kaginain no. Good evening Ma Chocolate. Pa-shout out ko si Lola Lorna na nagamati always watching from Barangay Taft North, Manduriao. Shout out man sa family Arangga na nagapamati subong macho kulit. Salamat gyud sa inyo. We also mga K5 naton. Buksan ni macho kulit ang linya. Tawag naman ka mo diri sa aton para mag-utoy-utoy naman tatang kakadlaw. May mga problema ka mo dali, pagkita ka mo chatmate, textmate. Kung gusto nyo nga mangita sang uyab, kagwanggo, open ang programa ni Ma Chocolit. Tugpuanay sa K5. Amo niya ay manugpo-nugpo man kita ah. Kung sino na gusto nga mag-join sa atong tugpuanay, pwede ka muna katawag sa atong nga Viber sa 0919-099-9066. Hag pwede ka mo ka-join sa 0919-0986-314. May caller ka na sumong sa line number 2. Right, check na ito ng caller na ito. Mayang gabi.
2: Hello, Mas Roy.
0: Mayang gabi, guwapo. How are you?
2: I'm fine, thank you.
0: Wow. Amo ginami ako sa mga tinaga nga nagagwa sa imo nga baba. What is your name, guwapo?
2: Si Romney.
0: Si Rom. Ay, ari na gali si Rom. Nagab ito gali, ginahulat-hulat ko si Rom. Subong ari na. Ang pamatito ng babae sa aton, tawag na di ha, kay maistorya ka mo ni Rom. O nga si Rom nga wafu-wafu. Si Rom bala, nakapanyapo na si Rom.
2: Yes, masukulit.
0: Happy birthday kay Esther Joy talaga Dores. Mommy, happy birthday. Halay kay nanay Nanfa. Grabe, nakapanyapo. Na ano gina ang paborito mga sudaan na Mr. Rom-Rom?
2: Pinirito nga isda.
0: Baw namin. Ano pa yun? Kinilaw? Kauyon ka man kinilaw?
2: Oo, kakaon ako kinilaw.
0: Wow. Talaba! Talaba, kakaon ka man talaba? Rom?
2: Hello, Masukulet.
0: Oh, gadula-tula ikaw. Nagkakaon ka man talaba, Rom?
2: Nagkakaon man.
0: Ano nga talaba, luto o kon jilawsi?
2: Luto.
0: Huwag ka ba katiraw sa talaba nga gabasa-basa nga waste pa na lutoers? Ha? Hello? Rumbuhan sa K-pop. Napatayor siya. Time 27 on the clock, sir. Si Bernard, yan nagmamati sa pong sa aton. Good evening. Kay Elmer, yan nagmamati sila sa pong. Kay Roger for line, nagmamati sa pong sa aton. Sir Brian, good evening. Nag-program ako sa pong Sir Brian. Ayan. Nabalik na si Rom. Rom?
2: Hello, Masukulit.
0: Oo nga, hanggang kapatay-patay, ikaw palangga.
2: Sir?
0: Diyan ikaw nagatawag sa Rome, sa Rome statue. Nga nag-adula-dula ikaw, ha? Wala gin paludan sang inyo nga principal ang imo nga cellphone?
2: Ako ko sa San Jose Antique.
0: Asa sa San Jose Antique, ikaw tulad. Kaya namin, git ka ninyo mag-raya, ah, bala. Sino na nga paborito mo nga DJ sa San Jose Antique nga K5 dira sa inyo?
2: DJ Rhea?
0: DJ Rhea? Anong oras program ni DJ Rhea?
2: 9 to 10.
0: 9 to 10. Mga music-music na siya.
2: Yes, sir.
0: Wow, bongga. Tapos pagkahapon na naman niya, alas 3, alas 4, may DJ man kamuda.
2: Waay?
0: Waay na. At nalaan nyo galing nga program, naka-hook up na dahil sa Iloilo, no?
2: Yes, sir, yes.
0: Ah, naka-hook up na galing. Alright! Mangita naman kita, Uyab Anay. Kahit ang Uyab kagabi, wala pa katawan. Hello galing sa 108 naton nga viewers ka nagpamati isubong sa aton nga live streaming. Good evening sa mga viewers naton dira. Dali lang gyud kay ang kagabi gali, wala pa siya nagtawag ni subong oh. Kinapanawagan ang babae nga dako batiis. Nga ari na si Rome. Panawagi sa bala Rome.
2: Hi.
0: Oh, chai.
2: Chai.
0: Wala pa siya mo. Panawagi. Ron, balikan ta ka ron, mama, commercial ko na gamay lang. Kung ara na babae ka ron, balikan, tawag ka dayon, ha? Salamat, kid. Tuto, Rom. 8.7, magabalik si Macho ulit para sa atong natugpuan ay sa K5.
3: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: Mahigo ba na ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka ba na ang gina-energy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo!
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy!
6: DTX 500!
5: Masalika! DTX 500! D3 Bio!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
8: Yung may PCO!
5: Ang Vizio,
8: yung may D3.
5: Mapatak sa mga butika.
8: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3,
8: yung may Vizio.
5: Ang Vizio,
8: yung may D3.
5: D3.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gaa. Gabasa na naman.
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX
8: Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: K5. News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.
16: Bardagula. 36 after 10 Five. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5, tamyawon tanay, happy birthday si Nanay Lucela. Yan ang gabamati isubong sa aton. Thank you so much kay Bernadette Arroyo. Mayang gabi si Imo Bernadette. Hello gilik kay Gaspar Liani. O nang gabamati sila subong sa aton, Gaspar. Good evening si Imo Gaspar. How are you? Grabe nga nagatutok man subong sa aton ba? Kay Elmer Cruz, nga nagatutok man subong sa aton. Good evening kay Lucelle, kay Germanin. Hello, mayang gabi sa imo, Germanin. Kag sa mga friends naton diri sa may Masbate, nga nagpamati subong sa aton. Thank you so much kay Nanay Nenva, kay Tatay Mimi nga nagpamati subong sa aton. Good evening. Sa mga K5 naton, 85 days na lang Christmas na. Bao, ano pa ginahulat-hulat nyo? 85 days na lang, bao? May, ano pa, October, November, December, may duwa pa, may tatlo pa kabulan, ha? Gusto mo, October 1, no? October 1, subong, bao? Grabe, get! October 1, dali, lagyan, may check na lang sa kalinyata para sa ito nga tugpuanay sa K5. May caller, kita subong sa line number 2. Hello, good evening, caller.
17: Hello, sir.
16: Si Rom. Rom, very good. Ginapanawagan naton ang babae nga nagapanawag sa aton. Ari na sa piya kalinya ang babae, Rom. Kagabi, ginalagas-lagas mo. May caller ka sa line number 2. Hello, good evening. Hello, sa piya kalinya, babae. O ay pa. Hello. Dali lang kita. I-check na sa piyak ba yung linya natin kung nag-aandar niya siya, yabi. Hello, good evening! Why ka-function aton ng linya ni sir sa piyak? Oh, dali lang kita. Darabay, dali lang kita. Ara na. Hello, good evening! Oh, dali lang kita. Dali lang kita, ha? Okay, hello, good evening.
8: Hello.
16: Ah, todo why mo tingog? Dahil dito ka pang hugas ka pinggan. What is your name? Day? Day?
8: Hello?
16: Na, arena. Day, arena si Rom, day kagabi. Ito blan nga gusto yung kapangilalahon, day.
8: Eh?
16: O, ti sabihasa. Todo wabla tingog mo, day, para suwabi, day. Rom? Ari na sa ating nga tugpuanay sa K5.
18: Hello?
8: Hello?
18: Hello? Hello, Migda, mayong gabi?
8: Yes, mayong gabi, ma'am.
18: Ah, sino ngalan mo?
8: Si Angel.
18: Ah, Angel. Si Angel.
8: Si Angel ngalan ko, diba, ang gabi? Angel ako, Japon. Oh.
16: May pakpak man si Angel? May pakpak man si Angel, wala?
8: Wala, masalit yun. Pati akong gabi.
16: Ay, tuod, Angel. Pero ay tsura daw. Higot! Angel, okay, sorry ha, si Rom. Oh.
8: Ron?
18: Hello, Angel.
8: Yes, Ron.
18: Kamusta pa?
8: Okay,
16: Jess, alright. Dahil ito duwa, ba ang mga tingog? Dahil ano ba matsagal mo yan, dahil dugahuti ka, nai, dahil. Ibutang ang mga bubbles sa mouth PS. Ha? Okay, go.
8: Hello?
18: Hello?
8: Yes?
18: Ano yung akun ka na?
8: Yes, sige na pa.
18: Ano sa daan?
8: Ano pa sila?
18: Ha?
16: Ito ko rin ang bahi. Guapa.
8: Hello.
16: To do hers, ang voice lesson, guapa. Kay... Aga baligya, hers ka.
8: Oo.
16: Ah, canteen girl ikaw.
8: Oo.
16: Wow, suabe. Rom?
18: Hello, Master Colette.
16: Dali lang gito naman, makagabaligya pa siguro, pati Strom sa iya nga, ano... O, oh, sige na. Pamakota na siya. Girl?
18: Hello, Jen?
8: Hello?
18: Gaiwan ka ba sa inyo, ano, balay?
8: Ano?
16: Gaiwan man? Gaano?
18: Gaano ka ba?
16: O, oh. Oh, sige, go.
8: Gatin, pero saan nga akong baligya?
18: Baligya?
8: Mm-mm.
18: Anong binabaligya, ma'am?
8: Sari-sari store.
18: Ano?
8: Sari-sari store.
18: Okay. Ano, Changi, kagali?
8: Ano?
18: Ang sari-sari store, kagali?
8: Oo, i.
16: Oh, anong next ka pa, mangkot? Ano sa sari-sari store? Inda, may screen o kon open?
8: Ano, ma-chocolat?
16: Inyo sari-sari store, gabalik dyan man ka mo nor chicken or nor beef?
8: Yara,
16: mas chocolate ni kompleto. Wow, very good. O, kompleto ka no? May blagyan mo kondom?
18: Pwede man.
16: Huh? Kondom ka no, dahi? Gusto mo, dahi?
8: Ha?
16: Kondom ka no?
8: Oo, may ara man eh.
16: O, di pa bang kutang lalaki kung kaigo o kung hindi?
8: Kaigo eh.
16: Nga laki ka? Hindi, ang lalaki, pamangkota. Pamangkota, ganing lalaki, kung kaigo, kung ano ang size. Ano mo na bala?
8: Kaigo man na, Ron? Anong klase size ang imo, Ron?
18: Oo, kaigo, basta ikaw, ah.
8: Ano?
18: Kaigo na, basta ikaw.
8: Eh, di, dude, hindi ka makasabat kung Jots, kung Dax?
16: O, Jots, karo kung Dax.
18: Ano na?
16: Mamakota sa liwat, dai. Anong question mo?
8: Ano na imo? Diyos, mong ducks?
18: Amba ko kagabi sa imo, long jump, di ba? Hello?
8: Nako, daw man na.
18: Long gani.
16: Long? Duman paper
8: long,
16: ba?
8: Hindi ducks? Long lang?
18: Oo.
16: So, but sila ko magambal ka nga long ni peace?
8: Hindi sa ducks, eh? Law-law, ulit naman chocolate niya.
16: Tuduwa, blatingog mo, day. Oh.
18: Ikaw lang naman, pero sabi mo sa isang store?
8: Ako,
16: dahil palapit tabla ang tingog. Dahil palapit tabla ang tingog mo sa imo silpon.
8: Dahil palapit tuman mag chocolate. Are nang isa akong baba.
16: Poco ba ni mo silpon, no? Poco?
8: Okay, gay, naano akong silpon mag chocolate, gaya.
16: O, oh, ara, natudo na, tudo na. O, oh, sige na. O, oh,
18: palapit na. Hmm. Oh.
8: Yes?
18: Why ka upod?
8: May upod man eh. Nasa sulod balay namon.
16: Pwede mo yung mga bahay, sir.
8: Ano?
18: May upod na sa may tiyanggi mo.
8: Nga nga, friends ah.
16: Ah, mga friends, yeah. O, ati sige. Diretsuhan na lang sa tuto kung may migas, may migos ah. Diretsuhan na lang siya kung ano iyang nga ubra para mabalaan mo. Kung matindo man siya nga babayi, kung ano. O, sige.
18: Single ka pa, amiga?
8: Ano?
18: Single ka pa?
8: Oo, di.
18: Wala ka pa, amigo?
8: Wala pa.
16: Pero may experience ka na.
8: Oo, eh.
16: O, ara, o. Pamangkota sa to kung ano klase experience ang iya.
18: Ano ang klase experience mo?
8: Ano gusto mo klase experience sa balintuwad o magalipad?
18: Hindi ko lang yung opposition, basta experience.
8: Kaya naman galing. Tanan eh, gusto. Experience.
18: Oo.
16: Oh. Di para sa imo, dahil kayo naka-experience ka, ano gin ang pinakanami kag nagalagpok ka pares na o? Gamuna gin. Ano nga posisyon na?
8: Ang helicopter mag-chocolate.
16: Helicopter ka no, Dom?
18: Ano mag-chocolate?
16: Helicopter ka no nga posisyon?
18: Ate, yung helicopter mas nami. Ganyan na kayo gusto mag-ganahan yun dyan.
16: Bao?
8: Ikaw ako, experience ka na naaw?
16: Bao?
18: Oo, bala.
16: Oh.
8: Iayos eh.
16: Di ba bang kota siya, day? Ikaw bala interview sa iya, day kung ito ka nami, kaya mag-interview, talan nga interview bala, day. Sige, go.
8: Eh, ano na namian mo, bing nga, ano nga, position?
18: Ha?
8: Ano na namian na posisyon, na ano na namian mga posisyon, ha, habok mata mo.
18: Gusto mo, ano ah, patubang, ang ano eh, front?
16: Front? Frontline nerve?
8: Nami, epatintero, ya, arorosay pa na.
16: Ano dahi?
8: Epatintero.
16: Ano patintero naman?
8: 2 inch bala mag-chocolate?
16: 2 inch man? What do you mean nga? Inch man?
8: 2 inch na, ano lang ang pang bala mag-chocolate? Ano, rosay na bala?
16: Inch man? Ants, guro! Ang inch niya, day, malipot na iya, day!
8: Ano na, inch?
16: Oh, hindi ah. Ants! Ants na iya, ma-ants kita.
8: Ants mag-chocolate.
16: Uh-huh.
8: Ano
16: naman ang patintero? Oh. Isdiretso ang lalaki, di ko anong purpose niya kung maano siya sa imo para ikaw bala interview bala.
8: Maano ka tani, may gaw?
18: Maano sa imo, mamasyar ah.
16: Na?
8: Mamasyar ka sa akon, gusto ko galing nga, Dax mang igaw?
16: Ba?
8: Kung di malang Dax, long man lang na bala, na gusto ko, Ducks and Long.
18: Ako sige, both kita, Ducks and Long ah.
16: Oh, both kano, both ah.
8: Sigurado na, basi Jots man na.
16: Feeling ko bala, day, kagi ka naging tunto, day, sang lalaki. Kay, amugin ang question mo, day.
8: Oh, matsukulit, ikaw dirain namin, matsulit.
16: Pero kagi ka nag-expect ka ganyan nga daku daw nota of these connections kinitani ang ipalabot mo.
8: Oo, matsukulit eh.
16: Pero,
8: galing daw.
16: Kikiyam. Kikiyam.
8: Do kikiyam na tiko.
16: O, te sige. Totoo, ikaw pamangkot sa iya ba ang pagpangabuhi na naman? Ah, kano na mga ducks? Ikaw na to pamangkot naman sa iya ba palangga?
18: Oo. Oh. Ma sigurado ka mga buhay kang ikaw yung sakto, eh?
8: Ano?
18: Maupod ka sa akin yung mga buhay?
8: Oo, eh.
18: mo.
8: Mm-hmm. Basta, ano kasi basta, pangabuhi na, pangali, kamote?
18: Mm-hmm. Wala problema. Bisa kamote ka, may ara din yun sa balay.
16: Mm-hmm.
18: May balingoy, sabi may ubi. Oh. Nakaon ka na?
8: Anang?
18: Nakaon ka sang kamote, kamabalingoy.
8: Oo, oh, eh. Gusto ko ganin na nga dagko, kamote.
18: Oh, ari dagko ni. Manapaa ka ba ka dagko?
16: Ba?
8: Laway na gagmay ka.
18: Ha?
8: Laway na gagmay.
18: Ang dagko gani.
16: Hmm.
8: Masipait man na.
18: Gusto mo na kang mukhaan on?
8: Oo, oh, eh. Gusto ko nga raadya matutamis.
16: Paano ka magkaon, biday? Sige, biday. Kaon. Butang yung sound man baladay, kaon. Butang yung bala music. Ah, muna bala, oh. Sige, biday. Doga sa lindron ka tayo ba? Oh. So, ikaw naman ipabangkot sa iya, biday, kung tuod gin man nga wala siya gabinutig, sige mo nga wala sa karelasyon. Para bala man itindihan, ay ka mga duwaday.
8: So, di man wala kakarelasyon, basi may iban ka, Blau?
18: Wala gani, single gani.
8: Single doon, ready to mingle?
16: Mm-hmm.
18: Single, ready to mingle.
8: Basi ya, may ara ka iban.
18: Wala gani.
16: Hello, tuloy kay Joy, nga nagatutok. Joy, nag-PM ako na sa imo, Joy.
18: Birthday. Ito na, nag-upat ko sa inyo?
16: Oo. Day? Hello?
8: Agi ka ba lang?
18: Saan ako damakanto sa inyo?
8: Hamba ko bala doon, agi ka?
16: Paano mo nambal nga agi na sa?
8: Ito paloy siya doon. Hindi man na pang lalaki nga mga palamukutanon ka, galambalon man.
16: Uy, oy, gwapo.
18: Oh, ikaw bala, why ka pag ka sigurado, pang-agi na mo yan?
8: Ito agi, gid man ka.
18: Sa pangamba lang ya.
8: Ah, sigurado do doubt ko.
16: Wow. Do doubt. Ikaw dai i-describe yan na itsura mo. Basi palahikay ka basi imo itsura, blado bakag ma lang. O sige,
8: bi. Pa kuya ma chocolate ya makinis kuya.
16: O to describe imo nga itsura bi anay.
8: Seryoso sa sako now.
16: Oh, i-describe anay tsura mo before ka mag-judge sa isig mo kapareyo. Kibasay mo itsura, do bitlag bala. Oh, sige.
8: Iya ma-chocolate, i-describe yan anay self, iya ma-chocolate.
16: Oh, sige, describe mo ka no tuto, Rom, imo ka no nga self.
18: Okay, ang ako nga self is ang kalok-alay ko si Coco Martin.
16: Oh, aragali!
8: Sigurado si Coco Martin.
18: Five, four.
8: Oh. Ay, law, 5-4, namunubo, ulit, matsukulit.
16: Oh.
8: Ay, matsukulit man.
16: Ay, huwag kakabalo sa mga putot, day. Dalag ko, ana, day.
8: Ay, putot na matsukulit.
18: Oh. Ay, matagani nakita sa personal, no, nga pang-ambal ka na ya?
8: Ay, pito, odman, damo na ko nakita.
16: Gusto mo, day, imo, day, ipaliso ko kay kakipad EJ Cordoba. Ang imo nga maninina. Ay, napatay siya. Day?
8: Yes, matukulit.
16: Nga nakambal, kayo mo daw agi sa? Kayo
8: daw agi, manggit sa matukulit.
16: Magambal? Magambal ang naguro ya eh.
8: Hindi kaya mo na pala mga kutano ni matukulit ya. Doon din siya kasabay, gala.
16: Ah, doon siya kasabay, ya? Sige, be. Ara-ara itong color. Nagtawag sa liwat. Lain na na. Ara-ara-ara. Istorya sa Blada Santarong. Si Toto Rom tawag liwat, be. Toto Rom?
8: Hello?
18: Hello,
16: oh, sige, formala sa galing pamangkot. Pang professional, ganyan nga pamangkot, Sir Rom. Sige.
18: Ano
16: ang
18: pangkot mo?
8: Ano?
18: Ano natapos mo?
8: Natapos ko?
18: Oo.
8: Commerce ko?
16: Commerce?
18: Ano?
16: Commerce.
18: A commerce.
16: Is commerce? Commerce.
18: In this scammer?
8: Masigaw guro this scammer.
18: Scammer sa course mo?
16: Mm-hmm.
8: Oo, ii mo hao. Ano tinapusan mo hao? Panglawig garbaw?
16: Uh-huh.
18: Entrepreneurship?
16: Uh-huh.
8: Eh, natapos mo.
18: Hello. Ano, sa University of Antique, ako nag-graduate. 4 years course.
8: Ano?
18: Apat sa tuwing ako na yung skulahan.
16: Mm-hmm.
8: Ala, duagigit siya ng chocolate. Ya, ay, maal, ay.
16: Oh, hindi pa nag-huragi, ah.
18: Grabe na mga babae ni, no? Hindi ganyan magpano, no?
16: Oo, ang gani, gaano sa bala,
18: ba, chocolate, mangita na lang kita, iba, be.
16: Oh, mangita, tas ang iban nga babae, hindi mo bet?
18: Hindi na lang.
16: Sige, sir. Pasadlon ko na isa ka-color nga lalaki. Ano ya? Sir, thank you, sir. Romgid. Salamat. Alright, sige. Kita ko na sa isa ka-lalaki, be. Tawag di ba lalaki, be? Parang mabalanta kung ano ni girl. Girl.
8: Yes?
16: Oo. Tagaanta ka na chance na may maistorya sa imo. Kaya, at least, matagaan ta ka na chimpo. Ano ang ginapangita mo sa isa kalalaki, Day?
8: Simple lang matsokoleta. May panindugan lang. Muna lang na.
16: May panindugan. Tapos?
8: Mulang na. Bisan di guwapo. Basta macho.
16: Oh. Tapos, ano pagid?
8: Mula na matsokoleta.
16: Amula na ang gusto mo yan sa isa kalalaki. Hindi nga, wala pa ito gani. Ginabalan mo na sila yung tawag na gani, ah?
8: Kaya doon, gawas lanahan niya matsukulit.
16: Ga? Gawas lanahan mo?
8: Mm-hmm.
16: Ba?
8: Ano? Eh, babayi man ko. Ito yung doon, babayi man siya.
16: Ah, mabatsagan mo na, ha? Ha?
8: Ha?
16: Abok, matabo. Abal ko, naintindihan mo, patsagan mo na, ha?
8: Oo, eh.
16: Mm-hmm. Di, sige lang, i-try mo bala, Day, nga mo na, Day, mo na, try mo, gid. Wala pa gani, mo yan, duga, ano ka, gida, yun, ya. Gusto mo pati gayon, takakayika kay Five Sunny Punay?
8: Hindi ko, ah. Hindi ko masukulit.
16: Mm-hmm. Hindi, kasi na sino yung gusto mo? Si kay Five, Jun Capulot?
8: Hindi lang masukulit, wala na.
16: Why ka na?
8: Oo.
16: Di man, mangita ko sa lalaki, ano yung naman, wag di sa amon, ha? Kailan taon ta kung anugig ka sagad, ikaw mag-istorya.
8: Wala mo, chocolate ko, dugay-dugay, ma-close ako ba, chocolate?
16: Hindi ko na matawagan itong number, sir, 0919-0986314. Be? Abem? Eh, para nga makakita ta caller. May nag-PM sa akon, sa piya ko. Daw parehas ka mo program sa piyak. Damo lang kuya viewers. Pwede sila ah. Ara na. Amugin man ay yaya. And the tamyaw tanay si Reagan. Nga nagamati sa bong sa aton. Thank you so much, good sir Reagan. Kag sa mga friends naton, diri sa may Balabago, Haro. Amo na gusto mo, Day, ariya may mama na wag ka na sa ato, no? Kaya gusto niya ikaw istoryahon kapangayo sa subong sang

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Hindi lang carrots, mga kauturan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Mas
1: ano yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang DNA, Sir GP, mo ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative

0: Ah, liwat or mga bibis mo, wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
1: Kampiyon! Mm. So, ano yung dok ang ginatawag nga gene? Mm.
0: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa ang gitawag specific instructions sa mangin itsura sa bata halin sa kombinasyon sa tatay kag nanay. Mm-hmm. Magluwa sa physical characteristics, ang genes amuman ang nagadetermine sa madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sa blood sugar levels. Amuna nga, ang rason kun nga ang diabetes, makabig nga hereditary. Kay pwede mugid na nga mamana halin sa imong ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise tagid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MyTC or PureC, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
1: Bawa.
0: Pero sa kabilugan nga DNA sa chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
1: Mm-hmm.
0: Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sa ang nabilin nga 99% sa DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sa transcription o kung ang pagkopya sa genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sa mRNA agod maghimo sa proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: Mm-hmm. So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes.
0: Mm.
1: Pero paano bala nagaka-damage ang DNA Dok Ramil? Mm.
0: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA Sir GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants.
1: Mm.
0: Pero migina to na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom MyTC, way gainom PureC, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA, single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand, gani hindi na inikompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kaginitanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion.
1: Mm.
0: Amo na nga, ang wala gainom DTX 500, wala gainom MyTC, wala gainom PureC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: Ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
0: Hmm. Amo na ang finale sa sini nga pagtuon Sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko, it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sa una nga mga ginikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh grabe 50,
1: na. 40 pa lang cancer na.
0: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom MyTC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag MyTC. Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag MyTC or PureC adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di la cross, taas ang akon nga sugar 375.
4: DTX 500.
5: Kina nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambali dok especially sa mga babayi. Dako ang mabulig kung ga DTX kag MyTC or PureC kadto no sa mga babayi attention ha. Mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose na may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina.

0: ang pag-inom sang DTX5 ang nagkagmay TC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bagot ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory.
1: Hmm. Ang nami sa DTX500 kag MyTC or PureC Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Mm. Isa sa mga madamong rason sa pagsakit sang puso sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? mayara na.
0: Uh-huh.
1: Pag 6 months, uh-huh. Diba 1 year? Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX500 by TC kag PureC. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, uh-huh. Hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay,
0: uh-huh.
1: Ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mm-hmm. Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight.
0: Oh,
1: and be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Mm-hmm. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, mm-hmm. Sir Boy, mm-hmm. Inom sang DTX500 MyTC or PureC. With DTX 500 kag MyTC or PureC, you can enjoy life and be cancer free, sir boy.
2: Me. Welcome. Mm. Yun, no? Mm. Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa MyTC. Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag nga DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C MyTC sa kagamay nga kantidad, botis ko.
0: Mm-hmm.
2: Ha? Invest in your health. Amo na pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Doc Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumarka sa DTX 500 kag MyTC, layo ka sa pag-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-MyTC ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos kag 22 pesos for your health, the combination of ginatawag MyTC and DTX 500.
1: Basta ko ya Sir Boy, 5 sa aga na mamang kapsula sa gabi, mm-hmm. No, ginainom ko sang DTX 500 kag MyTC, no, na nalumunaw na lang ang pandemya, no, ti buhi pamanta sir boy,
2: correct, no? Mm-hmm. Salamat,
1: salamat, mm-hmm. Lord, salamat sa suplemento,
0: mm-hmm.
1: Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag MyTC, mm-hmm. Ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag MyTC?
2: Why na? Why na sa chance? Kay gina, ginatatap na sang DTX 500 kag MyTC.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Ginakano ang ginibatsa ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya by one.
5: Sa kapila ka mag-inom
6: sa DTX 500?
4: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DTX 500 MyTC alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang MyTC 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC, epektibo
3: MyTC. Mapalit sa mga buti. Antika.
5: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikaayong gawas.
0: Tanan Gapaligo, purong iban baho. Tanan nga paligo, purong iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
8: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsang Papay, no? May pa-pain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam?
9: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
1: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gindi nyo paglipatan.
0: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
1: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
0: Uy, mag-Shopee!
1: Arada, pangitawan lang lang Clinica de Alternativo Store.
0: Coffee time!
1: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag Stevia. May ara pa siya sang ergotayon.
0: May ergotayon din nga sa gano mushroom. Nga balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Bakwa mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Mil, gindugang pagin ang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Kung naman ang kampiyon.
1: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
0: Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
1: DTX Coffee Mix. Nga paborito Sir Eljan.
0: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo ka sa mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyong kape. DTX Coffee Mix. Po kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
1: No, paborito ni, kung ano man eh, ni Kevin.
0: Ni Kevin, Kevin. Sir Kevin Bigay, paborito ni.
1: Sir Rinrin sang Iloilo.
0: Kung gusto mo yung naami.
1: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
0: Sa wow! Panami, no?
9: Prebio coffee.
0: Prebio coffee. Hindi
1: prebio
0: lang,
1: coffee.
0: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini. May prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kailanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why
1: ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
0: May kaon,
1: ipabalunan. May probiotics, may prebiotics.
0: Amuning kampiyon. So kita mo sa Amon Coffee lineup.
1: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to, nga ara sa tiyan, ang aton nga mga good bacteria.
10: Good bacteria.
1: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer Alvaro.
0: Yes! Siyempre!
1: Gapamasad sa DC nga babay.
8: DC ha? Oh. DC na may nagslang na sa DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag-extend food supplement ka. Mag-extend food supplement ka pa namin si imo blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells. Namin man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young. Kung ang imo
1: feel young, perform young.
8: Namin to ba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya. That's why gusto gini engineer, no?
0: Oh, i-feel mo gitang young?
1: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang young.
0: Kag-perform sa young. I-feel ang young, kag-perform sa young.
1: Extend food supplement.
8: Dami lang may mute no, napunggan ko lang.
1: Anyway,
6: sige. Sige, sir. Sa ikayong lawas.
10: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats,
0: magabuti ka. Well, ang UTI, attention sa mga babae, parang gini sa inyo.
1: Sila gini yan.
0: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
1: Correct.
0: Ang solusyon, antibiotic. Take on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
1: Patay ang mga good bacteria.
0: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics na makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with your boy Sulweta.
6: Talk ni Doc!
8: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abang ginit nila, sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
1: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
8: Wow!
1: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent. Especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin. Wow. Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
8: Fungi na naman.
1: No, which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy. 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
8: Dasig ba?
1: No, D3 Bio. Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlo ng cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
8: Uy, isa ng bacteria.
1: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya. Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka, D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
8: Wow.
1: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka, D3 Bio. Ang nakanami, pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidin mo Spore Biotics,
8: kampiyon,
1: nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no?
12: Kisala panghugas.
1: Oh, sala nga panghugas. Mm-hmm. So ini nga klase nga mga probiotics sir boy, no? Nga makita mo sa probiotics ga create galinis sa sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
12: Hindi na infectious.
1: Kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Sporbiotics. Try good ninyo. Kag hindi lang dira sir boy ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Sporbiotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
12: Oy. Mm-hmm. Sam,
9: ha? Una-una, sir boy, ang kombinasyon sa Clinica Sporbiotics kag D3Bio na, mga sir boy. Kaya man, ang probiotics halin sa Sporbiotics, sir boy, nagapodose sa natural antibiotic, mm-hmm. no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang muna siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, sir boy. No? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli sir boy no ang tandem sang probiotics kag klinika D3Bio sir boy no nagapa-enhance man sang aton nga microbiome but silingon ang klinika D3Bio nagapadamo sang aton nga probiotics ang Sporbiotics nagapadamo man no sang aton nga good bacteria at the same time ginapakaon niya pa sir boy nga aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga nga lawas so kun damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas hindi ya magtiner ang E. coli bacteria sir boy no so nagahealthy nga aton nga gut kun healthy nga aton nga gut ati ma-prevent man ang sakit nga UTI sir boy
12: correct doc Sam no amo ni ka importante sang Sporbiotics no and probiotics nga da sa Sporbiotics si mapuslan gid sang lawas ta makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa imugat no agis sa simutan may may hydrochloric acid agis sa before pag ani sa tumaro ni initan siya guba na siya iniyang Sporbiotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan magagis sa tiyan no ma-form man siya gyapon sa imugat para moobra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics niya yung natawag nga Sporbiotics. Ang nami isang spore forming probiotics is grabe ni sila mag kung sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli like candida kikat ilan niya padamoy-damo ay lang ta kung damo sila wala na tapikan kaya kumbaga ang court sang basketball puno na sila uy wait na ka mo diyan pangan no so gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ini nga tandem ginapromote sang klinika D3Bio kag klinika Sporbiotics ang absorption sang zinc ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sa selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O saran ni, kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Sporbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Sporbiotics kag of course sang D3Bio.
13: D3Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3Bio ka. Ang D3Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
13: D3Bio. Ang D3
15: Physio. Visio.
16: Ang Visio nga may D3.
15: D3 Bio.
16: Mighty C.
15: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
18: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique. Wankyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
19: Informasyon sa ikayong lawa.
0: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sini nga tandem, Dr. Ramil?
1: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ini nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
12: So, kumbaga, ang role ya sa cells ya ginagaan gina role kung ka vitamin A ka, no? Kung cells ka sa mata dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sa tiyan dapat pang absorb ka nutrients. Amuning advantage.
1: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganong D3Bio kag Sporebiotics.
12: Uy, amunang technique da, ha? Probio tandem kid.
0: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
1: Ginabiring
0: sakit ka tama?
1: Kulang ka calcium.
0: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
1: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio, amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imo
0: ma absorb gid sang tuon.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong K5 News FM.
15: D3 Bio with Visio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may Visio.
16: Ang Visio. Yung
15: may D3.
16: Mabakas magabot ka.
15: D3 Bio.
21: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio.
16: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
16: Yung may D3.
15: Mabakas magabot ka.
22: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sharansya nga nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
15: DTX 500.
23: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
24: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
23: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
24: duha sa gabi.
23: 2 weeks pa lang,
24: may alibyo na.
23: Pag 1 month ka pin,
24: naayo na ako.
15: DTX 500. Pumali sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
25: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuli gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Superman for Men.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh, available now.
6: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: 감별해라죠.
1: K5 News FM Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga akong irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, las 4:40 sa aga!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Hi, hi, hi. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Buktaw, buktaw, buktaw, buktaw, buktaw, buktaw, buktaw, buktaw, bangon!
1: Balita K5 sa umaga.
0: Nagapalayagren sa kahanginan ang balitang K5 sa umaga sa Giyapon, regya sa kampiyon nga istasyon Radio Bandera noon, K5 News FM na ngayon.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pizza! Dos ran kita kaya banwa sa bulan kang Oktobre tuig 2026.
1: Balita K5 sa umaga.
2: Balita K5 sa umaga.
0: 84 days more to go, mga kasimanwa. Paskwaren! Daw kadasig lang noy kang panahon na ba? Sa atan mga pinarangga kag suking nga tagparamatik kang nagligad lang kami man nga tuig ng tamyaw kaninyo kang Merry Christmas. Tapos ka dyan naman, Merry Christmas na naman. Ay, kasadiana yo. Pero nabatsyagan nyo, banuang nabatsyagan ko sa kadya. O, anong nabatsyagan? Ayan, ni K5ness. Di ko na nun, nabatsyagan nyo. Mumaray nyo ya. Ko, nasadiyahan ka mo, ti, sadya sadyagid ko. Pero kung gapangasubo ka mo, ti natural, ma, gapangasubo man ta. O, pero dapat di tagid nyo'y magkalipat, ha? Sa pagpasalamat sa grasya kag mga bugay nga ginpakamayad kang aten mahal nga makako. Thank you, Lord! Salamat sa atin makagagam nga may sa dyang panibag-o na naman banuang adlaw nga anagin tugro ka natin. No? Ura kita rason, agad hindi mangin mapinasalamatan sa atin mga pinarangga kagsuki nga mga tagparamati. Despite ka mga bagay-bagay, ah, ginatugruan kita gyapon kang atin mahal nga may kang mga sirkomstansya, no? Agad mahimo tang mga betang nga anagin aman para

0: Ako Anay Banua, ha? Ako Anay, okay, 5 Nestor Bermudez ng Palinga Junior. Dab-dab kita noy lasais kadyang agagay sa pagatad kang labing talalupang doon nga mga barita kag mga impormasyon. Uro agantahan ay ni Anay si K5 Nestor. Kay masaka-saka si Sir Prof Banua sa atin live reporting competition. Diyan mo lang noy makita ako na noy katandos ang diyang klasika bata. Oh. My future, oh! Dab-dab kita, Banua, lasais ka dyan agagad sa pagatad kang labing talalupang dan nga mga balita kag mga impormasyon sa kinaandan. Live kita, Banua, sa tatlo natin ka mga waragwagan sa probinsya, ang 95.7 K5 News FM San Jose, 97.3 K5 News FM Bugasong, kag 95.9 K5 News FM Kulasi. Live man kita noy sa atin mga social media platform sa Facebook, sa Gapon Banua, ang K5 Antique Updates, K5 Antique, K5 News FM, Northern Antique. As well as sa atin YouTube channel mga ka-K5, live man kita sa K5 News FM San Jose 95.7. Kag sa atin Play Store application, sarang ninyo ma-download mga ka-K5 ang K5 News FM Philippines. Sagapon lang kag i-click ang San Jose kag Kulasi mga kasimanwa. Ha, bisan diin ka mga pusod kang kalibutan, basta may internet connection, sarang ninyo kami mabatian. As well as noy, sarang nyo man ma-subscribe ang amon official TikTok account kay may mga funny reels and videos nga ginapang upload si Professor Melmar De La Cruz. Ano man, ura ti klase ang high school o pira ka grade level. No, nag-shift ko no sanda Banua sa alternative delivery mode o sa atin mga pinalangga nga mga ka-K5. Kanaman to sa Sibalom Central Elementary School, Sir Simon. Ang akin nga grade 1, ura ti klase ka dyan. O, akang akin nga grade 7, ura man ti klase. O, ang opisinas Kapitolyo kay Biyernes, sa Banua kang San Remeo kay Biyernes, wala sanda opisina kajaban mga abyan. Kay ginaobserbar nanda ang 4-day work week. So sa ibang Banua, balik sa 4-day work week, iba naman Banua sa kajang adlaw Biyernes may opisina. Sige, ano man ang ginahimo nyo kajang adlaw? Standby ka mo kay punan kita Banua kang mga balita kag mga impormasyon.
1: Pagbalita nga wala kang ginapaboran, komentaryo nga may panindugan. Nestor na Palinga Jr. Nestor na Palinga Jr. Para sa
2: Balita K5 sa Umaga.
0: Ano bala ang mga balita, mga impormasyon, Banua nga istorya ang targa sa atin nga pagpangalagad sa mga headlines.
2: Headlines.
0: Turyan, takaroon regyasatan nga pagpangalagad kay may isara Banua kalalaki na bunan regya Banua sa San Jose de Buena Vista, mga ka-K5.
2: Headlines.
0: Ano ay han ang rason? Ha? Kunandot ang dyang lalaki noy ginbuno regya sa San Jose, San Baya, Surya Hunter Cron, regya sa atin nga pagpangalagad, pero may naghambal ka na akin nga, nakahirubag na naman kay 5 Nes ngayon na ng raso. Surya Hunter Cron, diin regya sa Banua ka San Jose. Ha? Ano oras na tabo ang dyang pagbino na nai? Surya Hunter Cron, mga kakasimanwa. Samtang sa dugang pagid natin, nga mga talalupang din nga mga balita, storyahan taman kay may walo kuno Banua ka mga wanted person regya sa probinsya narakpan sa ginpatigayon nga birada simana kang Police Regional Office. Nami manja Banua nga may mga priyas ka dyan nga ginahimo ang atin mga otoridad Banua, no? Nga ginapanglagas lang mga wanted person, no? mabudlay dyan, wante daan, basib lang iba ka dyan ng Dabanwa, ah, may mga heinous crime la mga ginahimo. Although mati, still they are innocent. Ah, kay ti unless or until proven guilty otherwise. Kung yapon Banwa innocent, eh, sanda ka sa patag, kang atin kaso kwa. Kundi the fact Banwa nga may kaso, kag may warrant of arrest, dapat gidrasan dadakpon mga kasi Banwa. Yan, dragon, kaya sa ating pagpangalagad samtang, apat ka mga municipal police station sa probinsya may bago nga mga chief of police. Ano ay hanang rason? Ah? May reshuffling bala nga natabo sa atin mga pinalangga nga mga tagpermati? Ah? And that ginpang islan? And that may bago nga mga chief of police? Or shall we say Banwa nga ti nag-schooling? Ah? Sa atin mga pinalangga nga mga K-5 ang dyang mga chief of police. Si Andra Cronoy regya sa atin nga pagpangalagad samta. May dragali ka balay noy sa Sibalem kahapon gintupok ang kalayo banged sa dyang ginapayag baga sa darapugan mga kasimanwa na nabilin kuno napabay-an nga baga sa dapog rason kang sunog. Oh, nami pa kaponoy ang Rustoria naman sa 31st year anniversary kang Sibalem Water District, no? Bang miyembro kang Sibalem Fire Station kiti bag-o gali diyan ang fire marshal or head kang BFP Sibalem igota si Fire Inspector Clarito. Andiyan kita na may bagong hepe kang Bureau of Fire Protection sa Sibalem. Ti, ang rapit lang no'y taga Igbonglo si Sir. Ah, balda gani ah. Daw taga Ilapas man na si Sir. Sige, oh. Loriandra ko, nandiyan balita Banwa. Diin, just Banwa, kasi Sibalem natabong niya sunog. Sa atin mga pinalangga, nga tagpramti, ang balandang ni Kapon, you know what, K5-ness, no? Oh, aside sa tawag ka dyan, mga priyas ka dyan, ginabantayan naman ang El Nino pagid na. Bow, patawara. Bakit lang galinoy ang provincial government sa lahat nagkakabalaka? Bakit lang Department of Agriculture? But even ang Bureau of Fire Protection nagkakabalaka man sa dyang El Nino phenomenon. Ang karagrondag ya sa atin nga pagpangalagad samtang sa dugang pagid nga mga balita apira ka mga estudyante sa provinsya nag-umpisa rin sa paggamit kang transparent box. Damigin pagwaaligad ng picture si Dr. Ernesto Servilion Jr. at the Schools Division Superintendent nga somewhere in Lawaan, no? In Lawaan, Sir Simon, may estudyante ito nga nagagamit rin kang transparent box. Although nga ti, bakit riyang mandatory, no? Sa atong mga tagparamati, pero ang pag-alungay, blang pagpangabay kang DepEd, particularly kang Schools Division Office Antique mga kasimanwa na tawa ka dyan nga maghimo kang or magamit kang transparent bag. And of course, he appealed, if I'm not mistaken, sa League of the Municipalities of the Philippines, no, sa LMP, nga buligan ang dyang mga kabataan nga makaagam kang dyang transparent. Kaya bagay, kunang taon ta, amo dyan makapabulig ginman kung kisa delay kang ating mga estudyante sa pagsilad sa tagsa ka maiskulahan. Natiringin sa mga big schools, Blanoy, sa ating mga pinalangga nga tagparanti. Pero kung transparent ang imong nga bag, mga kasimanwa, tama lang kang last makita lang, layo lang makita rin kang mga gwardiyas tagsa ka maiskulahan, no? No? Kang ating mga force multiplier. Sa ating mga pinalangga nga tagparanti. Although nga, ura dyan di pressure, ha? Klaruhon ta. Bakit dyan ura dyan gina-pressure ang mga ginikanan, pero nag-apilar ang pamunuan kang DepEd or Department of Education sa mga parents or guardians, no? Nga, please, no? Kung may surusubrak mo, basi instead kang mga bunggang, mga bag na ginadara ka atin mga estudyante, basi sarang nang kita ka-shift sa transparent bag, agad mabuligan natin ang giraduso ng safety environment kang DepEd kang atin mga otoridad. Yan Dragron Banwar ya sa atin nga pagpangalaga. Tang sa dugang pagid nga mga balita kag impormasyon, mga district hospital rigya sa probinsya plano kuno nga butangan kang x-ray sa masunod nga tuig. Dahil dyan, ah, dyan, tawag ka dyan, dyan, x-ray. Kaya usually, mga ka-K5, rigya pa sa San Jose. Di, rayo, no'y rayo, sa ating mga tag-parmati, di kung mamaterialize sa karon K5 Simon, di, ha? Maka, tawag ka dyan, maka, gurginahawa ang tagsa natin kay mga pasyente kag kang andang tagsa ka pamilya. Namtang sa dugang pagid nga mga balita, 97 million nga medical equipment sa Angel Salazar Memorial General Hospital kag mga district hospital ginalauman nga mag-aabot kadyanga tuwi. Ang x-ray kag CT scan sa atin mga pinalangga nga tagpre kahapon, Sir Simon Bau, natabuan ang money K5 Jason. Kaya nag-agto si K5 Jason doon sa bag-o nga Kapitolyo, no? May sarato kababay, no? May sarato kababay nga nagapanangisan banwa, nagahiribian. Batian ko gid K5 Simon mo. Rugto sa sagwa kang opisina kang gobernador Blacapon. Pag abot na palang noy sa lamisa, hala nagngingayran, no? Banget gusto na ma-istorya kag makapangayo kang bulig sa atan gobernador. Oh, timid lang gani noy kay nami man mabuot man kag nang nagaati panblar diyan sa information na tabu anoy nga diyan bertsagen gi ka politiko diyan si Ma'am Kiking. Oh, tina na natugruan to noy bawgohibi ang babae, Sir Simon, ti timing man gadali si gov kay may importante nga agtunan. Baw hibi dayon kabay nga gasunod kay Gob. Ti wala ti choice si Gob. Ti may empathy mong 4 E's by ang governance or pagpadalagan sa antike. Effective, efficient, economical, kag with empathy, Sir Simon. No? Ti wala ti choice si Gob. Sa kaluoy na sa babae nga nagahibi, ti halin gid isa sa personal na nga bulsa. Gintugruan na to, Sir Simon, kapang CT scan. Sa atan mga pinalangga nga tagpramati. That is the reason why nga very much eager ang gobernador, mga abyan, no? Nga maabot rin ang dyang mga laboratory equipment. Iti, uraman ti dangpan to ng tao, Sir Simon, kundi madlagan sa politiko. Diba? Madlagan sa gobernador. Kahit paano, naman antaman may mga ginagatas man si Gobo. May bata man si Gobo sa ating mga tagpramati. Pero despite of that, because of his four is nga governance, may empathy, may kaluoy, may kabalaka sa ating mga kasimanwa. Ginapadasig na, noy. Ginapadasig na ang dyang pag-deliver kang dyang mga medical equipment. Okay lang ra tuod konti, hindi sake si Gov. Banget sometimes, no, iti duro mga ginahikotar. Imagine lang 590 barangays sa bilang provinsya, servisyuhan mo. Imagine lang duro nga mga meeting. So, ti kung sa tion kang emerhensya, mga abyan, ti okay lang ra kung kay sama timingan mo. What if kun hindi? So, amo dyan o imayadya kung the soonest time possible maabot ang dyang mga medical equipment. Samtang sa dugang pagit ng mga balita, balita gihapon sa Kapitolyo, ang gobernador kahapon nagpagwa sa atin mga pinalangga ng mga kasimanwa kang isaraka advisory. Bawa may nagagamit na naman kang pangaran, kang gobernador, agad mangayo-ngayo banwa. Bow. Ha? May nagagamit na naman kang aran kang atin gobernador. Ano mangayo kuno to para sa mga biktima kang cancer, mga cancer patients, kang atin mga PWDs. May sinuna naman dyan, oy, bow, patawara. Ura ka mo kilatan. Ha? Sa atin mga pinalangga, nga tagpramati, ha? Hay patawara. Sabay lang gid ra man tuod kita ga pangayo nga kilatan kamo pro. Ah, kun ra man ti kilat ti kabay pa nga karmahen kamo banwa. Ri antara kron dagya sa atin nga pagpangalagad kag iban pagid nga mga balita dali lang gid la mga piko anay. Mga pikita anay, Kapitan Erning Sigaan sir kang Barangay Liang, Ma'am Vicky Sigaan kang Barangay Liang si Balom, Madam Nini Ligada kang Barangay Maria Lawaan Antique Philippines, mga pikita anay DTX Coffee Mix.

0: Oy, good morning ah. Di ba mga pasakyan diyan oy taga Piak Suba, no? Region sa Sibalom o sige, miad nga agak ninyo. And of course kay Ma'am Karen Havison Checa, Ma'am, higop tabla Ma'am kang kampiyon nga DTX Coffee. Di kagawad dadong natibidad kang Barangay District 1 Sibalom kagawa, higop ta kagawad kampiyon nga kape DTX Coffee Mix. Si Ma'am Betty Lafaya Von Switz, keep safe always mga ka-K5. Wow, salamat Ma'am Betty ha. Ma'am, higop ta Ma'am, kampiyon nga DTX Coffee Mix. Balit! Si Sir Prof. Joga, higop rin kang DTX Coffee Mix. Taimon! Si, uy, kampiyon migo ko sa Katanggan 1, si Balom Antique Philippines, Sir Sios Gadaya, nagahigop kang DTX Coffee. Si Ma'am Remy Ortiga, watching from Fairview, Quezon City, shout out sa akin bugto sa Barangay Igbong, Luzon, Jose, nga si Amid Ortega. O, Ma'am Remy, kung nagyan ka ma'am sa Metro Manila, tribe la ma'am, DTX Coffee, sarang mo dyan mabakal sa Shopee, kag sa iban pagid nga mga tawag ka dyan, online application. Ma'am Remy Ortega, try ma'am, DTX Coffee Mix ha. Si Ma'am Aileen Grafani Sapa sa Sibalom. Wow! Sa District 3 Sibalom, nagigap man dyan o'y kakapi ka imawasan na ni Nonoy Jesse Sapa. God, agyan ko pag uli ko no'y si Ma'am Aileen Grafani Sapa kang Martes. Wow! Agyan gid naga, ano to, naga bakal ka tinapay. Ano to, donut ma'am binakalmo. Tinami, suru sausaw. Sige, gap kapi. Kasi si Sir Nonoy Jesse Sapa, ligan, agyan ko man sa may crossing, ano bala niya? Dramukol. Good morning ninyo igap pa rin kang kampiyon nga kape o DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix nakakapi ka oran, nakadetox ka pa mo dyan kape ni Lula Ima blakag ni Lula PC diyan sa Tigbolados si Balom Antique Philippines. Tigela 5-5 rin oras sa Pilipinas sa kapi man ni Ma'am Carmel Rose Ibanez Pingoy. Bao, Ma'am, igap DTX Coffee. Kagang akin, amigo. Ang number one kagawad nga kauna kapitan kang Barangay Mablad Barbasa, Kapitan Juan S. Paragosa dito. DTX Coffee Mix. Good, amigo, ha? Dapat, amigo, DTX Coffee Mix. Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time, la 5-5. Sa atin nga pag panumbalik, bulanta mga reports kang atin mga K5 team of reporters. Sige sa atin nga pag-pangalaga. Kasturyanta, pirapagid ka mga balita kag mga impormasyon. Standby, magabalik pa ang inyo palatuntunan.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio DTX 500.
4: Ako si Ant-

0: pag nadula na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500, mabahal sa mga butika.
2: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500, bakal na sa mga butika.
3: Matsoy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sige ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
5: Extend Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka magabutika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siya.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.

0: Remix.
1: Mabaka,
2: nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
0: Bugs for Biotics ka! By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pag-ariya.

0: ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman bala ka.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops at Loadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang Eye Care Drops. Nami, siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Dugay na gid na akon ginaproblema ang akong mga lap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa Pilipinas sa Philippine Standard Time, las 5.13 sa aga pabalik ka banwarga sa ating pagpangalagat.
14: Pagbalita nga wala kang ginapaboran, komentaryo na may panindugan. Nestor Napalingga Jr. Nestor Napalingga Jr. Para sa
15: Balita K5 sa Umaga.
13: Di magkalipat ha, si Ma'am Jo Anbla. Ma'am Jo, aside nga puro pangapi ka Ma'am Jo, kang DTX CoffeeMix, no? The best siguro Ma'am Jo, inom pagid kita kang vitamin C. Ang anong vitamin C tanoy? Nga ginarekomendar gid para kaninyo. Ang Mighty C, 10 times stronger kung ikumparar natin sa ordinaryo nga vitamin C. Para jata na kuon ba no nga nagapasurab kang aten surok-surok no. Kay isaradya ka ascorbic acid, sodium ascorbate mga kasimanwa. Mighty C ha. Ang kampiyon nga vitamin C. Amo na yung vitamin C ni Sir Prof ni Sir Mel Marbla kag ni Sir Simon Luterio. Kanino hindi ka gid mabangbang o mga kasimanwa, late rin magturog, no? Tapos early pa magbugtaw, imnan mo ka darwa ka kapsula kang may tisi. Sa atin mga pinalangga nga matag para matag. Diga Mike DC ha, available dyan sa atin mga butika. At least tingibla Ma'am Bern Magaro, no? Mike DC, si Ma'am Laika, halin ka una, bisan di pa politiko. Oh, oho. Okay, when go, tuod Ma'am Laika. O, tiba yan. That's why no matter who the politician is, my loyalty. Wow. Miad. Oh, screenshot tabi ya. Sige. Okay. Screenshot. Aba, kampiyon! Yung the best, Ma'am Laika, magamit ka, Ma'am Kang, Mighty C. Mighty C, Ma'am Laika, ha? Sarang dya, or available dya, sa atin mga butika. Lasing ko 15 oras sa Pilipinas.
9: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
13: Dali lang gidla, naka-standby si Ma'am Fem Palanog sa atin mga pinalangga kagsuki nga matag pramati, no? Suryan, tariga sa atin nga pag pangalagad kay 97 million nga medical equipment sa Angel Salazar Memorial Gen Hospital kag sa mga district hospitals. Ginalauman ko no nga mag-aabot ka dya nga tuig mga kakis. Bulantang kampiyon nga report with ka K5 Fem Palanog.
9: K5 News FM Live Report.
17: Ginalauman nga maabot sa kadyang tuig ang 97 million pesos nga mga medical equipment para sa Angel Salazar Memorial General Hospital o kon ASMGH kag mga district hospital sa probinsya nga nabaton halin sa Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units. Sa interview kang K5 News FM kay Governor Paulo Javier, aragin payag nga na-download ron ang kwarta kag gina-target nga maabot sa Nobyembre. Dugang na pa nga na-procure man ang mga kagamitan kag magabisita man ang supplier kang CitiScan sa ASMGH. Agad nga usisaan ang lugar kung sa India igabotang. Suno pa ka na, ginamat-amat rin kang gobyerno probinsyal ang mga kakulangan sa mga ospital, mangod prioridad ang ikaayong lawas ka mga pumuloyo. Mamanaan nga sa nasambit nga balora, masobra 70 million pesos ang mabaton kang ASMGH, 5 million pesos sa Justice Calixto Ozalivar Memorial Hospital, kag ang nabilin nga mga district hospital sa probinsya, ang makabaton na kang 3 million na pesos. Para sa K5 at Digital News, ka K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
13: There you have it, Banwa. Si ka K5 Fem Palanog, mga kasimanwa. Ati, dali na lang, anganang-anan tanong. Dato mga pinalangga nga mga ka K5, gagwanta, gani kita no yung lawid rin. Pero ti, dya, dali na lang! Ha? Dali na lang. Ano naman kita, October. Kabay pang matigayon antes Pasko. Isan sa amula ra kon may Pasko ang provincial government kanaten banwa. Isan sa amula ra kon may Pasko man si Gobo. Okay ren ra. San sa maghala kita noy ka danghes. Hala kita ka parik-parik sa pagpangita. Kung diin kita mabuel kabayad sa CT scan, diin kita mabuel kabayad sa X-ray mga kasimanwa. Sige, la 5:17.
9: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
13: Sa dugang pagid natin nga mga balita noy, bulentaman report sa kadiyang nga mga tinion kay ang mga jeep kuno sa probinsya or mga public utility jeepneys, no? Wara pa nakapasaka kang pamasahe mga ka K5 even though ngati ang yellow beat na nakapasaka rin di ba ang Valley Car Transit Incorporated pero sa bahin kang public utility jeepneys wara pagyapon banwa makapasaka di ba bulan ta kampiyon nga report with ka K5 Junel Nanggan may pariente Tives
9: K5 News FM Live Report.
18: Wara pa nakapasaka kang duga nga pamasahe ang kalabanan sa mga jeepney drivers sa Antique. Apisar nga may nagwa rin nga fare guide kag fare matrix halin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Sa pagpakigangit kang K5 News FM sa pira ka mga jeepney drivers, ang danging pahayag nga wara sanda nagpasaka kang pamasahe bagad wara pa timando halin sa andang kooperatiba.
19: Naka-implement rin o nagapapatuman ng kamukang duga nga pamasahe, sir?
20: Para man ni sir eh nilalat-lat para ang ano ka sitwasyon git. Pero dyan sa igop na bench may nakabunta rin dyan, nakastar may nga tarima. Pero sa kadyawra, pati ano lang sa grupo naman sa asosyon, na kung kapadugay, kung hindi. Ura pa, ura kami, ti taripa pa mo. Na buhal sa halin sa LT party.
18: At that sir nga, akong magsaka, biyang pamasahe, piragit biyang isaka na ka dyan?
20: Bali, actually, sa amon spot noon. Ang daan nga taripa, 54-50 ra. Pero buhay-buhay rin nga 50 lang na support naman. Ika dyan, sa bagong nga taripa, magiging 60. Kung lang tawan mo, ipasin mong kauna ka dyan, 5 pesos lang halos nagsaka. Kung ginsukot naman ka to, kasakto nga 54-50.
0: ITC para todo resistensya. Mag-ITC.
18: Namanaan niya nagpagwa kang panibagong nga taripang LTFRB sa mga pampubliko nga jeepney katong Setyembre 28, 2026 sa diin magadugang kang 14 pesos sa kada unang 4 ka kilometro ang pamasahe kag 2 pesos o kung 2 ka pesos sa kada succeeding kilometers. Panawagan naman ka mga driver kang jeep nga bisan hindi rin pagpasakaan ng pamasahe kung aksyonan lang kang mga kaangit nga ahensya kag kooperatiba ang mga kolorum nga nagabuel kang andang mga pasahero.
20: Ang pamasahe ka dya, bisan hindi pagpataasan, ubuson na lang kolorum ra kagang tapnawin ang mga tourist lar lang nga kapamasada man nga nagprayas ka jeep. Dapat hindi ito na mamikaper mo, point to point na rin yung tourist ride. Amurang nagterwisyo, bawal ka naman.
18: Para sa K5 Digital News, K5 Jonella, Nangantives. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan, ang kampiyon ng Estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
13: Dariyab, it's si K5 Jonel, may pariente, Tives. So,
0: K5 News FM, live report.
13: Balidoto ang argumento ni tatay, no? So, may kolorom gali gyapon. May regyang gali gyapon, kolorom ko, no? And, although balido man tong point-to-point ng tourist niya mga public utility vehicles, ang ahambalin rin mga L300 vans. I'm sorry sa mga friends, duro kita ka dyan, friends, no? Pero ti legitimate tong concern ni tatay. Sa itong mga pinalangga ng mga ka-K5, we do hope nga nagapamati ang concerned government agency. Ang dyang mga kolorom, tigayunan tapagid, no? Tigayunan tapagid lang nga makabuhal sa takang franchise. Basip lang, no? Sa itong mga tag-panamit, para maging legit ang adang pagpamasada. Kinanglan maranoy, nagakinanglan man sa nakarakang adang para sa nang tagsa ka mga pamilya. Agad ura tiyamo kagreklamo ang pera natin ka makapugtuan. Labi rin gid ang mga operators and drivers kang atin mga public utility jeepneys. Ang balang nito ni tatay, no, driver from Patnongon. Bisan ura kami rin ti ano, bisan hindi rin pasakaan ang pamasahe, provided nga didakpan lang ang kulurum nga mga nagabiyahi sa atin mga pinalangga ng mga tagpamati.
21: Alright!
13: Hindi rin na natin masiguro paggalatan pa nga may mga disgrasya, no, ya? No? Hindi pwede rin maliwat. Dadumduman nyo to ligad ang itong L300 van ang nagabiyahi nga nadisgrasya sa may barangay Kadahaglawaan nga nagbilin kang darwa ka mga patay kag pakapilas pagid ka iban. Di naanget to banwa sa kulurum sa atin mga tagparmati, hindi kita gusto nga ma-highlight na naman ang Antique because banwa sa kulurum. Although nga tiyatan mga drivers are very cautious rin mga biyan sa kadyang matinion mga kakeipa ang inay-inay raman sanda ka magpadalagan. Pero ti kabay pang mabuligan sanda little by little kang atin mga concerned government agencies agad makagam sa nakang parangkisa sa atin mga pinalangga nga matagparamati ka para maging legitimate ang andang pagbiyahe. Iti kinanglan daman ra sa andang ang pangadlaw-adlaw ng mga kinanglanan banwa sa atin mga tagparamati. Pero ti may lahi abi kita, may kasuguan abi kita, no eh. Sa atin mga pinalangga nga mga kasimanwa, sige, sundan tara mga ka-K5. Oras sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, 5:24.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
13: Sa dugang pagid ng mga balita, mga estudyante sa probinsya nag-umpisa rin sa paggamit kang transparent nga bag para sa kampiyon nga balita. ND News Direct K5 Jimmy Gregorio, standby.
2: K5 News FM Live Report.
22: ITC para todo resistensya. Mag-ITC.
23: Nag-umpisa rin sa paggamit kang transparent bag ang pira ka mga estudyante sa nag-alain-lain nga eskwelahan sa probinsya kang Antique. Kasunod dyan kang Division Memorandum No. 447 Series of 2026. Nga ginpagwa kang Schools Division Office o kung SDO Antique may kaangtanan sa DepEd Order No. 006 Series of 2026 o kung ang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Tinutuyo ka dyan nga mangin mahapos ang pag-checkyar kang sulod ka mga bag sa entry points ka mga eskwelahan. Ginpahayag man ni Dr. Ernesto F. Servilion Jr. ang Schools Division Superintendent ka voluntaryo kag hindi mandatory ang paggamit kang transparent bags. Para sa K5 Digital News, sa K5 Jimmy Gregorio, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Antique. Ang kampiyon ng istasyon na K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
13: There you have it, si K5 Jimmy Gregorio. Oh, amat-amat lang no ya ang paggamit sa ating mga tagpermati. No, although bukod siya na mandatory, diyan na isara lang sa pagpangabay sa pag-alungay kang DepEd leadership Regis Antique headed by Dr. Ernesto Servilion Jr. sa mga ginikanan nga di kun pwede plang bla pagamitan taten mga kabataan kang transparent bag. Support man dyan sa pagpabilin sa pag-maintenar kang peace and order sa tagsa natin ka mga eskwelahan. Okay, magkilala tutuod mga bata ta, mga ka-K5, but sometimes ang influensya bla sagwa Sir Simon. At kung isa matingala, ay bata ko dyan ipasipas, is balay, wala dyan gagwa, is balay. Pero pagkabos, is kilahan daw, sutil how, o mga kasimanwa. So, let us, support na lang siguro sa programa, imbis nga magreklamo. Sa ating mga tagpramati, kaiti nagapaningwa man ng DepEd, nga basip lang bay no basip lang may mga sponsor kang transparent bag. Iti para hindi rin bla mabudlayan mga biyan ang atan mga kasimanwa medyan istalad Sir Simon mong kayang braidan sa kurinti may buhin rin nga 500 do. Iti, hindi rin magpalibag ang pira natin kaya makabugtuan kang 500 pesos di bla. Ti kasi pwede ang budget to sa kurinti nga 500 baka lang ka transparent bag. Pero di ko may mas sponsor lang man why not di bla. Sige buligan tang DepEd mga ka K5. Oras sa Pilipinas 5:27 di makalipat manginam kang klinika di Tribayo batuan tang sipon hilana tubo kag tarangkaso mga kasimanwa mag di Tribayo may vitamin D3 kauran may virgin coconut oil ka pa. Amo dyan kung isa, kampiyon, Madam Tata Trix. Madam, origan sa District 1 si Balo, Madam, testing ibla, D3 Bayo, kung si Sir Boni, mag D3 Bayo mo, kay D3 Bayo, no, sa D3 Bayo, likaw kita banwa sa mga viruses. No? Mga kakipay, parehas ka dyan ka iba-iba klima, uso ang trangkaso, uso ang sipon, uso ang ubo. Dapat kinanglan ta, klinika, D3 Bayo.
24: Pagbalita nga wala kang ginapaburan, komentaryo na mga ipanindugan.
13: D3Bayo available sa mga butika. 5:28 oras sa Pilipinas. Good morning, anay kay Sir Joscoro Jr. Brabanso. Sir, good morning, Ged. Mayad gaga. Madam Paloma Ligaya, good morning kay Basil Sikan Trinidad. Regyan sa... Uy, birthday ni Sir Basil Roman. Advance happy birthday, Sir Basil. Alinggit dyan sa inyo... K5 News FM. Pamilya News K5 News FM Sir Basil nagatam. Yaw gi kanimo kang advance happy birthday regyan sa May Bato Norte Porok Tres. Sir Ryan J. Labiao sa Barangay Ujong. Uy kapitan ano ha? Kapitan Wana Badanao. Migo Cup, good morning regyan sa May Barangay Dangkalan Hamtek. Ma'am Vilma Rose Cabaya Urubinos, good morning. Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time, 5:29. Dali lang gid ba antes ko mag-break pabati ko bladyang interview kahapon. Nanday K5 Jimmy, kay Governor Paolo Abier, may angat siya, no, sa diyang, ano bla? Ang diyang reaksyon kang gobernador sa diyang barangay kag sangguniang kabataan election nga daw na postpone. Bakit ti daw kay ti postpone banwa? May time fixing gali, sorry sa time ka postpone dahil fixing. Time fixing. However, may temporary restraining order nga ginaalungay. Ginaayo si Attorney Romulo Macalintal sa Korte Suprema. Kabangdanan nga ti kung balaga mientras hindi makadesisyon ng Supreme Court. Doon, may mga pagpangduwa-duha pa black kita, noy. Dahil na lampot kapon ni Nanday Sir Jimmy, si Governor Paolo Javier. Pamatian ta mga kasimanawa.
1: So, kung tuloy man, kung di tuloy, okay man. Kung di tuloy, okay man. Kung tuloy, okay man. So, kung kamo ang barangay captain, you don't have to worry if you're doing a good job. Kung mayag ng pagkatumara mo sa barangay na saptan mo man ang mga problema ng barangay, then you don't have to worry.
13: Portion sa pahayag kang gobernador, no? Importante ang kang gobernador nga tikon mayad man ang ginahimo mo sa barangay, may eleksyon man, no? Kasi wara ka ti dapat kabalakan. Saan mga pinalangga kay suki nga matag parmanti. Sige ah! Bantayan ta mga ka-K5 kung bala makapagwa kang temporary restraining order ang Korte Suprema kay ti ginapakomento na to ang House of Representatives, ang Senate of the Philippines, Office of the President, kag ang Executive Secretary sadyang pag-aproba kang layi nga naga-fix kang termino kang barangay kag sangguniang kabataan election setting sa November or second Monday of November 2028 mga biyan ang eleksyon. Sa atin mga pinalangga ng mga ka-K5. Oras sa Pilipinas, 5:31. Di makalipat mag-inomgid kang DTX fiber capsule. May ampalay leaves with the sugar cane extract. Isaradya banwa kang herbal food supplement. Tiduro nagahambal nga ang DTX 500 makabulig sa may mga mataas ang blood sugar level. Amura Madam Nini Ligada, ay pabutsyag mo gito sa mga taga barangay Maria Lawaan, testingin nyo blamo ang DTX 500 capsule. Amura kali siguro ba nami yum-yum ni Madam Nini dyan sa informations babaw ka kapitulyo kay nami permimudo na kay nagainom ka DTX. Madam Nine, DTX 500 dibla kagawad Jobert Bartolano ragyan sa bumbungan uno hamtek. DTX 500 capsule mga kasimanuha ha, batuan ang mataas nga blood sugar, batuan ang fatty liver, kajap lang mientras ora ta ti may nabatag mga abyan mag-inam kang DTX 500 capsule.
22: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
13: Available sa atin mga butika. Sa atin nga pag panumbalik noy, mangin kay mautang atin mga sister station sa balik ng Western Visayas kag Negros Island region. Standby!
22: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
22: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
8: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
22: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
25: Fat Deliver. DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
26: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
27: isang bala ka lang.
6: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
6: Extend Supplement for Men.
10: Isang kapsula.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
26: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
27: I Care Gold.
28: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Gintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
32: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika.
6: Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakan sa mga butika.
33: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
34: K5 News FM.
35: Championing the lives of the Filipino.
13: Para sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, la 5:38 sa gapabalik Banuarga sa tan nga pagpangalaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
36: Balitang K5 sa umaga.
24: Pagbalita nga wala kang ginapaboran, komentaryo nga mga panindugan. Nestor Napalingga Jr. Nestor Napalingga Jr. Para sa
6: Balita K5 sa umaga.
13: Good morning kay Ma'am Ne Pascheca regan sa Banwakang Hamtik. Miad nga aga. Uy! Madam Mary Arnais regan sa Barangay Kanituan, Lawaan Antique, Matamis nga aga. Si Tatay Ubing Samiliano, Blarigan. Magandang morning, sir, sa Gishan, Lawaan. Of course, ang pamilya, country, and Durana region sa may barangay Gishan, Lawaan, nagahigap kang kampiyon nga DTX Coffee Mix. Ligal, Sir Simon, si Madam Ching Ching Durana Armonio Bla, baw grabyo, nangumpra kang DTX Coffee Mix region sa may klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Asay sa DTX Coffee Mix, ligal, nagbakalman si Madam Ching Ching kang ditribayo kag DTX 500 capsule. Imiad nga, gajan kay Sir Milgar Durana. Sir! Kag of course sa mapinlanggaan ng asawa ni Sir Melgar, ni former SB Melgar Durana. Lagyan sa may barangay Gishan, Lawaan. Kahigap sa Dabanwa kang kampiyon nga DTX Coffee Mix. Mangkutan niyo blas Madam Ching Ching kung ano sekreto na andot nga amurado yung body figure na kaya sa bata subten ka mo ni Madam Ching Ching naka DTX Coffee ko ba? Isan ko nung tagal. Tawag ka dyan ang daw haros taga Gishan, Lawaan, nagainom banwa kang mga produktor ni Doc Ramil Itangoy.
36: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Good morning, Regina. And of course, Barbasa. Barbasa no si Mayor Bobby kag si Vice Mayor Jerry Nicor kag Sir Simon gapamati sa K5. Gapamati. Adlaw-adlaw. Sa atin mga pinlangga nga tag good morning gid jan ninyo sa may Barbasa, sa mga Barbasenios diyan no. Malagaw tabla sumaan Sir Simon sa Barbasa. Tawas ka Sir Simon. Padaraan tikaw ka sa bilog kahig kun magto ka to Sir Simon. Mangkot sanda kahig kanura basta kahiga. Ay patawara, good morning Regan sa Barbasa no. Sir Anthony Banghelio Regan sa may Barangay Buang. Good morning sir. Si Sir Andy Magbanwa, good morning gid. Salamat sa pag puro pamati regya sa atin nga pag pangalagad.
36: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Gunahangan-angan tatan ng mga sister station no. Alang-alang pa Sir Simon. Pero sa atin mga kasiman, wabantayin nyo sa Domingo gali. May live reporting competition ang K5 News FM. Sa atin mga tag pamati regyan sa Robinson's Place Antique. Mga ka-K5 ha. Agto kita, lantaw kita, halin, alauna. Sa hapon mga byan no. Malagaw ta sa Robinson. May one malantaw ikang live reporting competition kang K5 News FM Philippines. See you ah mga kasimanwa. Dali lang, naka-standby natin mga sister station sa Bilang Western Visayas kag Negros Island Region. Good morning!
0: Tanan man, abi kita, gaabot man kita sa pagiging senior citizen natin nga mga ka-K5. Gagugang kita kita, hindi ta pwedeng habang buhay bata kita, no? Antike, o nando line number, o yan, makando Antike, line number 7, kumusta na to ng Antike, Antike, good morning!
13: Thank you so much, Sir Michael, naka-inom rin kami kang extend food supplement, regya sa Antike, eti, ma-weekend rin, bye! Kag-kampiyon, manami ang signal, regya sa Antike, ah! Balik ka nimo, kalibo!
0: Damo salamat, Sir Ernesto, do suluhanon, Sir Ernesto, raw! Sige lang ah, diretso lang atan nga mga balita. Kampiyon ang signal sa Antike. Kagpareho kita naka DTX premium coffee naman ako kag naka Mighty C. Damo salamat, balikan ko ikaw karon Sir Nestor no. Check naton si Sir Jobert, ang signal sang Roha. Sir Jobert, mayong aga da. Good morning.
1: Good morning Sir Michael. Good morning sa aton mga kaobdanan sa Antike, Kanegros kag sa Iloilo mga ka-K5. Sitwasyon sa amon diri sa sudan sang Rosa probinsya sa Capiz, maulan na ulan ang kagahon namon samtang makanay-kanay ang panahon. Basko ang signal sang Kalibo, back to you Sir Michael.
0: Damo salamat Sir Jobert, kampiyon ng signal sang Rojas. Ang Iloilo man ang sa barkod natin, the barkod. Recheck natin liwat ang Bacolod, Daddy Babe si Robert. Signal check sa Bacolod.
2: Kampiyon signal mo diri pangway problema Sir Michael, diri sa sudan sang Bacolod daga lalapaw, nag-alalawa signal mo niya pang kampiyon basta maka DTX Coffee ka ayos gid ang problema. Back sa iyo si Michael.
0: Namo salamat sa Bacolod, kina ni Bibs sa Sir Robert sa kampiyon nga signal, no? Check natin liwat ang Iloilo. Iloilo.
3: Check good morning, K5 Western Visayas. Good morning, Sir Michael. Nice to see you all again. Good morning.
0: Sir ABP, ito gali. Barcode lang makita ko eh. Damo salamat, Sir ABP. Good morning. Last stats ang Iloilo. Kuhao na ito ng unang mga balita sa Iloilo. Sir ABP, good morning.
3: Ngayong agagid, sa liwat sa ito, sining mga ka-K5, may grupong TBS. Balanyo ko lang eh, TBS. Sa ito, sining mga ka-K5, true brown style. No, muna siya ang grupo sa mga pamatanon nga recruit sila kag gina-challenge nga mag-obra sa mga katuntuhan because recently may tatlo ka mga minor de edad ang nagkaladakpan diri mga ka K5 nga amo ang responsable sa pang hold up, no, sa may barangay Pandak Pabiya kung sa diin gintambangan nila ang isa ka trabahante nga babayi kagagin kawatan bausos nga kudako nga kwarta ang nakuha nila mga ka-K5. Hindi gidya masarangan ang kwarta nga nakuha nila kay tungod ang nakuha nila nga kwarta 100 pesos sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero ang 100 pesos jutayan nang sila makapatay tawo kaya ging ano nila han-an nila nga bunon sa aton sini nga mga ka-K5 ugaling ngayon lang mga kabiyanan nga wala mabdayon ang pagpambuno nila sa sining worker nga makaluluoy nga mga ka-K5 nga kuntani ipamasahe ya patong 100 pesos nga nakuha sa wallet ya apat ni sila ka mga menor de edad ti ang 100 pesos to labad-laban binakal na nita sang soft drinks so nadakpan ni sila pagkaga ang ban nila grupo sila sang TBS True Brown Style nga amo ang nagapang-recruit sa mga minor de edad kaginasugo para makasulod sa grupo may ara sa organization kadto ka sa convenience store pangawat kaw kala palambat ka sang tawo da pang panghold up kaw or di gari pang buno da sang tawo wa mo na subong nga natutukan sang aton sini nga Iloilo City Police Office, no, sa aton sini nga mga ka-K5 ang pagmonitor sa mga kabataan diri sa sudan sa Iloilo nga involved sa True Brown Style. Amo na yung mga balita namon diri sa Iloilo. Balik si mo kakipay Michael Celorio.
0: Damo salamat ta Sir ABP. Nabudlay ka mga minor di dan mo. Makasulod ka sa mga grupo bala nang daw hindi maayong buluhaton. I-check ta abi si Daddy Baby sa Sir Robert kay daw ang mga grupo niya gustong entrance ang una ni sa abot sa mga simbahan. Daddy Baby Sir Robert, good morning.
4: Lain ang grupo namon ni Sir Robert la. Sir Robert Pacardo ya.
5: Oh. Ang grupo kada ang grupo tayo kada adlaw kwartaon.
3: Abi ko gani asosasyon sa mga senior.
4: Iska. Mga balita naman diri sa sudan sa Bacolod ug Negros Island Region mga ka-K5 sa sining maulolanon nga panahon mga ka-K5 kung isa di mainit magsa maulan man ti pero wala nagakahulugan nga kung mag-init. Wain na gina yung dingge. Ang dingge, mga ka-K5, nagpabili na kay pagkatapos init, maulan, mga ka-K5. Padayon nga nagasaka ang kaso sang dingge sa syudad sang Cadiz, mga ka-K5, kagapat diri ang na-record nga napatay, mga ka-K5. As of September 19, 104 na kakaso ang na-record sang Cadiz City Health Office. Kagsuno sa ila sininagasaka ang kaso sang dingge humalin Enero kapakadto September 2026.
5: Sa iban pag niya mga balita mga ka-K5, ayara na sa establing kondisyon ng duha ka mga soldado nga pirason sa enkwentro sa Escalante. Ginpasindugan sang 3rd Infantry Spearhead Division 3ID sa kahapon nga adlaw Oktubre 1 ang duha ka miyembro sang 79th Infantry Battalion nga pirason sa naglontan nga enkwentro dito sa isa ka barangay sa Escalante. Nagpalabot sang pinansyal nga bulig ang 3ID sa pilason sa makatapos ang Philippine Army kag nagarecover na mga ka-K5 kag layo na sa katalagman. Ang nasambit nga bidalya ang nagasimbolo sang kaisog, dedikasyon kag sakripisyo sa mga soldado agod manindugan sa ila serbisyo sa tion na ara sila sa katalagman.
4: Aman ang mga balita na mo sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region back to yo Kalibo.
0: Damo salamat, Daddy Babe, si Robert. mo ng dedikasyon sa trabaho, sa serbisyo, kung kisa sa buhi ang nakataya sa military. Kampiyon niya mga balita, kuha na ito ng mga balita ni Sir Jubert sa Rojas. Sir Jubert, good morning!
1: Good morning once again, morning ABP. Mga balita, diri sa amon susunod sa Rojas sa probinsya sa Capiz. Wala gid makaluwas sa kamatayon. Ang 19 anyos nga estudyante matapos nga gin buno sa Rumble samtang ginapatigayon ang highlight sa kapistahan sa banwasang tapas ang tinalikdan nga adlaw. Ining biktima nga si alias Tuto 19 anyos na kuaninit dalahig sa Rumble sa sulod sang kwan sang Civic Center sa banwasang tapas mga K5 upod ang 17 anyos nga nabunan man pero gamay ang pilas samtang ining napatay may arang pilas sa Chan, mga ka-K5, maging dalapas sa Western Visayas Medical Center apang indiklaral sa aton sining mga atinding physician. So, sa report, ining 20 anyos ka suspitsado nga si Nuno amo ang naghimo sang pagpangbuno. Patapos nga nag-rumble sa may Pacific Center sa nasambit nga banwa. Ang ining suspitsado karon na dakpan no matapos ang gintudlo sa pila ka mga pamatanon nga siya ang naghimo sang nasambit iya nga pagpangbuno dira sa kapistahan sa banwasang tapas samtang nagkalain-lain nga mga kaso o sampaw-sampaw nga kaso kalakip ang harboring of criminal ang ginpasaka sa kay Mr. Bagares mga ka-K5 sang inisya ang gin padaugan sang search warrant sang aton mga tapos sang kapulisan sang ligad nga adlaw nabuon sang armas nga nakuha may 45 kalibre 38.9mm may M16 rifle kadamuon nga mga bala kag isa ka fragmentation grenade nga ni-recover mga ka-K5 kagdira pa sa iya nga posisyon ginatago ni Mr. Juby Bagares sa may Punta Vedra ang suspitsado ang trigger man nga nagpatay sa KTB bar sa kay Police Captain Ria Nampuyos nga si Lionel Diocampo nga nadakop man sa aton mga katapos ang kapulisan sa nasambit kapag serbe sa search warrant mga kakaifa. Ara, nagapamusi-musi sa kwan sa silda ang nasambit nga mga persona. Ako na mga balita, subong nga Biyernes diri sa probinsya sang Capiz, kansyonan sang Ross. Back to you, Kalibo.
0: Damos salamat Sir Jobert sa kampiyon mga balita. Kung nato ng mga report sa Antique, Sir Nestor, kumusta ang probinsya kang Antique?
13: Thank you so much Sir Michael sa mga balita. Arigas probinsya kang Antique, may sira ka balay sa may Sitio Puro, Barangay District 3, si Balam ang gintupo kang kalayo kahapon kang kasanagan. Himo ang balay sa light materials kag ginapahayag nga nabilin or napabayan nga baga sa drapugan ang ginhalinan kang kalayo. Ura ti tao sa balay kay ang amay kang puluyan na naraw sa patay ka samtang anang asawa kag mga kabataan ang nag-agto sa isara ka birthday party. Samtang sa dugang pagid nga mga balita nag-umpisa ren sa paggamit kang transparent nga bag ang pira ka mga estudyante regya sa may probinsya kang Antique kasunod ja kang Division Memorandum number 447 series of 2026 naging pagwa kang Schools Division's Office Antique may kang tanan sa DepEd Order number 006-2026 ukon ang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Tinutuyo ka dyang mangin mapos ang pag-checkyar kang sulod kang mga bag sa entry points kang mga iskwilahan. Amorang pinakabalita sa Antique, balik ka nimo, Sir Michael.
0: Alas 5.53 na nga doon oras. Mga balita sa aklan sa Banwasang Kalibo, isa katrak ang na-intercept sa checkpoint, border checkpoint, na may kargang 57 bilo. Ganyan mga baboy, mga kakifay, wala sa nangakaigo nga dokumento. Nadakpan ini diri sa na-intercept diri sa Banwasang Naba, sa Barangay Pinatuwad, mga kakifay. Balin ini sa Antique, Sir Nestor. Wala sa mga certificate of acceptance, kag mga papeles, ang mga kargang nga buhi nga baboy. Kag ang Comelec Subong, nasa waiting mode, mga kakifay, kung makakuha sang TRO kontra sa Republic Act 123-26 akong pagpa-isol sang barangay sa guni ang kabataan election sunod sa spokesperson sa Comelec Aklan nga magasundo nila ang nasambitan nga layi mga ka-K5 no? Pero sa palabutan nga second week sang November may nakatala naman nga registration para sa national kag local election mga ka-K5 kung tani hambal ni Gerardo ha, nagahulat lang ang ila opisina kung ano ginman ang mangin resulta sa petisyon sa Supreme Court. Wala na ta oras sa hilibati ta sa adlaw nga Lunes.
13: Oras sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, la 5:53 sa aga, dariwabit mga biyan na ating mga sister station sa Iloilo, Rojas, Calibo, Kag, Bacolod.

0: Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Grabe, saot kang parinti ko sa newsroom na yun. Na paldo ta, Sir Nes, paldo. Paldo, paldo, sige. Good morning sa mga paldo. Kay Ma'am Arlene Sanyahan. Kay Ma'am Marcel Feronel. Kay Ma'am Jingjing Piroy sa Lakayan Bugasong. Ma'am Wilma Nacionales, good morning. Ma'am Helen Bangoy Dario. Or Dairo sa may barangay Udyong Sibalam, good morning. Sir Rene Marfil, mayat nga aga. Ma'am Annalie Nietes, good morning. Happy birthday ko no kay Rofami Nietes. Happy birthday. Sige lang, alam natin siyempre sa ating pag-pangalagad. Kabay nga sa ating pag-iririmaw kita ba nung naka-inform, naka-educate, kag naka-entertain. Kabay man kita ng kadampig sa ngarang kang hostisya kag kamaturan. Imaw ta sa technical side sa Sano sa K5 Jan Sai, monitoryo sa Bugasong K5 Ram, sa Wakay Desay sa Kula si K5 Almi Joyce Sanchez Martinez, sa na station manager ka K5 Jan Reinhardt Barcelona Apostol. Sa amang station manager, Sir Arjan Villasur del Coro, kag sa amang chief executive officer, Dr. Ramil Itangoy. Ako banwa! Si ka K5 Nestor Bermudez Napalinga Jr. sa ngaran ka akin regular partner ka K5 Melmar Obsemar de la Cruz. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko ka Kalingawan sa antika ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. DTX 500.
4: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mapakal sa mga butika.
5: DTX 500. DTX 500 has tarentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
7: Mayad nga balita si Balumnan, San Remyon Hon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagapaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: iCare Gold, ang iCare Capsula. Nga mas ginpabastog kag mas ginpanamig. iCare Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga kong panulukan kung wala akong antipara, hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang iCare Gold kag nagpatulo sa mata sang iCare Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
4: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
10: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May

0: Ka K5, manan mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga wala kang pagpamaan. Gani, natuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kag una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin de Lovion.
4: Ini si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 7 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. Headlines. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Headlines.
5: Mga barandayan, yung mga balita sa kadyang adlaw kang Biyernes sa mga headlines. Sa mga balitang lokal, lalaki pilason matapos nga ginbuno sa Banwa kang San Jose de Buena Vista.

0: Isang kabalay sa sibalom, gintupok ang kalayo. Nabilin nga baga sa dapog, ginhalinan kang sunog.
1: Walo ka mga wanted person sa Antique na dakpan sa Birada Simana kang Police Regional Office 6.
0: 57 tanan ka mga baboy nga naharang sa aklan, ginpabalik sa Antique.
1: Samtang pira ka mga estudyante sa probinsya kang Antique, nag-umpisa rin sa paggamit kang transparent bag.
0: 97 million pesos nga medical equipment sa ASMGH kag mga district hospital, ginalauman nga mabot ka dyan nga tuig.
1: Samtang mga district hospital sa Antique, plano man nga butangan kang x-ray sa masunod nga tuig.
0: Kag 5,000 packs kang bagas sa gindeliveran sa Tobias Fournier.
1: Sa mga barantayan ng mga balitang regional sa probinsya kang Iloilo, DA Region 6, may mga nakaplastar rin ng estratehiya agad mahagan-hagan ang epekto kang Super El Nino.
0: Sa Bacolod, darwa ka lalaki nga nabungguan samtang nagamaneho kang motorsiklo sa Bacolod. Magapasaka kang kaso batok sa PUV driver.
1: Samtang sa balitang regional sa probinsya kang Aklan, mga rehestrado nga toda sa kalibo, magabaton kang 2,000 pesos nga fuel subsidy kadya nga adlaw.
0: Kagbangad, nagpamalibad sa pag-inom, 48 anyos nga lalaki ginbuno kang minor de edad sa Bacolod.
1: Sa mga barantayan ng mga balitang nasyonal, National Bureau of Investigation, plano nga ipatawag sa sanday Vice President Sara Duterte kag Congressman Paulo Duterte.
0: Masobra 350,000 ka mga tao apektado kang El Nino suno sa DSWD.
1: Samtang Department of Agriculture, ginpatood nga may bastante nga supply kang pagkaon sa tunga kang pamahog kang El Nino. Sa mga barantayan ng mga balitang international, Russia liwat nga ginatake ang power facilities kang Ukraine na 7 ang patay.
0: Israeli Prime Minister Netanyahu ginakabig nga terrorist attack sa andapungsod ang pagpangbuno kang piloto.
1: Sa balitang sports, AJ Obiena giindayaw kang Malacanang matapos makabaol kang gold medal sa men's pole vault sa ika-20 nga Asian Games.
0: Kag sa balitang entertainment, asawa ni Patrick Garcia nga si Nika nagtugro kang suporta sa nang bana nga gintawag na nga Goodman. DTX 500 Morning
1: Newscast, Morning Newscast. Maayad-ayad nga aga Pilipinas, maayad-ayad nga aga probinsya kang Antique, nagapalayag na naman sa kahanginan ang DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast, Morning Newscast. Sa kadyang adlaw kita kang Biyernes, sa petsa dos rin sa bulan kang Oktubre sa tuig 2026, 84 dias na lang mga ka-K5, Christmas rin. Sa gihapon, kamo nagapamati sa tatlo namon ka mga waragwagan sa probinsya kang Antique. Sa Nera 5.7 K-Fab News sa Famsano sa nga nag-broadcast sa Sur, 97.3 K-Fab News sa Pambugaso nga nag-broadcast sa Central Antique, kag sa Nera 5.9 K-Fab News sa Famculasi nga nag-broadcast naman sa Norte.
0: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, sara kami makitaan kag mabatian pinagi sa tatlo naman ka mga Facebook pages sa Via FB Live Presentation. Gani sa gapala sa tag sa ninyo ka mga account ang 95.7 na K5 Antique Digital, K5 Antique Updates kag K5 Antique Live. Makamin sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Please do like, follow and share kag mag-subscribe. Agad kami updated sa mga latest news and happenings.
1: Sa kadyang aga kami ang inyong mga newscasters.
0: Kaka-K5 Jonel Nanggan Tives.
1: Kag ako naman si Kaka-K5 Jimmy Gregorio. Para sa kaangdan kang atin yung mga balita, una kita sa detalye ka mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Nakaangkon kang pilas ang isa ra kalalaki matapos nga ginbuno kang anaman kay Ingod Balay sa Barangay 3 sa Banwa kang San Jose de Bonavista, ginabanta alas 7:30 sa gabi kang Setyembre 30, 2026. Ginkilalang biktima kay alias Ed, 31 anyos, single isa ra ka mangingisda kag ang suspect amo si alias Kabong, 58 anyos, single mangingisda man kag lunsay residente man kang among barangay. Suno sa San Jose de Bonavista Municipal Police Station, ang biktima nga isa idalom kang makahurubog nga iribnon kag ang suspect suspect ang nagbayluhanay kang tinaga matapos ang ginreklamo ni alias Cecil ang biktima sa ginhimo ka dyang skandalus aka. Rugto kang nagdalaga ng suspect sa binit kang baybay nga ginsunod man kang biktima. Rason nga nagdaputanay kag nagsumbaganay, tubdob nga ginbuno kang suspect ang biktima nga naigo sa anang natoong idalom kang dughan. Madasig man nga nagpalagyo si alias Kabong Bitbit ang tarom nga ginkapan o kon naging gapang apang alas 8:30 sa gabi sa among adlaw. Voluntaryo man dyan nga nag-surrender sa kapulisan na dara ang kotselyo nga may kalabugan kang ginabanta 12 ka inches. Sa tiladrag yan sa kosteriya kang San Jose de Buenavista Municipal Police Station ang suspect. Padayo naman samtang padayo naman nga nagapaayad ang biktima sa ospital.
2: Balitang lokal.
0: Dugang pagid nga detalye kang ating balitang lokal, gintupok kang kalayo ang balay nga ginapanag-iyahan ni Ariel Francisco alas 12:55 kahapon kang kasanagon, Oktobre 1, 2026 sa Sitio Puro, Barangay District 3, Zibalo, Mantique. Sa interview kang K5 News FM San Jose kay Senior Fire Officer 4 Gerardo Clarito, ang acting Municipal Fire Marshal kang Bureau of Fire Protection na si Balam, ang naging payag nga base sa andang investigasyon na bilin nga baga sa rapog ang ginhalinan kang kalayo. Namanaan nga sunok kay Senior Fire Officer 4 Clarito, imo or himo sa light materials ang balay, rason nga barasig nga nagraptang kalayo sa riin. Nagdangat sa 9,000 pesos ang ginbilin nga danyos. Ginapa ayag nga wara ti tao sa silid kang andang balay kang natabo ang sunog banged. Nagpanaraw sa patay si Ariel samtang nagpanabad naman sa birthday ang anang asawa kaimaw ang tatlo nanda ka mga kabataan. Gendeklarar naman nga fire out ang sunog ala 1:25 sa kasanagon sa riin. Wara man ti may na record nga nasamadan.
2: Balitang lokal.
1: Sa dugang pang detalye ka mga balitang lokal, nakadakip ang 8 ka mga wanted person sa Antique ang Police Regional Office 6 sa isara ka simana ng manhunt operation sa idalom kang birada simana humalin kang Setyembre 21-27, 2026. Base sa datos kang PRO 6 nga sa nasambit nga numero, 7 ang other wanted persons. Kagsara naman ang most wanted person. Nagpanguna naman sa may maduro nga nadakpan ng Iloilo Police Provincial Office nga may 39 ka mga wanted persons. Sa bilog ng Western Visayas sa Rogyan, sa 31 ka mga wanted person ang nadakpan kang Police Regional Office 6. Padayo naman ang hagat ng kampanya kang mga kapulisan sa pagdakip ka mga wanted person para sa katawhayan kang kalinangan kang komunidad.
2: Balitang lokal.
0: Sa piyak nga bahin kang ating balitang lokal, ginpabalik sa Antique ang 57 ka mga baboy nga naharang sa Sangkap Border Checkpoint sa Aklan matapos ipakita ka mga shipper ang Certificate of Free Status for ASF nga nagapamatuod nga naghalin dya sa ASF Free Farm sa Sibalo, Mantique. Sunok kay Aklan Provincial Veterinarian Dr. Mabel Sinyel, may kabug atin nga 90 tab-tab masobra 100 kilos ang kada baboy kag may kabug usan nga balor nga masobra 1 million pesos. Una dyan nga naharang bangod sa kakulangan ng kang dokumento kang plano nga ikal paapang wara dyan na ginpahayag kang official alora nag apang wara tiya ginpahayag official laboratory test nga nagapamatuod kang ASF sa Antique. Sa tulad na istoryahan kang Aklan kag Antique Provincial Veterinary Offices nga i-quarantine ang mga baboy sa silid kang 15 kaadlaw sa diin. Pag-abot sa Antique, iga pa idalim sa rapid test kag ipalaboratory examination antes ipa-examine sa laboratory sa rehiyon.
2: Balitang lokal.
1: Alas 6:17 sa aga sa dugang pangadetalye ka mga balitang lokal, nag-umpisa rin sa paggamit kang transparent bag ang pira ka mga estudyante sa nagkalain-lain nga eskwilahan sa probinsya kang Antique. Kasunod dyan kang Division Memorandum Number 447 Series of 2026 nga ginpagwa kang Schools Division Office kon SDO Antique may kaangtanan sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o kon ang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Kinutuyo ka dyan nga mangin mahapos ang pag-checkyar kang silid ka mga bag sa entry points ka mga eskwilahan. Ginpahayag man ni Dr. Ernesto F. Cervillion Jr. ang Schools Division Superintendent na voluntaryo kag hindi mandatory ang paggamit kang transparent bags.
2: Balitang lokal.
0: Dugang pagid nga detalye kate balitang lokal ginalauman nga maabot sa kadya nga tuig ang 97 million pesos nga mga medical equipment para sa Angel Salazar Memorial General Hospital kag ang mga district hospital sa probinsya nga nabaton halin sa local government support fund financial assistance to local government units. Sa interview kang K5 News FM kay Governor Paolo S. Xavier, ang naging payag nga na-download rin ang kwarta kag ginatarget nga maabot sa Nobyembre. Dugang na pang na-procure rin ang mga kagamitan kag magabisita man ang supplier kang CitiScan sa ASMGH. Agad nga usisaan ang lugar kundi India igabutang. Suno pa ka na, ginamat-amat rin kang gobyerno probinsyal ang mga kakulangan sa mga ospital. Bangod prioridad ang ikaayong lawas kang mga pumuluyo. Mamanaan ang sarasambit nga balor, masobra 70 million ang mabaton kang ASMGH. 5 million pesos sa Justice Calixto O. Zaldivar Memorial Hospital kag ang nabilin nga mga district hospital sa probinsya ang makabaton kang 3 million pesos.
2: Balitang lokal.
1: Sa kaangat sa gihapon nga balitang lokal, plano kang gobyerno probinsyal nga butangan kang X-ray machine sa masunod nga tuig ang mga district hospital sa Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Governor Paolo Xavier, anagin pahayag nga ginapangitaan na sa tulad kang pondo ang nasambit nga medical equipment bangod ang kada X-ray machine ang nagabalor kang 15 million pesos. Suno sa gobernador nga kon makatugro liwat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kang pondo sa idalem kang local government support fund bahol dyan nga bulig para sa probinsya. Mamanaan nga sa pagdumara ni Governor Xavier, prioridad ang ikaayong lawas ka mga Antikenios riin. Hindi rin kinahanglan ka mga pasyente nga magastos pa para mag-CT scan kag X-ray amuman ang pagbakal kang mga bulong.
2: Balitang
0: sa katapusan nga detalye kang balitang lokal, nag-abot rin kang Setyembre 30 ang unang delivery kang bagas para sa rice distribution project sa Tobias Fournier. Nagdangat sa 5,000 packs ang gin-deliver kang supplier sa diin. Ang kada packs ang may solid nga 10 kilos para sa kada household. Sa Facebook post ni Mayor Ernesto Tan Langit, anagan pahayaga nga ang tanan nga household ang matugruan para makaambit ang tanan. Umpisahan ang pagpanagtag kang unang batch kang bagas sa second week kang Oktubre hasta makompleto ang sobra 7,000 households. Samtang ginaplano naman ang hiwatan sa Disyembre ang ikarwang distribusyon. Namanaan nga ang dyang programa ang bulig kang gobyerno bagat sa krisis nga dara kang gyera sa Middle East.
2: Balitang
1: ang detalye ka mga balitang lokal ang ginahatad ganinyo sa kaalwa naman kang kampiyon nga kape ang DTX sa Coffee Mix mga ka K5 Biyernes ran. Pangon ka mo rin kang magpropangapi dyan, propatawhay, bakal ka mo kag mag-inom kang DTX Coffee Mix. Amo dyan kape nga hindi asidig kag kape nga bastante sa antioxidanta. Ang kape nga wala nagapahirap kang inyong abusong, DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa chia seeds, ang palay extract kag di sugarcane extract. May mataas nga antioxidant properties, nga saranggid makapatay ka mga free radicals nga nagapanghalit sa atin nga lawas. DTX Coffee Mix mga ka K5. Nakapangapi ka rin, nakadetox pa ang imong lawas. Ang DTX Coffee Mix sa gihapon sa rangyugid nga babakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ragyarang sa ground floor kang Kabasan Building, tabok lang kang Avon, kilid lang kang EBJ Freedom Park, kag sa pinakamarapit nga mga butika kag tindahan sa inyong mga lugar.
2: Balitang Regional.
1: Alas 6:22 sa aga, sa detalye naman kang atin nga mga balitang regional sa probinsya kang Negros Occidental. Bangad nga sa pagpamaribad sa pag-inom, 48 anyos nga lalaki ginbuno kang minor de edad. May kampiyon nga detalye kang balita si ka K5 Carla Defensor kang K5 News FM Bacolod City.
3: Istable na ang kondisyon sa ospital sang 48 anyos nga biktima matapos ay ginbuno sang minor de edad sa barangay Singkang Airport sa siyudad sa Bacolod Miyerkules ang gabi Setyembre 30, 2026. Ginkilala ang biktima kay Marlon kag ang suspect ang 17 anyos nga lalaki. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Police Captain Patrick Paul Lacandula, hepe sa Bacolod City Police Station 8, yara na sa kustudiya sa Women and Children Protection Desk o kong WCPD ang nagbuno sa biktima. Suno kay Lacandula, ginagda sa suspect ang biktima nga mag-inom sa makahulubog nga ilimnon apang nagpamaliban ang biktima kag ginpahog ang suspect nga utdan ini sang ulo. Ginkaaking naman ini sa suspect kag nagkuha sa kutsilyo tubtob nga ginbuno sini sa likod kag diog ang biktima. Sa subong, nagapadayon ang imbestigasyon sa kapulisan sa naglutad nga insidente. Ini gabalitag na dulong sa Yusong DDX 500 Mighty C kag D3 Barrio. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang Regional.
0: Dugang pagit nga detalye ang balitang regional DA Region 6. May mga nakaplasta rin nga strategiya agad mahagan-hagan ng epekto kang Super El Nino. May report si K5 Kim Kaluyo kang K5 News FM Iloilo City.
4: Ginakabalakan sa karon sa sektor sang agrikultura, ilabi na sang mga manguma ang posible epekto sang Super El Nino. Gani sa bahin sa Department of Agriculture, Western Visayas, may mga nakaplastar na ng mga pagpanghanda.
5: Nakapatigayo na sang serye sang mga pagsinapon ang Department of Agriculture at DA Region 6 o po ng iban pa nga mga concerned agencies para sa pagpanghanda o kung pagpreparar sa pagpamahog sang Super El Nino. Suro pa kay DA Region 6 Senior Agriculturist Jimmy Eledia Jr. ngayara sa 60% sang crop area sa Western Visayas ang rainfed o kung nagasalig sa tubig ulan. Kasunod sini, may mga information and dissemination campaign sila paagi sa pagpakigangot sa grupo sa mga manguma sa Western Visayas agun mapaktis ang pila ka mga strategiya. Ilagi nating mo anya ma-maximize ang production kag ma-minimize ang kapirgihan sa mga farmers. Ilabi na sa mga nagapananom sang humay, mayaraman sang iga-distribute nga mga seeds kag abono ang talatapan. Ginparugyan naman sini sa mga manguma nga makigangot sa ilatag sa kay Municipal Agriculture's Office o Kunmawa para sa concern kagilayon nga pag-report kung apektado na sang nasambit nga weather phenomenon. Nahibaluan nga base sa pag-asa, ginalauman ang strong impact sang Super El Nino siri nga Oktubre tugtog Desyembre tuig 2026.
4: Sa karon, padayon niya parugyan sang DA Region 6 sa mga manguma na makigangot gid lamang sa ilang mga opisina. Report nagikan sa Region 6, inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang Regional.
1: Darawa ka lalaki nga nabungguan samtang naga-drive kang motor sa Bacolod. Magapasaka kang kaso batok sa POJ driver. May kampiyon nga detalye kang balita si K5 Red Salgado kang K5 News of AM Bacolod City.
0: Driver kag angkas sa motorsiklo nga nabungguan sa barangay Talub sidat sa Bacolod, nagapanawagan sa driver sa dipasay nga jeep na nakabunggo sa ila nga sabton ang ila mga balayran sa ospital.
6: Panawagan ng driver kag angkas sa motorsiklo nga nabungguan sa public utility jeepney sa National Highway sa Barangay Tangub, Siyudad sa Bacolod sa tung Setyembre 22 nga sila ang buligan bago nagadako ang ila balayran sa ospital kag wala sila sa galastuhon para sa mga bulong nga ila kinanglanon. Ginsiling ni TJ Monton angkas sa motorsiklo nga padayon nga ginabulong sa ospital ang iya kaupod nga driver bago nakaangkod ini sa madamo nga pila sa lawas tuga sa pagbunggo sang sarakyan. Sinupa sa kay Monton nga nagdangat sa 38,000 pesos ang iya nagastos sa operasyon kag mga bulong samtang iya kaupod ang nagdangat na sa 300,000 pesos ang balaran sa ospital pero ang driver sa sarakyan nga nakabunggo sa ila ang naghatag lamang sa 8,000 pesos.
7: Ano lang tani nga kung ano man ang ginimo yata ni ang danyo si Blasamo ni buligan niya man di kamiga ano man mo.
2: X500 Morning Newscast and it's a K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM. Balitang Regional.
0: Sa katapusan nga detalye katong balitang regional, mga rehistrado nga toda sa kalibo magabaton kang 2,000 pesos nga fuel subsidy kadyang adlaw. May report si K5 Leonard Viray kang K5 News FM Kalibo.
8: Makabaton sang 2,000 pesos nga fuel subsidy ang mga rehistrado nga tricycle drivers kag operators nga sakop sang rehistrado nga grupo sang Toda sa Aklan. Suno kay Romeo Tubalinal, Federation President sang Toda Kalibo, ang Fuel Crisis Relief Assistance ang natalana nga ipanagtag sa Kalibo karon nga adlaw October 2 sa may Andago Covered Court alin las 8 sang aga tubto alas 5 sang hapon. Ginapahayag ni Tubalinal nga ang mga grupo sang Toda gikan sa 15 ka mga barangay ang nakatalana nga mga baton sang ayuda sa aga, samtang ang mga grupo sang Toda gikan sa barangay poblasyon nga may mas madamo nga miyembro nakatalana nga mga baton sa hapon. Una na nga ginpanagtag ang ayuda sa mga grupo sang Toda sa 7 ka mga banwa sa Eastern Side sadto nga September 30. Ginatagan pagtamod dito Balinal nga ang payout nga orihinal nga nakatalana sadtong September 20 ang natrasar bangod sa election ban apang nagpadayon ini matapos nga ginlift ang nasambit nga desisyon. Nagapasalamat naman ang Toda Clan sa ginbaton nga ayuda halin sa provincial government bangod dako na ini nga bulig para sa ila ilabi nang gid sa pagbakal sang gasolina. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
9: Balitang Regional.
0: Ang mga detalye kang Balitang Regional nga inyo nabatian ang ginatid kaninyo sa Kaalwan kang Freshness Duo, a Clinic at Day of Fresh kag DTX Beauty Soap. Mabaho kag may term nga irak, may solusyon dyan. Mag Clinic at Day of Fresh. Ang Clinic at Day of Fresh ang may virgin coconut oil nga nagapatay sa mga mikrobyo, nga nagapabaho kang irak kag manggaranan sa vitamin E, nga nagapaputi sa may term nga irak. Sa Clinic at Day of Fresh, kilikile mas maputi, mas mabango, samtang pimples ba lang imo problema. Idire magkabala ka, maggamit rin kang DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay mga germs nga nagatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients nga nagabuligid sa pagkakas kang mga inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple free, DTX Beauty Soap ang baklan kagamitan.
9: Balitang National. Balitang National.
1: Alas 6:30 sa aga, sa detalye naman kang atin yung mga balitang nasyonal. Ginklaro kang National Bureau of Investigation kon NBI nga hindi sabi na ang igapadala kay Vice President Sara Duterte kag saan ang bugto nga si Davao City First District Representative Paulo Duterte para pangayuan kang pahayag na angat sa aligasyon kang anay police patrolman nga si Rodolfo Gracioso Jr. may kaangtanan sa ginapahayag paghatod kang minaleta nga kwarta. Ginapahayag ni Gracioso nga naghatod tana kang maleta nga may silid nga kwarta kanday Vice President Sara anay Pangulong Rodrigo Duterte kag Congressman Duterte. Ang paghatad kang kwarta ang base rin man sa mando ni Anay House Speaker Lord Alan Velasco. Suno kay NBI Director Melvin Matibag, investigasyon lamang kag hindi sabi na ang igapadala sa mga personalidad. Jabangad plano kang NBI nga ipresenta si Bisa Vice Presidente ang kopya kang affidavit kag mga laragway nga ginsumeter ni Gracioso. Agad na mismo ang makatugro kang pahayag angad sa mga aligasyon. Natala na man nga imbitaran kang NBI si Anay House Speaker Velasco kag anang asawa nga lakip sa mga personalidad nga ginsambit sa affidavit ni Gracioso. Una rin nga ginpanginwara ni VP Sara ang aligasyon kag ginpahayag nga hindi nakilala si Gracioso kag wara ta nati may nabaton nga kwarta. Apang napagwa naman kang resibo si Gracioso kag nagpakita kang mga laragway nga imaway sanda kang Vice Presidente. Ginhangkat man kang anay pulis ang Vice Presidente nga magpalay detector test sa NBI parehas kang anang ginhimo.
9: Balitang National.
0: Balitang National. Sa piyak nga bahin ka ating balitang nasyonal, ginabanta 356,800 ka mga tao ang apektado kang El Nino phenomenon sa bilog nga Pilipinas. Suno sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Ginpahayag ni DSWD spokesperson kag Assistant Secretary Irene Dumlao nga katumbas dya kang 189,994 ka mga pamilya. Ang mga apektado ang mga residente ang naghalin sa mga nagkalain-lain nga lugar. Ilocos Norte sa Region 1, Cagayan, Isabela, kag Nueva Vizcaya sa Region 2, Oriental Mindoro sa Memaropa Region, Albay, Camarines Norte, kag Catanduanes sa Region 5, Cebu sa Region 7, Leyte, Northern Samar, kag Western Samar sa Region 8, Mountain Province sa Cordillera Administrative Region, kag Dinagat Island sa Caraga Region, dugang pa ni Dumlao nga nakadeklara rin kang State of Calamity ang pira ka mga local government units banget ka dyan. Gin-report naman nga may 1.4 billion pesos pang standby fund ang ahensya sa riin. 3.8 billion pesos ka dyan ang gintagtag o ginatigana para sa food packs. Ginapatuman man kang ahensya ang mitigation efforts agad masabat ang kakulangan kang tubig kag food insecurity. Ginalauman man nga mag-apekto umpisa ka dyan Oktubre ang stronger El Nino phenomenon kag ginalantaw nga malawid or magalawid tab-tab Hunyo
9: 2027.
1: Sa katapusan nga detalye ka mga balitang nasyonal, ginapatod kang Department of Agriculture o kung DA sa publiko nga may nagakaigo nga supply kang pagkaon ang pungsod sa tanga kang pamahag kang Super El Nino sa mga masunod nga binulan. Suno kay Agriculture Secretary Francis Francisco Chulorel Jr. nagapreparar ang gobyerno sa posibilidad kang malala nga epekto kang Super El Nino. Suno ka nang importante nga may dagyan kang pondo ang gobyerno agad niya madugangan ang abono sa riin na may dagyan kang piraka lugar nga maduro kang tubig. Saraman sa pamaagi amo ang pagdugang kang 65 kabodega sa naglain-lain nga bahin kang pungsod. Sa riin may regyan rin sa talad kang 364 kabodega sa bilog ang Pilipinas.
9: Balitang National.
1: Ang mga balitang national ang ginahatad ganinyo sa kaalwan kang DTX 500 kag alkaline base nga vitamin C mga ka K5. Ang DTX 500 may superior antioxidant properties nga saranggid makapatay ka mga free radicals nga sarang man makapatay kang oxidative stress. Kaangay na lang kung ikaw mahilig magpanigarilyo, mag-inom kang makahurubog ng erimnan, kag magkaon ka mga matamis, kag mantikaon nga pagkaon, kag iban pa. Mas manami gid, parisan nyo kang alkaline base vitamin C ang Mighty C. Ang vitamin C nga dagyan sa Mighty C nagatap na sa mga free radicals nga nagapanghalit sa atin nga kalawasan. Gani magtumaron kang Mighty C nga isa ra ka alkaline base sa vitamin C. Sa gihapon, ang DTX 500 kag Mighty C available gid sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Regya sa ground floor kang Kabasan Building, tabok lang kang Avon, kilid lang kang EBJ Freedom Park. Libre sa gihapon po ng konsultasyon Lunes, Miyerkules kag Biyernes samtang regya naman sa web sa Kulasi kada adlaw kang Martes kag Huwebes kay imaw ang amon na clinic doctor si Doc Romero Nedruda Jr. mga ka K5.
9: Balita International.
1: Alas 6:35 sa aga, sa detalye naman kang atin nga mga balitang international. Liwat nga gina-atake kang pungsod Russia ang energy grid kang Ukraine. Adlaw kang Miyerkules riin nagtuga dya kang halit sa power facilities kag infrastruktura sa Kyiv kag iban pa nga rehiyon. Suno sa opisyal kang Ukraine, pito ka mga individual ang napatay kasunod kang pinakaadlaw nga pag-atake kang drones sa kapital kang amunga pungsod. Naduraan rin man kang kuryente sa Kyiv kag tatlo ka mga rehiyon sa Ukraine. Nabuta man kang abutoga kang strike ang syurad kag nahalitan ang mga power plant kag iban pagid ng mga energy facilities. Samtang nagdangat sa 254 sa 285 ka mga drones kang Russia ang na-intercept kang Ukraine sa Air Force.
9: Balita International.
0: Dugang pagid nga detalye kang balitang international, ginakabig ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga sangkatuyo nga terrorist attack sa andang pungsod kag sa United Arab Emirates ang natabo nga pagpangbuno kang piloto sa kapareho nga piloto. Ginpagawa ng ang identity kang biktima nga piloto nga si Smith Machar Alin sa India. Ginadayaw ni Netanyahu ang pilot captain na banged sa pagiging baganihan sa riin. Giluwas na ang 174 ka mga pasahero. Apisar nga rabunan, nahimo na pang magbato kagagin buksan ang cockpit door para matawag ang atensyon kang mga pasahero. Na istorya rin or naman ni Netanyahu ang mga pasahero sa riin ang daging pakigbahin ng eksperyensya sa kung paano da naluwas ang eroplano antes naglanding. Bangad sa natabo, napilitan nga mag-emergency landing ang eroplano sa Saudi Arabia.
9: Balita International.
0: Ang detalye kang balitang international nga inyo nabatian ang ginatid kaninyo sa Kaalwan kang D3 Bayo. Hilan at sipon trang kaso kag upo, relax i-D3 Bayo mo rin. Kaya ang D3 Bayo ang may extra virgin coconut oil nga nagapapatay or nagapuno kang medium chain triglyceride nga nagato group fuerza sa atin lawas. Ang D3 Bayo sa Rangkid Babakal sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
9: Babakitang Sports.
1: Sa detalye naman kang atin nga balitang sports sa mga ka-K5, nagpadabot kang pagdayaw kag pagpanginbulahan ang Malacañang para kay EJ Obiena diya matapos na nga mabuol ang gold medal sa men's pole vault sa ika-20 nga Asian Games sa Japan. Suno kay Executive Secretary Raul Perrecto, hindi lang basta medalya ang napauli ni Obiena kundi nakaset man kang bagong Asian Games record. Pahayag ni Recto nga ang kadragaan kang Pinoy pole vaulter nagapakita kang dedikasyon, disiplina kag determinasyon kang mga Pilipino nga nagatinguha agad nga madabot ang andang mga handom.
9: Balitang Sports. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Saylo naman kita mga K5 sa atin balitang entertainment. Nagtugro kang mensahe ang asawa ni Patrick Garcia nga si Nika bilang pagsuporta sa anang banang kasunod kang nag-tell all interview kay Ogie Diaz. Sa Instagram stories, ginpahayag ni Nika, nagraag tana sa kabuhi banged na in love tana sa isara kamayad nga lalaki. Payag na nga hindi tana maguntat sa pagpasalamat. Ginlaragway na pa si Patrick nga sangka self-made man nga namatandas, gentle, safe ka ginapayag nga ginaatipan tana kang anay aktor sa tanan nga paagi. Matandaan nga nangin kontrobersyal si Patrick kasunod kang anang pagbuyagyag kang naging relasyon nanda ni Jeneline Mercado sa diin. Ginpahayag nga si Jeneline ang hindi luyag nga mangin kabahin tana kang anang kabuhi samtang nagabusong sa andang bata nga si Alex Jazz. Kasunod ka dya, nag-react man ang bana ni Jeneline nga si Dennis Trillo kaginpahayag nga hindi tana pabor sa bashing. Nagpasalamat man dya banged nadumduman na si Jazz banged sa pagpangbash nga rabaton kang anang bata.
9: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Ang balitang sports kag balitang entertainment mga ka-K5 ang ginahatad kaninyo sa Kaalwa naman kang Clinicas for Biotics. Ang Clinicas for Biotics, isa ra ka suplemento nga may 18 billion CFU o kon colony farming unit kang good bacteria o kon mas kilala sa tawag nga probiotics. Nagapanami gid kang hula kang digestive system kon digestion ang Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga regan sa Clinicas for Biotics ang nagabuligid sa pagdigest o kung pagtunaw kang pagkain para mas mahapos dyan ang mapagwa sa atin nga lawas. Ginapanami man kang Clinicas for Biotics ang nutrients absorption sa atin nga lawas, agad nga bugos ang pagbenepisyo sa mga vitamins and minerals halin sa mga healthy foods. Mag-inom kang Clinicas for Biotics darwa ka beses ang kaadlaw o konsanto man sa rekomendasyon kang inyong mga doktor. Sa gihapon, ang Clinicas for Biotics sarang nyugid nga mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa pinakamarapit nga butika kag tindahan sa inyong mga lugar.
9: Balitang Entertainment.
1: Happy happy Friday mga ka K5. Happy happy Friday K5 Janela.
0: Friday rin.
1: Gani. Te, so, manota ka dyan. Tingala ka man nga happy kaway.
0: Doga tawas ged.
1: Tingala ko ba niya, grabe kalipay mo kay Biyernes. Ang galing, no?
0: Mana mo gabalik rang pisa Lunes, Ray. Pagka Lunes, pagka Domingo,
1: okay.
0: Kagabi,
1: pagka
0: ira,
1: Martes, Miyerkules, Huwebes, daw galupay-pay pagawa.
0: Galupay-pay. Kapag abot ka Biyernes sa aga,
1: nagabalik.
0: Wow, gabalik ang energy ka mga ka-K5 natin, sigurado, gid.
1: Pag duty naman Domingo,
0: balik naman sa dati. Pero te,
1: weather lang, no?
0: Bisan pa paano, dapat ubra natin. Ito yung kadyang mga ubra. Kahit ti empleyado kita, ginasulduhan kita, kagti dapat ubra natin ating kadyang obligasyon. Kay yes. Pasalamat kita, may mga ubra kita mga ka-K5. Kay kung wala gani, Ti asta lang kita sa mag-turret sa iban nga nagabit-bit to ka kung ano anda gusto baklen gina bakalda. No? So, ubra kita mayad atin ka dyan ang mga obligasyon sa atin kaya tagsa kamarubrahan parang hindi kita bala masitahan ka atin ka dyan ang mga superior kati Korea man na kung kisa nga kununti mo nga ura mo ginubra dyan ay sus maan laut ni mura. O, te?
1: Sige man ang miyautak i5 Janel.
0: Good morning, good morning sa ato kada mga tag para matiid also sa ato nga mga live viewers kay Joy Denise Tulio. Good morning, happy Friday man kanimo. Shout out lang sa tanan nga Nazareth or taga Nazareth si Balam. Nga always gid nga pamati especially kay Nanay Violeta Tulio, kag dyan man sa Udyong kay Tatay Dodong kag Auntie Helen Fabiliano, kag sa BFF nang Guapa kay Irene Natamba Alera and family dyan sa Ulaga and Tuzu sa Gadayan. Mayad gid nga pagpamati kag mayad nga aga sa tanan. God bless you all mga kakay-five. Kaga good morning man kay Mama Karen Javison Checa or Javison Checa. Good morning, happy Friday mga kalimo. Kay Cheryl Montano. Good morning, happy Friday, God bless man. Kay Rex Alentahan, kay Gabriel Olage, good morning, kay Warren Odi, kay Ruchella Imon Antonio, good morning.
1: Kay Jeneline Gilliega, good morning man. Kay Julian Raymaro Ramping, nagapamati man ka dyan nga aga. Kay Ma'am Mary Luera, good morning. Kay Nazarino Osonero, nag-watch live gid kay Fab Janel no, sa Inabasan Hamtik. Uy. Kay Jingjing Piroy, nagapamati man, nag-watch live pa sa Lakayen na Bugasong. Kay Marjorie Osonero Imbang, nagapamati man sa Inabasan na Hamtik. Kay Grace Joy Pagunsan, sa mga taga Masana, good morning, happy Friday. Kay Ma'am Vilma Pasakyan Agustin, nagapamati gid kay Asanta Asanta, good morning. Naga-watch live man sa Lawaan. Kay Ma'am Alma Anseno, ginapa-shoutout na lang, no? Pero may ginagapamati si Erning Alagos Jr. Kay Robert Florentino, Joffrey and Junel Panaligan, Ray Anseno. Uy. Salamat gid sa mga taga Barangay Lagda si Balam. Kay Ma'am Elsa Orlina, good morning, naga-watch live man, nagapamati pa sa may Barangay Atabay. Kay Kurt Bunayog Ibanez, good morning, nagapamati gid, salamat gid. Kay Nas Tanchuan, ginatamyaw na lang si Larry De Leon, si Tiay Puga Tanchuan, kay Lola Pinang Tanchuan, Gia Operiano, si Pukay Pukay Hiniosa, kay Jonathan Tanchuan, kang si Nanay Nymphana Tanchuan, kang Barangay 8 San Jose. Kay Helen Bangoy Dairo, nagapamati man sa Udyong Sibalam. Shout out lang kano sa mga listeners, no? Kang K5 sa may Barangay Udyong Sibalam. Kay Ma'am Wilma Nacionales, so good morning Uy, sa biyahing Namit, San Jose, good morning Saan o ta makatiraw kang Namit, Jackie 5 Junel man, no?
0: Posible ka dyan, Bernes Bay
1: Madto tagro sa biyahing Namit, ay, no?
0: Yes.
1: Sa din kanira, ang biyahing Namit? Sa tubang kaupaw, no?
0: Lain ra Ito rang biyahing Namit sa ano eh, sa Diganira, sa may Petron Tobla, sa may barangay Pagto sa Kaysano, pasilid sa old nga DSWD Black A5G.
1: Ah, okay. Lain man dyan rang ano?
0: Lain ra.
1: Ano ganito na rang? Sige, sa mga taga-biyahing Namit, good morning! Kaya Ma'am Nelly Dalisay, good morning! Naga-watch live gid sa Maya Funda Dalipe. Kaya Nila Doc Aconia, good morning! Have a nice day man! Kaya Magdalena Naig, happy weekend! Kaya Juan Jr. Cepeda, good morning! Kaya Rene Marfil, naga-pamati gid no sa Villar Sibalam. Kaya Ma'am Pangga ni Pomoseno, good morning! Naga-watch live man sa Savannah Otona, Iloilo. Kay Marcel Peronella, naga-watch live man. Kay Norbert Ardenio, good morning. Kay Daniel Alessandra, kay Luis Eloisa Gilliegao Navaliasca, good morning, naga-watch live sa may poblasyon na San Remeo. Uy, sa mga taga San Remeo, good morning. Sa mga taga Agricular, again, good morning. Kay Kagawad Elena Pedro, kay Jenna Jane Santiago Pedro, good morning. Sa Pedro Family Rugyan, kay Kagawad Rubino, kay Ma'am Meryl Rubino, good morning, kay Maambahi Rugyan, good morning. Kaya papapagal rin good morning, good morning. Kaya bonggante nagapamati man sa Umakalabayog, Valderrama, Colasi, Antique. Si Lilibet Abarca, kagbibong, nagapangapiko no kang DTX sa Coffee Mix. Kaya Sally Alintahan, good morning man. Kaya Marjorie Osonero Imba, nagawatch live sa Inabasan Hamtik. Kaya Marcos 26, good morning. Kaya Rod Angelo Totanes. K5 Janelle.
0: Yes, good morning man. Kaya Salvan Celestino. Happy Friday. Kano, greet na lang ang mga amigo na sa Magsaysay patungo ng tike. Don Ramon Salvan, Josue Edroso, Romulo Muling Ortiga, Rodolfo Babay Medavia, Mendavia, good morning. Rogelio Flores Sr., good morning. Felipe Iping Mendavia, good morning. Joaquin Hudilia, Ernesto Baluntong, kag yes, mga tagparamati natin diyan sa may Magsaysay Patnongon. May adayat gid nga magparamati kaninyo tanan. Kag kay Mama Arlene R. Sanyahan, good morning. Shout out lang diyan sa may taga Bato Inca, no?
1: Uy, sa mga taga La Union. Good morning, good morning.
0: Kaya Ma'am Christy Gravanza. Good morning, good morning. Ginatamyaw na lang gali no ang mga pumuluyo kang Barangay San Fernando. Ilabi rin na gid ang Hiponia del Rosario kag Gravanza family kag tanan man nga taga Barangay Udyong. Ilabi man sa mga Panday ka Binangon na watching live from Odyong si Balembao. Good morning yan sa atong kanyang mga tagparamati yan sa Odyong. Kag, kay Miguta Dako Toy.
1: Wow. Oh, good morning.
0: Kamusta ang pita dyan?
1: Dako gyapon ni.
0: Good morning, good morning. What's up, yo, Mang Mimo? Ngapi-ngapi, anay ka DTX Coffee Mix para nga magdako kapagid.
1: Sa din ayan ka pamati si Dako Pino.
0: Galantaw live ra.
1: Kay pwede ta hatdan kang PK5 Janelle.
0: Sige, sige.
1: Kaya Nonoy Quicks, good morning, nagapamati man. Kaya kaya bonggante nagapamati gida kadyang aga kay Adriana Subiliaga, good morning, good morning. Kaya Police Lieutenant June Ortega ryan sa may si Bale Municipal Police Station sa anang misis ryan no sa may election officer kanya Tobias Fournier sa mga ka-K5 natin ryan sa may barangay Iganya si Balem, good morning gid, salamat gid sa pagpamati. Magabalas rin si ka-K5R dyan sa programang Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Sige, inyo nabatian ang pangkabugusan niya pagpalayag ka mga balita sa DTX 500 Morning Newscast.
10: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kay Jovert Bertolano, nagapamati man sa mga taga-barangay Bungbungan, Uno, Hamtik. Good morning, Gida. Sige, 84 dias na lang mga ka-K5. Christmas rin. Saliwat, happy, happy Friday sa atin nga mga taga-paramati. Sa pangaral na lang, Gid, kang aman nga mga technical partners sa K5 Nusa Fam San Jose, ka K5 John Simon Lioterio, sa K5 Nusa Fam Bugasong, K5 Rams Awakai the 3rd, and ka K5 Jerson Lloyd Ustan, sa K5 Nusa Fam Kulasi, ka K5 Emmanuel Pumla and Almay Joy Sanchez Martinez, sa anda naman nga station manager ka K5 John Reynard Barcelona Apostol, sa amon naman nga station manager ka K5 R. John Villasor del Coro, sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramel Itang Uy, sa kadyanga aga kami ang inyong mga tagbalita.
0: Ka-K5 Janelle Nangantives.
1: Tag ako naman si ka-K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique. Ang kampiyon ng estasyon na K5 News FM.
10: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
10: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal,
12: sumagbuti ka. Ano bala ang mabulig ni D3 Bio? Amuna ang tunan ta subong kung paano imuon ni D3 Bio mas nami ang imo vagal tone para nami ang connection sa imo gut and sa imo brain. Ang ang vagal nerve is responsible for a lot of things sa aton lawas, no? For better breathing, better heart rate, nami ang digestion, all of that is ang obra ni vagal nerve. Iban gani subong sa states, they are finding ways how to stimulate your vagal nerve pa nami ang imo vagal tone, cause they found out gaganami gid ang overall health sang tawo. So, ang mga simple nga bagay para ma-stimulate ni, you use cold water therapy every morning. That's why gambal sila sa morning.
13: Cold therapy, maligo ka ko.
12: Maligo ka. Maligo ka medyo, medyo matugnaw lang, hindi lang hot water. So,
13: hindi ice, hindi ice.
12: Hindi lang, ice pwede man, no? That stimulates your vagal nerve.
13: Pero ang point, Sir Boy, nga ang imo gut is your second brain.
12: Is that correct? Correct. Second brain gid siya.
13: Ang nakita ko ya sa Ditribayo, Sir Boy, kay pag-abot niya sa intestine, ginapromote yang damo nga probiotics.
12: Probiotics.
13: Meaning ba daw ginanourish niya, ginatipan niya ang imo nga second brain. If your second brain nami, sure gid na nga ang imo nga primary nga brain nami.
12: Correct.
13: Makadumdum ko blas ang unang nga mga term, taytok.
12: Taytok.
13: Ang higko gisaka sa utok.
12: Correct.
13: Kay diragali ang rason nga ang aton tinai or aton nga gut is the second brain. So dapat healthy ang imo nga gut para healthy imo nga brain.
12: Healthy imo brain.
14: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3Bio. Ang D3Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
13: Mga butika. So nakita ko amo na ka bintaha gid kung gainom ka D3Bio comparar mo lang sa plain nga D3
15: Bio.
12: Amuna ang advantage ng D3 Bio, no? D3 Bio basically kung maglagan ni siya biblanggay captain, daog ni siya sa mga probiotics nga ginapadamo yagid ni ang aton probiotics, si Lactobacillus rhamnosus, si Bifidobacterium ginapadamo ini. Ano ba lang ginahimo nining sang duwag ni klase nga mga probiotics? Ga provide serotonin,
15: D3 Bio,
12: and dopamine, which is basically another function of those both happy hormones nga panami sang imo vagal tone.
15: D3 Bio.
13: And take note, Sir Boy, isa sa mga kinahanglan ni nerve is the healthy fat. The good fat. Kung wala na ang good fat, Sir Boy, hindi maging healthy imo nga vagal tone.
12: Exactly.
13: Nga amo na ang alagyan sa imo mga neurotransmitter. Imo nga dopamine, imo nga serotonin.
15: D3 Bio.
13: Tanan nga mga kinahanglan sa imo brain, maagi da.
12: Correct. Kag sino okay himo sina sang good fats na, alin na kay D3 Bio. Medium
13: chain like from D3 Bio. It's nga wala kita sa plain nga D3, Sir Boy.
12: Wala na.
16: Sa D3 Bio lang.
12: Wala na sa plain
13: nga D3. Pisnit, galapta sa dalom, tapos gasaka pa kadto
12: sa brain.
13: Expressway from gut to your brain. Mas nami giday gali ang D3 Bio kaysa plain D3. When it comes sa duha ka brain, your gut and your main brain.
12: Main brain, no?
13: And especially ang expressway nga nag-connect sa imo nga main brain kag sa imo nga second brain.
12: Correct.
13: No? The vagal tone.
12: That is
13: the kung pala inom ka D3 Bio, healthy na siya latanan. Masigi ka pa sa imo nga plain D3?
16: D3 Bio ka na.
13: D3 Bio ka na. Upgrade na.
12: Probiotics plays a vital role. The problem is, how could you maintain your probiotics without good oils?
13: Ma-maintain mo lang siya kung wala damo bad bacteria. Kay gawayay na sila mo.
12: Wala.
13: Padamuay sila.
12: Padamuay sila. Meaning to say,
13: mas damo ang good bacteria compare sa bad bacteria.
12: Bad bacteria.
13: Paano? Inom ka lang yung D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Kailang nami pa yung sarboya mo ni. Gusto kang hindi dali iya maguba ang imo nga bigal ton. Tulog ka gid sang tsakto.
12: Oh, correct.
13: Tulog ka tsakto para nga no, ma-maintain ang healthy state sang imo nga bigal ton. Kay nga man, ang D3 Bio ga-promote sang nami tulog. So kung ga-promote nami tulog, healthy imo nga bigal ton. Amo na nga rason, Sir Boy. Ang mga tao nga nami tulog, productive sila for the whole day.
12: For the whole day, no?
13: Nami maminsar, nami mag-isip, pero kung kulang-kulang tulog,
12: retabli.
15: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health News.
18: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes Lunes naman, last 9 sa aga, hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mabakal

0: 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rosy. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Bungod kag rashes,
3: mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Mare, mare, may filled ID number ka na ba?
7: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
6: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
7: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
6: Correct, Mare!
8: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
9: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gaginhungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang levels ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sa Eye Care Drops at Oata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Eye Care Gold.
10: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55

0: ang tuman niya kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics, ang fortified probiotics.

0: Dairy Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinikan Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabangang sa mga butika.
2: DDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

0: dismenorrhea.
1: DTX 500.
2: Mabahal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, matchoy ride man to big gah.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo.

0: Ang DTX Coffee Mix, tasting and command at nami, kita ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabasa mga butika!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
3: Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sport Biotics, makabuling sa pag-ariya.

0: Oro de los Pueblos.
1: Isa ng kamalipayon kagma dinilagun nga daw probinsya kang Antique. Welcome sa pagpangalagad sa first portion kang The People's Forum. Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
1: Today is Friday. We thank God it's Friday. Pet sa dos kita banwa mo dyang ikarwaron nga daw sa bulan kang Oktubre tuwing 2026.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ang atong ginya pagtamyaw sa mga suki naton nga mga tag paramati nga nag-monitoron plan sa atong kadyang pagpangalakan. Kamusta kamutanan? Kadasig lang sa parahon, Biyernes dun. Ang kagti nagayuhom duman ang mga kutob sa may mga day off tomorrow. Ah, mas nag-barangisi yabanwa ang mga government employees tayo. Yan, daya kadyabanwa nga ano ni... nga rest day, no? Darwagid ka daw.
0: Foro de los Pueblos.
1: So, sana all ka na lang sini, no? Sa mga pinalangga natun yung nga mga kakipay. Ang aton yung nga pagtamyaw sa mga pinalangga natun nga mga tag paramati sa tag sa nung kadya ka mga panimalay nga nagapamati sa tag sa nanda ka mga radio transistors. No, good morning, mayad-ayad nga aga kaninyo tanan. Sa mga tiyangge, sa mga istambayan, paradahan, sa mga talipapa, good morning, may dayan nga ga.
0: Foro de los Pueblos.
1: And of course, sa mga merkado publiko naton, sa tagsa naton ka mga LGU, sa tagsa naton ka mga munisipalidad, sa Trade Town Dalipin, igya sa may San Jose de Bonavista Antique, sa may San Jose Business Park, sa mga, ano ni, mga... commercial establishments, mga mall, no, nga nagpamati duman sa kadyayang mga tiniun. Mayad-ayad nga aga kaninyo tanan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Medyo hina sumungaton nga phrasing sa ngaton nga, no, no? Oh. Abi ko gidbalaya kay 5 Simon, sa baduron ka dya. Ang nayatabo kay na, hindi nabugtawan ko alas 12 imidya. Kasi nagon, kay timprano pa gabi nagtulog ng mga alas 8 imidya pa tulugan na kuya. Ay, Diyos ko. Eh, alas 12 na bugtawan ko. Ah, siling ko, hindi na ko katulogaw. Ah, nagsinilpon-silpon ko kay 5 Simon. Kaya abi ko ganyan gani, sabado na ka dyan. Okay lang niya nga magpaburaw-buraw ko ka dyan. Hindi na ko kabalik tulog ko. Eh, singkot ni Sabado man, okay lang na. Kung jindingli, Birnis pa lang, nag-alarm. Tulugan ko, guro man, mga alas 4. Oh, alas 4, guro sang kasanagon, liwat. Imagine mo, from 12:35, ginapagbugtaw ko. Alas 4 ko, liwat, nakatulog. From 12:35 in between sa 4 ngarian, kasanagon, nagsinilpon ko mon, Diyos ko. Hasta piki, abi ko gadya, Sabado. Pagka alas 5:45, ba, Diyos ko, nag-alarm ang akon ng cellphone. Biyernes palang galiya, Simon. Gagi ka muna, nung nabugtawan ka mo, nga feeling mo gadya, blaris day muna. Feeling mo daw ay kaya sa mga activity, ay kaya sa mga naka-line up ng mga appointments. Pitik sintas, may ubra ka galit. Pahin mo. Why good, no? Wait a minute mo, kulang ta sinin sa tulog. Nagkun kulang ka galit sa turog kay 5 Simon. Galuha-luha na mata mo nga doon nag-blur. No? Amo na siya kay Manti, dosun pa kung magbugtaw ka, nagsinilpon kay Muya. Nahan, ti kundi, kadya o, sa kadya doon nag-blur nga kung nga panurukan. Do feeling ko, gamba lang ko po do, hindi ko maintindihan. Gamba lang ko, do feeling ko, ang brain cells ko do medyo nag-catch up ako na nung ginapang himo, taka dyan. Ay, mga langit, oh. May ano ginabi, may body clock ginaya nga ako lawas, no? Nga ang maximum ko na nga tulog, 7 hours na ginaya. Pag 7 niya or 6 to 7, iya, pag nagtimprano ko tulog na, after 6 ano na hours, no? Or 7 hours, mabugtaw gyud ko ni Emon. Imagine mo, las 8:30, yung bayi ko niyo, ang kinagurangan, Diyos ko nag-minaoy kagabi, no? Ti, ginupdan ko to sa kwarto, una kami to sa babaw. Bawo, Diyos ko na, una, pag mga kulik ko tulog niya sa bata ko. Nauna pa kuya tulog sa bata ko kay Five Simon. That is why sinigambal ni mami niya pagkaga, suruya kami kasamtang kapakadto kami ni. Siya, did you know? Nga nauna kaya tulog pag abot ko sa kwarto, ya, ikaw yung huragok na. Bata mo yung sinilpon pa. Ga chichiwa, chichiwa, chichiwa, wawa. Makin mo na. Ti, amo na, no? Basta stress ka, kapuy ka. Dason gina-anxiety ka, hindi mo paktan kay Five Simon mo, may times yan nga daw very ano ka, positive daw, hyper ka gid ya. Pero pag abot ya, may mga chimpo man nga daw grabe, tamlay si mo daw, luya ka, tapos kapoy ka, kibot ka lang, tulog ka, naglimo ya. No, sa aton ka dyan mga pinalangga ng mga tagparamati, why lang gina, share ko man lang. Pasit pa man lang makarelate ka mo nga patas man sinang nga katabo sinyo. No, sa aton ka dyan mga pinilangga yung mga tagparamati. Saliwat! May dayan ginaga ka mo nagapamati sa wanagwagan kang K5 News FM Antique Philippines. Ang Radyo Bandera Kona, K5 News FM Ron Kaja. Sa release 1 sa inyong mga radyo live ako tad mabatihan via 95.7 FM, 95.7 K5 News FM San Jose de Buena Vista Antique. Nag-ahukap rin man natuntag sa kamang sister station sa Northern and Central Connections. Sa 95.9 K5 News FM Kulasi. Kag sa Central Antique ang 97.3 K5 News FM Bugasong.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: We are also broadcasting live sa atun sa Facebook page sa K5 Antique Updates. No, paki-like na lang, paki-follow sa tuntag sa mga social media platforms. No, gunto banwang ang mga updated kamo sa mga latest news and happenings diyan sa may probinsya Kantike, bilog na Pilipinas, kag bilog na kalibutan.
0: Puro de los Pueblos.
1: Kamu nagapamati sa Best Commentary Program kang University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
2: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Danong mga tanalupang dun ng mga balita kadyang adlaw kang Biyernes sa mga Headlines! Istoryahan tayo na while sa aton sa nga pagpangalagad, sa aton sa nga presentation banwa kay aton sa nga pagdiskusyonan, 97 million pesos kuno nga medical equipment sa El Salazar kag mga district hospitals ginalauman nga mag-aabot kadya nga tuig 2026. Sa kangot nga balita, mga district hospitals sa probinsya Kantike, plano nga paghamtangan man kuno banwa ka mga x-ray machine sa masunod sa nga tuwig.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ano ka nami man sa mga balita kung katulad sa nga kung magtupa? Actually, good news ka dyan, no? Kaya ti may mga promises, may mga expectations kita nga ti probably before the end of this year, may mga innovations, may mga newly equipment kay ga-introduce aton sa nga Angel Salazar Memorial General Hospital sa iba naton sa nga mga district hospital. Pero gabay pa, nga may tupa. Pumintras ka dyan, ang tawag na di is promise pa lang ni mo, no? Or expectations pa lang. Until nga ti kun mapiho na, kag mamaterialize na siya, kag makabenepisyo ng tagsa ka mga Antikenyo, especially ang mga pasyente naton dyan sa ospital, Ati, makomend kita eh.
0: Puro de los Pueblos.
1: Nariyo, kampiyon gito yung mga x-ray machines ni. Imagine mo bala nga x-ray machine ni. Pila na sa private o mga private na laboratory. Tig 250 kung estudyante. Di promo pa na, ano? Sa EMC, pila tig 360. Pila ng x-ray na. Depende pa na sa x-ray, ha? May nagkarilain nga sahi sa x-ray mo. May x-ray with x-ray lang, gid. Nga, ano na sa tawag na? Nang daw blur lang sa blau? Daw, tawagin naman? Daw, anong term ganit na sa ano man? Ang daw blur lang na sa blau? Ang image na blau? Daw, kuwan na blau? Anong term ganit na? Lipat ko. Dason, may araman x-ray nga with colors na. Ano? So, doon, mas enhance na, mas makita pag ganyang imo sininga kunano dyan ang mga abnormality sa imo sininga ano ni nga lawas.
0: Puro de los Pueblos.
1: Anong pixelated palag. Anong gani naman? May kong dyan si doktora sa opisina. Anong term ganyan nga daw black and white? Black and white lang bla? No? May term na siya. Daw may term na nga black and white lang na siya. Ito normal x-ray lang. Plus at the same time, may araman nga x-ray with colors, no? So doon daw mas ma-identify mo gid kung ano gid nga sahis ang abnormality ang may rugyan sa lawas ta kung i-x-ray kita.
0: Puro de los Pueblos.
1: Nanti, amo na, very basic na lang, sample B. Kung naksidente ka, no? Ang imo sining atulan, i-x-ray na kung bala ano ang sahis ang pagkabali niya. Dislocated or anong tawag yung nagbulag ng imo siniblang ano ang tulanaw no amo na gina x-ray na siya kung may problema man grabe ng ubo mo pila kasi mana i-x-ray ka man sa kung ano pa ng litan no di kung isa why gidya ganin sa ospital ta sa mga public ospital why gidya sa x-ray machines makadto ka to sa mediko sa Medic World sa ano pa nata? Medic World, Medic Pro or Prime Health, ano pa nata? AMC. Amo niya banwa ang may mga photo imaging sa X-ray. No, pero ang government of hospital taway gid, no? Tawag la bisan mag CT scan ka ba, oh, Diyos ko. Ang CT scan nga daan malmahal na ya. Do mga labot na depende sa anong sahi sang CT scan ni request ang doktor. May arating 3,000 pinakabarato na guro na.
0: Puro de los Pueblos.
1: Amo niya nga masakit ang magkasakit. Amo na nga pwede lang niya. Wala rason dapat nga magka-hospital kita. Okay, bawo Diyos ko. Lantawa bla ang common sa mga, ang kadamaan bla, I mean, sa mga nagakala, ano ni, nagakala-hospital. Mga pigado man mismo.
0: Puro de los Pueblos.
1: No, sa atun ka dyan mga pinilangga ng mga tagparamati. Doon lang ito ni Moria Melmar sa mga baka Japanese blur, no? Doon lang ito ng sulod sa Okotoy. Doon na refresh ako sang history sang adult film. So, nasa introduction to film, no? Dalain ta na yung ano haw? Dalain ta na yung Japanese blur now. Daw na-refresh ako bigla sa topic na mo ni former Dean, the late Carmencita Y. Robles. Sa film 101 na mon, ang introduction to film. Ang story sa mga adult na film. No, gina-blur ko na. Isa Japan, may ilig na sila. In fact, no, legal na yan sa Japan. Oh, di naman kot ko sa kaina ko na ano nga sahi sing x-ray ng black and white na black. Sabat ni ND pixelated. Sabat pag isang isa, siya Japanese blur. Ay, mga lagit, oh. Basta gani, Biyernes, ano mas sinadyahon kami. At the same time, pressured na kami ni Sir Melmar. Dasi bala, Mar, amo maning rason. Kung nandot nga nabugtawan ko kina, kay ang utok ko yung Mar, ara sa event sa Sunday mo. Basi, no? Kaga, ituod guro, no? Ang uto ko yung dabi, siling ko, haragin niya sa event namun kung sa Domingo. Kung kamusta niya yan ang execution namun, eh?
0: Puro de los Pueblos.
1: Ay, mga langit. Sige, alas 7.29, ang takda, saan ka? Eh, no pa, sa iban pang balita. May lalaki, pilason, matapos sa ginbuno. Natabo dia sa may banwakang San Jose di Buenavista. Sa iban pang balita, may isang kabalay sa Sibalom gintupok ang kalayo, nabilin nga baga sa dapog, kinalinan kang sunog. May piraman ka mga estudyante sa probinsya ng Antique nag-aumpisa ron. Ang matama ton gamit ko ng transparent bag nga gina-inganyo gid kag gina-encourage gid sang Department of Education Division of Antique kag sang aton sa ning Antique Police Provincial Office.
0: Puro de los Pueblos.
1: At ang desisyon na lipat ko ginato na basahan ko tuloy ko gid na puno gid la. Karon ang desisyon sang Supreme Court nangot ni sa constitutionality sang bala legal ang pagbinotohay nga i-elect gin-elect that time si Claude as Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Puro de los Pueblos.
1: Nabilang tagpamuno kag Senate President sang Republika kang Pilipinas. So may desisyon to ang Supreme Court now with regards to that constitutionality. So, istoryahan ta dyan a while sa atun siya nga pag pangalagad. Ang hagda nga nag-restrict sa social media usage among sa mga minor di edad natin ng mga kabataan nag ano na nag-advance na no sa Senado.
0: Puro de los Pueblos.
1: Ang version karon kasto pilagid kang edad sa mga minor di edad natin ng mga kabataan ang ginabawalan ginarestrict nanay sa paggamit sa pira ka jaya ka mga social media platforms.
0: Puro de los Pueblos.
1: Kag may rugto man natabo sa US, no? Nga andong kayo naman, budlay kong nakaka-mental blackout ka. Muna basta way katulog, bla. Ginpamatmatan siya sa Supreme Court nga illegal injection siya. Bitayon siya, bla. So, illegal inject siya para mapatay siya. Diyos ko. Why siya napatay? No? Gin-injectionan na siya. Pero why siya napatay? Nag-heart rate pa sa kuno after sang lethal injection. Pagkuha siya. No, why siya napatay banwa kundi gindala siya sa ospital? Hindi na masulod ko isang mga langas-langas na nabla sa mga abogado man bla. So example, if you were judge, no? Kung nag-decide bi karon ng Supreme Court nga lethal injection ikaw, di ako na ng kamatayon bla, kamatayan nga sahi sang silot. So what if bikaron kung na-impose na, na-execute na, nga gin-lethal injection ka, pero nabuhi ka. Ang argumento sa abogado, pamangkot na muna, ay, siya tibala, na-serve mo na ang imo sining nga verdict as kamatayon. Ay, di gin-lethal injection ka man mo. May mga witness man. O kung dapat pat yun kagid. Puno tabo tiyo sa ano ni sa US. Ano to nga ano to man? Tennessee nga national. No, sa aton mga pinanangga nga mga tagparamati na gin lethal siya pero nabuhi siya. So imbes nga ano patyon sa liwat or injeksyonan sa liwat sang lethal injection, gindala siya sa ospital. Kaya mga sa abogado siya hindi okay na to ya. Amo na to itiwi nagtalab ang lethal injection siya, ti kundi na-serve yan ang purpose ang iya verdict. Dinala siya sa ospital. So, siya napatay. Kanami sa mga balita kung Biyernes, no? Oo, kanami. Yung mga bugado ni subong nga nagapamati, gayuhom ni. Say, what if tuod, no? Gin-lethal injection ka, hoping na ti mapatay ka sa your final verdict sa Supreme Court. The final arbiter sang imo sininga kaso. Di ka nung gin-lethal injection ka, gin-execute tuod, gin-injectionan ka na. Kabitayon ka, patyon ka, patay, patyon ka, or na, the purpose is para ganyan mapatay ka. Pero kayo niyang babae, ang suspect ni, ay, justa, nabuhi saya. Di ang argumento sa abogado, siya tigin nakita man to duro witness. No nga gin lethal injection niyo to siya. Dinaserve yan ang purpose niya. Galing kaway siya napatay, hindi na namon sala. Grabing mga hitabo. Imbis ganda masubuan ganda, nakakadlaw man na sinisang balita. But seriously, natabo ni friends no, sa Estados Unidos, kapo nabasahan ko ni ang inibing babayi, do may pagka, ano ni kuno mo, may ginpatayan ng isara ka babayi man, that time, minor di edad pa siya. No? Ginpatay nila sang iya, sining anubyo that time. Di may pagka-kulto ni sa kuno, do may pagka-satanic cult ni ang babayi, kag ang nubyo niya. No? Di that's why, nga ginpamatbata ni siya sang Supreme Court ni ganyan, nga lethal injection gid jay eh. No, pat yun gid sa iya eh.
0: Puro de los Pueblos.
1: Di galing kay na-serve niya kuno na injection na siya, na lethal inject na siya, di galing kay nabuhi pa ya. Tingang ba sa abogado niya sila, hindi ati okay na to eh. Na-serve niya na ang justice nga ginapangayo to. Kaya tingin attempt niya na mo, di galing kay nakasurvive siya ya. Ano na naiya kuno ya? Sabi, labas ang mga abogado dyan. Kung ano na, liwaton siya lethal injection o kung na-serve yun ang purpose to sa justice na ginatawag. Alang, 7:36 ang tak na sa aka. Ang report kayo mabatean, ginaton-kinaton kang DTX Coffee Mix, ang kape nga manamit kang sa buruso na kape na healthy kag ma-detoxify ka pa. Ang healthy coffee for everybody, DTX Coffee Mix. Available sa mga pharmacy marapit sa inyong mga lugar, kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Ang report ba no, ha? Kay ang mga ospital ta kuno, plano nga makabaton sang mga bag-o nga mga medical equipment worth 97 million pesos. No, kadya nga tuig, kag ang mga x-ray machines kuno to, plano nga i-implement by next year man. Sa kampiyon nga detalye kang balita, the news director, K5 Jimmy Gregorio Jr.
2: K5 News FM, Kampiyon Report.
3: Sa K5 Arjan, no, mayad nga balita sa mga antikenyos, bangod nga ginalauman nga maybe no, by November o kung hindi matapos ang tuig, maabot rin ang mga medical equipment na gina-purchase kang atin nga gobyerno provincial para sa Angel Salazar Memorial General Hospital kag mga district hospital regya sa Maya Provincia kang Antique. Sa atin nga pagpakigangat no, kay Governor Paolo Xavier nakatiyakin pahayag nga na-download rin ang kwarta no nga naghalin sa atin nga presidente no, pinaagi man sa local government support fund financial assistance to local government units o kon ang sa LGSF Falgo K5 Arjana. Suno kay Governor Javier no nga kang sinalikdan nga mga binulan na umpisahan rin daka procure ang mga x-ray machines, CT scan, mga hospital bills, kag iban pagid ng mga kinanglanan no, sa may Angel Salazar Memorial General Hospital, kag sa iban pagid ng mga district hospital. In fact, kahapon kay 5R dyan, nagbisita kay Governor Javier no, ang supplier, kang dyang nasambis ng mga medical equipment. Mamana natin kay 5R dyan, nga ang dyang 97 million pesos na halin sa LGSF Falgo, ang gin-allocate no, 70 million kadya ang ginpain para sa Angel Salazar Memorial General Hospital, 5 million sa Justice Calixto O. Saldivar Memorial Hospital sa May Pandan, kag 3 million pesos naman sa iban niya mga district hospital sa K5R dyan. Kasunod ka dyan, no, luyag man ni Governor Javier nga or plano man kang gobyerno probinsyal, no, nga butangan man ka mga x-ray machines sa masunod nga mga tinuig ang district hospital regyaman sa may probinsya kang Antique K5 Arjana. Agad nga hindi rin man sanda maka-adto pa rin yan, no, sa may Angel Salazar kung kayang lanan na ang x-ray machine. Kahapon, may tangka pasyente kay K5 Arjana, no, nga nagbisita sa opisina ni Gov. Nagahiribian, nagapangayo kang kwarta, no, nga pang CT scan or x-ray. Kag suno kay Governor Javier, pinaagi sa dyang programa, no, nga ipatigayunon kang gobyerno probinsyal bahol gid ang mabulig na, no, sa mga pumuluyo. Agad nga hindi rin sanda, no, nga makapagwa pa kang kwarta ng dati 5R dyan, halin sanda kaugalingon nga bulsa. Kag of course, bahol man ang mabulig na kadya sa gobyerno provincial man kay 5R dyan.
1: Mm, I see. Nano na yung mga specific na mga innovations or gamit ni Jim that is expected that this year, before the end of the year, magsing-alabutan ni K5 Jim?
3: Actually, amo dyan ang gin-prioritize, ginanda K5R dyan, no? Ang kang nagligat niya bulan, ang naumpisa na rin kaka-procure ang CT scan, kay amo gid ang tamagit ka kinanglanan dyan sa May Angel sa Memorial General Hospital. Kag x-ray machine, no? Kag asay dyan ka na, may mga hospital beds sa K5R dyan. Kag iban pagid ng mga medical equipment, no? Wala lang gid natin na natulid ang mga iban mga ngara na kadya K5R dyan.
1: So, hospital beds, what else gani?
3: CT scan. X-ray machine, o.
1: Oh. Aba, may ara na subong at tuig na ang CT scan? Kag mga x-ray machines?
3: Amurang ginapaabot kay 5R dyan nga ambal ni Governor Javier maybe November, no? Mayad din niya balita kung by November maabot, pero kung hindi makaya November, tingwaan din nanda, no? Nga matapos ang tuig, ma-deliver na nanda in pakapon gani, no? Nagbisita dyan ang supplier man ka na, agad nga i-discuss man ang dyan nga gin-procure kang atin nga provincial government.
1: I see. Sige, with this information, salamat gid K5 Jimmy.
3: Balita halin sa News Center, K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ng estasyon na K5 News FM.
0: Foro de los Pueblos.
1: Importante nga maistoryahan ni, bamo, actually it's a perennial problem na eh. Hindi lang niya sa panahon subong niya ni Governor Paulo Javier, hindi lang man sa panahon ni former Governor Rodora Cadjau, bisan pa sa mga previous administrations, ang aton sinigtagsak ka mga ospital, provincial government run ospital, hindi lang rin sa Angel Salazar Memorial General Hospital, but also may pinakita ka mga LGU run man ng mga district hospitals. Ang nag-aagunto man, sino nag-aantos mambla sa mga kakulangan sa mga pasilidad? Actually, ang makaruluoy, yeah? Yung mga tao, yung mga pumuluyong antikenyo nga nagakinanglan sa medical services? Kung saan kilala ko pa sa wae, tanayan sa mga politiko nga rian kay kung ma-hospital sila. Sometimes, mayan man kung makapay-EMC sila, tangkilikin ang sariling atin, pero ditong iban ganun si Luilo, ganun kay kumplito, kung ito mo. Eh, makin mo na. Ito kalaw, ay man ang ibanwa nga. Sometimes, makapaminsar ka man itong ambal ni board member Noel Alamis. Tubla na makapati ka man siya itong pagsinuplado. Ito ko nubla, sangil sa lasa. Ito dumduman niyo to. Itong ambal niya blang. Sali nga, gusto ko dad. Dirigyagin ako nga bata ang asawa ko. Kay gusto ko matistingan ang pasilidad. Kakunano ka ang serbisyo sa provincial hospital natun. Oh, di mismo si board member Noel Alamis. Ang naka-experience ito nga tipigado ko, no? No? Bisan sa mga pasilidad, bisan ganin sa sistema, sa bantay, dugtas siya. No? So, these are the perennial problems that is already existing. No? Way back pa sa mga panahon, patuya, sa mga previous ng mga administration. Ikadya ang focus ni Governor Paulo Javier. Ari, no? Sa pag-enhance sa innovation sa aton tagsak ka mga ospital? Because the good governor, so it coming dabi, no? Kita ito yabanwa nga sila matabot ang adlaw samtang nagaduro ang populasyon sa Antique, mas nagaduro man ang nagakinahanglan sa mga medical services. So that is why, aside from the electrification program subsidy ni provincial government sa pagpamuno ni Governor Paulo Javier, ang medical equipment, ang pag-enhance, pagpasangkad sa mga facilities sa tagsa naton ka mga ospital, ginafokusan niya man at the same time. Amo na ba lang ang balb lang akong gisa, nagmasakiton ka na, no? Karuluoy ka pa. Ang ambal ng rubaton nga masakit ang magmasakit.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ang pasyente way nagaganto sa sakit nga ginaanda niya, sa sakit nga may rugyan ta na. Ang pasyente nagasakit not physically but emotionally. Imagine mo, nagapaluya to siya, ginadikstros to siya sa sulod sa ospital, nagaratay to siya sa ospital bed niya. Kita niyang iya sining mga fox, ang mga banta niyang pamilya niya, nag-amot-amot na nagaparamunggo na pinangutang kung sino tumutangan. Isugpon ng sa kabuhi niya. Sabi niyo, kumakambala na ang pobre nga na. No? Sampol, kung grabe, gidbay ang iya sining kaimtangan, kondisyon niya sa ospital, ang pasyente kumakambala na, mambala sa ipatsyan niyo na lang ko. Ang nabala nga buhi, kapadood sa ospital, pero daw patay ka na kagusto mo nalang mapatay. No? Kaya nga man, kamahal tuod. May government hospital ka nga, ti. Kung mag-agwa ka daya, kagbisan bulong mo, zero billing ka da. Huwag ka da balaydan tuod tani nga mga bulong. Inano man na tuod nga government office hospital tuod, puti ang bulong mo dito sa gwa baklon. Ang dextrose mo dito man sa gwa baklon. Aw, para si Tamol daw, wala na da sila. Basulan na basulan pa mga doktor kag nurses. No? Na sila ginapabayan kami. No? Huwag kami di ginatipan. Anong iatipan si mo kaya ginahulat nga dextros? Wala pa nagabot. Alangan paslakan kada sang diesel kag gasolina. Manjino. Kalaway. Ito kalaway man niya sang palanggiran kag pahilintulad. Ano? Dextros IV, ha? Daso ni butang si mong gasolina or crude. Na, figurative lang na yan. What I'm trying to say, sometimes, abi mo lang na uyaya ang mga nurses takag mga doktor tada sa mga government hospital. Ta. Abi mo, gina mo na, kitiway pa sila may ginahulang si mo. But ang realidad sina, nag-request na sila sang bulong kag mga aparatos nga gamiton si mong nga pasyente, o galing kitiway pa nag-alabot, alangan nga butangan ka, tubungan ka, dakaroon sang gasolina, kagrudo. Luyag ka nga, ara ng dextrose, pero ang liquid niya sina, wala pa. May pasulod to si mo, sining lawas. Dimla, things like that. Sometimes, abi, taguro, ya, gauyaya, gapinabaya-baya ang mga doktor, takag nurses sa government hospital. Why, tagali ka maan, hindi kanila matandog, hindi kanila matingkaw ang pasyente mo, hindi nila may atipan, kaya wala pa man ang mga request nila. Ang bulong to, tiga pa marik-parik, patong imo himata, kundi ito yung makanto, kung magpinangita, sagap to sang bulong. Oo. Ang imo tong isa to ka, imaw mo tong, mantay mo to. Nga parik-parik man, kundi in mapinangutang sa kwarta kay ibakal sustento sa bulong mo. No, sa atun ka dyan mga pinalangga, yung nga mga tagparamati. Kaya mo ng realidad, the most underrated nga mga problema sa una, no, nga mga administrasyon, no, until nga si Governor Paolo Avila, na-focusan niya ni, ang hospitalization. Actually, hambal gani pa sang ni Dr. Miloy. Sila nga, ako, butang ta doon, nakadawa-dawa ko. May sulusobra ko, may kwarta ko, of course, ginabalik ko man sa mga tao, ginabalik ko sa mga empleyado ko. Rako, mga card ko di, pakita ina, no? Pakita gina, hambalik gina. Hambalik Dr. Miloy. Sila, rako di ako na, no? Mga cards. May black card ko di, no? Unlimited, gura na magaba ka black card, no? Mayari ko ding silver, platinum. Tanan nga card na. So doon that indicates nga, ati may kwarta gid eh. Pero mayari man ko di card nga hindi ko gusto pag gamiton. No? Duro sa kuno card, pero may isa da siya ka-card nga hindi niya gusto pag gamiton. Sangin pamangkot siya, kung ano nga sa klase sang card na, siya mo na yung PhilHealth card, kag ang akon nga MaxiCare card. Makapaminsar ka nga nandot nga hindi mo gusto paggamiton ng PhilHealth card mo. Di sino lang bala gusto magmasakiton? Sino lang bala gusto nga mag-hospital ka to? Di hasta ka dyan kung amo mana, pakita kong isa ko lang man kabilong ka card. The rest ID na. Isa ka bank card, dasun isa ra ka ID, may PhilHealth card. Kung siya maghambal ko sa tao, mo lang ginambal ko, ngambal ni boss. Siya may rako ko di card, no? Pero may ari na di card, hindi ko gusto pag gamiton. So, kailan niya nga ginasuo ko ni nga kung card niya, ang bank card ko, ginasuo ko ni, ma-withdraw ko, bulig ko sa tao, etc. Isweldo ko sa inyo. Pero may ID card nga, hindi gusto nga kung pwede pa lang forever, dili lang na siya sa akon nga cardholder. Mangkot sa ano na yung doc nga card doc? Seryo? PhilHealth card? No? Kag MaxiCare card? Di sinulang blatuod gusto magmasakiton ka man? Mal mo, you can only avail the benefits from the PhilHealth, no? Aside from this, of course, no? Pasensya lang sa PhilHealth natin nga mga friends. You can only benefit that kung ara ka na sa ospital. Until sumong may mga programs sa sila nga pwede ka niya ka pa-check up libre, pwede ka niya kakuan, gamitom lang PhilHealth card mo. Iblara ko na sa buong mga programa ang PhilHealth under sa Universal Healthcare Law, no? Pero sa una, magambal kaya nga PhilHealth, magamit mo lang na siya kung ara ka na nagaratay sa ospital. Sino lang bla gusto tuod ya magka-ospital? Sino lang gusto bla nga magmasakiton ka?
0: Foro de los Pueblos.
1: No, sa aton ka dyan mga pinalangga, yan nga mga tag-pharmacy. So, ang muna bala, ladies and gentlemen, I think it's a timely discussion man to really make realizations man, no, to instill that to our provincial government leaders and of course our in general aton sining nga mga provincial government officials, no, together with the LGUs, our congressman, no, nga it's high time siguro nga fokusan ta ang health, no, welfare sa aton sining nga mga kasimanwa riga sa probinsya kantiki. Sa aton kadya mga pinalangga nga mga tagparamati, imagine mo blakwa kuya papilion. Yes, construction of roads are necessity as well. Necessary man na. But at the same time, kung papilion mo kuya between the two, bitsioy kung gapamati, kada miss bitsioy, papilion mo kuya ma'am kung anong i-prioritize ko between hospital enhancement or innovations and facility innovations kaysa sa imo da nga ano ni nga dalan. Ah, piliyon ko yung mamang hospital innovations. Okay, again, ang dalan niya nami, paman gani mo, ginabungkag nyo lang. Merong hospital na gani nga very obvious na wala na sa mga bulong, wala na sa mga important nga mga medicines, wala sa mga important aparatos, as in obvious na gani nga wala, pero wala gapon sa ayuda. Wala gapon bulig, kailin assistance, kailin sa gobyerno ta. Insakto? Ang dalan gani na iya, mapaiway na iya mo. Kahit yung isa makita mong dalan namin pa man, brugin bungkal na. Pero ang ospital niya, very obvious nga ginakulang na sa mga medical equipment, ginakulang na sa mga bulong to, Diyos ko. Very obvious na gid, wala pa. Gaparamunggo pa si Governor Paolo Avila, gaparamunggo pa yung mga provincial board members na kung din makita sa kwarta na nga isustinto na sa ospital. Yan muna ang realidad, ladies and gentlemen. No? So, muna nga tingwaan tagid, hindi kita dapat magmasakiton. Kung pwede lang, no? Kung pwede pa lang. No? Muna nga halungan, tagid amligan, tagid ang aton, sining alawas. Join them, sila nga jogging-jogging exercise lang. Special kunapon, kunagaman. Nasun, enough rest, gid. Nasun, kwan gid, do what makes you happy. Ah. Ang balko siling kuti ang akon bi happiness bi mang chicks kuya bi, should I ano, should I follow what makes me happy and you know. Langas-langas na niya no, sa mga pinalangga natun yung mga tagparamati. Oh, di mo na bla mga bagay nga sometimes why din ginadiskusyonan mo, no? Kami di guilty man kami na over this sunog kag hospital discussion soon ano ni ng aksidente over hospital development news. Ah, mas ginakater na mo na mga aksidente. Pero siling ko tabuan ginang time na siling ko maestruyahan tagin ng mga hospital problems nga riyan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Dibla Onyx Bear Cuevas. Na ma'am, pangka karon partner. Oh, good morning landa si mo ah. Si Manang Almaan Seno, good morning, happy birthday sa Amon Kagawad, Helen Aldip Alagos, sa barangay Lagdo, si Balom. Happy birthday, kagawad!
0: Foro de los Pueblos.
1: Si Mama Ricard Santiago, Sir Calma, it's Friday. Follow lang man ang mga doctors ta. Kay wala pa ang kinang namugid, no? Hindi tuod ka hulag ang mga doktor. Hindi tuod ka hulag dyan ang mga nurses. Kay wala pa gani ang mga request nila. No? Wala pang mga request nila. So, how can they perform? Therefore, no? Kung wala pa ng mga, ano nga ni? Mga request nila sa aton sini mga pinalangga ng mga tagparamati. Talag 755 ang takna sa aga. Sa aton sini nga pagpangalagad. Ma'am Gilyado Ronalin, good morning, ma'am.

0: version to ni Noel Cabangon, no, ang tadhana sang Updharma, ano yan, Updharma down gid mano, ang ila Updharma down or Updharma down, anong ano gina grupo na sang mga ano na, ang original ni Bayi ang singer sini tadhana, no, so gin version to ni Noel Cabangon, nagkanta ba sang panapanahon at pagkakataon na namo niya version, no? Yung device niya. Kay kagawad, dadong natividad. Good morning si mo kagawad. Napi-apili sining lang dyan. Alas 7.59 ang takna sa aga. Balikanan kita sa second and final stretch aton sa ringa pagpangalagad. Di magaling ha? Mabalik ako sa karwang hugnat sa aton sa ringa pagpangalagad. Ako si Arjan Villasor del Coro para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan. Ang kampiyon ng istasyon, Santike, K5 News FM.
1: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. News
1: FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! Whoa. DTX 500!
5: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
6: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko nasabton, Sir GP, remind us lanay nga, pre inom kamo DTX 500 may TC kada adlaw agod, protektado kamo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
5: At least klaro. Inibangod, Dok, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances na nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
6: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
5: Bukana,
6: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14
5: of
6: pesos.
5: Of course.
6: Nga kapsula nga, health investment.
1: DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
7: Kira tong score gani?
8: 470.
7: Nagteko 2
8: sa gabi.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
5: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni silang adwa?
6: Ginaparis laton ang iningitwag Maitisea, Sir GP. Kagkun ini ang tuma na kadamo, nagakos na nasang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo, naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals. May init antioxidant sa ara, si glutathione. Damo na sila, no? Nga ara, da. That is glutathione. So, ina nga ginahimo sa liver, halin sa amino acid nga cysteine, glutamate, kag glycine. Pero, ini ang nagakaubos.
5: Amuna.
6: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nag-reprocess. Mga recycler, resla mo? Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo ipare sa